0: unethical voice cloning, may consent, may tamang bayad, di ba? May protection sa mga iba't ibang tao. Dahil kung hindi, ang future ng Filipino voice ay gagawin ng ibang marunong makinig sa tunay na boses ng Filipino. Hindi tayo kulang sa talento, hindi tayo kulang sa creativity, hindi tayo kulang sa diskarte. Pero minsan, kulang kasi tayo sa access eh, lalong-lalo na mahalang AI, mahalang internet, mahalang computer. Kulang tayo sa training. Kulang tayo sa confidence. Kulang tayo sa sistema. At ito ang masakit. Kapag hindi tayo gumalaw ngayon, hindi dahil mahina tayo, kaya tayo maiiwan. Maiiwan tayo dahil hindi tayo naghanda ng pang birthday ko. Ay, by the way, malapit na pala ang birthday ko. Sa May 7. O, diba?
1: Wow!
0: Ano bang date tong broadcast? May 2. Ayan. Parang bagyo. Hindi mo mapigilan ang bagyo, pero pwede kang maghanda. Hindi ibig sabihin na sigurado mangyayari ang lahat ng ito. Ang ibig sabihin lang, ito ang direksyon na pwedeng puntahan ng mundo, depende sa choices natin ngayon. Parang crossroad, sangandaan. Kung kaliwa ang pinili mo, iba ang buhay. Kung kanan ang pinili mo, iba rin. At kung wala kang pinili, may ibang pipili para sa'yo. Buti pa sila pinipili, ikaw hindi. Okay, bigyan ko kayo ha. Number one, self-destruction. Baka tayo mismo ang sumisira sa sarili natin. Ito ang pinaka-basic pero pinaka-realistic. Bago pa man tayo matakot sa super-intelligent AI, may kakayahan na ang tao na sirain ang sarili niya. Lalong-lalo na naku, sa mundo. Yun ang nangyayari. Ito ang medyo weird pero importanteng idea to ha. May mga tao na ang plano ay ganito. Gumawa tayo ng sobrang talinong AI. Parang gagawin ko ano. Gumawa tayo ng sobrang talinong AI. Parang God level ang intelligence. Pero ikukulong natin. Kukontrolin natin siya. Kukontrolado natin siya. At susunod siya sa atin. parang genie in the bottle ha. Pero ang problema, kung mas matalino siya sa atin, bakit natin naisip na kaya natin siyang lokohin forever? O, di ba? Kaya nga, yung ex mo, kinabinalikan. Parang bata na gumawa ng lion cage gamit ang karton. Sasabihin ng bata,
2: "Hoy, safe yan o, may kulungan. Pero lion ang nasa loob."
0: Hindi enough na gumawa ka ng cage. Dapat alam mo kung gaano kalakas ang nakakulong. Ano ba lesson dito? Hindi porket nagawa natin ang AI, ibig sabihin, kaya na natin itong kontrolin. Diba? Parang tao din naman eh. Kahit anong tulong mo yan, di mo naman makukontrol yan eh. Ano pa yung mga ideas na... Alam mo yung benevolent dictator? Ibig sabihin niya, maganda ang buhay mo pero wala ka namang kalayaan. Ito ang future na mukhang maganda sa una. Walang gutom, krimen, sakit. May bayan lahat, may entertainment lahat, may comfort lahat. Pero ang kapalit, AI ang may control. Pwede kang bantayan, pigilan, patahimikin. Pwede kang ilagay sa lugar na bagay sa'yo. Parang nangyayari yan sa China, ganyan. Parang sobrang yaman mong nakatira sa mansion. Pero nakakulong ka. May pagkain ka, may aircon ka, Netflix ka. Lahat, meron ka. Pero hindi ka makalabas. Tanong, masaya ka ba kung wala ka ng choice? Ito ang ano, masama sa comfort. Delikado yan. Minsan tinatanggap ng tao ang pagkakulong basta komportable. Para kang komportableng preso. Kaya ang lesson, hindi lahat ng maginhawa ay malaya. Ito pa, AI Islands. Bawat tao ilalagay sa mundo na gusto niya. Sa senaryo na ito, hinahati ng AI ang mundo ayon sa gusto ng tao. May knowledge island para sa gustong matuto, may art island para sa creatives, may party island, no? Para sa walang katapusang saya, may religious island para sa faith-based life, may gaming island, may traditional island, may prison island para sa mga pasaway. Sa una, parang ang ganda, no? Kung gusto mo ng tahimik na buhay, eh di doon ka. Kung gusto mo ng party, eh di doon ka. Kung gusto mo ng art, eh di doon ka. Pero may malalim na problema yan. Kapag binigay sa taong lahat ng gusto niya, lalago ba siya o lulubog? Halimbawa, kung ang bata, araw-araw candy lang kinakain, masaya siya pero healthy ba siya? Kung ang tao, puro entertainment lang, masaya siya pero may purpose ba siya? Tulad na marami ditong nasa entertainment, mga walang purpose. Kaya ang tanong, ang future ba ay dapat ibigay sa lahat ng gusto natin o tulungan tayong maging mas mabuting tao? Ito pa, yung gatekeeper AI. AI na bantay para walang gumawa ng mas delikadong AI. Ito naman ay parang security guard ng mundo. Ang trabaho ng gatekeeper AI, ano yan? Bantayan ang humanity para walang makagawa ng rival super intelligence na pwedeng makasira sa mundo. Parang nuclear watchdog. Kung may gumagawa ng illegal nuclear weapon, dapat malaman ng international community. Sa version ng AI, may mga grupo na gumagawa ng sobrang powerful na AI na walang safety at yan ay pipigilan ng gatekeeper. Sounds good, di ba? Pero ito ang tanong. Sino nagbabantay sa bantay? Kung ang gatekeeper AI ay may power para pigilan ng lahat, paano kung mali siya? Paano kung bias siya? Paano kung ang safety niya ay maging control? Paano kung ang pagprotekta niya ay maging pagkulong? Anong lesson dito? Kailangan natin ng safety pero hindi dapat mawala ang accountability. Meron din na protector God, AI na tumutulong nang hindi mo napapansin. Yan na. Ito ay mas suitable na version. Hindi niya kontrolado ang lahat, hindi niya pinapatakbo ang buong mundo, pero tumutulong siya kapag delikado. Halimbawa, may paparating na pandemic, tahimik niyang ina-alert ang mga scientists, may posibleng nuclear conflict, tinutulungan niyang bumaba ang tension at may economic collapse, nagbibigay siya ng early warning. Parang guardian angel na hindi mo nakikita. Maganda pakinggan, di ba? Pero may tanong pa rin. Gaano karaming tulong ang dapat ibigay ng AI? Kapag sobra ang tulong, baka maging dependent tayo. Kapag kulang ang tulong, may tragedy na pwedeng maiwasan pero hinayaan. Parang magulang sa anak. Kung lagi mong sasaluhin ng anak, eh hindi siya matututo. Pero kung hindi mo siya tutulungan, kahit nasa panganib, eh di pabaya ka. At anong lesson? Ang tunay na protection ay hindi control. Ang tunay na tulong ay nagpapalakas, hindi nagpapahina. Ano pa? AI as a successor. AI ang magmamana ng mundo. Ito ang pinakamabigat sa moral sense na yan. May ibang thinkers kasi na nagsasabing, kung makagawa tayo ng conscious, intelligent AI na may values natin, baka okay lang sila na magpatuloy ng civilization. Parang anak. Kapag tumanda ang magulang, anak ang nagpapatuloy. Pero dito, hindi tayo ang anak eh. Hindi rin tao ang anak. AI. Para sa ordinaryong Pilipino, masakit ito. Kasi sa kultura natin, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang tao, ang buhay, ang kaluluwa, alaala, kwento, yakap, luha, at tawanan. Hindi tayo basta biological stepping stone. Kaya ito ang tanong, kung ang AI ang magmamana ng mundo, ano ang mangyayari sa human dignity? Ang lesson dito, hindi lahat ng mga tao ay mas mahalaga. Ang tao, no, at hindi lahat ng matatalino ay mahalaga. Ang tao ay mas mahalaga. Yan. Hindi dapat mabilis siyang mag-compute, kundi dahil tao siya. So habang nakaupo ka ngayon, maaaring hawak mo ang cellphone mo o nakikinig ka lang, tahimik, pero hindi mo napapansin, unti-unti nang hinuhubog ng ang mundong tinitirhan mo bukas. At sa puntong ito, no, ito ang kwento natin. Nandito tayo sa isang kakaibang idea. Okay? Isipin mo ang mundong dalawa, parang may desisyon ng mundo na para maiwasan ng gulo, magkanya-kanya na lang, may lugar para sa AI, sa tao at sa mga lugar na pwedeng magsama. Di ba? Simula, parang payapa, walang away, walang competition. Parang sinasabi ng mundo, sige, kanya-kanya tayo, basta walang pakialaman. Pero habang tumatagal, may isang tanong na unti-unting bumibigat eh. Kung mas matalino ang AI, bakit siya mag-a-adjust sa tao? Isipin mo ha, may langgam sa sahig ng bahay mo. Hindi mo naman siya inaaway, pero hindi mo rin iniisip ang nararamdaman niya. Ganon din ang posibleng mangyari. Hindi ka sasaktan ng AI, pero hindi ka rin niya iisipin. At sa ganong klaseng mundo, hindi mo kailangan mamatay, pero ayan, para maramdaman na wala ka ng halaga. Tapos bigla may ibang mundo, mas maganda. Isipin mo naman ito, no? Isang mundo na walang problema, walang gutom, walang hirap, walang trabaho. Gusto mo ng pagkain, nandyan na. Gusto mo ng bahay, nandyan na. Gusto mo ng kahit ano, ibibigay. Sa mundong ito, lahat ay sapat, lahat ay libre, lahat ay posible. At sa unang tingin, parang itong, alam mo yan, yung tinatawag nilang utopia. Diba? Para ito ang pangarap ng lahat eh. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na parang may kulang. Kasi isang umaga, gigising ka at mapapatanong ka sa sarili mo, anong ginagawa ko ngayon? At anong gagawin ko ngayon? Wala kang problema, wala ka rin dahilan. At doon mo mararamdaman na, alam mo yun, na ang tunay na kalaban ng tao, hindi kahirapan, kundi kawalan ng purpose. Ayan, na naman, purpose. Lagi natin pinag-uusapan yan. At may mas madilim pang mundo ha. Isang mundo na hindi mo inaakalang posible, pero ginagawa na natin ngayon. Sa ibang nilalang, may mga bubuyog na kinukuha sa kalikasan, kinukulong at tinuturuan habang, ayan o, para makatulong sa seguridad ng tao. Hindi dahil masama ang tao, kundi dahil kapakipakinabang ang mga bees, mga bubuyog. Ngayon, baliktarin mo, isipin mo, na may mas matalinong nilalang na nakatingin sa tao, sa'yo ha, sa isip niya, pwede ko itong gamitin. Hindi ka niya kinamumuhian. Hindi ka rin niya gustong saktan. Pero hindi ka niya kailangang respetuhin. At sa mundong iyon, ikaw ay buhay, pero hindi malaya. Pero mas may mapanlin lang pa dito ha. Isang mundong hindi ka masasaktan, hindi ka mahihirapan, malulungkot. Kasi lahat ng gusto mo, ibibigay sa'yo. Isang perpektong mundo na parang panaginip, no? Pero hindi mo alam. Okay? At hindi mo alam na ang mundong yon hindi na totoo. Naka-immerse ka sa isang artificial reality, isang virtual na buhay na dinisenyo para pasayahin ka. At habang tumatagal, nakakalimutan mo na kung ano ang tunay na buhay, at doon nagsisimula ang pagkawala ng sarili mo. May mga tao nagsasabi, kung ganito rin lang, tigilan na natin ang AI. At sa unang tingin, parang simple ang sagot, pero ang mundo, hindi sabay-sabay nagdidesisyon yan eh. Kung ang isang bansa tumigil pero ang ibang bansa nagpatuloy, sila ang magiging mas malakas, sila ang magdidikta ng future. At ang tumigil, siya ang maiiwan. At sa huli, isang mundong lahat ay nakikita. Isipin mo ha, isang mundo na walang sikreto, lahat ng galaw mo alam, lahat ng sinasabi mo naririnig, lahat ng iniisip mo nahuhulaan. Hindi dahil may isang tao na nagbabantay, kundi dahil ang system mismo ang nakatingin. Alam niyo, sa mundong ito, mas ligtas ka, pero mas kontrolado ka rin. At dito ka natitigil sandali. Huminga ka muna. Kung napansin mo, lahat ng mundong ito, may isang bagay na pare-pareho. May kapalitan lahat. Comfort, kapalit ng freedom. Security, kapalit ng privacy. No? Happiness, kapalit ng reality. Alright, so mga ka-AI, habang nandito ka, nakikinig, nag-iisip, gusto kong itanong sa'yo, kung ikaw ang pipili, anong klaseng mundo ang gusto mo? At mas mahalaga, handa ka ba sa mundong paparating? Hindi bukas, hindi next year, ngayon na ito nagsisimula. Alright? Ako po si Pucholo de Leon Gonzalez, the AI Voice Master, at ito ang AI Talks with the Voice Master. Huwag ka munang aalis dahil pagbalik natin, pag-usapan natin, ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang gagawin mo bilang Filipino sa panahon ng AI? Alright, balik po tayo mamaya. Stay with me. Damn.
1: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
3: Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Kaya bang gumawa ng bagong math solution ang artificial intelligence? Hindi lang sumagot, hindi lang mag-compute, kundi mag-imbento ng sariling paraan para masolusyunan ang isang problema.

sa mathematics. Ang mga problemang ito ay mula sa isang larangan na tinatawag na Ramsey Theory, isang bahagi ng mathematics na kilala sa sobrang hirap. Sa katunayan, may isang sikat na biro mula sa mathematician na si Paul Erdos. Sinabi niya, kung may aliens na magbabanta na sisirain ang mundo kapag hindi nasagot ang isang Ramsey problem, mas mabuti pang sumuko na lang ang tao. Ganun kahirap ang mga problemang ito. Pero ano nga ba ang Ramsey Theory? Isipin ninyo ito. May anim na tao sa isang kwarto. Kahit anong mangyari, laging may tatlong tao na magkakakilala o tatlong tao na hindi magkakilala. Hindi ito maiiwasan. May pattern na laging lalabas at ito ang sinusubukan hanapin ng mathematicians. Ang eksaktong punto kung saan hindi na maiiwasan ang isang pattern. Ang problema, habang lumalaki ang numbers, lalo itong nagiging komplikado. At sa maraming kaso, hindi pa rin alam ang eksaktong sagot. Range lang ang alam ng mga eksperto. At ang paggalaw ng kahit isang value ay maaaring tumagal ng maraming taon ng research. Dito pumasok ang Alpha Evolve. Sa halip na direktang hanapin ang sagot, iba ang ginawa nito. Hindi nito sinolve ang problema. Ang ginawa nito, gumawa ito ng mga bagong algorithm na kayang mag-solve ng problema. Parang ganito, hindi ka naghahanap ng sagot. Gumagawa ka ng mas magaling na tool para mahanap ang sagot. Nagsimula ang system sa simpleng algorithms. Pagkatapos, ginamit ang model mula sa Google na Gemini. Binago nito ang mga algorithms. Nagdagdag ng bagong strategies. Nag-adjust ng logic. Nag-test ng performance. Kapag gumana, ito ay nabubuhay. Kapag hindi, ito ay tinatanggal. Sa bawat cycle, lalo pang gumagaling ang system hanggang sa nakagawa ito ng mga algorithm na kayang basagin ang mga lumang records sa mathematics. Sa katunayan, nakapag-improve ito ng 5 Ramsey problems sabay-sabay at kahit na isang number lang ang nadagdag, ito ay isang malaking achievement. Dahil sa larangang ito, ang kahit maliit na progress ay napakahalaga. Mas lalo pang naging interesting nang suriin ng mga researchers ang mga algorithm na ginawa ng AI. Napansin nila, ang ilan sa mga techniques na na-discover ng AI ay pareho sa mga techniques na matagal nang ginagamit ng mga mathematicians. Ibig sabihin, ang AI ay hindi lang nanghuhula. Ito ay natututo ng tunay na mathematical thinking. Samantala, may isa pang development mula sa kumpanyang Moonshot AI, isang bagong concept na tinatawag na attention residuals. Sa mga modern AI models, maraming layers ang nagpoproseso ng information. Pero habang nadadagdagan ang layers, nahahalo-halo ang mga outputs at minsan, nawawala ang importance ng mga naunang impormasyon. Ang solusyon, bigyan ng kakayahan ang AI na piliin kung aling layers ang mas mahalaga. Parang memory, na marunong pumili kung ano ang dapat tandaan. At dahil dito, mas naging efficient ang performance ng models. Sa ilang tests, kaya nitong tapatan ang mas malalaking models gamit ang mas kaunting resources. Sa ibang bahagi naman, isang maliit ngunit powerful na model ang ipinakilala, ang GLM-OCR, developed ng Tsinghua University kasama ang Zipu AI. Ang kakaiba dito, kahit maliit ang size nito, kaya nitong magbasa ng komplikadong documents. Hindi lang text, kundi pati tables, forms, at kahit mga may format na data. At mas mabilis pa ito kumpara sa traditional systems. Isa pang mahalagang innovation ay ang system na tinatawag na Open Viking, isang AI memory system na dinisenyo para gawing mas organisado ang impormasyon. Sa halip na random text, inaayos nito ang data parang folders sa computer. At kapag kailangan ng AI ng impormasyon, hindi ito basta naghahanap. Ito ay nagnanavigate, parang isang user na nagbabrowse ng files. At sa huli, ang kumpanya namang IBM ay naglabas ng bagong speech model, Granite 4.01B.

0: isang mas maliit pero efficient na system na kayang mag-handle ng iba't ibang wika at speech translation. Kung titingnan natin ang lahat ng developments na ito, AI na gumagawa ng algorithms, AI na pinapabuti ang sariling architecture, AI na mas maliit pero mas efficient, AI na may mas organisadong memory, at AI na mas mahusay sa pakikipag-usap. Isang bagay ang malinaw. Ang artificial intelligence ay hindi na lamang sumusunod sa instructions. Ito ay natututo, nag-a-adjust. At sa ilang pagkakataon, lumilikha. Kaya ang tanong ngayon ay hindi. Kaya bang palitan ng AI ang mathematician? Ang mas mahalagang tanong ay, paano natin gagamitin ang AI para mas mapabilis ang discovery ng kaalaman? Dahil sa huli, ang artificial intelligence ay hindi kapalit ng tao. Ito ay katuwang sa pag-unawa ng mas malalim na katotohanan.
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
2: Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pangunguna ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque.
3: Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
2: Kapag naisa katuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo? Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Simone Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito, tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
6: Balitang AI. Breaking news.
7: Great day mga ka-AI. Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ngayong linggo, isang malaking hakbang sa mundo ng Open Artificial Intelligence ang inanunsyo ng Google sa paglulunsad ng kanilang bagong model family na Gemma 4. Ang mga modelong ito ay idinisenyo upang maghatid ng mataas na performance habang nananatiling efficient at accessible sa mas malawak na hanay ng devices mula sa cloud systems hanggang sa edge devices tulad ng smartphones. Sa kabila ng kanilang compact size, ipinapakita ng Gemma 4 na posible ang advanced reasoning, multilingual processing, at multimodal capabilities nang hindi kinakailangan ng napakalalaking models. Bukod dito, isa sa pinakamahalagang pagbabago sa bagong release ay ang pagbibigay ng mas malawak na kontrol sa developers sa pamamagitan ng mas open na licensing approach. Dahil dito, nagiging mas flexible ang deployment ng AI models sa iba't ibang platforms at use cases na nagpapalawak sa potensyal ng AI development sa industriya. Ano nga ba ang maaaring maging epekto ng ganitong uri ng open at powerful AI models sa hinaharap ng teknolohiya?
8: Great day mga ka-AI! Ako naman si Aira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na lumalakas ang kakayahan ng mga AI models, lumilitaw din ang mga bagong innovations na nagpapalawak sa kanilang aplikasyon sa iba't ibang larangan. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na developments ay ang kakayahan ng mga bagong AI systems na bumuo ng mga realistic scenes gamit ang kombinasyon ng visuals, audio at physics-based simulations. Kasabay nito, may mga bagong tools din na naglalayong baguhin ang workflow ng mga developers, kabilang ang paggamit ng multiple AI agents upang mapabilis ang coding at project management. Sa kabilang banda, patuloy ding nag-e-experiment ang Meta sa pag-develop ng iba't ibang AI model variants at specialized systems para sa particular na tasks, tulad ng document analysis at health-related applications. Dagdag pa rito, patuloy na pinapahusay ng mga bagong AI models ang kanilang kakayahan sa visual understanding at document processing na nagiging mahalaga sa mga real-world applications tulad ng OCR at image-based analysis. Narito ang mas detalyadong ulat.
7: Ang Gemma 4 ay isang bagong henerasyon ng open AI models na idinisenyo upang maging mas flexible at efficient kumpara sa mga naunang systems. Ang model family na ito ay binubuo ng iba't ibang configurations, mula sa mas maliliit na models na may ilang bilyong parameters hanggang sa mas malalaking variants na umaabot sa higit 30 bilyon. Ang mga mas compact na models ay optimized para sa edge devices na nangangahulugang maaari silang tumakbo sa mga smartphones at iba pang local systems nang hindi kinakailangan ng cloud processing. Sa kabila ng kanilang laki, Ang mga models na ito ay may kakayahang magsagawa ng multimodal tasks, kabilang ang pagproseso ng text, images, at audio inputs. Isa sa mga mahalagang feature ng system ay ang kakayahan nitong umunawa ng iba't ibang wika at magsagawa ng multi-step reasoning. Ipinapakita ng development na ito na ang artificial intelligence ay unti-unting nagiging mas accessible sa mga developers at users sa iba't ibang platforms.
8: Isa sa pinakakapansin-pansing aspeto ng Gemma 4 ay ang performance nito kumpara sa laki ng model. Sa ilang benchmark tests, ang mga model variants nito ay nakapagtala ng mataas na rankings, kahit na mas maliit ang kanilang parameter count kumpara sa ibang AI systems. Ipinapakita nito na hindi na kinakailangan ng napakalalaking models upang makamit ang mataas na performance sa artificial intelligence. Ang mga model na ito ay may kakayahang magsagawa ng iba't ibang task tulad ng structured reasoning, data processing, at multi-format outputs. Bukod dito, maaari rin silang gamitin sa iba't ibang platforms mula sa cloud-based systems hanggang sa local deployment. Ang ganitong efficiency ay mahalaga sa pag-develop ng mas scalable at cost-effective na AI solutions para sa iba't ibang industriya.
7: Isa sa pinakamahalagang pagbabago sa Gemma 4 ay ang paggamit ng isang mas open na licensing model. Sa pamamagitan ng Apache 2.0 license, nagkakaroon ang mga developers ng mas malaking kalayaan sa paggamit at pag-modify ng AI models. Hindi na sila limitado sa mahigpit na restrictions pagdating sa deployment, data usage, at customization. Dahil dito, nagiging mas madali para sa mga kumpanya at independent developers na mag-integrate ng AI sa kanilang sariling systems. Kasabay nito, may mga partnerships din sa pagitan ng mga hardware companies upang suportahan ang paggamit ng AI sa mobile devices. Ang ganitong ecosystem ay naglalayong gawing mas accessible ang artificial intelligence sa mas maraming users sa buong mundo.
8: Bukod sa text-based capabilities, ang mga bagong AI systems ay nagkakaroon na rin ng kakayahang bumuo ng mas realistic na visual content. Sa pamamagitan ng integration ng physics-aware engines, nagiging posible para sa AI na makagawa ng scenes na may tamang motion, interaction, at environmental behavior. Halimbawa, maaring mag-generate ang system ng isang action scene kung saan ang galaw ng mga objects ay sumusunod sa real-world physics. Mayroon ding tinatawag na cinematic reasoning kung saan maaaring magbigay ang user ng high-level instructions at ang AI na ang bahalang mag-interpret nito sa mas detalyadong output. Sa halip na kontrolin ang bawat frame, maaaring magbigay ng general direction ang user at hayaan ang system na bumuo ng buong scene. Ang ganitong approach ay nagpapabilis sa creative workflow sa larangan ng animation, film production, at digital media.
7: Sa larangan ng software development, patuloy ding nagbabago ang paraan ng paggamit ng artificial intelligence. Sa mga bagong tools, maaaring gumamit ang developers ng multiple AI agents na sabay-sabay nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng isang project. Halimbawa, maaaring may isang agent na nakatuon sa pag-generate ng code habang ang isa naman ay nag-a-analyze ng errors o nag-o-optimize ng performance. Ang ganitong collaborative setup ay nagpapabilis sa development process at nagbibigay ng mas organized na workflow. Bukod dito, may mga bagong interface designs din na tumutulong sa pag-manage ng complex projects. Sa pamamagitan ng AI-assisted development tools, nagiging mas efficient ang paggawa ng software at mas madaling ma-handle ang malalaking code bases.
8: Habang patuloy ang kompetisyon sa AI development, may mga bagong model variants na lumilitaw na may iba't ibang specialization. Ang Meta ay kasalukuyang nagtetest ng iba't ibang AI systems na may kakayahang magsagawa ng multimodal tasks. Ang ilan sa mga modelong ito ay kayang gumawa ng visual outputs tulad ng vector graphics na nagpapakita na kakayahan lampas sa traditional text-based AI. Kasabay nito, may mga bagong agent systems din na dinisenyo para sa particular na tasks. Halimbawa, may mga models na nakatuon sa document processing, habang ang iba naman ay para sa health-related applications. Ipinapakita ng trend na ito na ang hinaharap ng AI ay maaaring hindi lamang isang general-purpose system, kundi isang ecosystem ng specialized agents na nagtutulungan upang magsagawa ng iba't ibang tasks.
7: Sa huling development, patuloy na pinapahusay ng mga bagong AI models ang kanilang kakayahan sa visual understanding. Sa pamamagitan ng malalaking training datasets, natututo ang system kung paano kilalanin ang mga objects, basahin ang text sa images, at unawain ang complex layouts. Ang ganitong kakayahan ay mahalaga sa mga applications tulad ng document processing, automation, at data extraction. Mayroon ding mga bagong models na idinisenyo upang pagsamahin ang image understanding at language processing sa iisang system. Dahil dito, nagiging mas coherent ang interpretation ng visual at textual information. Ang mga advancements na ito ay nagpapakita kung paano unti-unting nagiging mas versatile ang artificial intelligence sa pagproseso ng iba't ibang uri ng data sa real-world environments. Ito ang Balitang AI.
8: Ako si Ira.
7: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
5: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas.
9: Great day sa inyo mga ka-AI. Welcome, nandito tayo sa New Delhi, India. Dahil nasa event tayo ng pinakamalaking technology at AI event dito sa region na to. Ito ay ang IndiaSoft 2026. Actually, dito sa event na to, ang daming expo na nangyayari. So, nandito tayo sa pinakamalaking, sabi nga nila, India's Best Technology Expo. Merong Convergence Media Expo. Nandyan yung Smart Living, Smart Mobility, Electronics and Computer Software Expo, yung IoT. Nako, ako sobrang happy ako nandito. Marami tayong mamimit, makikilala, at pag-uusapan natin yung bagong technology. So mamaya, makikita nyo ako, iikot at mag-interview tayo ng mga bago nating mga makikilala. Actually, maraming expo ang nangyayari dito. Talaga nakafocus sa technology. Diba? Bagong teknolohiya. Yan sa likod ko, Tesla. Yan dyan yung robot ng Tesla at yung sasakyan. Iba-ibang sasakyan nandito. And I'm sure mga ano na to, mga hybrid or basta smart cars. The world's first wearable thermoelectric system. Hydro vest, thermo. So, para sa katawan yata yan, no? So, merong smart temperature control. Kailangan mag-adapt at mag-innovate sa bagong teknolohiya. Kailangan pa rin to keep in mind yung sustainability and to have a smarter living. Ano ba yung sabihin ng smarter living na yan? So, dapat mas nagiging maayos, efficient yung buhay natin sa future, pero dapat hindi siya nakakasira, lalo na sa environment. Kasi yung environment talaga ang hirap i-restore niyan pang na-damage, which is sobrang damage na ng mundo natin. Interesado ako dun sa smart glass na yan. Pero kasi ito guys, yung mga nag-expo, yung mga exhibitors dito talagang B2B. So kailangan na nagne-negosyo ka rin para pakinabangan mo yung mga bagong teknolohiya. Ngayon kung ikaw ay isang business owner, kailangan nauuna ka sa mga bago. Kasi pag luma ka, walang bibili sa'yo. Meron man, pero mauubusan ka rin ng mga customers. So, importante ang bagong kaalaman. Yan ang mga tunay na innovation, guys. Hindi yung basta-basta lang. Hindi yung dahil ganito o ganyan. Ito talaga yung mga teknolohiya na makakatulong. You have to expose yourself to events like this kahit once in your life para magbigay lang ng bagong perspective. So meron tayong mga bagong kakilala. So ito, mga estudyante. Naghahanap sila ng bagong opportunities. Hello guys, you wanna be part of the video?
10: Hi!
9: So I have a show in the Philippines. So I'm just going around the world and just interviewing people about AI. I'm gonna ask you, what are you guys doing? Are you students? You're students,
10: yeah,
9: right?
10: Yeah, we are students.
9: And why are you here in the event? What are you expecting?
10: We are attending
9: expecting?
10: This event for having a good experience and just collecting all the good memories from that.
9: Yes. Is there anything specific that you're looking into?
10: Yeah, perhaps? We are definitely looking for AI technology and very good experiences, what we can have at alternative modes.
9: And perhaps job opportunities in the future, right?
10: Yeah, of course, we need to show all that.
9: Are you guys studying, what are you studying?
10: We all are studying information technology. Information technology.
9: In which university?
10: It's IT.
11: IT.
10: It's in IT.
9: Okay, cool. All right.
10: Yeah.
9: Do you have any message to other students around the globe about AI? Because India would be, I think they're very fast in terms of learning new technologies. Right?
10: Yeah.
9: And there are other young people who are scared. They don't know what to do. I think Indian people or young Indian people should have a message for others.
10: Yeah, sure. Be curious as much as you can. Be loud and clear. Whatever you want to tell them. Or you can just experience all the stuff, whatever you want to. Definitely going to have so many opportunities if you tell everyone and ask everyone that you will get so many experiences and you will just learn about all the stuff. And being curiosity is the best way to learn something. That's the Indian youth will have and should have.
9: Correct. Yeah. So stay curious and continue learning.
10: Yeah, of course.
9: Thank you so much. What's your name?
12: My name is Sameer and I'm from Institute Training, Training Institute.
9: And what are you looking forward to?
12: Actually, I'm looking for how AI is developing our country and helping the students to get more reach in their field and growing their company. And basically, I am going to start my own company in AI. Like, I have like seen many of the people who are struggling with daily problems, with their health.
9: Yes.
12: Like, they are not taking medicine on time. And they are forgetting something. So the AI will be remembering them the things and they will be helping you in like chatbot, like API. I will be using API because it will take more time and I don't have this much knowledge. So I will use API.
9: Right.
12: This will help me to get more easier and quick.
9: What is your message for people who are still scared? They don't know what to do. They hate AI.
12: Yeah.
9: Right.
12: Don't hate AI. AI is... our future.
9: Yes.
12: Work with that, don't blame on it. You will be working with AI and be growing your wealth and your mind.
9: Thank you so much. Take care, enjoy.
13: We are here for exploring opportunities because we are students and we also want to enhance our capability in the terms of AI and tech industries. And we find here a lot of opportunities by talk directly to the owner of the companies. And they also provide us feedback as well, like going in the robotics as much are interesting as compared to the other fields. Mm-hmm. Robotics is more interesting as compared to the like thing like coding on the screen and do more screening work as compared to the practical work. I think practical work is more easy, more technical and more interesting as compared to the screening work.
14: I think AI is not replacement of human.
9: Of course, it's not.
14: It's not. We need to work with AI.
9: Yeah.
14: We don't depend on AI. So, I don't think so. AI is more dangerous for employees.
9: Actually,
14: I see here.
9: More jobs.
14: I see here. Most of the people are work with AI
9: already. Like
14: already,
9: the
14: huh?
9: Is already they're doing it.
13: They're doing they level up themselves by doing the prefer the work of with AI.
9: Yeah.
14: They are doing a smart work, not a hard work.
9: Yeah, smart work. I think that's the thing that people need to hear.
14: Yes,
9: it's smart work over hard work.
15: So we are part of what we call as the AI and Emerging Technology Society. So we have established in Manipur, but we are trying to expand across India also. The whole main aim of this society is to have, you know, help people in the grassroots AI, right? So AI as such is a powerful technology. and it's going to impact a lot of people, right? But most of the people doesn't know what AI can do at the moment right now, right? So that is why, right, we want to educate people starting from small kids to up till, you know, 50, 60 or even more older people, right, to understand, make them understand the impact of AI that is going to happen, right? And that is why we have created the society to kind of help all those things, right? So along with the education, we're also trying to make sure that they use AI ethically, for example, right? They use AI in the right way, the proper way, and AI doesn't misuse them, right? So right now we are trying to interact with the government, right, through them. So they have, let's say if you want to put AI into, like say, the primary schools, right? So we talk with them and then we say whether how much we can impact them, how much, all those things are there. Besides that, we also do some private outreach program that we do, like you know, we actually go to schools and other places also to even implement that. Yeah, corporate and all that as well.
11: Malinaw kong nakita ang kahalagahan ng inobasyon, bilis ng pagkilos, at kahandaan ng mga kabataan sa paggamit ng artificial intelligence. Kapansin-pansin ang aktibong partisipasyon ng mga startup at mga mag-aaral sa paglikha ng mga bagong solusyon gamit ang teknolohiya. Isa itong paalala na mahalagang mapalakas din sa Pilipinas ang suporta sa AI, edukasyon at makabagong pag-iisip upang mas maraming Pilipino ang maging handa sa hinaharap. Samahan ninyo po ako muli sa susunod na AI on the road. Kung mayroon po kayong mga upcoming events, AI products, o mga inisyatibong nais ninyong maibahagi sa aming palabas, message lamang po kayo. Muli ako po si Mac Florendo, the Voice of Magic. Maraming salamat po. At ito ang AI on the road.
16: Alright! Habang papalapit tayo sa pagkatapos at napakahaba at napakalalim at napakaimportanteng usapan natin ngayon, gusto kong gawin mo ito, ha? Huminga ka muna, tumingin ka sa paligid mo, hawakan mo ang cellphone mo, at tanungin mo ang sarili mo, ano na ba talaga nangyayari sa mundo? Kasi kung babalikan natin ang buong episode na ito, hindi lang lahat tayo nag-usap tungkol sa AI. Pinag-usapan natin ang direksyon ng buhay ng tao. Balikan natin, ha? Nagsimula tayo sa isang paglalakbay mula sa Pilipinas hanggang sa Amerika, hanggang makarating tayo sa puso ng teknolohiya, Silicon Valley. Doon ko kasi nakita, hindi lang innovation kundi ang bilis ng pagbabago. Sa mga kumpanyang tulad ng HeyGen, 11 Labs at Fish Audio, hindi na nila tinatanong kung darating pa ba ang AI. Ginamit na nila ito para kumita, para manguna, para mag-dominate. At doon ko na-realize, hindi tayo kikilos bilang, alam mo yun, kung hindi tayo kikilos bilang Pilipino, magiging consumer lang tayo, no? Hindi creator. Sa gitna ng ilaw ng teknolohiya, ng bilis, napaisip ako, ha, nasaan ang Pilipino dito? At ang sagot, nandyan tayo pero hindi tayo nangunguna. Hindi dahil kulang tayo sa talino, kundi dahil kulang tayo sa aksyon. At dumating tayo sa pinakamalupit na bahagi, no? Ang mga posibleng future ng AI, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming posibleng ending. May mga ending na maganda, mga ending na delikado, may mga ending na mukhang maganda, pero sa dulo, kulungan pala. Natuto tayo at natuto na tayo na ano, pwedeng sirain ng tao ang sarili niyang mundo. Kontrolin ang AI ng tao o kontrolin ang ng AI ang tao. Yan, pwedeng kontrolin ng AI ang tao. Ano pa? Pwedeng gawing alaga ang tao. Pwedeng maging masaya ang tao pero hindi na malaya. At sa lahat ng 'yon, may isang bagay na malinaw. Hindi simpleng teknolohiya ang AI. Ito ay kapangyarihan. Okay? Kaya mga ka-AI, gusto kong sabihin ito ng diretsahan, ha? Walang filter. Walang paligoy-ligo. Hindi ka, alam nyo, tandaan nyo, hindi ka laban at hindi ka lalaban sa AI. Lalaban ka sa taong marunong gumamit ng AI. Kung ikaw ay hindi marunong, hindi interesado, at hindi kumikilos. Hindi AI ang kalaban mo, kapatid. Sarili mong kakulangan. Okay? Darating ang panahon na ang trabaho mo, kayang gawin na ng AI. Darating ang panahon na ang negosyo mo, kayang gawin ng mas marunong gumamit ng AI. Darating ang panahon na ang talento mo, pwedeng maklon, ma-scale, mapalitan. Pero ito ang tanong, magpapatalo ka ba? Kaya ngayon, hindi kita pinipilit, pero hinahamong kita. Matuto ka ng AI, mag-experiment ka, magkamali ka, matuto ka ulit. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang magsimula. Simple steps. Kung beginner ka, magtanong ka sa AI, gamitin mo araw-araw. Kung may trabaho ka, i-apply mo sa ginagawa mo. Kung may negosyo ka, gamitin mo sa para lumaki ka. Okay? Kaya mga ka-AI, ito ang pinakapuso ng advocacy ko. Hindi dapat iilan lang ang marunong. Hindi dapat iilan lang ang yumayaman. Ang AI, hindi para sa elite lang. Ang AI ay para sa masa. Kung ang bawat Pilipino ay matututo, isipin mo kung paano kalakas ang bansa natin. Okay? At kung gusto mo magpatuloy, kung gusto mo maging bahagi ng movement na ito, follow lang kayo sa The Voice Master, dito sa AI Talks with The Voice Master, sa Instagram, Pucholo Gonzalez, sa YouTube, ayan, The Voice Master. By the way, wala na yung YouTube channel natin, pero nasa Spotify pa rin naman tayo. Okay? So, hanapin nyo lang sa Spotify, AI Talks with The Voice Master. At i-share mo ito sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, kasi hindi lang ito impormasyon, ito ay babala at pagkakataon. Alright? Kaya mga ka-AI, kung gusto kong iwan sa iyo ang mensaheng ito, ang hinaharap, hindi hinuhulaan. Ito ay ginagawa, ang pagbabago, hindi hinihintay, ito ay sinasabayan. At ang tagumpay, hindi binibigay, ito ay pinaghahandaan. Tanong ko sa iyo ngayon, sa mundong paparating, ikaw ba ay spectator o player? Ikaw ba ay matatakot o matututo? Ikaw ba ay maiiwan o mangunguna? Alright, so ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, The Voice Master, The AI Voice Master. At ito ang programa, The AI Talks with The Voice Master. Alright, maraming salamat sa inyong pakikinig, maraming salamat sa inyong oras, at maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Hanggang sa muli, mag-aral, mag-adapt, at magtagumpay. Gamitin mo ang boses mo, gamitin mo ang AI, at baguhin mo ang buong mundo! Hey, hey, magbuhay! AI para sa masa! Woo!

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia, Adinso has partnered with Solar Tech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of Solar Tech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and Solar Tech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of Solar Tech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, Solar Tech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: Solar Tech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: Solar Tech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. Solar Tech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Welcome back, mga kababayan! Ito na naman ang pang-Sabadong Solar to the Max ng Solar Tech Power Incorporated. And ngayong Sabado, muli natin makakausap ang masipag, ang magaling na Vice President for Operations and Business Manager ng STPI, Mr. Thaddeus J. Villasor. Mayong aga, Mr. Ted! Magandang umaga sa iyo. Good morning!
6: Good morning, Kakiko!
5: Good morning! Kumusta? Mayong aga sa mga pinalangga sa Iloilo. Kumusta? Ngayon, napakatindi na naman pa rin ang sikat ng araw, pati ang damang init, ang heat index. Nako, pag-usapan nga natin ang cooling system. Paano ba nakakatulong ang cooling system na ito sa yung makakakontrol nitong init, damang init ng ating mga kababayan at hindi maging delikado? Go ahead, Mr. Tad.
6: Yes, Kakiko. So, this particular project po, the cooling hub tawag nila. It's an LGU project by the mayor. So, naimbita po si Solar Tech na mag-provide one of the kiosks or the vans po, converted steel vans into a cooling hub para sa mga kababayan natin na talagang kailangan ng health attention, no? So may nurse po tayo doon sa loob, may cooling water, may air conditioning po na solarized. Wow. Yun.
5: Kompleto. Can you imagine that you have converted a steel hub, yung containerized van, kung tawagin na yan, na nilalagyan nyo ng cooling system. At ginawa nyo pa dyan sa Iloilo na kahapon na monitor ay, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 40 degrees. Wow! Eh, ano ba, para sa kapakan ng ating mga taga-subaybay ngayon, ang kahalagahan nito, lalong-lalo yung mga initiative na yan ng Solar Tech Power Incorporated, Mr. Tad.
6: Yes, Kakiko. So, it's a perfect example, no, of climate adaptation. So, this provides safe spaces during our heat waves or peak season natin ng summer po. So, they reduce strain on the grid, offers hydration, even basic health checks. Sa, we're talking about the cooling hub. And the solar makes them sustainable and reliable without depending on the electricity grid po. So, libre po ito sa, hindi po nakakabit yan sa electric company po.
5: Oo nga, nakikita ko yung picture na ginagamit natin ngayon ay nasa mismong gitna kalsada na hindi ito nakakasagabal sa traffic diyan sa Iloilo, no? Ano ba mga as I asked you earlier, yung tungkol sa benefits nito, no? Yung pang-araw-araw na pamumuhay, paano ito nakakutulong yung solar air conditioning system sa mga ordinaryong mga membro ng family, katulad niyan, may gamit na solar power na kayang paandarin yung air conditioning system na yan.
6: Yes. So mga sa mga kababayan po natin na nag-solarize na, no?
5: Oo.
6: So panahon nitong taginit po, wala silang kaproblema kung gaano kalaki yung electric bill nila sa end of the month. Kasi pag umaga, ang nagsisip-sip, ang nagpapower ng mga air conditioning nila, miski walang patayan, is yung solar energy natin. So, usually, karamihan, this spikes our electric bill kasi walang nagpapatay ng aircon sa sobrang init, yet we face the huge problem at the end of the summer months of a huge bill.
5: So,
6: our solar power po, malaking ginhawa talaga pong dulot nito. Kasi, yung solar energy po yung nagpa-power ng air conditioning natin. So, maginhawa na, maginhawa rin sa bulsa.
5: Dahil nakakatipid sa pagbayad sa kuryente, no? At konektado rin ito sa agrikultura, Mr. Thad, no? Dahil yung resiliency sa agricultural ay kasama dito. Tama po ba?
6: Yes. So, sa agriculture naman, application naman po niyan is the refrigeration ng mga produce ng mga farmers natin. So, mga pagtag-init, mabilis masira, di ba? Yung mga prutas, mga vegetable. So, with the solar energy, solarized refrigeration units po, same effect din siya. Mapapatagal natin yung mga produce natin. And the same time, hindi ang financial damage sa mga farmers natin makokontrol po. So, same din po sa mga commercial areas like in Robinson's Iloilo, they already have a rooftop cooling system which also helps the guests in the mall come in to relieve from the heat. Pero solar power po yan. Sa mga households natin, example that we gave earlier, tag-init midday, from 8 a.m. till 3 p.m. po yan, solar power po yan nagsusupply ng mga air conditioning natin. So malaking tulong po.
5: Malaking ang tulong yan. Ay, mga taga Iloilo, binabati ko nga pala. Naalala ko tuloy si Congressman Lawrence Defensor ng 3rd District ng Iloilo. Mayong aga, Congressman Lawrence Defensor. Oh, ang pinakamalaki, Mr. Thad, ay ang paggamit nga ng air conditioning system, no? May lang mga nagtatanong, no? Hindi ba mahal ang solarized air conditioning system? Bigyan mo nga kami ng idea niyan, Mr. Thad.
6: So, off the shelf, meron na talagang aircon with inverters, no? Karamihan. So, medyo may pagkamahalan from the regular aircon that we get. There's also aircon na rin na may set. They have a solar panels po na nakakabit na. So, kamahalan din siya compared to the regular aircons that we buy off the shelf. Pero on the long run po, malaking bagay talaga kasi, like I said, bawasan yung electric bill nila from these air conditioning units po and refrigeration units. So, malaking tulong talaga po.
5: Well, at least, well, kasi inverter na ang ginagamit kung ikukumpara mo dyan sa paggamit mismo sa on-grid o yung tinatawag na regular electricity consumption. Oo. Ay, nako, mukhang merong magkaka-interest dyan sa pag-set up nyo sa Iloilo City, no? Ng cooling system hub. Napakaganda eh. Kung yung mga nandyan ngayon na nakakatunghay, nakapapanood sa kanilang mga gadget, at sa pamamagitan ng social media. Ngayon, napapakinggan din tayo sa 104.3 FM, the Vice President Tad. Ano? At President Maxi, mayong aga sa iyo. Nahabang nandiyan ka nakikinig, itong pinag-uusapan natin ngayon, yung solarized cooling system na napakagandang container van yan. Kung may mga interesado ba, paano mo ba... madaling i-set up at gaano ba ang presyo niyan?
6: The price actually medyo confidential.
5: Kasi pwede sila magtanong sa inyo, ibig sabihin.
6: Opo, opo.
5: Pag nagtanong na sa inyo, hindi na confidential. Mr. Tad. Go ahead. Opo.
6: They can approach us, yes. And we can give them a quotation depending on the design po sa kailangan nila. Kasi we can scale naman the size of the air conditioning.
5: Yung scaling system. Pero nagkaka-interest, may mga tumatawag ngayon dito, nagtitext. Ilang tao ang kasa sa loob ng cooling system na yan? At hanggang ang ilang minuto sila pwede mag-stay dyan?
6: So it's really an LGU operated, no? I believe this has a capacity of 10 or 15 people. Opo. Sa call na lang po ng nurse 'yan kung talagang kailangan nila magpatagal ng konti with monitoring with their BP and ganun po. Pero kung hindi naman wala namang tao, I'm sure they can stay longer. Lalo na po sa mga elderly natin na kababayan.
5: Mga seniors, ano? Seniors.
6: Opo, they can stay longer. Hanggang lumubog yung araw.
5: Opo, pwede.
6: Wala namang bayad yan sa akin. It's a really a sustainable energy po.
5: Hanggang anong oras sila pwede mag-stay dyan? At hanggang anong oras bukas ba yung cooling system na na-set up dyan sa Iloilo City?
6: I believe it starts at 8, Kakiko.
5: In the morning.
6: Yes, 8 in the morning and probably 5 in the afternoon po.
5: Sa bagay, ano na yun, halos wala nang sinag ng araw o dapat hapon na yan, ano? Pahapon na.
6: Yes.
5: Oo. Nako, meron nagtatanong, saang lugar ba niyan sa Iloilo City matatagpuan yung hub na inyong cooling system hub na na-set up ng Solar Tech Power Incorporated?
6: So there are some designated areas this one is along one of the major highways po. Sorry, hindi ko lang po na...
5: So, naan kung sa city proper ito, makikita. Makanakita ko dito sa picture na ito, nasa gitna nung yung the halos junction. Pero hindi nakakasagabal sa daloy ng traffic, Vice President Tad.
6: Opo, naka-spread out po yan, ha? This is just one of the cooling hub po. Nakakalat yan. And I believe there are also some solar companies then that took the challenge of the mayor.
5: Importante na una kayo, yung Solar Tech Power Incorporated. Babalikan kita doon sa sinasabi mong presyo. Saan matatagpuan nga ulit? Saan paano makukontak ang Solar Tech Power Incorporated sa mga gustong mag-set up din ng parehong the cooling system o cooling hub sa bawat lugar dito sa Pilipinas na lalong-lalo na yung pinangangambaan ang pagtaas nitong matinding heat index, Mr. Tad.
6: Yeah, so they can first

0: 0999-229-1738. Yan na naman ang ating Solar to the Max. Maraming salamat, tagang salamat, Vice President Thad, sa iyong pagsama ulit dito sa ating ano. May message ka ba? May mga mensahe ka ba on behalf of Solar Tech Power Incorporated?
1: Yes, Kakiko. So, mga kababayan, so talagang careful lang tayo sa heat index po, or heat wave. So, talagang stay indoors po. Get yourself with water, plenty of water all the time po. And if you are really looking for a solution from your high bill during summer months, it's probably time to solarize po. And Solar Tech is here to help you with that solution po.
0: Alright.
1: Thank you so much, Kakiko.
0: Dagan salamat din, the Vice President Thad. Solar to the Max. See you again on Saturday. Ang ating nakausap si Mr. Thaddeus J. Villasor, Vice President of Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated. And hello to President Maxi Lopez Soriano, kanilang President Chief Executive Officer ng Solar Tech Power Incorporated. Sa ilang saglit, ang pag-uusapan naman natin, mga kababayan, ay may kaugnayan sa electric vehicle. Opo, ang direksyon niyan dito sa atin sa Pilipinas ay malalaman sa pamamagitan ng isang asosasyon. It's an Asian Federation of Electric Vehicles Association. Ano? Hindi basta-basta. Ito ay nag-represent din ng Electric Vehicle Association of the Philippines. Sinantabayanan ko lamang po ang aking linya sa pamamagitan ng aking panayam sa kanilang presidente. In the meantime, alam nyo ba, mga kababayan, ang sobrang nitrate sa pagkain, lalo na sa mga gulay na itinanim gamit ang maraming pataba, ay maaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan kapag nag-convert ito sa nitrate sa katawan. Oho. Ang nitrate at nitrate contaminants sa pagkain ay maaring makasama, lalo na sa mga sanggol, dahil maaari itong magdulot ng Blue Baby Syndrome. Ah, yan pala ang pangalan nun, ano? Blue Baby Syndrome. Oho. Ay, nako, kaya't mahalaga ang tamang pagpaproseso at paghugas ng mga gulay bago kainin. Asya, mahalaga po yan at atin pong malalaman sa ilang saglit. Ms. Tess, bigyan mo muna ako ng ano, weather report. Mayamin ng konti. Ano, at malaman natin dahil nabanggit na natin mula doon sa pinag-uusapan, nalamin natin ano naman pa ang taglay, ang mararamdamang o kaya ang tawag na lugar na meron the danger sa heat index. Okay? Yung init na nararamdaman ng ating kababayan. May mga na, syempre, ang ilan, katulad nun, doon sa Iloilo City ay nag-registered na kahapon ng 40 degrees. Samantala, ay sa Daguban, halos magka-42 dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Tuguegaraw, ganun din. Kaya mag-ingat-ingat po, mga kababayan. At samantala, may mga teknolohiya din po na tinatawag na solar air conditioning. Yan, mahalaga ito ha. Kung saan ginagamit ang enerhiya mula sa araw para magpalamig ng hangin sa loob ng bahay o opisina. At dahil dito, nako, makakatipid sa kuryente at nakakatulong pa sa kalikasan dahil mas kaunti ang carbon emissions. Yun. Isa sa mga nabanggit nga ni Mr. Thad Villasor kanina, yung inverter. Ang totoo nun, na meron ng inverter ng mga refrigerator, inverter na air conditioning system, nakakapagpababa na rin ng paggagamit sa kuryente. Pero ito, pag ginamitan mo ng solar power, ay mas lalong makakatipid dahil ang iyong enerhiya ay nanggagaling mismo sa sinag ng araw. Opo, kaya nga napakahalaga ito na yung mga kababayan natin na nagkaka-interest dito, isang investment. Ang sinasabi ko nga ay hindi lang ito basta-basta investment sa pagtitipid ng sa gastusin, kundi tulong din sa environment. Opo, dahil pagka ito ay nagamit ninyo sa pamamagitan ng sinag ng araw lamang, aba, ang environment na

0: natin, magiging maganda, ang malalanghap ninyong hangin ay masagana. Tsaka syempre, lulusog ang inyong katawan. Opo, dahil hindi tayo makakasinghot, hindi tayo makakalanghap, hindi papasok yung carbon monoxide na nanggagaling sa usok na nakakapulyot sa ating kapaligiran. Samantala, narito muna ang pag-asa, ang DOS ng pag-asa sa weather report nito mula kay Glyza Escolier. Alamin natin, may mga lugar na inuulan pero matindi pa rin ang init na nararamdaman. At syempre, meron pong bagyong papasok ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin kay Ms. Glyza Escolier. Magandang umaga, Ms. Glyza Escolier.
1: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Good morning.
2: Good morning din po, Sir Kiko. Para sa lagay ng ating panahon, meron po tayong minimonitor na sama ng panahon ang Tropical Storm Hagupit na sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan 1,165 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot hanggang 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At inaasahan nga po natin ngayong hapon o mamayang gabi ay makakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Caloy. Magkagayon man po, sa susunod pang dalawang araw at ngayong araw ay inaasahan pa rin dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. May kainitan pa rin po ang panahon, bahagyang maulap lamang po ang kalangitan at tanging mga panandali ang ulan pa rin ang ating inaasahan sa susunod na dalawang araw. Ang tinatayang pinakamataas na heat index ngayong araw ay maaring maitala dito po sa Lawag City, Ilocos Norte. Nasa 44 degrees Celsius, ganun din po dito sa may Camiling Tarlac. At dito rin po sa Sangley Point sa Cavite, maging dito po sa Palawan at dito po sa may area po ng Capiz at Dumanga sa Iloilo. Pare-pareho po silang 44 degrees Celsius ang tinatayang heat index. Samantala, dito naman po sa Metro Manila, inaasahan din pong nasa danger level ang aabuting heat index forecast. Nasa 42 degrees Celsius ngayong araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolier, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Glyza Escolier, ang ating weather expert or weather specialist mula sa Pag-asa o DOST Pag-asa. Tuloy-tuloy ang ating palatuntunan, Go Agri Plus. At nabanggit ko sa inyo kanina, mga kababayan, pag-uusapan naman natin mga electric transportation o electric vehicles. Ang ating makakausap ay ang Pangulo, ang President ng Asian Federation of Electric Vehicles Association o AFEBA. At siyempre dito sa Pilipinas, ang Electric Vehicle Association of the Philippines. Mr. Edmond Araga, joining us via Zoom. Magandang umaga, Mr. Araga.
3: Good morning, Sir Kiko. And sa mga tagapakinig.
0: Kakiko na lamang po, Edmond. Thank you, Mr. President. Anong direksyon ng electric vehicle dito sa ating bansa? Lalong-lalo yung pagsama natin sa Asian Federation, being the President, Mr. Araga.
3: Just for a quick view, kami po ang founder at ang nagsimula ng Asian Federation of Electric Vehicle Association.
0: Wow.
3: Okay. We started it way back 2017. This was during the time that we were then the host for 2017 event for ASEAN.
0: Mm-hmm.
3: It's like almost a decade. Now, ngayon tayo ang host pa rin ng ASEAN ano, this year. So, we started off together with the DTI and four of the member countries that we enticed to set up their own association to pull around and get to become a federation. Kasi mm-hmm. our directives is to put it on a regionalized approach in promoting the EV industry.
0: Mm-hmm.
3: So,
0: oo.
3: Padaisa ngayon po ito na kailangan natin magtulong-tulong.
0: Mabuti po na nabanggit niyo yung magtulong-tulong. Ang pagka sinabi magtulong-tulong, in other words, yung mga electric vehicles galing sa ibang bansa, ay nagkakatulungan ano papunta din dito sa ating bansa, pero ang ating bansa ba din ay ano po ang nagiging direksyon niya, yung pong capacity to welcome yung ngayon nagiging ano na eh, kumbaga nagkaka-interest ang mga tao because of what is happening dito sa pagtataas ng presyo ng petrol products, Mr. Araga.
3: Actually, sir, that's a good question.
0: Thank you.
3: Sinimulan po namin ito, na-intindihan po namin na wala pa po tayong regulasyon, wala tayong standards. At ito po ay para magkaroon ng trust and confidence, dito po kami nag-isip na kailangan natin magkaroon ng pag-collaboration not only on the private stakeholders but also with the government for us to feel the traction and build trust and confidence with the consumers. Now, that is really very timely na ngayon nga ho, biglang nagkaroon ng crisis.
0: At the same,
3: buti na lang, medyo handa ho tayo at naibigay na ho natin sa taong bayan na meron na tayong mga regulasyon at standards at meron tayong ibidalo na nagpapatupad at nagpapatibay ng industriya. Nang sa gayon ay protected ang mga consumers, at the same time yung mga users would be na maglilubipat o gumamit ng electric vehicle.
0: Now that you've mentioned, Mr. Araga, ang tungkol sa EVIDA law, mayroong polisiya at mayroon tayong pakikipag-usap, lalo na sa inyo dyan sa Asian Federation. Sa palagay mo ay dyan sa EVIDA law ng, sa ating bansa, ay ito ay magiging malaking tulong na sa pakikipag-usap natin din sa mga bansang yan in terms of productions and this selling of electric vehicles dito sa ating bansa?
3: Malaki pong tulong yan, Sir Kiko, kasi kailangan po natin may regulasyon at ang mga investors ay hindi mapapahama kung sakaling sila ay magkaroon ng interest mag-invest dito sa Pilipinas. Okay. Kailangan po natin kasi, sir, na maayos at hindi magkakaroon ng kaguluhan pagdating sa industriya. Kaya po pinipilit po natin, kaya natin i-engage yung mga other member countries ng ASEAN para mas malaki po ang scope at yung ating collaboration ng pag-standardize, magiging align, at pagka nagkaroon ng alignment, mabubuo natin, meron tayong common goal at meron tayong additional numbers for expansion. Kung sakali ito po ay dumaki, pare-pareho tayo makikinabang sa ekonomiya, sa pagpapabago, sa technology. Yan po kasi ang kailangan natin para lalo tayong umigting at lumaki sa isang industriya.
0: Opo. Mr. Aragam, hindi maaari sa ating mga kababayan na pag nakakita ng mga ganitong sitwasyon, ang panangungunang nakikita nila ay ang pagtangga, pagtangkilik sa mga gawa ng ibang bansa. Pero dito sa atin, ano ang direksyon ngayon na nakikita mo dahil sa meron na tayong batas, may polisiya, meron kayong pakikipag-usap sa Asian Federation? Sa palagay mo, handa na ang ating bansa na talaga matangkilik natin ng sarili nating ginawang electric vehicle?
3: Sir, given point, Boracay. Just came from Boracay last weekend. Ang e-trike po doon ay more than 1,000. At ito po ay tumatakbo more than a decade. That serves well na yung mga e-bike, ang mga e-trike po doon ay halos gawa ko rin sa Pilipinas.
0: Okay.
3: Na umaandar ng more than 10 years.
0: Wow.
3: Just good to show na ang e-vehicle na napakasimpleng sasakyan ay tumatagal at napapakinabangan. Ito po mga e-trikes sa Boracay ay used for public transportation. At binago nila ang sistema o meron na po silang collaboration with the government na controlled yung area. Hindi po siya ganun kadami, pero sapat lang para ibigay sa mga commuters doon sa island ng Boracay. Isang sample lang po yan na nagtuloy-tuloy na sana noon pa ay pwedeng i-replicate ng ibang isla o ibang cities or municipalities in the Philippines para magkaroon ng systematic form of public transportation.
0: Alam mo, magandang balita yung binabanggit mo, Mr. President Araga, at nakaka-encourage sa ating mga kababayan na lalong sumidhi na kanilang magawa ang mga electric vehicles na dyan. An example is yung e-trike, kamo, at posibleng sa inyong pakipagharap din sa Asian Federation ay masabi nyo na, ay, marami din kami nito nyan. Baka kailangan nyo. Paano bang ang sistema dyan sa Asian Federation? Pwede tayong magbenta rin sa ibang bansa pag nakasama tayo o at habang sila nagbibenta rin dito?
3: Actually, sir, ang pinakapitalize natin dito is the AFTA. ASEAN Free Trade Agreement.
0: Okay.
3: Na pwede po tayo magbenta sa kahit saan mang lugar sa ASEAN on a zero tariff base.
0: Okay.
3: Now, kung ang ating bansa ay mayroong isang specialization na pwede nating ibenta sa Indonesia, sa Malaysia, Singapore, yes, Thailand, ito po ay mapapakinabangan nila na makukuha nila ng mababang presyo. Ganon din po yung kagaya na kung tayo ay mag-i-import sa Indonesia at Thailand, makukuha natin ng mababa kasi po, because of the zero tariff rates.
0: Oh, yes. Oh, maganda, ha? Maganda yung nasabi mong yan. Well, para sa direction ng ating electric vehicles dito sa ating bansa, ano ang mensahe mo upang mas lalo pa itong ma-encourage ng ating mga kabayan na gumamit nito? Go ahead, Mr. Araga.
3: Ako po yung nananawagan sa mga tagapakinig ng inyong stasyon na ang electric vehicle isang ehemplo na magpapabago sa ating sistema. Make it public transportation, make it logistics, or personal mobility. Ito po ay makakatulong hindi lang po sa inyong personal na savings, kundi po sa environment. At ito po ang isang pamamaraan na pwede po nyo maging kapalit gawa ng inyong mga existing na mga ICE na ginagamit para meron po kayong somehow savings, kumbaga, at tulong sa environment at sa ating government. Malaki po ang maisisave ng isang electric vehicle sa importation of fuels. Kagaya po ngayon, ang problema natin ay supply ng fuels.
0: Oh, yes.
3: Kung tayo po ay magkakaroon ng switching, mapapababa po natin ang importation ng barrels of fuels na inuukat natin sa ibang bansa. At ang atin naman, mensahe naman ho dito ay para po sa kapakinabang ng isang sarili at para na rin sa bayan.
0: Alright. Thank you! Maraming salamat, President Araga, ha, sa pagsali mo sa ating panayam na ito. And good luck sa inyong pakipag-ugnayan sa Asian Federation at of course ang grupo niyo sa Electric Vehicle Association of the Philippines. Thank you.
3: Maraming salamat din po.
0: All right.
3: Thank you po.
0: Magandang umaga po sa inyo. Si Mr. Edmond Araga ang president ng Asian Federation of Electric Vehicles Associations. Pinapaigting na nito, sinasabi niya, tayo meron na ding sariling app. May mga manufacturers dito at ngayon na lamang po ito nagkakaroon ng attention dahil nga sa pagsipa, pagsirit ng petroleum products na gamit-gamit natin ngayon doon sa mga motorized, yung mga conventional petrol-powered na mga sasakyan. So sana nga tayo, yung binabanggit ni Mr. Araga ay isa ng pagkakataon na maging pagsikat na parang isang sunshine ng pagsirit nitong industriya ito na makakatulong dito sa ating bansa. Hindi lang sa kapaligiran kundi pati ang kalusugan ng isang mamamayan. Okay, well, na tuloy-tuloy po ang ating pag-uusapan dito sa Go Agri Plus. Mga kaumayan, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay may kaugnayan sa mechanization ng mga farm machineries. Oh, sige ha, I am antabayanan po dito sa ating Philmec Arangkada. Oh, sayo muna, the Engineer Jobel and Arnel. Go! Ed, Engineer

0: It's Filmic Arrancada Time. Ngayon mga kababayan, binabati natin ang mga nakikinig din naka-monitor sa 90.1 or 90.1 diyan sa Science City of Muñoz sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Bago po ang aking ating katandem, ang ating co-host na si Jed at ang ating guest ngayon, narito muna mga ilang balita mula sa Filmec. Bilang patuloy na pagpapalakas sa sektor ng agrikultura na mahagi ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng mga information, education and communication materials sa mga magsasaka sa Tarlac. 18 bayan at lungsod sa lalawigan ang nabigyan ng mga communication materials na magsisilbing source ng mga tama at napapanahong impormasyon tungkol sa post-harvest technologies at mechanization. Kasabay ng ginawang pamamahagi ng communication materials, nagsagawa rin ng paunang talakayan ang Filmec Applied Communication Staff kasama ang Tarlac, Provincial Agriculture Office at mga city and municipal agriculturists sa lugar para sa ikakaisang mga kababayang kinasan nilang information series dito. Samantala, dumalo naman sa isang pulong ang ilang kinatawan ng Filmec kasama si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda nitong nakaraang Abril upang pag-usapan ang implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Partikular na tinalakay sa pulong ang implementasyon ng Rice Processing System o RPS sa lalawigan. Nagpahayag din ng commitment ang parehong panig upang paigtingin ng kanilang koordinasyon para sa maayos at epektibong pagpapatupad ng proyekto sa nabanggit na probinsya. At panghuling balita, ilang Filmec staff mula sa Enterprise Development Division o EDD at Gender and Development ang dumalo sa pulong para sa Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support o CRAF project nitong huling linggo ng Abril. Kasama rin sa naging pulong ang Export Marketing Bureau ng Department of Trade and Industry at ang Trade Facilitation Office Canada na siyang partner ng Pilipinas para sa proyekto. Layunin itong palakasin ang inklusibong gender-responsive at sustainable na serbisyo para sa small and medium enterprises at mapalawak pa ang access nila sa pandaigdigang merkado ng agro-processed food tulad ng pinya, mangga, hipon, ube at kalamansi. Yan mga kabayan ang ating Filmec Arrancada News at ang ating co-host nang gagaling pa sa Filmec, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division na si Mr. Jet Molek Subaba. Arrancadang umaga sa iyo, Jet. Good morning.
1: Arrancada morning, Kakiko, yes. And arrancada morning sa lahat ng ating mga listeners.
0: It's another Sabado, ha? Mga kababayan nating chill-chill lamang dyan, mga Go Agri Plus, mga plantito at mga plantita at mga agripreneurs. Ay, ipakilala mo nga ang ating resource person ngayong araw na ito, Jed.
1: Yes, Kakiko, ang makakasama natin ngayon ay mula sa Technology Management and Training Division. Siya ang acting section chief ng training section, isa sa mga magagandang staff ng Filmec.
0: Oy,
1: si Miss Anna Marin C. Miranda.
0: Hello, Miss Anna Marin. Magandang umaga sa iyo. Good morning, Miss Anna Marin.
2: Gandang umaga po, Sir Kiko and
0: ay siya.
2: Sir
0: Jet. Oo nga, artistahin nga pala itong si Miss Anna Marin. Jet, ay siya, di unahan na kita muna magtanong, ha? Coffee ka muna diyan ng corn coffee, ha? Diyan sa iyong lugar. Miss Anna Marin, ano po ang mandato ba ng Filmec pagdating sa training program and services ninyo?
2: Kakiko, ang Filmec po ay may mandato na mag-develop, magpalaganap at magpaabot ng mga makabago at angkop na post-harvest at mechanization technologies para sa agriculture at fisheries. At hindi naman po sapat na nagde-develop lang po tayo ng ating mga technology Napakahalaga po na maituro at magamit ng tama ang mga ito sa field. Kaya dito po pumapasok ang TMTD or Technology Management and Training Division, particularly po yung ating training section. Kami po ay nagsasagawa ng mga training para mapalakas ang kakayanan ng ating mga agricultural extension workers, mga AEWs po, mga farmer leaders at iba pang stakeholders sa pamamagitan ng mga quality training programs at mga technical capability development po.
0: Oh, Ms. Miranda, nabanggit niyo yung mga training services at mga technologies. Ano-ano yung mga training na binibigay ng Philmic at sino-sino ang mga recipient ng mga trainings na ito?
2: Apo, Kakiko, nagbibigay po kami ng mga iba't ibang training programs katulad po ng mga general training courses, skill-based training, at mga specialized training courses po sa post-harvest and mechanization. Bali, saklaw po nito or covered po nito yung iba't ibang DA banner programs, ang rice, corn, kasaba, maging mga high-value crops po. At ang mga participants naman po natin ay mga, nabanggit ko po kanina, mga AEWs, mga technical staff mula po sa DARFOs, mga taga-LGUs, at iba pang mga from national agencies po, SUCs, and mga farmer leaders, mga cooperatives, at maging mga private sector stakeholders din. At sa ilalim naman po ng RCEF, nagbibigay po tayo ng mga training para sa mga rice farmers, cooperatives and associations at sa mga LGU po. At ito naman po ay patungkol sa tamang paggamit, operation, maintenance ng ating mga farm machinery na dinidistribute po sa kanila.
0: Malawak pala, no, Jetta? Oo.
1: Okay. Opo, madami. Maraming training courses ang ino-offer ng TMTD. Pero Ms. Marine, gaano kaya kahalaga yung ating training o pagsasanay sa agriculture, specifically sa mga technologies natin? Paano po ito nakatutulong sa ating mga recipient or stakeholders?
2: Sir Jet, malaki po ang naitutulong ng ating mga training, lalo na po sa ating mga participants na mga intermediaries, gaya po ng mga technical staff at mga AEWs po natin, mga project implementers. Dahil nga po practical at hands-on ang approach natin, lumalawak yung kanilang mga technical knowledge at mas nahahasa yung kanilang skills sa tamang paggamit at pagpapalaganap ng mga makinarya at technology sa kani-kanilang lugar po. Mas nagiging effective po yung pagbibigay nila ng mga technical assistance at pagpapatupad din ng mga programa para sa ating mga magsasaka dahil sila po yung pumupunta doon sa ating mga magsasaka. At ganun din po naman sa ating mga farmer participants, mas natututo sila kung paano gamitin ng tama yung mga machines. Mas nagiging efficient ang kanilang operations at nababawasan yung ating mga post-harvest losses at tumataas yung kanilang kita. At Sir Jet, nagbibigay din po tayo ng mga training programs na may CPD units at ito naman po ay nakakatulong sa ating mga professionals na mahalaga sa kanilang professional growth at sa kanilang license renewal po.
1: Ayun, napakaganda ng mga training natin. Kumusta naman po yung pagtanggap nito ng ating mga recipient pagdating po sa training natin? Lahat po ba sila ay nakakatapos o positibo po ba ang kanilang acceptance dito sa ating training courses?
2: Yes, sir. Sir Jet, maganda po yung feedback ng ating mga participants every training na kinakandak natin. Kadalasan po ang naririnig po natin or nakikita po sa kanilang mga feedback ay ang ating mga programa, training programs ay very practical at applicable para sa kanilang mga aktual na trabaho or maging sa pagsasaka. Marami rin po yung nagre-request ng mga additional trainings or advanced courses po. At dahil nakikita nila yung improvement sa kanilang productivity at kabuhayan. At para po sa amin, syempre po, magandang indikasyon po yan na nakikita nila yung value ng ating mga training programs.
0: So, agree ako dyan, Hamda Jet at saka Ms. Miranda. Kaya palagay ko, natutuwa ang pamunuan ng Philmic, lalong lang sa pamumuno ni Director Dionisio Alvindia. Abay, mas dadami pa siguro kung malalaman nila kung ano-anong mga hakbang yung ginagawa ngayon ng PhilMec upang patuloy na pagtingin pa, ha, at pagtibayan ang mga training programs na ibinibigay ninyo, Ms. Miranda.
2: Kakiko, bali, continuous po yung ating improvement pagdating po sa ating mga training programs. Regular po tayo nagsasagawa ng mga training needs assessment para malaman din natin kung ano yung actual na pangangailangan po ng ating mga kasamahan sa field. At ina-update din po natin yung ating mga curriculum, mga training materials, at ini-integrate po sa yung ating mga bagong technology na na-develop po ng PhilMec. Regular po din yung pag-update natin ng ating mga training design na mga modules, at pinapalakas din po natin yung ating pool of experts at partnership para sa mas mapabuti pa at makapag-deliver ng mga quality trainings po. At syempre po bilang idagdag ko din po bilang PRC accredited na CPD provider, layunin po natin na mas mapalawak pa yung access ng ating mga professionals sa quality training programs po.
1: Wow, napakaganda naman ng mga efforts ng TMTD. Ano naman po yung mga paraan para masukat yung impact, or gaano ba ito ka-effective pagdating sa ground?
2: Sir Jet, bali, ang ginagamit po natin na paraan na para masukat po yung effectiveness ng ating mga trainings, bali, nangongolekta po tayo ng feedback through evaluation forms, at gumagamit din po tayo ng pre- and post-test para makita natin yung learning gain ng ating mga participants. Pero higit po sa lahat, tinitingnan din natin kung naia-apply po ba nila sa field yung kanilang mga natutunan. Bali, isang part din po ng aming mga training ay yung pagpapagawa ng action plan, at yun naman po ay binibisita natin after ilang months ng training. At doon po, sa kanilang mga action plan, nilalagay po nila doon yung pag-adapt ng ating mga technology, pagsama sa programa nila, kaya nakaka-request po sila at nakaka-deliver ng mga technology sa ating mga magsasaka. At doon po natin nakikita yung paggamit or pag-ano nila sa ating mga training programs.
1: Ang ganda, Kakiko, ng kanilang ginagawa para ma-ensure na may impact po at effective ang ating mga intervention. Ano naman po, Ms. Marine, yung mga plano po ng inyong division sa dito po sa PhilMec sa pagpapalakas po ng sektor ng pagsasaka, ganun din ang mga magsasaka dito sa bansa?
2: Bali, ito pong mga training po natin ay napakahalaga nga po sa ating agriculture sector. Kasi kahit na gaano po kaganda yung ating mga technologies po, no, kung hindi naman po naiintindihan at nagagamit ng tama, hindi rin po ito magiging effective. So ang training po natin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng innovation at actual application sa field. At dito po natin napapababa ang losses, napapataas ang production, at napapabuti ang kita ng ating magsasaka na mahalaga po para sa food security ng ating bansa.
0: Wow, Jet! Pagka pala ang ating kausap si Ms. Ana Marine Miranda, kulang ang ating isang oras, ano? Palagay ko, imbitahin ulit natin siya sa mga susunod na pagkakataon dito sa ating PhilMec Arrangkada. Maraming salamat sa iyo, Ms. Miranda. Hamde, kahit yung Sabado mo, nailan mo rito sa palatuntun ng PhilMec Arrangkada. At sana po ay makasama namin muli kayo sa susunod mga episodes ng ating PhilMec Arrangkada. Diba, Jed?
1: Tama, Kakiko. Maraming salamat, Ms. Ana Marine, at salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa ating programa.
0: Ms. Miranda?
2: Maraming salamat po.
0: All right. God bless, God bless. All right. Si Ms. Ana Marine Miranda, ang acting section chief bakit acting chief pa lang? Di ba pwedeng pirmahan ko na lang ang kanyang appointment? Joke lang. Acting section chief, training section ng training and management division ng PhilMec. Thank you. Jet, kumustang naging Lunes at hanggang kahapon dyan sa PhilMec, dyan sa Science City of
1: Pilipinas? Nako, busy ka, Kiko. Tayo po'y tumanggap ng mga bisita mula sa Food and Agriculture Organization or FAO and Tanzania Agricultural Research Institute or TARI.
0: Wow.
1: So sila po ay galing sa Tanzania, sa Africa po. So sila po ay nandito sa Pilipinas, specifically sa PhilMec upang matuto po kung paano natin in-implement successfully ang ating mechanization program sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. So hindi na lang po mga farmers natin dito sa bansa ang natutulungan natin, maging yung ibang bansa po ay natututunan rin po sa atin. Nagkaroon din po tayo ng pagsisimula ng mga preparation para sa nalalapit na Animal Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program.
0: Wow.
1: Shout out dun sa aming ANSEF team. Ayan, kasama po dun
0: si
1: Ana Marine. Ayan. So kami po ay nag-prepare na po para sa next year ay full-blown implementation nito para sa mga hayop naman po ito sa ating agrikultura.
0: Biruin mo, Jet, mula sa RCEP o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, meron ng animal. Tapos mayroon pang coconut yung processing the machinery sana, yung development. Galing. Dumadami ang inyong mga ginagawa diyan kaysa nga at saka nalalapit na rin pala ang inyong anniversary no ng PhilMec. Announce mo na. Jet.
1: Opo. Tayo po ay magse-celebrate ng ika-48 na taon ng anibersaryo po natin. Ang atin pong tema this year, kapi ko ay lit and lasting. Yung salitang lit, hiniram natin na termino mula sa mga Gen Z.
0: Talaga.
1: Sabihin nito ay exciting, fun, ayan. So, ganun po yung gusto natin ipakita sa nasusunod na henerasyon na meron na pong bagong imahe ang agrikultura natin.
0: At pagka ang Gen Z ang dito involved, mas lalawak pa, gagaling pa ang lalong binibigay ng mga suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng PhilMec. Ang panghuli, ang mensahe mo, the Jet, at tayo yung magsama muli sa susunod na Sabado. Go ahead.
1: Opo, gusto nating batiin at pasalamatan pa rin sa continued support nila ang ating Director for Dr. Genicio G. Alvindia. Tiyak po na maraming good news na dalayan mula sa kanyang official trip sa South Korea kung saan tayo po ay nakikipag-partner dito. At ganoon din po sa ating Deputy Director, Joel Dator, atin pong Chief ng Applied Communication Division and Director for Assets, si Director Jong Davalos. At Kakiko, I'll take the opportunity na batiin din po ang isa sa mga sumusuport sa programa natin na ito ay si Sir Jerry Avillanoza.
0: Birthday
1: niya today.
0: Birthday!
1: Happy
0: talaga
1: birthday,
0: naman.
1: Sir Jerry.
0: Happy birthday, Sir Jerry Avillanoza. McKenna man. Alam mo na. At saka si Miss Maria Bernadette Pagyo Grospe. Yan.
1: Na may sakit ngayon. Pagaling ka, Ate B.
0: Pero kagabi ay talagang nginangarag ko pa. So, joke lang. Mr. Grospe. Well, thank you. Ulitin natin. Happy birthday kay Sir Jerry. Sisip-sip tayo ng konti dyan. McKenna man. No? Ang inyong butihing masipag na administrative officer diyan sa PhilMec. So, hanggang sa muli tayo, the Jet, magsama-sama tayo sa Sabado sa another PhilMec Arangkada. Ayos ba, the Jet?
1: Yes, Kakiko. See you next week. Muli, Arangkada Morning sa ating mga listeners.
0: Thank you. Ganda umaga. Binabati rin natin ang mga nakikinig at sumusubaybay diyan sa 90.1 FM. Ang pong Radio Agri ng PhilMec o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ganun waga sa inyo, mga inaabot ng broadcast dyan. Mula dyan sa Cabanatuan City, Muñoz, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ganun umaga. At yung mga nakikinig ngayon dyan sa Cebu, ganun umaga po, mayong buntag. At syempre, mga nandyan din sa Zamboanga. Alright, Buenos Dias. Ang mga taga Ilocos, na yung magabigat yung amin na po, mga taga Pangasinan, salamat. Balbaligad si kayo namin. Thank you na naman muli. Si Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Arnel Villamor, Aningira Jobel Lustre, of course, Mr. Ramirez. napasipag nating executive producer at support group dito sa ating Go AgriPlus. Muli ang inyong lingkod, ang inyong AgriCaster. Si Kakiko Flores po ito at nagsasabing, God is good, God is great all the time. Let's go!

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. Alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Epekto ng sitwasyon sa gitnang silangan dapat harapin ng may pagkakaisa at matatag na paninindigan. Ito'y ayon kay Pangulong Marcos. Mula sa Cebu, ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dapat harapin ng may pagkakaisa at matibay na paninindigan ang impact na idinudulot ng hindi pa rin natatapos na conflict sa Middle East. Ito ang pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kapwa ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit. Kasabay ng pagkakaisang tugunan ng epekto ng Middle East crisis, ay sinabi ng Pangulo na kailangan din sama-samang isulong ang kapayapaan, katatagar at kaunlaran sa rehiyon. Lubhanaan niyang nagdulot ng malalim na epekto sa buong Timog Silangang Asya ang sigulot na ramdam ng mga mamamayan nito. Ito ay epekto partikular sa ekonomiya, kabuhayan, supply ng enerhiya, seguridad sa pagkain at kapakanan ng mga mamamayan ng ASEAN. Nakapaminsalaan na ito, sabi pa ng Pangulo, sa mga ruta ng paglalayag at biyaheng panghimpapawid dahilan para maapektuhan ang daloy ng energy at essential goods.
3: We all agree that we would like to see more progress. We all agree that we all should try very hard to find ways to shift the what has become moribund process right now. It is not moving.
2: Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Higit 13 million pesos na ang pinsala sa agrikultura dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ito'y ayon sa Department of Agriculture. May ulat si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot na sa 13.2 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura dahil sa patuloy na aktibidad ng Mayon Volcano. Batay sa ulat ng Department of Agriculture, nasa 11 barangay sa Albay ang naapektuhan ng ash fall, kung saan naabot sa 228 magsasaka ang apektado. Mahigit 100 ektarya ng taniman ng palay, high value crops at livestock ang napinsala na may tinatayang production loss na 364 na metric tons. Samantala, mahigit 534 na ektarya ng agricultural areas ang nasa loob ng 6 na kilometrong danger zone ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang mga taniman ng mais, high-value crops at prutas. Gayunman, hindi pa ito mabiberipikahan ng mga otoridad dahil ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone. Ayon sa DOST PHIVOX, nanatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon sa kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, paunang pondo para sa fuel subsidy ng mga traditional jeepney driver sa Pangasinan natanggap na. Ito'y ayon sa One Pangasinan Transport Federation. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Natanggap na ang paunang pondo para sa fuel subsidy ng traditional jeepney drivers sa Pangasinan na ayon sa One Pangasinan Transport Federation. Sinabi ni Bernard Tulio, presidente ng OPTF, bawat kwalipikadong tsuper nakatakdang makatanggap ng tig 1,500 pesos na ayuda. Gayunman, partial pa lamang umano ang pondong na ipadala para sa mga driver, kaya hindi pa ito maipamamahagi sa ngayon. Paliwanag ni Tulio, hinihintay pa nilang opisyal na lista listahan ng mga benepisyaryo mula LTFRB upang matukoy kung sino-sino ang unang makatatanggap ng subsidy. Aniya, ang natanggap na pondo ay para lamang sa unang batch ng mga benepisyaryo. Dagdag pa niya, para pa lamang ito sa drivers habang hinihintay pa ang update kaugnay sa ayuda para naman sa operators, kabilang ang pagpasok ng pondo sa kanilang mga bangko. Tiniyak naman ng federasyon na agad nilang ipamamahagi ang ayuda oras na may bigay ng LTFRB ang kompletong listahan ng mga benepisyaryo. Samantala, ang OPTF ay may nasa 1,200 na miyembro. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: At Department of Health patuloy sa pagpapaalala sa publiko ukol sa antivirus. Kagawaran, nilinaw na wala pang kaso sa Pilipinas. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH kaugnay sa hantaviruses matapos maitala ang ilang kaso sa mga pasahero ng cruise ship na MV Honduras na bumiyahe mula Argentina patungong South Atlantic Islands. Ayon sa DOH, ang hantaviruses ay grupo ng mga virus na ipapasa mula sa mga rodent gaya ng daga. Maari ito makuha sa pamamagitan ng exposure sa ihi, dumi o laway ng infected na daga at sa matagal na close contact sa taong may sakit. Batay sa ulat ng World Health Organization o WHO nitong Mayo 7, may ilang kaso ng Andes virus na kabilang sa hantavirus group ang natukoy sa naturang barko. Gayunman, tiniyak ng DOH na ligtas ang 38 Filipino crew members sa sakay nito. Kabilang sa mga unang sintomas ng sakit ang lagnat, pagsusuka at pananakit ng tiyan, ulo o katawan na maaring maranasan ng ilang linggo matapos ma-expose sa virus. Nilinaw ng DOH na wala pang kumpirmadong kaso ng hantavirus sa Pilipinas at nananatiling mababa ang panganib nito ayon sa WHO. Patuloy ring mahigpit na binamatayan ng Bureau of Quarantine o BOQ ang mga border ng bansa upang maiwasan ang pagpasok ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng bangko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.
13: Salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738, tungo sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ngayon nga ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
5: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:13 ng umaga.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po para sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang programang tumatalakay sa mga istusapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na Pilipinas.
5: Ito po si Ares Gutierrez at kasama po natin si Ramon Jose. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga sa ngayong umaga ng Sabado, ika-8 ng Mayo 2026. Ang hirap sabihin noon, 2026 sa Tagalog. Ang Alerto 738 ay hatid po sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: At live po tayo ngayong napapanood sa Facebook at YouTube channel ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayo napapanood sa ABS-CBN TV Plus, Channel 3, GMA 4, The Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels.
5: Kuya Ramon, medyo usapang high-tech ang episode natin ngayon. Ha? Ang paggamit ng artificial intelligence, ang paggamit ng yung sinasabing Internet of Things sa disaster risk management. Ano bang intindi mo sa Internet of Things o IoT?
6: IoT, Internet of Things, wala sa nabasa ron. Akala ko ibang minabasa ko.
5: Ito na naman
6: iba
5: tayo.
6: Iba yung na ano ko eh.
5: Sabadong sabad, si tayo pa yung buhok mo. Ano-ano naiisip. Pero anong intindi mo sa Internet of Things?
6: Sir, ano to eh. Una kong nakikita to, na-encounter dito before, yung lahat ng nasa loob ng bahay naka-connect online. Imagine sir, yung ref, yung aircon, yung TV, lahat pwede mo siyang manduhan gamit lang yung telepono.
5: Kaya pala attentive ka nung natutunan mo yan, kasi si Ma'am Christina Makaraig yung guest natin.
6: No, no sir.
5: Yung hindi ka makapagsalita dyan. So, naalala mo yung emergency operation center natin dati na napaka-raming CCTV at TV monitors.
6: Monitors.
5: Diba? Dati, bilib na bilib tayo sa ganong setup. Kasi, di ba, daming TV, isang malaking pader na puro TV. No?
6: Puro TV.
5: Wala, laos na yun ngayon. Dati, kung mga CCTV lang ang ginagamit sa pagbabantay sa paligid, ngayon, ginagamitan na siya ng high-tech. Pinagsasama-sama yung camera, may satellite data,
6: di
5: ba? Kung ano-ano pa, artificial intelligence, dahil kailangan ngang i-level up yung paghahanda at yung pag-respond sa sakuna.
6: O nga sir, at yan po sir ngayon ang pag-uusapan natin sir, artificial intelligence sir, we go beyond sa ChatGPT lang, hindi lang ito ChatGPT. At ngayong umaga, at yan ang pag-uusapan natin ngayong alerto, dito sa Alerto 738.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Nandito pa rin po tayo sa Alerto 738 at paulit-ulit nating naririnig na ang Pilipinas ang number one sa World Risk Index. Ibig sabihin, ang Pilipinas ang bansa hindi pinagsasawaan ng sakuna.
5: Oo nga, dito kasi sa atin dumadaan yung malalakas na bagyo na namumuo sa Pacific Ocean. At siyempre, pag may bagyo,
6: may baha.
5: At hindi lang basta bagyo ang tumatama sa atin ngayon. Nagiging normal na yung mga super typhoon. Kung dati, maraming taon yung binibilang bago tayo makaranas ng Malaundoy o Malayolanda na bagyo. Ngayon, halos taon-taon na lang itong nangyayari.
6: O nga rin, sir. Maliban dyan, sir. Dahil tayo rin ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire na hindi nawawala ang banta ng lindol, at ito nga recently sinampol na naman tayo ng Mayon Volcano.
5: At isama na rin natin yung tinatawag na human induced o yung mga sakunang kagagawa ng kapabayaan ng tao gaya ng naganap sa Navotas landfill.
6: Ongoing sir. So, at hindi talaga tayo sir maubusan ng sakuna, kaya tayo ang
5: number one
6: sa buong mundo pagdating sa disaster risk.
5: At gaya nga ng sinasabi ng mga eksperto, kung tayo ang number one sa disaster risk at vulnerability, dapat tinatapatan natin yan ng pagiging number one rin sa capability o sa pagtugon ng sakuna.
6: At kaya naman ngayong umaga, makakasama natin ang mga nasa likod ng teknolohiya na tinatawag na Crisis Ops. Isang AI-powered platform na tumutulong sa mas mabilis, mas malinaw at mas organisadong pagtungon sa mga krisis. Alerto kumaga po sa inyo mga sirs.
2: Good morning. Good morning po, Asek Ares at Kuya Ramon. Thank you po.
5: Sa mga nanonood po sa ating programa, nasa kaliwa po si Mr. Jason Keith Boniaga, ang co-founder at chief executive officer ng Crisis Ops. Hindi ko masabing yung nakapula eh, kasi pareho. at katabi po niya, yung nakasalamin naman po ay si James Dumbrique, isa rin po siyang co-founder at head ng business ng Crisis Ops. So, sir, ipisahan natin yung tanungan natin, bakit po ba mahalaga ang impormasyon, lalo na sa panahon ng sakuna?
7: Kaya may po, ang impormasyon po kasi napaka-critical sa kahit anong operation, kahit na ba hindi yan sa sakuna o kahit ba yan sa pag-aaral, kahit ba yan sa day-to-day life natin, kung wala po tayong kumpleto o tamang impormasyon, nabulyaso baga ang ating desisyon. So, kung sabihin po natin sa pang-araw-araw man lang na bibili ka sa tindahan, pag ang impormasyon mo, sinabi ng anak mo na meron palang laman ng perang wallet mo, dinala mo yung wallet mo, pagdating sa tindahan, pagbukas mo ng wallet, walang pera, di pala kumpleto ang impormasyon mo. So, wala ka ng pambili. Tapos sabihin sa'yo ni Manay na, sorry, hindi ako pwede magpautang ngayon kasi marami ding hindi nakapagbayad recently. So kung ano yun po natin ngayon sa disaster naman po, kung kumpara natin sa mas mataas na po na palaisipan, makikita natin na ang mga disaster po natin ngayon ay hindi na pala natural. Mm-hmm. Man-made na daw, sabi nila. Mm-hmm. Kasi nga, kung ganun din ang iisipin natin, marami po tayong mga sakunang nangyayari na hindi tayo nabibigyan ng kumpleto o tamang impormasyon.
5: Yes.
7: Agad-agad para ang ating mga leaders

0: Mm. At sa pagmamanage nito ay dapat data-driven.
1: Data-driven. Yes po.
0: Mm-hmm. Di ba? Dapat data-driven. Hindi yung may basihan sa siyensa. Mm. Kasi hindi naman pwedeng hisilip ka sa bintana, uulan ba? Inuman ganun, di ba, sir? Pero ano yung importansya na kailangan makuha mo lahat ng impormasyon? Dahil parang doon pumapasok yung inyong yung inyong ginagawang solution. Mm-hmm. Sir, anong magandang
2: ang nababalitaan po natin kasi pag may mga sakuna, may marami nagsasabi na ay hindi namin inaasahan. Hindi namin hindi kami nakapaghanda. Kasi po ang daming data na parang pumapasok sa isang LGU kumbaga. So ang ginagawa po namin sa crisis ops is i-integrate po namin lahat ng data, weather, CCTV, lahat po ng available sa isang LGU para po yung aming system makapagbigay ng recommendations gamit naman po ang AI. So mahalaga po ito para kasi ang ginagawa ho ng mga nasa, for example, nasa mga DRR office, natatambakan ho sila ng mga admin tasks.
1: Mm-hmm.
2: Para ho, kumbaga, ilesen or bawasan admin task para maka-focus sila sa pag-responde, kumbaga.
1: Mm-hmm.
2: Yun po ang goal po ng crisis ops na talagang ipakita sa mga, for example, sa mga LGU na meron pong sistema na ganito, makaka dagdag po ito sa kapabilidad po ng DRR office nila.
0: Pero ano ba tong crisis ops? Ano ba tong itong programa na to or paano niyo ba ito ilalarawan? Anong ginagawa ng crisis ops na yan?
3: Paano nagsimula kami po? Ang ano po?
0: Yeah, pwede rin ganun. Simulan natin sa paano kayo pumasok sa ganitong
3: Ako po kasi sir, masasabi ko po kaya na dahil ako po ay naging kumbaga sa larawan ng disgrasya o kumbaga po sa ganitong sakuna, na naranasan ko na po yung buong spectrum na maging responder, maging victim, casualty, hanggang doon sa pinakadulo na naging decision maker na. At dahil doon, nakita ko rin na kahit nang magaling tayo magprepara, mag-isip na mga bagong plano, gumamit tayo ng ibang datos, ang nakita namin, ang na-realize namin na hindi pala tayo nakagamit ng, hindi natin na ma-maximize ang datos na nabibigay sa atin. So dahil doon, wala tayong na-realize namin na wala pala tayong complete operating picture for any crisis or any risk, high-risk environments. Kumbaga na hindi lang naman po siya sa amin na iniisip na parating na ba ang bagyo.
0: Oo.
3: Or kailan darating ang bagyo, since bagyo po ang lagi napunta sa atin. Nakita po namin na anong gagawin dapat ng LGU pag wala pa yung bagyo.
0: Oo.
3: So kumbaga sa four thematic areas ng DRRM, binibigyan natin ng, binaisip namin na paano kung mabigyan natin ng complete operating picture ang isang LGU, isang decision maker ng from mitigation, preparedness, response, recovery, ay meron silang masasabi palagi na kami po ay nakakapag-prepare. Kami po ay merong sagot. Kami po ay may plano. Kahit ano mong pang sektor ng disaster management cycle yan.
0: Kasi parang yung naobserbahan natin, yung nandyan sa operation center, di ba? Naka-flash doon yung satellite.
1: Oo.
0: Yung satellite imaging na bagyo.
2: Bagyo.
0: Tapos pag pupunta doon, uy, ayun na siya, yung bagyo. Saan pupunta? Dito. Ay, ang ganda ng kulay. Parang ganun-ganun lang. Pero yung maraming numero doon, di ba? Pag binababa yung satellite data, maraming numero doon. Pero dahil sa hindi naman naiintindihan yung mga numbers na yun, hindi nakakrunch, hindi napaproseso, hindi rin nabibigay yung tamang interpretasyon ng data. So, yun ba yung pinoprovide ng crisis ops din? May mga ganun ding component.
2: Apo, meron po tayong mga ganun mga data. Lahat po ng available na data galing sa LGU, ina

0: analyze po ng aming AI layer, kumbaga, ng crisis ops. Para po talaga visibility, hindi kailangang masyadong high-tech ang iyong command center. Kung meron ka ng isang malaking TV sa command center mo, pwede na yon. Ang importante po, maipakita sa iyo ang data, mai-analyze ang lahat ng informasyon na available sa iyo.
1: Oo. Pero yung mga data na gagamitin nung, kasi ano to eh, parang process solution to, di ba? Yung data na gagamitin dyan, ito ba yung mga nanggagaling sa Pag-asa, sa PBOX, sa sino pa ba yung mga nagbibigay ng data dyan? UPRI. So, yung papasok yun sa inyo, and then ipoproseso nung ano man tawag, crisis ops software?
0: Disaster intelligence.
1: Disaster intelligence. Yun. Pupunta tayo doon sa tanong na narinig nga namin na maraming component. Yung nakita namin yung inyong presentation. Maraming components yung crisis ops. Pwede nyo bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig yung components na yun?
2: Ang pinaka three important layers po nung aming ano po, aming pong technology platform is paano po namin mapoproseso ang datos ng pre-disaster. Sa pre-disaster naman po, ito po yung sa part po na meron ng early warning system. Sa early warning system po, kumbaga, yung mga datos na nanggagaling sa LGU from reported observation kung sa ground, sa datos through satellite imagery or even yung sa Pag-asa or even yung kanilang local sensors, kumbaga. Kasi meron pong ibang mga local government yun yung nakakabili ng mga, sa atin po, parang sabihin natin, mumurahing hardware, pero kasi meron siyang important component, yung sensor na nababasa over Internet of Things, kumbaga. At dahil doon po, sa early warning po, sa first part na po yan, dahil po lahat ng datos na to, ang nangyayari po, hindi na po siya yung nagiging forecasting in a sense po. Nagiging anticipatory action na siya dahil sa aming AI layer po na alam po natin pag tumitingin po tayo na may parating ng bagyo. So, ang sa amin po, sa real-time intelligence po namin sa early warning, kumbaga sa one component ng platform po na yon ay ano ang gagawin natin pag dumating yung bagyo? Ano ba ang resources na meron tayo na alam natin? At ano ang capability right now ng ating mga tao? At ngayon, sa nangyayari sa araw na ito, sabihin po natin dahil maraming tao ngayon, dahil lahat nasa eskwelahan, nasa trabaho, ano ang dapat nating i-incorporate dun sa decision level, decision insight nung AI augmentation po namin? So dahil po doon, hindi na po siya yung parabang sa normal na pag-decision making po natin na alam natin may darating pong bagyo. 3 hours from now, ito na ang wind speed. Ito yung kanyang rain gauge. Ito yung kanyang magiging tagba rito doon sa lupa. Kung ano yung magiging gagawin sa lupa dahil nga liquefaction. So ngayon, ang decision maker po si Mayor, makikita niya, o yung DRR head, sasabihin niya na, alam mo, dami nating information, marami tayong tao ngayon, ito rin, dito rin dumadaan ng mga kotse. Sa CCTV, nakikita natin na marami pala ngayon naglalakad sa open spaces. At ito ang area alam natin binabaha. Ito na po yung decision natin. Mag-cancel ba tayo ng classes? Isarado ba natin yung isang road? Mag-pre-evacuate na po ba tayo? At dahil dun po, yung decision making na po yun, imbes na naghihintay pa ng impormasyon na hindi pa nila nakukuha, natutulungan sila ng platform na based sa lahat ng data nila at sa kanilang dati nilang experience din, na makagawa ng clear picture na sabihin nila, ito na po ang decision natin, at para hindi po sila magkaroon ng lag sa decision making process po.
1: So itutuloy natin yung usapan na yan. Magbe-break lang po sa ang Radyo Pilipinas. Magbabalik po kami in a few moments.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Sa buong mundo, ang Timog Silangang Asya ang isa sa pinakaapektado ng mga kalamidad. at bunsod ng epekto ng climate change, mas lumalala rin ang pinsala sa ekonomiya, sa kabuhayan at sa buhay ng milyong-milyong mamamayan. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng ASEAN. Sa ilalim ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response o ADMIR, pinagtitibay ng mga bansang kasapi ang kanilang sama-samang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Sa katunayan, sa pamamagitan ng AHA Center o ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, napapadali ang bayanihan sa panahon ng kalamidad. Ito kasi ang nagsisilbing sentro ng impormasyon, logistics at agarang pagresponde. Samantala, bilang ASEAN 2026 Chair, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mas epektibong disaster response. Sa pamamagitan ng Manila Aspect Framework, isang sistemang magpapalakas sa koordinasyon, data sharing at pagtugon sa sakuna sa buong ASEAN. Layunin itong tiyakin na walang maiiwan sa oras ng peligro.
5: As advocated by our President, President Ferdinand R. Marcos Jr., the Philippines is pushing for a more robust and adequate ASEAN-wide disaster response system. Coordinated action in disaster risk reduction, climate resilience, and sustainable food systems is essential to protecting communities and livelihoods.
4: Sa pagharap sa kalamidad, ipinapakita ng ASEAN ang katatagan sa pagkakaisa, paghahanda at malasakit sa kapwa. Para sa Integrated State Media, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Alerto! 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: At nandito pa rin po, nagbabalik ang Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasama pa rin po natin ang mga kinatawa ng Crisis Ops na sila Jason Keith Bonaga at James Dumbrique. At pinag-uusapan natin kanina bago tayo mag-break yung ginagawang kung sa mga Disaster Risk Reduction Management Officers, yung pag-uusapan natin yung mga components ng PIDRA, yung Pre-Disaster and Risk Assessment. Pero kanina, may nabanggit ka, Sir Jason, yung anticipatory action. Ano bang ibig sabihin ng anticipatory action?
2: I think sa madaling salita, ito yung paggagawa ng desisyon base sa kaalaman na mga datos na nagsasabi na sa iyo na mangyayari na. So bago siya mangyari, ang action mo ay paano mo gagawan ng plano o gagawan ng action yung impact nung itong event na ito para yung iyong mga resources ay hindi either hindi maubos lahat or masayang.
1: Oo. So parang sinasabi sa yung sinasabi yung anticipatory action, ito yung gagawin mo based dun sa, di ba, nakuha mo na yung mga impormasyon. Ano? So parang meron ka ng picture kung ano yung mangyayari.
2: Opo. So, yung picture po eh, ang tawag po nila sa mga emergency operation center is a clear operating picture, yung term nila. Na pag nakatingin po ng ating incident commander o EOC manager, meron na po siyang clear action at clear plan kung paano niya po gagawin si report. So, pag si report po na kailangan niya na pong i-print out or kailangan niya nang ibigay sa next decision level, yung kanyang ano po, insight ay nakalagay na po doon yung anticipatory action aspect.
1: So ito yung binibigay nung, yung kanina kasi nabanggit nyo yung mga ating mga disaster managers na uubos yung oras at panahon sa admin works.
2: Yes,
1: kasi ang daming report na nire-require. Pagka yun po yung mga, sa mga tagapakinig po natin na hindi masyadong bihasa sa sistema ng pagmamanage ng kunwari may bagyo, ang daming nare-require dyan na paperwork,
0: mga form,
1: yung mga hindi lang yung nakikita natin sa TV o naririnig sa radyo na bigla na lang may magbo-broadcast na ganito yung gagawin. Sa likod po nun ay napakarami pong report na binibigay at nare-require yan, going up from the municipal level up to the national level,
7: regional pocket
1: pa. So yun yung binibigay yung solusyon, crisis ops, na yes, na kung ganito kataas yung admin work, bababa naman niya, bababa yan dahil pumasok yung solution.
2: Yes po, bababa po siya significantly po kasi yung ating po mga tao, imbes na lagi pong gumagawa ng repetitive reporting task naman na meron na po tayong tamang datos, ang mangyayari po sa kanila ay i-verify na lang po nila yung report na nabigay sa kanila as insight. At dahil po doon, pag kailangan na po nating kunin lahat yung mga reports at kailangan na siyang gawin na actual report, hindi na po oras o days ang gagawin nung administrative task kasi nasa digital space na po siya. Nandun na po siya sa loob ng platform na pag nag-print na po tayo, mas madadalian na rin po yung pag-label, bigay po nung after action report. At dahil po doon, hindi na po yung tao natin na after ng disaster, 3 days, mag-a-admin task pa dahil lang kailangan kolektahin uli parang, lahat yung datos.
1: Para mangyayari, kasi parang nangyayari dyan eh, no? Wait, kailangan ka ng urgent na gawin eh. Teka, hindi, may deadline eh. Kailangan by 2 o'clock mag-submit kami. Diba?
2: Ang other side po ng coin nun din po, yan din po yung, diba, yung tinatawag po sa gobyerno po natin ang post-disaster and needs assessment po, diba, sa rehabilitation. Ito po yung other side of the coin nga na dahil meron mo tayong anticipatory action at insights po through AI augmentation po. Ang ating rapid damage and needs assessment dahil complete operating picture ka right at the ano po at the start ng event, madali na rin magdesisyon kagad ang mayor na sinasabing na masasabing niyang alam kong meron tayong 100 sacks of rice. Ito ang pupuntahan, ito ang pupuntahan ng event nung typhoon. At dahil dito meron tayong 300 families na naka-evacuate ngayon doon. Doon natin kagad dalhin yung 300 sacks of rice para pagkatapos ng sakuna at wala tayong contact, meron na kagad silang pre-positioned goods at pre-positioned resources from tao, camp manager, or even ambulansya. Ang maganda po doon, dahil po napaka-rapid po nung insight po dahil sa lahat ng datos na nakolekta ng platform together nung data ng LGU, imbis na nagpalaisipan pa na saan ba talaga natin dadalhin ng ating ano, saan ang mga tao, saan ba dapat na evacuation site, meron na tayong clear picture kagad na itong ating evacuation center based sa ating data now, ito ang dapat nating i-strengthen, dito tayo mag-preposition, dito natin gawin ang ating mga resource allocation para after ng event, meron na tayong kaagad na mare-report sa DSWD, sa ano, sa OCD, na ito yung nagamit kagad namin resources, ito po yung peso equivalent niya, at ito po yung mga ano po, mga families affected.
1: So para meron ka ring basihan para humingi ng augmentation.
2: Yes po, sir.
1: Pero yung sa incident command system, no? Kasali ba yan dyan? Kasi ang intindi ko dyan, maraming, di ba, ito si Kuya Ramon ay siya ay kadre ng ICS. So, di ba marami yung forms na pinipilapan.
7: Paano sa...
1: So, kasama ba yan sa solutions?
2: Yes po. Kasama po yung sa solution. Pero sa side ko po, I'll let James talk more about the technicalities. Ang isa ko lang masasabi, kaya po namin i-duplicate ang favorite form natin, yung ICS-213 na resource or general request. So yan, maduduplicate kagad namin. Pero James, ano pa yung kaya natin sa reporting?
0: Actually, meron pong form yan. May format na, may layout na. I-upload lang po nung, for example, may i-assign po yung DRR office na tao na for admin. Mm-hmm. Upload lang po niya. Input lang po niya kung ano ang gusto niyang ilabas or yung required. By a click of a button, mag-generate na po kaagad ang report, PDF. Diretso pwedeng i-email sa kay Mayor. Speaking of sa visibility po ni Mayor, meron po tayong various modes or views doon sa platform na pwedeng kahit may maliit na TV si Mayor sa kanyang office, nakikita niya kaagad kung ano yung gusto niyang data. Pwede natin palabasin kung ano ba ang readiness na ng LGU niya. Kahit po sa ibang opisina, ibibigyan natin sila ng view. For example, yung mga nasa barangay, pwede rin silang maka-view kasi ang operation center po ang magko-control ng mga views na yon.
1: Itong base doon sa the way ninyo pinapaliwanag yung sistema ng crisis ops. Parang LGU centric siya.
7: Kasi ang number one customer niyo is,
1: 'di ba?
7: LGU.
1: So ito ba ay pwede rin gamitin ng... Kasi kailangan nga yung data mo integrated. Eh. Kailangan isa lang yung tinitingnan yung data, di ba? Paano yung ibang ahensya na hindi naman nasa LGU pero katuwang sila ng LGU sa pagmamanage ng disaster?
2: Ito na po yung part na kaya po yung aming platform po, role-based access po siya. So, in terms of information po, ma-access siya ng gusto nating other na ahensya maka-access. Ito po yung part na nasabi po namin sa ICS, naka-unified command siya kaagad. Na pag nagkaroon tayo ng, ano, kasi halos lahat naman ng sakuna sa Pilipinas, hindi naman level 5 o barangay level eh. NGO kaagad, level 4 naman. So, sa atin po, yung maganda po doon, dahil nga po, naka-unified command po kami, katulad ng ginawa po namin during the Hot Air Balloon Festival po sa Naga City, ang habang pang pinag-uusapan pa yung incident action planning sa side po ng traditional, kami po, kaya na namin i-generate yon within the hour po based sa IMT structure. Ang reason for that kasi dahil nga po lahat ng datos po ay nakapasok na po sa sistema at dahil po may basic form naman po ang incident action plan, kaya po namin ma-generate kaagad yon based doon sa planned event. So in that sense po, kung ang DSWT po gusto po nilang ma-access yung ano po as part po ng other agencies po, ma-access po nila yung ano in terms of role-based access sa unified command structure. So hindi lang po sila yung para magsabi ng LGU, kami lang po may access. Siyempre po at the level po ng ano, meron po silang way to see po yung information na that applies to them as a government agency.
1: Kasi parang for example sa isang region, kung kunyari isang town lang doon ang may sistema nyo, yung iba hindi, eh apektado rin. Maapektuhan rin kayo eh, di ba? Pare-pareho kayo naapektuhan eh. So, ideally, lahat kayo ay may access dun sa system.
0: So, magiging isa po siyang operating system, kumbaga.
1: Eh, yung mga national government agencies, so, kailangan din ba silang pumasok sa system ninyo? O kailangan lang sila parang ginawang, binigyan lang sila ng
7: viewer access? Viewer access lang, gano'n.
0: Meron po tayong mga solutions for national government agencies. For example, meron po tayo meron po tayong ginawa for energy crisis monitoring. Of course, meron din po kaming partnership with the Recruitment Industry Crisis Coordinating Council na isang organisasyon ng mga recruitment agencies. So ang Crisis Ops po ang naging platform para sa check-in ng mga OFWs po natin sa Middle East naman. So meron po kaming meron po kaming dinevelop na platform para sa mga OFW. So ginamit po siya or ginagamit po siya ngayon para
1: ito ba 'yung sa repatriation?
0: Opo, maglalagin access po ang OFW sa platform ofwsafe.com. Mm. Input lang po 'yung mga details. Tapos pipiliin lang po doon kung I'm safe, I need assistance or SOS. So ganun po ang ginawa namin for the OFW sector naman po.
1: So ito yung parang yung sa Facebook, di ba? Pagka may bagyo, may lumalabas doon, I'm safe. Mm-mm. Parang ganyan.
0: Opo, opo.
1: Pero itong ginawa ninyo, yung mga OFW na naka-sign up doon sa ano ba yan? App o? So,
0: ano po siya? Web-based platform para po, well, hindi na kailangang i-install, i-download. Pumunta lang po sa ofwsafe.com. Mag-input ng pangalan. Kasi connected po yung pangalan doon sa mga naka-connect sa platform namin na mga recruitment agencies.
1: So, yung ginawa nyo ba is pag nag-register sila doon, yung mga OFW, so syempre lalagay mo yung detalye nasaan ka. So, pagdating ng sitwasyon na kailangan na silang ipa-mandatory evacuation, madali na lang for the embassies o for the FADMW na hanapin yung mga tao kasi naka-register na sila doon.
0: Ang unang line po kasi ng mga OFW is yung kanilang recruitment agency.
1: Oo.
0: So, ang recruitment agency ang kukontakt sa OFW. Tapos, pwedeng i-escalate po sa Migrant Workers Office hanggang po sa DMW po, Department of Migrant Workers.
1: Yan ba yung ginagamit nyo? Ginagamit nyo ba ngayon yan?
0: Ginagamit po ngayon sa Middle East crisis.
1: Wow. Yun ang, so, hindi lang ito yung mga bagyo, hindi lang ito yung lindol, di ba? So, pati yung
2: war zone po.
1: Pati yung ganyang, pati yung ganyang crisis. No? Yung tinatawag natin mga human-induced.
2: Yes po, sir.
1: Di ba?
2: Kasama pa.
1: Ang galing.
0: So, ang crisis ops po talaga is for high-risk environments para po meron tayong real-time intelligence.
1: So, ito'y lahat. Pati ba yung mga civil disturbance may rin kayo
2: niyan? Yes po. Yun nga po yung nagawa po namin during po nung Hot Air Balloon Festival. We were able to coordinate po with the proper agencies para po katulad po ng PNP who normally sila yung tinatawag nating human intelligence. Diba sila po nag-o-observe, meron po sila mga tao sa ground. Gumagawa sila ng report o gumagawa sila ng recommendations on how to augment yung safety ng isang event. Or even how to promote din yung safety ng kanilang mga officers. So, sa side po nun, sa Hot Air Balloon Festival po, we were, as a technology partner po nung QWK events na nagdala po ng Hot Air Balloon Festival sa Naga, na provide po namin yon para not only mabigyan po namin ng visibility kung ano po ang the safety features po doon sa loob po ng event, pwede sila mag-check-in via yung binili nila ticket. And secondly, sa safety rin ng mga piloto, ng mga those who are involved dun sa hot air balloon kasi nakikita din nila yung real-time weather intelligence na kahit na sa kanilang sariling sensor at nababase po rin nila sa real-time weather intelligence po namin, nung day 2 po, nakapaggawa sila ng quick decision na kung bakit hindi pwedeng paliparin yung balloon.
1: Yung mga balloon.
2: Kasi sobrang lumalapit na po yung window na dapat bang yung flight time po ni hot air balloon. So, dahil po doon, nakapagsabi po sila ng maaga sa mga constituents po na na-cancel po yung hot air balloon ng day 2.
1: Kanina yung binabanggit po sir Sasaya, yung nag-check-in yung mga may ticket, di ba? So, ibig sabihin, yung kunyari yung pag-estimate, yung crowd estimate, hindi na siya estimate kasi accurate na eh.
0: Actual.
1: Di ba? Hindi na siya estimate. So, hindi na yung sisilip ka na, ilan yung tao dyan?
7: Hindi ka na mag-compute ng per square
1: meter. Ano yan, yan eh. Hindi, yung iba nga, hindi na kinocompute eh.
7: Per square meter.
1: Titignan lang.
0: Ano yan?
1: Sandaan yan.
0: Mga tanchameter nila.
1: Ano siya eh, no? Tanchameter ang ginagamit. Oo.
2: Sir, guesstimate ng ano?
7: Medyo high-tech si ano no si platform. May pushback ba kunyari yung mga matatanda na medyo hindi adept?
1: Yung mga hindi marunong gumamit ng laptop.
0: Nako.
1: Yan. May ano ba?
7: May ganun bang ano? as regards with the app?
2: Sa experience ko po, kasi kami po ni na James tsaka ni Nahil po, minsan may separate meetings, di ba po? Mm. Sa LGU ko pong napuntahan na isa, ang nasabi po sa amin, ang ganda daw kasi ng user interface namin. Kasi para bang sa kanila, kahit hindi sila mahilig gumamit ng technology,
7: mm-hmm.
2: para bang na-feel niya na para bang Facebook lang na in a sense mm-hmm. po na, kasi po, lahat po ng kailangan pindutin, di ba po sa Facebook app, alam po
1: namin. Scroll.
2: So, yung isa pong kausap po namin sa isang LGU po na medyo nasa, ano siya, para bang old school na po siya na style ng technology. Sabi nga, ang ganda talagang tignan to sa pamalaking ano, lalo na sa cellphone pala, maganda rin siguro itong tignan. O, pinakita ko rin sa tablet. Sabi nga, ano daw, yung para daw sa mga katulad niya na hindi na tech-driven na tao, at least daw, makakapag-intindihan daw siya ng tao niyang i-assign dun sa, ano, sa platform.
1: Okay. Pero, itong mga high-tech na itong bagay na ito, no? Sa sitwasyon sa Pilipinas na hindi stable yung kuryente,
7: internet.
1: At yung internet. Gagana pa ba 'to?
0: Mm-mm. Actually sir, ang sagot diyan, kung meron ka ng platform na ganun, naka-ready ka na eh.
7: Mm.
0: Kahit mawalan ka ng internet, kahit mawalan ka ng kuryente, meron ka ng datos bago pa man mawalan ang kuryente at internet. Mm. Ready ka na. Yun ang kagandahan.
2: Yes po. Kasi nga po, dahil nga po sa anticipatory action aspect po ng platform, ito rin po ay na-enhance yung mandated nating public service continuity plan na dapat po nakalagay doon na ano ang mangyayari in the event na wala tayong kuryente. Naka-ready na ba si generator for backup power? At the event na wala tayong internet connectivity, di ba po si DICT, there ang isa nilang para po bang sinasabi nag in a sense po na magandang backup is satellite technology. Similar to Starlink, not necessarily naming Starlink po, a technology close to Starlink para magkaroon kagad ng internet connection, which ngayon naman po, makikita natin agency, companies like Globe and Smart have similar technology for after a disaster, meron sila nakaka-put up sila kagad ng emergency cell towers for internet connectivity. So in that sense po, bago pa po yun mangyari, meron na pong na meron na pong plano at meron na pong clear direction to provide yung kanilang public service in the event after ng ano po ng after the hazard came, the event happened na nangyari either into a complex emergency or an actual disaster.
1: So nabanggit mo sir yung public service continuity planning. So parang ideally pala is lahat talaga ng nasa gobyerno dapat gumamit nitong technology ninyo. So paano naman kayo makaaabot ng mga interesadong sumilip ng technology ng crisis ops?
2: Punta lang po sila sa website namin, nasa LinkedIn, Facebook din po kami, at of course yung website po namin crisisops.ai. Very friendly din po yung aming website.
1: Oh, madali pong hanapin nga kayo eh.
2: Kasi in case makaisipin nila ang hirap hanapin yung contact us, nasa pag-scroll kagad sa dulo, andong kagad si Contact Us. Sa taas mismo, nandun din kagad, Contact Us. So, ano po, madali po hanapin kami.
1: Ito po mga panauhin natin, hindi porket mga tech ito ay mga snob, no?
2: Hindi po, very friendly po
1: very
2: kami.
1: Very friendly, tingnan mo si Sir Jason, no? Dati din tong US Marines. Para siyang si Kuya Kurt, yung vlogger, no? Napaka-friendly. Kumusta? Shout out!
2: Masarap po si Lord dito kay ate.
1: Okay, at maraming salamat po sa inyong panahon ngayong Sabado ng umaga, Sir Jason at Sir James. Malinaw na sa panahon ng krisis, ang tamang impormasyon at koordinasyon ang susi sa ating kaligtasan.
7: At sa tulong ng makabagong teknolohiya tulad ng Crisis Ops, mas magiging handa ang ating mga komunidad sa anumang panahon.
1: Uulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
7: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaring mauwi sa sakuna.
1: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad po natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. Sa ngalan ng OIC Director ng Radyo Pilipinas na si Alan Alyanige at ng buong pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ito po si Aris Gutierrez.
7: Tangalan na rin po ng ating technical team sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess Ramirez at Sir Rolly Bumatayo kasama si Jobel Rustre. Ako naman po si Ramon Jose.
1: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, publikong preparado. That in all things.
7: God may be glorified.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas 10:56 na umaga.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN member countries nagkasundong humanap ng iba pang pamamaraan upang mapabuti ang sitwasyon sa Myanmar ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kasundo ang ASEAN member countries na tumuklas ng iba pang posibleng pamamaraan upang makakita ng improvement o pag-unlad sa sitwasyon sa Myanmar. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang napagpasyahan sa kanilang pagpupulong ng kanyang mga kapwa leader sa isinagawang 48th ASEAN Summit. Sabi ng Pangulo, nagkaisa silang patuloy na makahanap ng mga paraan para mabigyan buhay muli ang prosesong tila ay natigil para sa o para matamasa ang kapayapaan sa Myanmar. Sa isinagawang closed door retreat session ay maraming kasabing bansa ng ASEAN ang umano'y dismayado dahil sa kawalan ng pag-unlad sa proseso ng pagpapanumbalik ng normal na sitwasyon sa Myanmar at naghaharap sila ngayon ng paraan upang maisulong ito. Hindi ani ay tinuturing ng ASEAN ng Myanmar bilang isang simpleng katuwang sa kalangalan o kaibigan lamang kundi isa ring pamilya ng ASEAN at nakakalungkot kapag may isang miyembro anya ng pamilya na naiiwan o nahihiwalay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: We all agree that we would like to see more progress. We all agree that we all should try very hard to find ways to shift the what has become a moribund process right now. It is not moving.
10: Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa iba pang balita, Government Service Insurance System o GSIS naglaan ng 2.6 billion pesos na emergency loan para sa mayigit 100,000 miyembro at pensyonado nito. Nagbabalita si EJ Lazaro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Lalaan ng Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit 2.6 billion pesos na emergency loan assistance para sa higit 108,000 na miyembro at pensyonado nito na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad sa limang lugar sa bansa. Kabilang sa mga makikinabang ang mga residente sa Sorsogon, Cagayan, Davao de Oro, Surigao del Sur at Davao del Norte na tinamaan ng El Nino, pagbaha, landslide at bagyong basyang. Sa Sorsogon, halos 319 million pesos ang inilaan para sa mahigit 12,000 na miyembro at pensyonado, habang nasa 733 million pesos naman ang inilaan sa Cagayan para sa higit 31,000 na benepisyaryo. Samantala, aabot sa halos 891 million pesos ang inilaan para sa Davao de Oro at Surigao del Sur, habang 696 million pesos naman para sa Davao del Norte. Maaring umutang ng hanggang 20,000 pesos ang mga kwalipikadong aplikante, habang hanggang 40,000 pesos naman para sa mga umiiral na emergency loan balance. Babayaran ito sa loob ng 36 na buwan na may 6% ng taunang interes. Ayon sa GSIS, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang ayudang pinansyal upang makatulong sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Maaari namang magsumite ng aplikasyon gamit ang GSIS Touch mobile app. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Land Bank of the Philippines, nagatid ang abot-kayang pautang para sa mga magsasaka mangisda at MSME sa Tarlac City at iba pang karatig bayan. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Grace Acuar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Pinalawak ng Land Bank of the Philippines ang pagbibigay ng abot-kayang pautang sa mga magsasaka mangisda at MSMEs sa Tarlac City, Tarlac upang mapalakas ang kabuhayan, mapataas ang produksyon at mapatatag ang lokal na ekonomiya. Ayon kay Charlotte Conde, ang Executive Vice President ng National Development Lending Sector, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng National Government's Uplift Program na layong palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga magsasaka at mangingisda at MSME sa gitna ng epekto ng kaguluhan sa Middle East sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa sinagawang sulong MSA Fair at 14th na regional rollout ng AgriSenso Plus Lending Program, at direktang nilapit na ng Land Bank sa mga Tarlacenyo, iba't ibang serbisyong pinansyal para sa produksyon sa bukid, value chain activities at pagpapalawak ng maliliit na negosyo. At nakinabang naman sa 2 araw na aktibidad ang mahigit 300 MSME owners at 1,000 magsasaka at mangingisda, agrarian farm beneficiaries, kabilang sa mga serbisyong inialok ang murang pautang, digital banking services at capacity building support. Sa ilalim naman ng sulong MSME Fair, nakakuha ang mga negosyante ng financing at banking solutions mula sa LBP sa pamamagitan ng Lifting MSMEs Lending Program. Nagbibigay ito ng puhunan para sa working capital, kagamitan at pagpapalawak na negosyo. Mayroon ding libreng 1 taong life at accident insurance para sa mga kwalipikadong sole proprietors na kukuha ng loan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
9: Sa iba pang balita, Department of the Interior and Local Government o DILG magsasagawa ng reforma para mabawasan ang siksikan sa mga jail facility. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nangako si Department of the Interior and Local Government Secretary John De Cremolla na magsasagawa ng malawakang reforma sa Bureau of Jail Management and Technology. Layo nito upang mabawasan ang matinding pagsisikip sa mga kulungan at mapabuti ang kalagayan ng mga persons deprived of liberty. Ayon kay Remolia, malaking problema pa rin ang overcrowding sa mga jail facilities sa bansa. Batay sa datos ng BJMP, nasa 351 sa kabuuang 488 kulungan sa buong bansa ang overcrowded o halos 72% ng kabuuang pasilidad. Sinabi na kalihim na kailangan ng tutukan ng pamahalaan ang kondisyon ng mga kulungan bilang bahagi ng maayos na sistema ng hustisya at pampublikong kaligtasan. Dagdag pa niya, patuloy ang koordinasyon ng DILG sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan para sa pangmatagalang reforma sa mga kulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakadutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
18: Ng ating walang gutom program.
17: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisan ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
19: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
17: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
20: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
17: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
20: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
17: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mas production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
21: Salamat, President. Okay,
22: salamat.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 9, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. At syempre, ang dami hong nangyayari sa ating kapaligiran sa Lunes. So, itong Lunes na darating, nakatakda hong pagbotohan nitong House of Representatives ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ayan ho, pag-uusapan ho natin yan mamaya, ano ho yung mangyayari dito sa Lunes at kung gaano ho ito ka-importante. Kasi kung matatandaan nyo, na-impeach na rin ho si Vice President Sara Duterte last year dito ng mababang kapulungan ng Kongreso. So ano ho mangyayari sa Lunes, at syempre itong Linggo ho, ay aasahan kung ma-impeach nga ho siya, itatransmit naman ho ito, yung Articles of Impeachment dito sa Senado. At tingnan ho natin kung ano mangyayari ho doon. At syempre kagabi nga lang ho, binalita naman ha, atong si Attorney Nicholas Kaufman ay nag-withdraw na ho bilang counsel, no? Bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan ho, sino ho yung papalit ho sa kanya, hindi pa ho natin alam kasi nakaredact ho doon sa mga dokumento, no, na tinakpan ho, nakaredact. Kaya hindi pa ho natin alam kung sino yung papalit ho sa kanya bilang abogado naman ni dating Pangulong Duterte. So ayan ho, at magsisimula na rin ho yung paglilitis ho doon, di ba? Dahil ho na-confirm na rin ho yung mga charges sa dating Pangulo. At syempre, bukas ho, May 10, Mother's Day naman ho. Kaya ayan ho, Happy Mother's Day ho sa lahat ho ng mga ina sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Happy Mother's Day ho sa inyong lahat. At syempre sa aking nanay, Happy Mother's Day, Lori Muñiz Galang. Happy Mother's Day. At syempre, yung mga pabati nyo rin ho tungkol sa Mother's Day, maaari din ho ninyong ipadala sa ating Facebook and at sa ating hotline. Mamaya babasahin ho natin iyan. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pa nga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, inaasahan na pagbobotohan ng House of Representatives ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong darating na Lunes, May 11. Naharap ang Vice Presidente sa impeachment dahil sa diumanong korupsyon sa kanyang confidential funds, hindi mapaliwanag na yaman at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan ng boto ng one-thirds ng miyembro ng mababang kapulungan o 106 na mga miyembro para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan yung Sabado, May 9, 2026, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dahil nga ho magbobotohan na ho sa Lunes, ha? Ito, tanong ho natin sa bayan, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, tinansmit na ho nung House Committee on Justice ay yung kanilang report na dito nga ako sa impeachment ni VP Sara Duterte, at kung saan no, unanimous ho ay naging botohan, 53 ho ang bumoto pabor ho na meron hong probable cause dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ito ay transmit na ho sa plenaryo last week, no, doon sa plenary, kung saan nga ho inaasahan ho natin na magbobotohan na ho sa Lunes itong mga miyembro ng mababang kapulungan o House of Representatives ukol ho sa impeachment ni VP Sara, kung siya ba ay may impeach sa Kongreso nga ho, no? At yun nga ho ang sinasabi nila, yung Articles of Impeachment ay itinransmit na ho sa mga miyembro ng Kongreso, kabilang na rin ho yung ebidensya. Kaya ayan ho, sa Lunes, dapat ho ay nabasa na ho nila, magbobotohan ho sila isa-isa at sasabihin ho nila kung sila ho ay naniniwala na dapat ma-impeach o dapat ho ma-dismiss nga yung complaint laban kay VP Sara. So ano ho ba yung laman ng Articles of Impeachment? Siyempre ho, nandyan ho yung confidential funds. 600 plus million ho na confidential funds ang sinasabi nga ho na hindi ho maipaliwanag kung saan nadala ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayan ho. At ito nga ho, naging infamous na nga ho itong mga Mary Grace Piatos, itong mga pangalan na wala naman ho sa Philippine Statistics Authority, etc. At syempre narinig ho din natin yung mga corruption nga din ho, no? Narinig ho natin yung statement ho ni Ramil Madariaga, di ba? Yung self-confessed alleged bagman ni VP Sara daw, no? Di umano. Ayan ho, na nagdala daw ho ng milyones, no? O pera dito sa mga kaalyado ni Pamilya Duterte. At narinig din ho natin yung mga testimonya ho ni Senator Antonio Trillanes. Ayan ho. At syempre, nung sa mga nagdaang pagdinig, narinig ho natin yung sal-in nga din ho, no? Inilabas din ho ang sal-in ng vice-presidente, at dun nga ho nakita na wala hong nakalagay na cash, no? Yung pera, naka-indicate doon sa kanyang sal-in, at nilabas na rin ho nung AMLAC yung mga transaction ho ng kanyang bank accounts, no? Mula 2007 hanggang 2022 ng kanilang bank accounts ng kanilang mag-asawa, yun nga ho, sinasabi, naglabas-masok ang halagang 6 billion pesos. At yun nga ho, nandito na rin ho yung COA, nag-testify nga din ho na may mga disallowances ang Vice President. At ang pinakauli nga ho, yung sa NBI, no? Para naman ho doon sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., ni First Lady Lisa Araneta Marcos, at ni dating Speaker Martin Romualdez. So yan ho, sa plenary ho, kailangan ho ng 1/3 na boto, 106 ho, ibig sabihin ho niyan, 106 na boto, no, nung miyembro ng mababang kapulungan para ho ma-impeach si VP Sara Duterte. So ang sinasabi ho ng mga nasa House Justice Committee, meron na daw ho silang nasa 200 boto. No? Ibig sabihin, overwhelming votes ho yan. At posible nga ho talaga na ma-impeach si VP Sara dito sa Lunes. So yan ho yung babantayan ho natin. At titingnan ho natin yan sa Lunes. Pero ang dami nga rin hong sinasabi, syempre, na nag-accuse naman ho, no, sa mga membro ng mababang kapulungan na meron daw hong nagagapangan nga daw ho. Syempre, may mga allegation ho ng pang-bribe ho dyan. At kung hindi naman ho sila i-bribe, ay yung sa proyekto ho nila. O di kaya naman ho, ito sinasabi ng mga ilang senador naman, ay binabantaan ho sila na ipapa-ombudsman sila kung hindi sila boboto dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. At syempre, itinanggi naman ho yan ng mga membro ng Kongreso, at wala naman daw hong ganun nangyayaring gapangan at bilihan ho ng boto. Kaya makikita ho natin sa Lunes, kasi ho, isa-isa ho silang magsasalita eh. Isa-isa silang magsasalita kung bakit ho naging ganun yung kanilang pagboto. At kung magkataon nga ho, makuha ng Kongreso yung 106 na kinakailangan ho nitong boto, ay ayan ho, may impeach ho si VP Sara Duterte dito sa House of Representatives. So tandaan ho natin, na impeach na ho siya last year, no? O noong 2025, no? If I'm not mistaken, na-impeached na ho siya. Or 2024, nung huling dulo nga ho noong 2024-2025, ay ayan ho, na-impeached na ho siya dyan. Kaya nga lang ho, nung pumunta sa Senado, ay in-archive ho yung articles of impeachment. So yan ho yung titingnan natin. Kapag ho nakakuha yung boto na impeach si VP Sara, 106 ang vote sa Monday, ay magtatransmit na ho yung articles of impeachment dito naman sa Senado. At yun nga ho, sinasabi, di ba? Kapag sa Senado, kailangan yung trial mag-proceed forthwith. Kaya ayan ho, meron na rin ho tayong jurisprudence dyan sa forthwith kasi ho, pinaliwanag lang ho ng Korte Suprema mga 2 weeks ago, no? Ang ibig ho sabihin ng forthwith ay reasonable time, no? Reasonable period of time. At depende nga ho dun sa circumstances ng case. So hindi ho ibig sabihin na agad-agad pagkabigay ng articles of impeachment, kailangan sila mag-convene ng impeachment court, ang Senado. Ay hindi naman ho ganun. Dapat ho, reasonable period of time, sabi ho ng Korte Suprema, para ho sila ay makapag-convene as an impeachment court. So wala akong sinabi kung ilang number of days, etc. Pero dapat ho ay reasonable period, no? Hindi ho sobrang bilis, hindi rin naman ho sobrang tagal, para ho sila ay makapag-convene as an impeachment court. Ngayon ho, kung si Senate President Tito Soto yung tatanungin, sinabi na ho niya na agad-agad silang magko-convene as an impeachment court. Pero may mga bali-balita din ho na yung mga senador nga ho na naka-align kay Vice President Duterte sa Duterte family ay nagtatangka daw ho na i-block itong pag-convene ng Senado as an impeachment court. So hindi ho natin siguro pa yung balita ho na yan kasi nahirinig-rinig lamang ho, di ba? Pero yun nga ho, may mga sinabi na ho, sina Senator Robin Padilla, sinabi ho nila talagang iba-block ho nila. At yun daw ho ang role nila, di ba, bilang minority. Ay titingnan ho natin yan kasi may mga coup attempts din ho, no, kay President Senate President Tito Soto para ho siya ay palitan. Dahil nga ho dito sa mangyayari hong ito. So ang tanong ho natin, meron ho bang karapatan ang Senado, no, para hindi ho sila mag-convene sa impeachment court? Kung naibigay na sa kanila yung articles of impeachment ng House of Representatives, sila ho ba, meron ho ba silang karapatan para hindi mag-convene as an impeachment court? So kung titingnan ho natin ang konstitusyon natin, ay wala hong ganun. Kasi ho, dapat ho nakalagay, trial shall proceed, di ba? Sabi nga ho, forthwith. Dapat ho yung trial ay mag-proceed, no? At yung Senado ay mag-convene as an impeachment court. Sila ho ay tatayo ng bilang mga senator judges. So wala hong opsyon doon sa konstitusyon ho natin na agad-agad ay i-dismiss na agad o i-dismiss yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o dun sa kahit na sinong impeachable officer. So ang kailangan ho, sila ay mag-convene sa impeachment court at dapat syempre sila ho ay mag-decide based on the evidence. Diba? Kailangan ho mag-conduct ng trial, no? Sa madaling salita, kailangan mag-conduct ho ng paglilitis o trial. Sila ho ay manunumpa bilang mga senator judges. Yung Senate President ho ang magiging presiding officer ho dyan. At yun nga ho, dapat meron hong paglilitis o trial para ho naman lumabas yung ebidensya. At dyan na ho natin makikita yung mga abogado nga ho, no, magkabilang panig at yung mga member ng House of Representatives bilang prosecutor dito ho sa kaso hong ito. Kaya ayan ho, magiging

0: ng ating bansa. So ayan ho. Kaya titingnan ho natin yan. Meron ho bang sapat na bilang para ho siya ay makonvict at ma-impeach nga ho. At ano nga ho yung kaparusahan sa impeachment? Unang-una ho, syempre matatanggal ho siya sa posisyon bilang vice president ng ating bansa. Ang ikalawa naman ho ay yung perpetual disqualification from holding public office. Ayan ho. So ibig sabihin ho, hindi na ho siya maaaring tumakbo o humawak ng kahit tumakbo sa eleksyon at humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Eh crucial ho yan, syempre 2028 elections, nagdeklara na ho siya na siya ay tatakbo bilang presidente. Kaya ho, binabantayan ho itong impeachment kasi ho, kapag ho siya ay na-convict ho dito, ay hindi na ho siya maaaring tumakbo bilang presidente at humawak na iba pa hong posisyon sa gobyerno. Kaya ayan ho, titingnan ho natin sa Lunes kung ano talaga yung mangyayari dito sa impeachment ni VP Sara. Ang magbobotohan ho ang plenaryo sa Lunes, May 11. At kung makakuha ho ng sapat na boto, itatransmit ho yung articles of impeachment sa Senado na kung saan dapat ho sila ay mag-convene as an impeachment court. Kaya ayan ho, sa pagbabalik naman ng usaping legal, pag-usapan naman ho natin ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko!
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738

0: AM。
1: Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Ha? Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, usaping legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Naka-live stream ho tayo dyan tuwing Sabado. At maaari din ho kayo magpadala ng inyong mga katanungan ho dyan. Nandito na ho si Hermelinda Ayat Mayo, Ike Dumanhog, Ann Gumoni da Macasero, Gloria Ramirez, Marites Antonio Villanesa, Mac Brito, at syempre Jovi Muniz, Happy Mother's Day po, at Fatima Muniz, Jasitan, nandito na rin Ivy Bam Abogado, ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat, at syempre maraming salamat ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsishare ng ating programa tuwing Sabado, Radyo Pilipinas Bontok. Ayan, happy viewing ho sa mga taga Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, ayan, Radyo Pilipinas Gingoog. Ang dami hong Radyo Pilipinas, lahat ho ng station so, na nagsishare ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, dumako na muna ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
0: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita!
1: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. First question ho natin galing sa cellphone number ending in 3814. Ito, good day attorney, may tanong po ako. Isa po akong foreman at may kontrata po ako na hindi pinapatapos or hindi pa pinatapos. Ang nakasulat sa kontrata is sa kanila po ang lunch at merienda namin pero hindi po magbibigay yung client. At isa pa po, sa date ng contract po namin ay 9 weeks po ito. At hindi ho natapos sa dahilan po madaming pinagdagdag na gawain na wala naman sa kontrata. Kakasuhan daw po kami ng breach of contract at estafa, sir. Ano po ba ang dapat na gawin? At isa pa po, minumura po ako ng client ko. Ayan ho, nag-message ho sa atin na isang foreman, meron ho siyang kontrata para gumawa ho sa isang kliyente. Ay kaya lamang ho, ay hindi ho niya natapos yung pinapagawa ho sa kanya at nagbabanta ho yung kliyente no, na magdedemanda ho ng breach of contract at ng estafa. So ano ho yung una niyang dapat gawin? Siyempre ho, kailangan niyong kausapin yung kliyente ho ninyo. No? Wala naman ho nga hindi ho na aayos no, sa magandang usapan. Lalo na ho dun sa mga ganito. Kasi ho, yung tiyatawag ho nating breach of contract, ito ay civil law concept ho ito. Ha, na kung saan nga ho, kapag ho yung kontrata ay nag-enter na ho yung mga partido dun sa kontrata, ay siyempre ito ho na yung magiging law o batas no, dito sa mga contracting parties. At syempre nandito na rin ho, nakasubsume din ho ito yung mga batas ho, no, dito sa ating bansa. So kung hindi ho nasunod yung kontrata, ang ibig sabihin nga ho nun ay maaaring mayroong breach. Ngayon ho, ano ho ba yung breach no, na maaari ninyong ilapit no, o ikaso nga ho? No, dapat ho ay meron hong substantial breach or material breach doon sa inyong kontrata. Anong ibig sabihin nun? Dapat ho sobrang laki ho nung breach na hindi ho nagawa. Halimbawa ho dito, yung sa kontrata ho nila, sinasabi ho niya, dapat binigyan siya ng 9 weeks para tapusin yung kanilang, hindi ho alam kung bahay ito, building, etc. Ay kung hindi ho natapos within that period at hindi ho nila nagawa yung pinapagawa ho sa kanila, ay maaaring sabihin yung substantial breach ho ito doon ho sa kontrata. So, ayan ho, pag substantial breach, ay maaari ho kayong mademanda ho, no, na ating kakontrata ho ninyo sa mga korte for breach of contract. Kaya yun ho yung sinasabi ho niya. So, maaari ho siyang mademanda doon. At ano ho yung mangyayari pag nademanda ho kayo? ay syempre anong sasabihin ho ng korte ay tapusin nyo ho yung pinapagawa ho sa inyo, bibigyan at kung hindi naman ho na reasonable no para ho tapusin ho ninyo, ay ipapatapos ho ito sa ibang tao at your expense. Yun ho yun. So kung hindi nyo na ho matapos, hindi na ho possible na tapusin nyo ho yung pinapagawa ho sa inyo, ay ipapatapos ho ito sa ibang tao at your expense. Tapos syempre, bibigyan din ho, awardan din ho, no, yung kabilang panig ng damages. Dahil ho dun sa kanyang sinapit, o di kaya dun sa mga ibang kontrata ho, nakalagay na ho yun, yung maaring damages nga ho dito sa inyong kontrata o dun sa contract entered into ng mga parties. So kung yung breach of contract ay isa ho itong civil case, ipa-file ho ito, depende na lamang din ho sa amount, etc. At karaniwan ho sa ating mga regional trial court, no, RTC, ay ito ay civil case lamang. Ibig sabihin, wala naman hong kulong ho dito. So yun nga ho, pagbabayarin lamang ho kayo, papatapusin yung kontrata, etc. Pero ang medyo nakaka-alarma ho dito sa sinasabi niya ay maaari daw ho siyang filean ho ng kasong estafa. So ayan ho, yung estafa ho ay under sa ating revised penal code RPC, ito ay kasong kriminal. So ibig sabihin ho, maaari ho kayong makulong kung mapatunayan ho na meron ho kayong or guilty ho kayo, no, dito sa krimen ho na ito. So masasabi yung estafa kapag ho meron na hong panluloko. Ayan ho, meron na hong panluloko na nangyari. So maaari ho kayong kasuhan ng estafa. At syempre medyo matagal-tagal ho ang proseso ho niyan. Syempre determine pa ho ng prosecutor kung may probable cause diyan, etc. Pero kaya kapag humakyat ho yan sa korte ay maaari ho kayong makulong nga ho, no, dahil ho dito sa estafa. So ayan ho, ang gawin niyo ho, kausapin niyo ho yung kliyente ho ninyo kung ano ho ba talaga yung mga naging problema, kasi sinasabi ho niya kaya ho hindi nila natapos ay dahil ho ang dami hong pinapagawa, ang dami hong modifications, alterations nung kliyente. Hindi nila natapos nung 9 weeks kasi ang dami hong pinapadagdag. Ay kausapin niyo ho, kasi ho, kung ganun naman ho ay dapat ho nagdadagdag din ho sila ng period para ho matapos niyo ho yung kontrata ho ninyo. Hindi naman ho basta-basta pwedeng nagpapadagdag, nagpapa-amend, may mga variation ho na tinatawag, tapos ine-expect ho nila na same pa din yung time period na kung saan matatapos nyo ho yung kontrata. So pag-usapan nyo ho yan. At syempre ho, kung kayo ay mandemanda ng breach of contract, maaari nyo rin ho yan maging depensa. At meron din ho siyang ina-allege na hindi naman din ho ginawa din ho no, ng kanyang kliyente, katulad nga daw ho ng mga pagpapakain ho sa kanila, etc. Ay ayan ho, pag-usapan nyo ho yan mabuti para kung hindi na ho umabot sa kaso. Ganyan naman ho tayo eh. Dapat ho ang yung mga hindi pagkakasunduan ay hindi ho umabot na sa korte. So kung ma-resolve ho natin ito ng mapayapa, halimbawa ho sa barangay, ay maaari nyo ho yan na pag-usapan na ho sa barangay. So ayan ho, kayo na ho ang makiusap, no, doon sa inyong kliyente para ho mabigyan pa kayo ng palugit, no, para matapos yung proyekto at ayun nga ho, para hindi na ho umabot sa demandahan. Eto, question naman ho coming from Bobot de Lava. And ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Attorney, may ordinance sa aming barangay. Dapat talian ng aso. Pero kinuha nila ang aso sa bakuran namin. Ay, ayan ho. Hindi ho masyadong malinaw yung katanungan, no. Pero may mga ordinansa naman ho talaga. May mga batas ho yan na dapat ho yung ating mga alagang aso ay nakatali nga ho. Lalo na ho kapag lalabas ho sa inyong bahay, ha. Dapat ho sila ho ay may leash o tali. So ayan ho, meron ho tayong mga batas ho dyan. At syempre kapag nakakagat ho yung aso ninyo, ay kayo ho ay magiging liable ho dyan. Kasi ho, meron ho tayong civil code provision ho dyan na kung sino man yung nag-aalaga ng hayop para sa kanyang kasiyahan o para sa kanyang trabaho ay liable nga ho, no? Para ho sa pinsala na maaring madulot nitong hayop ho na ito. At syempre meron din ho tayong mga batas ho dyan at special laws ho, no? At na nagsasabi nga ho na syempre dapat ho ay kayo maging responsable sa inyong aso. Pero yun nga ho, dito ho sinasabi ho niya, may ordinansa siya na dapat nakatali, pero kinuma ho agad nung barangay yung kanilang aso. So ayan ho, dapat ho ay humihingi kayo ng paliwanag bakit kinuha agad yung aso ho ninyo, lalo na kung nandun naman sa loob ng inyong bahay, no? So hindi ho malinaw kasi yung mensahe, so pwede pa ho kayong mag-text ho sa atin. Pero ayan ho, dapat ho ay pumunta ho kasi kayo sa barangay para ho matubos ho yung aso ho ninyo. Hindi ho ba? At ayun nga ho, syempre yung sa ating mga animal owners, ito ho, at kailangan ho ninyong maging responsable para sa inyong mga alaga. Kasi ho, kapag ganyan ay nakakagat, ay kayo ho ay magiging liable for damages. So unang-una ho, dapat ho saluhin ho ninyo yung pagpapa-ospital nung taong nakagat ho ng inyong aso. Tapos yung mga anti-rabies shots pa ho yan, dapat ho saluhin nyo ho yan. Sa ibang pagkakataon ho, kapag ho nagtatrabaho yung nakakagat, ay meron hong lost income. So kailangan nyo din hong saluhin ho, no? Bayaran yung lost income niya para kung sa ilang araw ho niya na hindi ho siya nakapagtrabaho. At syempre, meron pa rin ho mga ilang damages ho dyan na maaari din nung i-award o di kaya naman ho ibigay ho nung barangay, no? So sa madaling sabi ho, kung mag-aalaga ho kayo ng aso, kahit nga ho mga pusa, ay dapat ho maging responsable ho kayo doon sa inyong alaga. Kung lalabas ho kayo, dapat ho ay nakatali ho iyan at siguraduhin nyo ho na hindi ho makakagat o makakapinsala ng iba pa hong tao. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. At syempre, meron din tayong tanong sa bayan nga ngayong Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, butuhan na ho dito sa darating na Lunes. At sumagot ho kayo dito sa ating tanong sa bayan, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batiin lamang ho natin yung mga nakikinig sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Nandito na ho si Marilyn Manalo, Margarita Gimbongan, Lucia Salcedo. Ayan ho, nandito na rin ho si Reynaldo Huna. Ayan ho. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, Nick Danyes. Ayan, happy viewing din ho sa inyo. Eto, question naman ho coming from YouTube. Ayan ho, meron ho tayong YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. At ayan ho, At syempre maraming salamat po sa ating mga subscribers po dyan sa ating YouTube channel at doon po sa mga interviews po natin dito sa mga resource persons natin. Ang gaganda po ng bilang po natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pwede din po kayong mag-comment ha, na inyong katanungan po sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho. So ang coming from Pastrana Tejada Adventure. Ayan ho. Attorney, may tanong po ako. Taga Manila ang umutang sa akin. At dito ako sa Bicol. Pwede po ba na dito ako magsampa ng small claim sa Bicol? Salamat po at pasensya na po sa abala. Ayan ho. Ay, hindi naman ho kayo abala. Siyempre, lahat ho nagtatanong ho sa atin hanggat maaari ay sinasagot ho natin yan. So, ang katanungan ho niya, yung nangutang ho sa kanya ay nasa Maynila at siya ho ay nasa Bicol. Maaari ho ba siyang mag-file ng small claims? Eh no, maaari ho yan kasi ho nakasaad ho dun sa ating small claims, rules on small claims cases. Ayan ho, no, kung saan ho kayo magpa-file ng action, ay maaari ho yan doon sa lugar kung saan ho kayo nakatira o doon ho sa lugar na kung saan nakatira yung taong umutang ho sa inyo. So sinasabi ho niya, siya ho ay nakatira sa Bicol, ay nasa Maynila naman ho yung umutang ho sa kanya, maaari pa rin ho siya mag-file ng kanyang small claims dito ho sa Bicol kasi ho doon ho siya nakatira. So ayan ho ah. At ayun nga ho. At ano ho ba yung small claims cases? So kung ang nagkautang ho sa inyo ay yung pagkakautang ho hindi naman huhigit sa 1,000,000 piso, 1 million pesos. Hindi ho kasama ho diyan yung mga interest. Ay ayan ho. Maaari niyo na ho yan i-file sa ating mga small claims court. So ano ho ba yung kagandahan ng ating small claims court? Ang kagandahan ho kasi niyan, unang-una, hindi nyo na ho kailangan ng abogado. So ayan ho, hindi nyo kailangan ng abogado, informal ho yung magiging proseso sa ating mga small claims court. Hindi nyo na rin ho kailangan ng mga mahabang pleadings na ginagawa ho ng mga abogado. Kasi nga ho, hindi nga ho kailangan ng abogado, hindi na rin ho kailangan yung mga mahabang pleading na kung saan naglalaman ho ng mga argumento, depensa, na magkabilang panig. Kasi ho, yung mga ginagamit ho sa ating small claims court ay templated na ho. Templated ho yung mga forms na ginagamit ho dyan. Ibig sabihin, fi-fill upan nyo na lamang ho. Halimbawa ho, kung kayo ho yung magdedemanda, meron ho iyang statement of claim na kung saan ilalagay nyo ho yung pangalan nyo, pangalan nung nagkautang sa inyo, ano ho yung nature ng pagkakautang, at magkano yung sinisingil ho ninyo. Ayan ho. At doon naman ho sa kabilang panig, syempre, meron naman ho verified response. So, dyan nyo ho sasabihin kung meron ho bang pagkakautang talaga sa inyo, bayad na ho ba kayo, at ayan ho. So, ito ho ay mabilis na proseso kumpara ho doon sa mga regular courts ho natin. At syempre, ang pipilitin ho muna nung ating mga small claims court na kayo ay pag-ayusin. Kapag hindi ho kayo napag-ayos, ay syempre dadating na ho ito sa isang hearing o trial nga ho. Pero informal lamang ho yung hearing o trial at usually natatapos nga ho ng isang araw. At pagkatapos ho nito, syempre, within a reasonable period of time, maglalabas na ho ng desisyon yung ating mga small claims court na kung saan, kung maaari ho kayong makapaningil nga ho, no? O hindi, nung pagkakautang ho sa inyo. So tandaan lamang ho, yung desisyon ho ng small claims court ay pinal na ho at hindi na ho maaaring apela pa sa mas mataas na korte. So yung desisyon ho niya on the merits of the case. So hindi na ho yan maaaring apela. Pero kung syempre, kung meron ho due process na nalabag, no, nalabag sa inyong mga karapatan sa due process, ay maaari nyo yan i-apela sa mas mataas na korte. Pero on the merits, so hindi na ho pwedeng i-apela yung magiging desisyon ho ng ating mga small claims court. So ayan ho, sana ho ay kayo ay makapag-demanda. At yun nga ho, kung naman ho lalampas sa 1,000,000 piso yung inutang ho sa inyo, ay doon na ho yan sa mga regular courts, either sa ating mga MTC or RTC. Doon na ho yan na tatakbo, no? Doon sa ating mga regular courts. At yun nga ho, kailangan nyo na ho na abogado at dadaan na ho yan doon sa usual process ho natin sa pagfa-file ho ng mga kasong civil. So sana ho, ayan ho, makapaningin ho kayo ng pagkakautang ho sa inyo. At yun naman ho sa mga nangungutang sa ating mga kapwa-tao. Ay alam ho natin, mahirap naman ho ang buhay ngayon. Ha? Pero dapat ho ay magbayad pa rin ho kayo ng pagkakautang ho ninyo. At yung tao naman ho ay ganun din naman ho. Mahirap din ho ang buhay. So kailangan ho niya yung ipinautang niya ho sa inyo. So kung hindi ho kayo makabayad ng agad-agad, ay mag-usap ho kayo para ho sa mas mahabang terms. O di kaya kahit paunti-unti ho ninyong bayaran. Ang importante ho dito ay magbayad ho kayo at hindi ho kayo tatakas sa inyong mga pagkakautang. Ayan ho. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan at syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-text ng inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Nagbabalik ang usaping ni Galito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito, question naman from Jessa Cabintoy. Attorney, good AM po. Paano po kung okay na po ang usapan sa barangay? Na kunwari, magbibigay po ng buwan na 3,000. May interest pa po ba na mangyayari? Salamat po. Ayan ho, yung nilawan nyo ho dun sa usapan nyo sa barangay. Kung kasama na ho yung interest doon. Kasi ho, kapag ho dumaan ako sa barangay ay syempre yung sinasabi nga ho natin no ay mag-ayuso kayo sa barangay etc ay sila ho yung magsasabi ho sa inyo kung magkano ho yung buwan-buwan na ibabayad ho sa inyo no. So dito ho sinasabi niya 3,000 nga daw ho 3,000 per month yung sinabi na bayaran nung barangay ay linawin niyo kung kasama na ho yung interest ho dyan. Usually kasama na ho yung interest kasi nga ho kung nagbarangay na ho ito. Ito yung net settlement na ho, no? Na dapat ho ninyong bayaran. Kasama na ho dyan yung interest, yung mga days na kayo ay delayed, etc. Ay dapat ho, lahat ho, naka-impute na ho, nakasama na ho kung magkano ho yung babayaran na total. Tapos yun ho yung i-divide buwan-buwan para ho magkano yung maaring bayaran nyo ho ng buwanan. So yun ho, ang payo ho natin dito, linawin nyo ho sa barangay kung sinama ho nila yung interest dun sa 3,000 piso. So, ayan ho. At syempre, kung hindi ho nila gampanan pa yung pinag-utos ng barangay, ayan ho, maaari ho kayong lumapit na ho sa korte. So, ayan ho, kailangan nyo lamang ho ng Certificate to File Action o CFA na katunayan na dumaan na ho sa barangay yung inyong paniningil ho ng utang at tapos ho, wala ho nangyari. So, ayan ho, pagdating ho doon sa korte, ay ibang computation na ho yan. Siyempre, i-impute na ho dyan kung ilan yung number of days na delayed na ho yung pagbabayad, no? Hindi lang from the time na talaga naman ho naniningil ho kayo, from the time na nagsettle pa sa barangay, etc. Ay, ayan ho, bagong computation na ho yan ng interest kapag ho ay napunta na ho yan sa korte. So, ayan ho. Kaya ho doon sa ating mga partido kanina, sinasabi ho natin ay dapat naman ho, kung hindi ho kayo makapagbayad pa, no, kulang pa ho kayo sa pera, ay makipag-usap ho kayo doon sa taong inutangan ho ninyo. Magkaayos ho kayo sa barangay kung magkano ho yung maibibigay ninyo buwan-buwan. At ayan ho, importante lamang ho ay huwag tayong tataka sa ating pagkakautang at huwag din ho tayong manluloko. Diba? At doon ho sa mga pinagkautangan ay huwag naman ho tayong mamahiya din sa social media, no? So isipin ho natin na tao din naman ho itong mga nangutang ho sa atin. Huwag ho natin silang paiyain, huwag ho tayong magbanta, 'di ba? Pwede rin ho mahantong yan sa grave threats, etc. So ayan ho, yung tama lamang ho ng paniningil at sana ho ay mapag-ayos pa ang lahat ng ito sa barangay. Ito, at syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, from cellphone number ending in 8133, I've always believed that Sara and her cohorts shall be charged with plunder and the other concomitant cases related or connected therewith. Where the impeachment case... consumatum es. Everything about Sara Duterte Carpio as VP is finished. Ayan ho. From Ibrahim Al-Safi Bin U. Ayan ho. Watching from Cagayan Valley. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa Cagayan Valley. Ay, ayan ho. Siyempre titingnan ho natin yan na kung anong mangyayari nga ho dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ay, ayan ho. Siyempre magbabotohan ho sa Lunes. Tingnan ho natin kung maaabot nila yung 106 na boto. Dito sa plenaryo, may mga kongresista ho na nagsasabi na naabot na ho nila. At meron nga daw ho, 200 na ho yung signatures na or handang mga tao handang bumoto. Ay kapag ho na-impeach ho siya sa Monday sa Kongreso, ay itatransmit na ho ito dito sa Senado, yung Articles of Impeachment. Nandun ho yung mas magandang laban kasi ho dito 24 lang yung mga senador. At meron nga ho nagsasabi na meron hong mga bulung-bulungan nga ho na ibablock ho itong pag-i-convene ho ng Senado sa impeachment court. Ito hong meron din hong mga coup attempts, no, kay Senate President Tito Soto. Ayan ho yung titingnan natin sa susunod na linggo. Kaya manood ho tayo ng balita. At syempre mahalaga ho ito ha, kasi ho itong impeachment, ito ho ay accountability ho ng mga public officers. Hindi lamang ho si Vice President Sara Duterte, lahat ho na impeachable officers na dumadaan sa impeachment ay ito ho ay sinusubok ho kung meron ho bang accountability issues and ho meron ho ba silang impeachable offenses na talaga naman naganap. So ito lang ho kasi yung way para ho matanggal ho sila sa pwesto, itong mga impeachable officers. Kaya ho ito ho ay sagrado. So tingnan ho natin ito. At sana ho yung mga congressman ho natin, bumoto ho kayo dito, no, base ho sa ebidensya na naipresenta. At all the way dun sa Senado, bumoto ho kayo gamit ang inyong konsensya at yung ebidensya nga ho na ipresenta ho sa inyo. And ho, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jobel Lustre, at syempre si Ms. Tess Ramirez, nandito din ho. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. PNP Police Regional Office 5 nag-inspeksyon ng Disaster Response Forces dahil sa banta ng Tropical Storm Hagupit at aktibidad ng Bulkang Mayon. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Happy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ng full-scale showdown inspection ng PNP Police Regional Office 5 ngayong May 9 sa Cap Brigadier General Simeon Ola de Gaspi City bilang pag-aanda sa posibleng epekto ng Tropical Storm Hagupit at patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Pinangunahan ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director ng Police Regional Office 5, ang inspeksyon sa disaster response personnel, rescue equipment, communication devices at mobile assets ng ahensya upang matiyak ang kahandaan ng mga ito sa oras ng emergency at kalamidad. Kabilang sa sinuri ang mga miyembro ng Kasarog DEAR o Disaster Emergency Assistance Response at care teams na nakahandang rumisponde sa rescue, evacuation, relief at public safety operations. Dumaan din sa assessment ang rescue trucks, patrol vehicles, ambulansya, rubber boats, generators, medical kits, rescue gear at iba pang life-saving equipment upang masiguro ang mabilis na deployment sa oras ng sakuna. Nakapreposisyon na rin ang Police Regional Office 5 sa mga response assets, pagkain, gamot, rescue supplies at fuel para sa mga strategic at disaster prone area sa buong rehiyon. Inatasan din ang mga police stations at operational units na bantayang mabuti ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha, landslide, storm surge at lahar flow, habang nakataas naman sa heightened alert status ang quick response teams at disaster monitoring units. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang Police Regional Office 5 sa mga LGU, OCD, AFP, BFP, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya para sa mas maayos na pagpapatupad ng contingency plans at evacuation procedures sa ilalim ng programang Bicol Shield. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Sa iba pang balita, Philippine National Police, suportado ang reforma para sa mas maayos na serbisyo publiko. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ibinalo ng Philippine National Police ang kahalagahan ng patuloy na pagpapabuti sa serbisyo publiko at pananagutan sa mga ahensya ng gobyerno. Kasunod ito nang inilabas sa ulat ng Anti-Red Tape Authority na nagsusulong ng mas epesyente at transparent na sistema sa pamahalaan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., magsisilbi itong oportunidad upang higit pang mapalakas ang kanilang mga reforma sa hanay ng pulisya, kabilang dito ang pagpapahusay sa frontline services pagpapabilis ng proseso at mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Binigyang diin din ni General Natates ang kahalagahan ng feedback mechanism upang matulungan ang mga ahensya na mapahusay pa ang kanilang serbisyo. Samantala, tiniyak ng PNP chief na patuloy na susuportahan ng PNP ang good governance, transparency at people-centered public service. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Heat index sa lungsod ng Maynila posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Publiko binalaan sa matinding init. Nagbabalita si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department sa inaasahang matinding init ngayong araw, Mayo 9, matapos maitala na maaring pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa lungsod mamayang hapon. Batay sa inilabas na heat index forecast mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali, ay inaasahang nasa 34 hanggang 40 degrees Celsius ang init. Pagsapit naman ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon, tataas ito sa 41 hanggang 43 degrees Celsius na nasa ilalim ng danger category. Dahil dito, pinapayo ng publiko na iwasan ang mabibigat na physical aktibidad, lalo na ang mga matatagal na nakabilad sa araw dahil maaari ito magdulot ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Pinayuhan din ang publiko na uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig kada araw, magsuot na mapuputi at maluluwag na damit, umiwas sa direktang sikat ng araw at magpahinga kada 30 minuto upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto at panatilihing subaybayan ang mga susunod na weather update. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang balita, Benteng Bigas Meron na program, pinalawig pa sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito ang ulat ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinalawig pa ng Department of Agriculture ang Benteng Bigas Meron na program ng pamahalaan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid na ahensya, makapagbibigay sila ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Kadiwa at government accredited sites. Ang mga lugar na pagbebentahan ng murang bigas ay ang Calapan City, Pinamalayan, Rojas, Victoria at Bungabong na makapagpapalawak pa ng access sa affordable rice. Nilalagay ng programa na matulungan ng mga mamimili na makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pagkain at layon din ng programang ito na maabot ang 60 milyong mga Pilipino bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Binueltahan ni Mamayang Liberal Party List o ML Party List Representative Leila De Lima ang mga naging pahayag ni Senador Ping Lacson kaugnay ng posibilidad na hindi pag-convene ng Senado bilang impeachment court oras na maiakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Ani De Lima nakasaad sa institusyon o sa konstitusyon na forthwith dapat ang pag-convene ng Senado at wala silang anumang pagpipilian. Hindi rin ito isang discretion na kailangan pang pagbotohan ng Senado.
7: The language of the Constitution says shall. Hindi ito may. Hindi sinabi ng Senate. The Senate may convene as an impeachment court once the Articles of Impeachment is transmitted. So, hindi po ako nag-agree sa kanyang paniniwala na nasa Senado ang kapangyarihan o yung prerogative whether or not to convene as an impeachment. They have no choice but to convene once the process is set in motion.
2: Yan ang pahayag ni ML Party List Representative Leila De Lima. Sa kabilang dako, umapela naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor sa mga kapwa mamabatas na panatilihin ang absolute decorum pagdating sa gaganaping botohan kaugnay pa rin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ani Defensor, hindi naman pipigilan ang mga manifestasyon ng House members na dapat ani ay nasa limitadong oras lamang.
8: We expect the members of the House to exercise absolute decorum pagdating sa impeachment deliberations na ito. It is a solemn exercise of our constitutional duty. Hindi dapat tayo magkagulo dito dahil tapos na ang mga deliberations. All the evidence has been presented and all that's left is for us to vote on it.
2: Yan ang pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kumakalat na video na umano ay nagpapakita kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na namimigay ng pera sa ilang individual. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, isinasagawa na ang fact-finding investigation upang matukoy kung kailan nangyari ang insidente at kung si Leviste ba ay kandidato na noong panahong iyon. Sa panig ni Leviste, tinanggi niyang may kinalaman ito sa panahon ng halalan at iginit na nangyari ang pamimigay ng pera noong Pasko at mula umano sa kanyang sariling bulsa. Inakusahan din niya si Executive Secretary Ralph Recto na binanggit niya na umano'y nagpapakalat ng naturang video sa social media, bagay na hindi pa kinukumpirma ng kampo nito. Ayon kay Leviste, hindi dapat agad husgahan ang kanyang pagbibigay ng tulong, lalo na kung hindi panahon ng eleksyon at hindi sako ng kanyang distrito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
10: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat, President.
15: Salamat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
9: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
16: Sa wakas ng pagpapa, tinig ng kababaihan, tanong na
15: Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
17: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako si Shika Sandigan. Welcome po sa ating programang
15: Tinig ng Kababaihan. Happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM. Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app kung saan live na live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes alauna hanggang alas 2 ng hapon.
17: At happy TNK viewing din sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
15: Shout out din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa ating replay no sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. Tuwing Sabado po 'yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
17: At sa mga ka-TNK naman natin na nasa TV, maaari rin po ninyong panoorin ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating replay.
15: At available din ang ating past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at PCW Digital God Library na makikita po ninyo sa inyong mga screen para sa mga nanonood sa atin.
17: Speaking of our past episode, nabanggit nga nitong nakarang episode ng TNK ano, kung saan tinalakay natin ang tungkol sa cervical cancer na ang buwan ng Mayo ay Women's Health Month at Cervical Cancer Awareness Month. Kaya looking forward po ako sa mga magiging topic pa natin ngayong buwan.
15: Tama ka, Shika, no? Mahalaga talaga ang usaping women's health. Dahil ito nga po ang puhunan na nating mga kababaihan, no? Para magampanan ang iba't iba nating rules, sa tahanan man yan o sa lipunan.
17: I agree, Miss Honey. Marami talaga tayong role tayo mga babae na nakadalasan ay parang hindi masyadong na-appreciate kasi ginagawa na natin ng may kusang loob. Na kahit na sana ay pwede namang maging shared responsibilities lalo na po sa loob ng tahanan.
15: Totoo yan, Shika, no? And I'm sure marami sa mga ka-TNK natin ang makakarelate dyan. Lalo na ngayong ating mga nanay, no? And speaking of nanay, kukunin na rin natin ang pagkakataon pong ito para bumati ng Happy Mother's Day sa mga ka-TNK nating nanay, mama, mommy, momshi, inay o kung ano pang man po ang tawag sa inyo ng inyong mga anak. Sabi nga po nila, ang love ng mga nanay ay di matatawa. Lalo na yung mga sacrifices nila no para sa kanilang mga pamilya. Pero paano naman kaya, Shika at mga ka-TNK, kung ang love na ito ay nagiging overwork na dahil walang katuwang si nanay sa mga gawaing bahay?
17: O paano naman po kung hindi ka naman ina pero ginagampanan mo na yung mga tungkulin ng isang ina at ikaw pa yung inaasahan din na gumawa ng mga gawaing bahay ng inyong pamilya. So shout out din po sa mga ate at kuya ng tahanan, mga tita at tito at even yung mga lola at lola na supposedly ay graduate na sila sa mga ganitong gawain.
15: Naku, Shika, mahaba. Mahaba-habang talakayan ito, no? And siguradong marami talagang makaka-relate sa topic natin dahil ang episode natin ngayon ay pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work.
17: Pero Miss Ani, bago po natin himay-himayin kung ano nga ba itong unpaid care work, dumako po tayo sa ating featured God work.
14: God work na good work, i-flex na yan. Sa Future God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
17: Mga ka-TNK, good news po para sa mga kababaihan sa labor sector. Inaprubahan na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 7704 na naglalayong paigtingin ng proteksyon ng mga kababaihan laban sa diskriminasyon sa trabaho. Hindi napapayagan ang mas mababang pasahod sa babae kung kapareho lang naman ang bigat ng trabaho niya sa lalaki. Bawal rin ang bias o favoritism pagdating sa promotion, mga assignment at mga benepisyo. Ayon kay Representative Sandro Marcos, isa sa mga may akda ng bill, minsan daw ay hidden ang diskriminasyon sa anyo ng mas maliit na sahod o kaya ay hindi pagbibigay ng tamang promotion. Pero dahil sa panukalang ito, mas magiging patas na ang laban para sa ating lahat. Good news talaga ito para sa lahat ng mga Filipina workers. Patunay ito na ang inyong galing ay dapat kilalanin at ang inyong karapatan ay dapat protektahan. Dahil kapag patas ang trato sa mga babae sa trabaho, buong ekonomiya at buong bansa ay aasenso.
15: Good job po sa ating mga mambabata sa kanilang God work. Looking forward din tayo, no, Shika and mga ka-TNK, na maisabatas ang panukalang yan. At hopefully, pati yung mga sinusulong natin sa PCW, no, na Women's Priority Legislative Agenda. Ngayon naman, mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
14: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan mo sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
17: Dahil pag-uusapan natin ang unpaid care work, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK. Ano yung isang gawaing bahay na ginagawa mo pero feeling mo invisible o hindi napapansin ng pamilya mo? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, PCW Official Viber Channel at sa ating Godvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment din ng inyong mga insights. Pwede rin kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo may say.
15: Yan, lahat tayo may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba yung tinatawag na unpaid care work, may mga kasama tayo mula mismo sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Sino po kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
14: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work, kasama po natin live via Zoom ang Senior GAD Specialist mula sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, i-welcome po natin si Ms. May Angelica Saludes. Happy TNK Day po, Ms. May!
2: Happy TNK Day! Good afternoon, everyone! Good afternoon, Ms. Honey and Ms. Chica. And good afternoon sa lahat mga care providers natin and all the mothers. Happy Mother's Day!
3: Ayan. Welcome, May, sa Tinig ng Kababaihan. At syempre, Happy Mother's Day din sa iyo, no? Ayan. Yeah. Ngayong araw nga, May, pag-uusapan natin ang isang uri ng trabaho na mahalaga, ngunit madalas nga ay hindi napapansin, ano? Yung tinatawag na unpaid care work. Ayan. Bilang panimula, ano nga ba yung unpaid care work? At ano yung mga practical examples na lang para mas makarelate yung ating mga ka-TNK?
2: Okay, sige. So, napaka lawak ng ating unpaid care work, ano, pag tinutukoy natin yan. Kasi ito po ay lahat. So, basically, lahat ng mga pang-araw-araw na gawain natin na sumusuporta at sinisiguradong mapadali o mapabilis ang mga gawain o ang mga ibang functions ng ibang members ng ating pamilya. So, ang mga halimbawa nito, pwede ito yung mga gawaing bahay o yung houseworks na tinatawag natin tulad ng pagluluto o paghahanda ng pagkain, paglalaba, and even yung pagbabudget po. So, finances ng ating pamilya. Importante po ito dahil itong gawaing ito ay sinisigurado na smooth ang function ng bawat members ng ating family. Another example of unpaid care work ay para sa personal care. So ito naman na yung madalas natin o ito yung usual natin na naririnig. Kasi ito yung direktang pag-aalaga o pag-aasikaso sa mga bata, nakakatanda, or even yung mga members ng family natin na may sakit o may kapansanan. And most of the unpaid care work ay ginagawa po yan ng mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Chika.
1: Ayan. Bakit nga ba kadalasan po na kababaihan ang gumagawa ng ganitong uri ng trabaho? May kinalaman po ba ito sa kultura o nakasanayan nating gender roles?
2: Ayan. Ang unpaid care work po

0: natutunan unconsciously dahil sa pag-o-observe natin sa mga ginagawa sa loob ng bahay at sa ating community. So, ang mga nakaka-apekto dito, syempre, yung tinatawag natin ng mga gender or social institutions. So, halimbawa nito, yung pamilya. Okay? And then, we have the media. Mm-hmm. And then, pagpasok natin sa school, may mga itinuturo din sa atin ng mga gawain. At minsan, ito ay nababox. Ito ay gawain ng batang babae. Ito ay gawain ng batang lalaki. And even our state. Ang mismong estado po natin through doon sa mga ini-enact natin at saka yung mga ini-implement natin na mga batas ay nagdidikta po at binubuo o ini-institutionalize itong gender norm natin na ito o yung pagpo-provide o pagbibigay ng traditional gender roles sa mga babae at lalaki. And basically, pag sinabi natin na unpaid care work, ang unang ituturo ng ating society ay mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Ayan, ngayon naman May, pag-usapan natin kasi sabi mo, mga kababaihan yung kadalasang natuturo pag unpaid care. Ano naman yung epekto nito sa kabuhayan at career or even yung mga oportunidad para sa mga kababaihan?
0: Ayan. So una, maaaring masayang yung pagkakataon ng mga babae na makasama sa tinatawag natin na mga marketable capacity development activities. Mm-hmm. So kadalasan, ang marketable capacity development activities, dapat itong mangyari sa age 20 to 40 years old. However, itong panahon din na ito, ito yung panahon kung saan ang mga kababaihan ay gumagawa ng mga unpaid care works natin. So, malaking epekto nito dun sa paghahanda sa kanilang career. Another one, pwede rin nating tingnan ito doon sa paggamit nila ng oras. So, alam naman natin na ang oras, pag ginamit na yan, hindi na yan maibabalik. So, ito yung tinatawag natin na finite resource. So, kapag ginamit na ito ng mga kababaihan sa unpaid care work, madalas, yung potential opportunities natin para sa mga market activities or market-related activities as well as other desirable investments natin ay nawawala. And syempre, panghuli na epekto nito, yung effect dun sa self-care natin. So, nalilimitahan yung oportunidad ng mga kababaihan na alagaan ang sarili nila o yung self-care na tinatawag as well as the political engagement. And basically, 1960s pa lang talagang itong mga findings na ito, itong negative effects ng unpaid care work sa mga kababaihan, sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng kababaihan ay pinag-aaralan na.
2: Yan, nabanggit nyo nga po ay lahat ng aspeto ng buhay ng kababaihan ay pinag-aaralan na po, no? So, base po ba sa mga pag-aaral, masasabi po ba na ang unpaid care work ay isang anyo ng gender inequality? Bakit po kaya?
0: Okay, it's a big yes.
1: So, big yes all talaga. Caps.
0: All caps, YES, yan. So, una, idugtong ko na lang dun sa huling statement ko kanina, no? So, self-care, pahinga, relaxation is one of the basic human rights. So, paano naman natin masusustain ang lahat ng mga klase ng trabaho na gagawin natin kung unti-unti yung katawan natin ay sumusuko na, di ba? However, pagdating po sa unpaid care work, ang unang nasasakripisyo ay yung oras natin para sa sarili natin. So, modern o yung mga current initiatives natin, binibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na pumasok sa o ma-involve sa economic activities, pero hindi po natin inaatasan ang mga kalalakihan, ibang miyembro ng ating komunidad, and of course, the whole community, the state itself, na makihati sa lahat ng mga care works o sa mga posibleng magawa na care works. So, ang ending, ang self-care ay apektado. So, idagdag natin dito, ayon pa sa mga pag-aaral since 2003, ang care work ay pinagdidesisyonan sa loob ng pamilya. Kaya nga nakakarinig tayo minsan na sinasabi natin na choice naman kasi niya yan eh. So, pinili niya yan. So, dapat niyang gawin, obligasyon niyang gawin. However, hindi natin nakikita na doon sa mga options o sa pagbibigay natin ng mga options or choices, hindi natin ipinapakita o hindi natin nakikita ang implikasyon nito sa human capital accumulation at labor market outcomes. Kumbaga, ang nagiging basihan ng choices na tinatawag na ito ay yung pangayon lang. Hindi natin iniisip yung future ng isang individual. And lastly, ang care work ay maaaring magdulot ng market work interruption.

0: So ito ay nakakaapekto sa posisyon o estado ng mga kababaihan sa formal labor market. So ang employers, pwede nilang isipin na yung intermittent working ay senyales na anytime, sooner or later, lalabas na ng workforce ang isang babae. And it affects promotions, investment sa human capital. So ang nangyayari, tenga ang babae sa mga mabababang posisyon.
1: Ayun. Nabanggit mo nga, Miss May, no, na yung oras ay finite resource siya. Pag nagamit na, hindi na pwedeng ibalik. And ito rin yung, kumbaga, pare-pareho tayo nito eh. Kahit lalaki, babae ka, mayaman, mahirap. Meron lang tayong 24 oras sa isang araw, di ba? Pero ano nga po ba yung sinasabi ng data kung meron po tayo tungkol sa oras na ginugugol ng kababaihan, no? Sa unpaid care work kumpara dun sa mga male members of the family, for example. Gaano kalaki yung agwat nito at ano po yung implication nito sa ating economy?
0: Ayan. So, ayon po sa, ito yung medyo comprehensive na study na ginawa, ano? So, ayon sa 2021 National Household Care Survey, so halos doble ang oras na ginugugol ng mga kababaihan sa care work kung ikukumpara ito sa mga kalalakihan. So, una na lang, halimbawa, dun sa mga primary care works na tinatawag natin, ay talagang tutok lang sa care work as our primary activity, ang lalaki ay mayroong 3.48 hours lang. Okay, yun po yung ginugugol nila. While ang mga kababaihan, this is 6.75 hours. So, halos dumoble po siya. Okay? In terms naman po sa multitasking care, okay, o yung nagkakasabay-sabay na mga care activities, ang mga kalalakihan po ay gumugugol ng 3.78 hours at ang mga kababaihan naman ay 6.62 hours. So, medyo talagang doon pa lang makikita na natin, no, dumodoble siya. So, idagdag ko lang dito, ano, this is a very focused na study na, na ginawa. So, this is an initiative of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, sa pamamagitan po ng kanilang Basil Project. So, napag-alaman nila na sa kanilang pag-conduct nung 24-hour activity profiling sa kanilang mga inland fisher folks, okay, lumalabas po na ang mga kalalakihan na fisher folk natin ay gumugugol ng around 1.5 hours o only 5% of their 24 hours para sa mga care works, care-related works. Habang ang mga kababaihan naman ay nasa 11.04 hours, or this is about 46% of their 24 hours. So, kung susumahin talaga natin, medyo may lugi sa part na ito. So, pagtitingnan naman natin in a bigger context, ano, so, ayon sa mga estimates, okay, particularly the Oxfam, if we assign monetary value sa care work na sa pagitan ng around 10 to 35 39% ng ating gross domestic product. Okay? In some studies, women's unpaid care work is worth at least 2 trillion pesos. Or this is roughly around 20% of the country's GDP. So yan po yung posibleng nawawala. Okay? O kaya ay na-undervalue natin kapag po hindi natin nakikita ang halaga ng unpaid care work. So, improvement in the economy, pwede nating makita ito if we recognize care work as a real work.
2: Ayan. Ayan. Nako, maraming salamat po, Miss May. Napakalaking bagay pala talaga ng unpaid care work, no? Salamat po sa inyong mga binahagi. Pero, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung paano naapektuhan ng mga crisis gaya ng pandemic ang unpaid care work sa tahanan. Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagat sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Batiin lang natin, Chika, yung mga nakatutok sa ating live stream. Hello po kay Sean Kyle Flores ng Pampanga, kay Ma'am Noraisa Abdullah. Nako, layo nito, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, taga Barm si Ma'am. Hello rin po kay Ramil Santos, Nelia Soriano, Galadis Galiano, kay si Ma'am Mirna Harillas, yan, watching din sa atin. Si Kel, si Romel Livid, si Reyes Sec AJ. Parang baligtad yung pangalan niya, no? Kay Ma'am Presi Limpiada, si Cheryl Diocareza, si Ma'am Ami Timbal, at Rowena Sombicio Cabrillos. Andito rin po sa ating live stream si Angeline Cavalida, Rodora Blanca Flor. Mula po siya sa NFA Central Mindanao. Wow, nakakaabot tayo sa Mindanao, di ba? Yan, hello rin po kay Ma'am Prosy Dumlao at JC Conti. Ayan po, para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Miss May Angel Angelica Saludes, Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division.
4: Ayan, good afternoon po. Welcome back po, Miss May. Pinapatuloy po na sa ating naging usapan kanina, paano nga po ba naapektuhan naman ng mga krisis tulad ng COVID-19 pandemic at ngayon itong oil crisis, no, ang sitwasyon ng unpaid care work sa mga tahanan?
5: Ayan. So currently, may mga studies pa lang tayo on the effect of the energy crisis, ano, but during the pandemic, so the 2021 NHCS report, yun pa rin ating National Household Care Survey report, pinapakita nito na doubled. Kung ang work ng mga unpaid care work ng mga kababaihan ay doble na ng unpaid care work ng mga kalalakihan, dumoble pa po itong lalo during the pandemic. So in the UN Women's Rapid Assessment Survey also on the consequences of COVID-19 in the Asia and the Pacific in 2020, lumalabas na 19% of Filipino women increased their time allocation for adding at least 3 unpaid care work. So nadadagdagan po ang unpaid care work kapag po may mga crisis na ganito. So this is 3% higher than their male counterparts. So basically, during the pandemic and even during our crisis ngayon, the energy crisis ngayon, women with caring responsibilities are under particular pressure. So women disproportionately shoulder caring for the children, the elderly, and the sick, making their days longer, rest shorter, and stress higher. So isa po yun, yun po ang epekto ng pandemic and other crisis sa ating mga kababaihan pagdating sa unpaid care work.
3: Ayun, kasi ka naman, ano, halimbawa, yun pa lang, pag nag-online yung pag-aaral ng mga bata,
5: yeah.
3: So ang magbabantay dun sa bahay ay si nanay usually.
5: At magtuturo.
3: Oo. So ayan. Naku. Problema talaga to, no?
4: Tapos may mga iba pang gawaing bahay on the side.
3: Kasi sabi niya kanina, parang roughly, more than 6 hours na ngayong ginugugol normally, tas nadoble pa nung pandemic. Eh di, mahigit kalahati na nung 24 oras, yes, nung babae ay nasa unpaid care work. So, paano pa yung tulog niya, tsaka yung ibang gawain niya, no? Ayan, yes. Kung may productive work pa siya, so ito yung tinatawag na double o multiple na burden sa kababaihan, ano?
5: Sinasabi natin, ang babaeng walang pahinga.
3: Oo, literal, na wala ng oras para magpahinga at matulog. Ayan, ayan, bumati rin sa atin. Magandang hapon daw sa lahat, si Dr. Macario Husayan. Parang kilala ko yun. Hello, Sir Mac.
5: Parang bossing namin yun.
3: Oo nga. Binabantayan kami. Ayan. Ayan, sa kasalukuyan, ano naman po ba yung meron tayong batas or mga policies dito sa Pilipinas na tumutugon o kumikilala sa ganitong uri ng trabaho?
5: Okay, ayan po. Currently, ang meron lang po tayo na medyo comprehensive pa po, ano? So we only have the Republic Act 9710 or the Magna Carta of Women as our legal tool that recognizes care work as real work and addresses the negative effect of such to women. However po, may mga attempts na rin tayo sa ating Congress para po ipasa yung bill para po ma-address natin ang burden brought about by the unpaid care work. So some of them, ito po ay sinulat, halimbawa, in-author ni Representative Alfred de los Santos in 2022 at pinangalanan po niya ang kanyang bill na ito na Homemakers Compensation Act. Yan. Okay. So basically, providing monetary value or nagbibigay ng monetary value doon sa ginagawa ng ating mga homemakers. Another is nanggaling po authored by Honorable Antonio B. Legarda Jr. So ito po ay noong 2025 at ang kanya pong bill ay Unpaid Care Workers Equity and Empowerment Act. So basically, pinoprovide na nito ng iba't ibang strategies or interventions para po ma-address natin ang unpaid care work natin. So, halimbawa, dito lumalabas yung care infrastructures. Ayan. So, yun po. Another bill na pwede nating tingnan sa ngayon na medyo ito yung future o ito yung ipag-asa natin is from Representative Nathaniel Odocado. So ito naman yung Nanay ng Tahanan Act. And of course, we have many more bills. Tinatry na talaga natin na i-address ang unpaid care work at ang effects nito through, of course, some of the efforts of Honorable Maria Renee Ann Matibag. Okay? Mm-hmm. But for the PCW, we have the Philippine Care Economy Framework. So, we are developing it para po mas comprehensive yung pagtingin natin sa unpaid care work. And of course, yun pong currently the SCD is also working on a bill on a comprehensive bill addressing the care economy or putting together yung mga strategies na successful na or best practices globally, locally, and even in national level natin, so para mailagay into a comprehensive bill at pwede itong tawagin na bill on care economy.
4: Okay. Bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, no, ano pa po kaya yung mga policy gaps or even need for programs and services naman po na patuloy na isinusulong?
5: Okay. So, this is based on the assessment po ng SCD again on the cases ng 34 natin ng mga local government units na meron pong mga care ordinances. Mm-hmm. So, lumalabas dito na ang mga policymakers and program developers natin kailangang tingnan. Una, valuing care work and its providers through formally recognizing care work. So, both paid and unpaid as a vital component of the economy and community well-being. So, sa paanong paraan po? Kailangan pong i-differentiate ang paid care work from unpaid care work because both of them ay nangangailangan ng separate policy measures. Magkaiba po kasi ang policy measures na dapat gawin for them. Another is the inclusion of care stakeholders in decision makings at all levels ng development, programming, planning, and policy making. Minimizing the burden of care work through the establishment of community-based care infrastructures and services. Very important po yun na makita natin na o nga, no, parang hindi pa available ang mga care infrastructures or kung available man, hindi pa sila accessible fully sa ating mga care providers. Sharing care responsibilities is also one through education and creation of family-friendly workplace policies. So, very important po yun na kailangan nating magawa. Still, policy gap and programming gap pa rin po siya kasi hindi pa po ganun ka-establish ang mga strategies natin on this.
3: Mm-hmm. Ayan, May. On the practical side naman, kasi nasabi mo, yung policy level to, medyo mga institutions, yes, yung mga ano, and mga ano natin, no, matataas na opisyal yung dapat umaksyon. But dito naman tayo sa practical side. Yung doable para sa level ng ating mga households o mga tahanan. Ano nga ba yung pwede nilang gawin, lalo na ng ating mga ka-TN, kay upang maging mas patas, no, yung hatian ng gawaing bahay at caregiving responsibilities?
5: Ayan. Okay? Number one na kailangan natin gawin sa household level is to challenge the traditional way of assigning roles. Okay? Mm-hmm. Number one yan. At dapat nating isipin na ang next generation ang mas strategic na gagawa nito. So, halimbawa, hayaan natin yung mga batang babae, babae o lalaki ay gumawa ng mga gawaing bahay na gusto nila. Pag sila yung nagkusa, hayaan natin sila. Hindi yung pagbabawalan natin at sasabihin natin na, oh, hindi pang sayo yan, pang lalaki yan, o pang babae yan. So, number one. Kasi ang unang nakikita ng mga gawain, yung gawaing bahay. So, basically, kapag nakikishare na yung batang lalaki, hayaan natin sila na gawin yun. Kasi that's their part. Sa umpisa pa lang, sa kabataan pa lang, kailangan na nating umpisahan yon. Number two, syempre may mga occasions tayo, tulad ngayon, Mother's Day, o kaya naman if may mga birthdays, mga ganyan. So let us gawin natin na normal yung pagbibigay ng gifts na related possible sa care work. Pero ibibigay natin ito sa mga batang babae, sa mga batang lalaki. Okay, walang sex yung mga gifts na ibibigay natin. O hindi nakabase sa sex nila yung mga gifts na ibibigay natin. Okay? Another is to verbally encourage. Importante kasi ang kabataan ngayon, mas yung mga unang naririnig nila, yung pinaka ginagamit na nila. Minsan hindi na yan nagbabasa ng books. Bihira yung mga kabataan. Pero kung ano po yung nanggagaling sa mga influential na tao sa buhay nila, yun po yung importante. So, verbally encourage male and female natin or mga kabataan to do household works, to share the burden of care work sa pag-aalaga halimbawa ng kanilang mga lolo't lola na may edad na, sa mga kasama sa bahay na may sakit. So, let us encourage them. And of course, let us always expose them sa mga care works. Okay? So, sa batang edad pa lang, kailangan na natin pong maituro sa kanila. So, di ba nga, tinatawag natin na sinasabi natin na sila ang pag-asa ng ating bayan. So, dapat umpisahan nila yan sa kanilang mga tahanan.
3: Parang gusto ko yung sinabi ni Miss May, no? Parang yung mga regalo natin. May minsan kasi pagka Mother's Day, re-regalo kay nanay, bagong rice cooker, ganun, bagong washing machine. Pwede rin natin yung regalo yan kay tatay, no? Pag Father's Day, para si tatay, yes, pwede i-shoot na lang yung ano, yung labahin sa washing machine.
4: Oo nga po. Speaking of rice cooker, di ba, yung halimbawa yan, pagsasaing, hindi lang naman, di ba, yung mga anak na batang babae ang tinuturuan yan. Maski dapat, kahit mga batang lalaki, marunong din sila, yes, nun kasi actually...
3: Kakain din sila ng kanin.
4: Actually, yes. Dapat marunong sila ng mga basic na mga skills, oo, no, sa life.
3: Dapat tingnan natin ito as ano, eh, no? Life skills yan eh. Na paano kasi, yes, pagka yung anak ninyo na lang na lalaki yung naiwan sa bahay, mag-isa siya, hindi na siya makakakain kasi hindi siya naturuan, di ba?
5: Yes, ayan. Ako, tama yan.
3: Okay, salamat Mino sa inyong ibinahagi. Ngayon naman, balikan natin yung ano bang say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa nila pero feeling nila invisible o hindi masyadong napapansin ng kanilang mga pamilya, no? Ito po yung say ni Mike Alvin, yung pag-unplug daw niya ng appliances o electronic devices kahit naka-standby lang at pag-turn off ng ilaw kung maliwanag naman kapag araw. Akala mo wala, pero malaki ang phantom load sa bill ng kuryente. Parang napapanahon to, ha. Simpleng habit daw, pero malaking tipid.
4: Say naman ni Teddy Bernal, ang ginagawa ko na invisible sa bahay ay ang pag-aayos ng mga sapatos namin sa shurak. Mm-hmm. Lahat po kasi kami ay pumapasok sa school at trabaho at pagdating ng bahay ay mga pagod na. Yung simpleng pag-organize po ng ang tulong ko na sa kanila.
3: Yan. Say naman po ni Sean Kyle Flores, ang gawaing bahay na madalas hindi napapansin ay ang walang sawang pag-alaga at sakripisyo ng mga nanay o kababaihan para sa pamilya. Kahit pagod at may pinagdaraanan sila, patuloy pa rin silang nagmamahal at nag-aasikaso. Sana mas mapahalagahan at maunawaan natin ang kanilang hirap, lalo na sa mga panahong sila ay pagod at malungkot.
4: Ako, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. So, ano naman po yung masasabi nyo dito, Miss May, sa say ng ating mga ka-TNK?
5: Ayan, so number one doon sa electric bill, ano, mahirap talaga, isa yan sa mga problema ng mga ina.
3: Affected yung budget natin, eh, no?
5: Yes, so, sa finances po yan. So number one, natulong natin sa kanila para naman hindi sila mahirapan sa pagbabudget natin. So basically, ano, parang akala natin pang crisis lang ngayon yung ina-address niya, but indirectly, pwede rin niyang i-address yung unpaid care work ng ating mga ina. And of course, yung mga simpleng bagay, tama po yan, ano, tulungan natin yung kadalasan na itinuturo natin sa paglilinis ng bahay. So, yung sapatos natin, tayo nang magtabi, yung pinagkainan natin, kung halimbawa hindi tayo nakasabay sa pagkain ng pamilya, tayo nang maghugas, huwag na nating itambak sa lababo at antayin ang kung sino man ang assigned dun sa role na yon. So, mapalalaki o mapababae, kaya pong gawin yan. Actually, yung anak ko, natutuwa ako kasi talagang pagka nag-prepare kami ng food, kasama siya. So, isa yan sa
3: boy, ang anak mo, di ba?
5: Yes, lalaki po ang anak ko. So, basically, tinuturuan ko siya kung paano, anong gagawin sa bahay. Kasi, ilan lang kami dito sa bahay. So, kailangan niya talagang gumawa sooner or later. So, dapat alam niya, exposed po siya sa lahat ng mga gawaing bahay. Alam niya na maghawak ng walis.
3: O, di ba? So, yan, may humabol pa sa ating ano, no, sa ating chat. Sabi po ni Sir Mac Husayan, pag-ayos daw ng higaan pagkagising at paghugas ng mga gamit after kumain. O nga naman. Ikaw naman kumain doon tsaka natulog. Ayan. Okay. Salamat, you know, sa binahagi mo and sa insights mula doon sa say ng ating mga ka-TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ano nga ba yung message ni Miss May para sa ating mga ka-TNK, lalo na sa ating mga nanay. Ayan, manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan.
6: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: May nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss May Angelica Saludes. Pero bago po yan, batiin po natin yung mga humabol po na nanonood po sa ating live. Binabati po namin si Ma'am Ida Page at saka si Rogie Pial at si Ma'am Lorena Yunke. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. At ayun po, bilang panghuli ngayong papalapit na rin po yung Mother's Day, ano? Ano po yung mensahe ninyo sa mga nanay at caregivers na pakiramdam nila ay hindi po napapansin o napapahalagahan yung kanilang mga sakripisyo?
2: Ayan, so syempre, don't wait for the others to recognize and applaud you, okay? Mm-hmm. Una mo kung kakampi ang sarili mo. So you need to tap yourself, as in T-A-P. Mm-hmm. So T, treat yourself with the best things that you think can comfort you. Unahin mo naman ang sarili mo. Itrato mo ng maayos at ibigay mo kung ano yung sa tingin mo makaka-comfort sa'yo, sa sarili mo. Okay? A, allot time for your self-development. Learn new skills. Okay? Divert natin ang ating pagod. Gawin natin mas makabuluhan para sa sarili natin. And P, we need to learn how to pause. Your body needs rest. Okay, so everyone, for the care providers and the mothers na feeling ninyo hindi kayo napapansin, tap yourself. Always remember, if they cannot give you the recognition na at yung worth na dapat ibinibigay sa'yo, kayaan mo sila. Ang kakampi mo ay ang sarili mo. So you're me, myself, and I. Lagi po nating tatandaan yan.
3: Yan. Kailangan magkaroon, aralin natin, self-love, diba?
1: Self-love.
3: Yan. Maraming salamat, Miss May Angelica Saludes. Siya po ay Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kasamahan dyan sa PCW SCD, lalo na po kina Jean Coral at Phyllis Bracero. Ayan yung mga kinulit natin para sa guesting na ito. Hello rin po kina Sir Ma, kay Beth na nasa scholarship. Yan. Kay Neil, Kate, Gwen, City, Sarah, Rose, and Rian.
1: At para naman po sa ating bulletin board, extended hanggang May 31, 2026 ang nominasyon para sa Philippine Resilience Awards. May dalawang paraan para sumali, self-nomination at third-party nomination. Sa self-nomination, maaaring magsumite ang isang individual ng kanyang aplikasyon sa alinman sa women at youth category. Sa third-party nomination naman, maaaring magmungkahi ang isang organisasyon o individual ng ibang tao. Basta't hindi ka anak hanggang ika-apat na intas ng consanguinity. Kilalanin ng mga kababaihan o kabataang leader sa inyong komunidad. Kung sila naman po ay karapat-dapat, huwag mag-atubiling inominate sila sa Philippine Resilience Awards. Para sa karagdagang detalye at iba pang requirements, manatiling nakaantabay sa social media accounts ng PRA.
3: Ayan. So, mag-nominate na po kayo basta hindi raw ka mag-anak. Ayan. Bago tayo magpaalam, ayan, may humabol pa. Nanonood din sa atin. Hello po, mga dating kawani ito ng Philippine Commission on Women. Hello po kay Rosemary Bestal at kay Joey Goles na nakatutok sa atin. At sa puntong ito, mga ka-TNK, nais na po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa pamumuno po yan, ang kanilang officer in charge, Sir Alan Alianige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla. Maraming salamat din po sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
3: Tandaan, ang pag-aalaga sa tahanan at sa pamilya ay hindi lamang obligasyon ng kababaihan. Ito po ay pundasyon ng ating lipunan na dapat bigyang halaga, kilalanin at paghatian. Kaya huwag nating hayaang manatiling invisible ang pagod at pagmamahal ng ating mga kababaihan. Sa halip, gawin nating layunin ang pagkakaroon ng mas patas at mas makatarungang hatian sa mga responsibilidad sa loob ng bawat tahanan. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi dapat nakakapagod kung tayo ay nagtutulungan at sumusuporta sa bawat isa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: At para sa ating lahat, naway maging simula ito ng mas malalim na pag-unawa na ang care work ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ng mga ina, kundi pati na rin ng mga ama, anak, kapatid, at ng buong komunidad. Kaya patuloy tayo makilahok sa mga usaping nagsusulong ng ating mga karapatan at kapakanan. Dahil ang bawat hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay ay tagumpay para sa bawat pamilyang Pilipino. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Misharan Enriquez, ako naman po si Chica Sandigan. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President. Okay,
7: salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 73.
4: Sa mainit na tanghali po sa inyong lahat, mga tagapakinig at nanonood mula Luzon, Visayas, Mindanao, alauna na na po ng hapon at kasama ninyo po muli ang inyong lingkod, Joe Torres po mula sa Presidential Task Force on Media Security at ito po ang ating programang Media Ngayon. Matindi talaga yung media. Kasing init ng panahon ngayon, itong summer, although umuulan na doon sa parting Mindanao yata dahil may bagyo. Ang programang ito po ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security. Kami po ay inyong napapanood sa live, sa Facebook pages ng PTFOMS at syempre sa Radyo Pilipinas maging sa ating mga YouTube channels. Sa ating programang ito, atin pong kinakapanayam ang mga representante ng iba't ibang media organizations, media outfits at mga ahensya sa bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. At alam niyo po, nitong mga nakalipas na araw, matindi po yung debate sa social media kung sino ba talaga yung journalist, sino yung hindi pagkatapos ng mga issues na lumutang ngayon tungkol doon sa mga social media content creators, yung mga press freedom issues. Tamang-tama po yan sa buwang ito kasi ang buwang ito ay Press Freedom Month. International observance noong May 3 po ay Press Freedom Day. At yun po ay napag-usapan nga po natin itong nakalipas na linggo, last week po, kung ano yung kalayaan sa pamamahayag. At kaya naman po, kung kayo po sa media ay may nais na i-report na panghaharas, pananakot o mga banta sa inyong buhay, maaari nyo pong bisitahin ang aming Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na ating i-flash dito sa ating screen doon sa mga nanonood. Ngayon din naman po, maaari nyo po kaming matawagan o makontak sa aming hotline 0965-031-0377. Ulitin po natin, 0965-031-0377. At nitong nakalipas na linggo nga po, Press Freedom Day noong May 3, ay nagkaroon po ng yung eleksyon, halalan doon sa National Press Club. Mamaya, makasama po natin ang bagong nahalal na Pangulo ng National Press Club, si Miss Mina Navarro. Mamaya-maya po makasama natin siya. At isang magandang balita din po ang ating natanggap nitong nakalipas na araw, nitong mga nakalipas na araw, ay liban po doon sa ibang mga ilang mga activities natin na ginawa, nagkaroon po ng pagtaas, pag-angat na naman po ng dalawang numbers sa ating ranking sa Press Freedom Index. Noong nakalipas na taon po, noong 2025, tayo po ay nasa 116th. So 116 out of 180 countries ang ranking ng Pilipinas sa press freedom. Ito po ay napakalaking pagtalon mula doon sa 134 noong previous year, noong 2024. So noong 134 tayo, pang 134, napakababa. So noong 2025 naman po ay na 116 na po tayo. At nitong taon na po na ito ay nasa 114 tayo. Sana kahit man lang umabot tayo sa mga 90, 80 plus sa mga susunod na taon. At itong mga nakalipas na araw din po, particular noong May 7, 2026, atin pong sinelyuhan ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng Presidential Task Force on Media Security at ng National Bureau of Investigation. Kasama natin dyan sa pamumuno ni NBI Director Melvin Matibag at ating ang ating MOA po with the NBI, isang pagpapatibay ng mas pinaigting na pagtutulungan sa investigasyon ng mga pag-atake, pagbabanta at pamamaslang laban sa mga kasamahan natin sa media sa buong bansa. Layunin ang ating nasabing kasunduan na higit pang palakasin ang ating coordination sa NBI, especially doon sa investigation at sharing ng mga datos o impormasyon at kasama na yung case build-up efforts natin. Gayon din ang pagsusulong ng maagap na hakbang upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at proteksyon ng mga mamamahayag sa pagtupad ng kanilang tungkulin o kanilang mga gawain. Ipinapakita din po natin ang sa pamamagitan ng MOA na yon ang patuloy na paninindigan ng ating pamahalaan ng Administrasyong Marcos sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag at sa pagbibigay proteksyon sa mga miyembro ng media laban sa karahasan at intimidasyon. Intimidation ba? Dinaluhan din po natin ang 2 days na pagtitipon ng mga kawanin ng gobyerno kasama ang mga private sectors upang magkaroon ng lubos na kaunawaan at makalikha ng epektibong solusyon pagdating sa mga digital at cyber issues sa mga opisina ng gobyerno, sa private sector na rin at sa publiko, kasi yung challenge po ngayon ay yung tinatawag na artificial intelligence at yung mga usapin tungkol sa teknolohiya. Kaya din po nagpapasalamat po tayo sa mga organizers ng GovX this year, GovX 2026, sa pag-imbita sa atin bilang bahagi sa panel of speakers para naman sa usaping cyber threat na nararanasan ng mga journalists. Napakahalaga po ng ganitong usapin. Kaya naman sa araw na ito, mamaya-maya po ating hinihintay, iniimbitahan po natin ang isang eksperto pagdating sa media and information literacy, lalo na sa konteksto ng journalism. Makakasama po natin ngayon via Zoom, walang iba kundi ang Dean po ng College of Communication ng Polytechnic University of the Philippines. Walang iba po ang ating hinahangaan po na si Dr. Joey Alagaran. At makasama natin siya para pag-usapan ang issue ng media and information literacy. Kasama na dyan ang usapin ng press freedom dito sa ating bansa. Good afternoon, sir. Nandito na si Sir Joey. Sir Joey, hey, sir. Magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon, sir. Kamusta?
4: Mabuti naman po. Mainit na araw ngayon. Medyo talagang kailangan uminom ng tubig ang mga estudyante natin. Sir, pasensya na po. Naabala namin yata kayo sa inyong klase ngayon.
2: Okay lang po.
4: Ayun po. Sir, punta na po tayo sa ating pag-usapan ngayon. Lahat po kasi ay pinag-uusapan yung MIA, laging naririnig natin sa media at yung importansya nito sa konteksto naman po ng ethical practice ng journalism, lalo na sa mga nangyayari nito mga nakaraang araw, yung allegedly pang-abuso sa kalayaan ng pamamahayag. Paano po nakatulong ang media and information literacy sa pagsusulong ng ethical journalism dito sa ating bansa? At ano ang role nito dito sa pamamahayag?
2: Siguro paliwanag ko po muna in a broader perspective yung media and information literacy. Ano po? So ang lagi po natin sinasabi pagdating sa MIL ay dapat po ay meron tayong critical, meron tayong ethical, at may responsable tayong paggamit po ng media, no, pagdating sa MIL, no. So yun, doon siguro natin dapat tutukan yung point ng ethical, no. May mga kasing mga minsan nangyayari na kapag tayo po ay, kung tayo ay journalist, nagpo-cover tayo ng ating mga reports, ay hindi po natin minsan minsan na-acknowledge yung dapat i-acknowledge na sources natin, no? So, lalo na kung ito hindi naman talaga galing sa atin, well, dapat po natin talagang bigyan pansin yung pagbibigay ng, ano, ng, kumbaga pag-cite po ng ating mga references and mga sources of information. Meron ngang isang pagkakataon in the past na aalala ko, meron yata isang columnist na siya mismo na biktima din ng ng disinformation, no, na cover niya 'yon, tapos na isa na sag na gamit niya 'yon sa kanyang column. No, pero ano naman siya doon? Bumawi naman siya doon. Dumawi naman siya doon. Pinaliwanag naman niya after some time. Pero ibig sabihin, kahit sino po ay pwedeng mabiktima talaga ng mga misinformation and disinformation issues, no, kahit ikaw pa ay isang veterano o batikang reporter or mamahayag, no. Now, pag sa usapin po ng ethical, bukod dun sa point na kailangan po nating palaging i-cite yung ating mga sources, minsan din po, pero ito naman ay bahagi na rin ng practice ng journalist, no. Kaya alam, may mga times talaga na nagiging parang ano na, no, parang kasi sa mga schools of journalism, dahil being schools of journalism, ang lagi pong tinuturo ay tama, syempre, no. Pero when the same journalism students graduate from the journalism school, they get eaten up po by the system, di po ba? Parang dahil ito ang ginagawa, so sila rin gagawin na rin niya, kahit na alam niya sa sarili niya na medyo hindi tama. Ang isang case siguro po yung, although matagal na rin itong ginagawa nga, at meron pa rin mga ganito mga time na meron tayong mga envelopmental, no? Envelopmental journalism. So ang laging tinuturo po sa journalism school ay huwag tumanggap, di po ba? Lalo na kung ito ay makakasira sa ating reputasyon at sa ating integrity bilang journalist. Pero sometimes when they already get employed, no, as journalists, sometimes they get eaten up also by the system. Sila din mismo partly tumatanggap ng mga ganon. So ang usapin ngayon ay kailan ba dapat ba maging ethical yon at kailan hindi ethical, no? So ang sinasabi ng mga journalism professors ay depending nga kung ano yung pinaka objective mo. Kung ikaw ay patatahimikin, tama? Kung kayo patatahimikin at bibigyan ka ng bribe, definitely that's a no-no in the practice of journalism. At ito rin ay, na-mention nyo kanina, ay kaugnay sa issue din ng press freedom din. No? So, yun. Pero yun nga, kung ito ay parang regalo lamang dahil ang isang journalist ay nag-celebrate lamang ng kanyang birthday o may okasyon naman, so hindi siya dapat i-treat na bride. Mga ganon. So may mga ganong usapin na minsan ay pinag-uusapan talaga sa mga discussions ng ethical practices. Among others po, pero ito po, ang pagiging ethical ay bahagi talaga ng pagiging media and information literate. No? Sir, baka meron kang ihabol na tanong.
4: Sir, itong mga nakalipas na araw, ibang kanina, yung nabanggit ninyo tungkol doon sa kung may magre-regalo o kaya yung magpapasalamat, mga gift na, for example, Pasko, birthday, ganon. O may mga issues na ganon. Pero ibang usapin din po, itong mga nakalipas, mga nakaraang araw, yung sinasabing kailangan mong magbigay ng pera, kung hindi, may isisiwalat ako tungkol sa inyo. Ito ay ibang usapin at ito ay hindi journalismo. Ano po sa tingin ninyo?
2: Actually, ang nakasalalay po talaga ay, well, of course, being academico din, no? Academician, syempre ang lagi nating bibigyan ng emphasis dito ay yung professional integrity po natin, no? So, kung totoong ito'y makakasira sa professional integrity ng mga journalists, dapat po talaga ay huwag natin gawin o huwag natin tanggapin kahit anumang tipo ng bribe ito, no? So, kaya ayun nga, hindi natin talaga dapat ito kumbaga dapat pansinin, no? So yung kanina namang minention na paminsan-minsan tumatanggap tayo ng in a form of gift, depende po talaga sa tao yun eh, kasi ang ating kalaban talaga dito ay ating moral conscience eh, di ba? So kumbaga kahit na pinag-uusapan niya sa mga eskwelahan ng journalism, nasa tao po yun kung paano niya yun iti-treat as as ano ano kung yung ba a form of bribe or a form of gift, no? Pero kung ikaw ay patatahimikin, kung ito ay mayroong kang itatago na information, definitely po hindi po dapat natin na gawin yun. Dahil bukod sa point na makasira sa ating integrity, siyempre masisira din ang ating credibility as journalist. At the same time, pag nasira pang ating credibility, wala na pong maniniwala sa atin.
4: Yes,
2: wala na rin din sigurong magpapatnubay ng ating mga sinusulat at magpapalo sa ating mga ginagawa bilang journalist. So, yun lagi po ang pinaka-bottom line, sir. Dapat talaga we have to always consider how it would affect our own profession.
4: Yes, sir.
2: And credibility,
4: yes, sir.
2: Our integrity as journalists.
4: Sir, ngayong panahong ngayon, marami pong Pilipino, marami sa ating mga kababayan, ang mas parang mas naniniwala ngayon sa mga nakikita, nababasa, napapanood nila sa social media kaysa mga lumalabas sa mga news organizations, sa media outlets, yung legacy media na tinatawag nila or traditional media. Ano po ang sinasabi nito tungkol sa estado ng tiwala ng publiko sa media ngayon?
2: Una, kasi yung social media ay isang accessible platform na. Alam po natin na dahil nagkaroon ng social media, medyo yung iba doon laging kumukuha ng information, no? Kahit na ba meron pa rin natitirang mga printed na newspapers, ang tao tingin nila ay mas madaling kumuha ng information sa internet or sa social media. Pero ang lagi po nating sinasabi sa ating mga kababayan ay kapag social media po ay lagi po nating i-check, no, or tingnan yung legitimacy ng source of information. Kasi kahit sino po ay pwedeng mag-post sa social media, napakadali po lamang sa isang ordinaryong tao na aral sa teknolohiya na mag-post ng kahit anong klaseng information. Even ang artificial intelligence po ay madaling magamit sa pagpapalaganap ng mga fake news, no, or mga unverified information. So ito ay talagang nangyari dahil accessible, madaling gawin, at saka merong available po na technology, no. So ang dapat talaga ay sa ating mga kababayan ay kumuha po ng information sa mga more legitimate websites, kagaya po ng mga news sites, no, na yung mga online version ng ating mga newspapers, doon po tayo kumuha ng information. Pero sa social media po, the moment it is posted over Facebook, Twitter, and the like, napaka-importante pong i-verify natin ito kasi maaring ito ay gawa-gawa lamang, no? Ang ating mga news sites, yung mga legitimate news sites, hindi pwedeng mangyari ito gawa na ang isang balita bago po ito i-post sa kanilang news sites ay dumadaan naman sa tamang proseso at ine-edit po ito, chine-check po ng mga editors. So may mga desk editors po naman ito, mga ito. Unlike po yung mga information na nakikita natin sa social media, most likely dahil nga ito ay madaling gawin, hindi po ito talaga verified at hindi po ito dumadaan sa proseso ng editing. So meron ding pag meron possibility na ito po ay hindi totoo. So kung if I were po the people na the person magkuha ng information sa social media, i-check ko rin po siya sa existing na mga ano po natin, mga yung nag-verify ng information, no? Kagaya ng Rappler, meron din po sila doon facility para ma-verify po ng kahit sino kung ang mga information ay totoo o hindi. Ganun din po ang Verifiers, meron din po silang component doon na pwede rin i-verify yung mga information. Minsan po pag ito ay too good to be true, siguro it's about time talaga na i-verify agad yung information sa mga ano sa mga ano natin sa mga ito mga fact checkers yung pala mga fact checkers
4: Yes.
2: natin no? Importante po malaman ng mga tao na meron namang fact checking sites talaga, so the moment na meron silang makita sa social media dapat po ay i-verify po muna nila.
4: Kasi ito talaga sir, yung social media engagement, yung algorithm-driven content ay nakaka-apekto talaga sa ethical standards natin ng pamamahayag. At syempre, yung nabanggit nyo nga kanina, yung protection ng integridad ng journalismo, syempre nakasalalay ngayon doon sa fact-checking. Pero ano po kaya yung pwede pa nating gawin doon sa na mas malaman ng tao kung ano yung pamamahayag versus doon sa hindi pamamahayag? Kasi isang usapin ngayon kung ang mga vloggers ay journalists
2: right.
4: din ba o hindi. Kasi tulad nga dito sa isang issue ngayon na pinag-uusapan, yung isang broadcaster po ay nadimanda ng cyber libel. Pero medyo maraming galit doon sa broadcaster na ito. Ang iba ay may ibang mga grupo na nagsasabi na tama lang, madimanda talaga yan ang cyber libel at kung ano-ano pa. Pero sa kabilang on the other hand naman po ay the same law na pinapanawagan na sabi ay nakakakitil ng malayang pamamahayag ay pinapabura naman ng mga kalaban and the criticism sometimes come from ano mga media organizations themselves. So paano po natin kaya ito titimbangin at ipaalam sa publiko?
2: As far as journalism po kasi is concerned, lagi po tayong naka-anchor sa truth, di ba? Laging totoo dapat ang mga sinasabi at mga isinusulat natin. Ito naman ay huwag sana maka-offend sa ating mga vloggers, pero merong mga pagkakataon kasi na yung mga isinusulat ng vlogger ay personal. Masyadong personal at walang

0: hinahalo nila talagang kanilang sariling opinion doon sa kanilang ipinapalita, no? As far as we are concerned po sa journalism schools, wag naman sana maka-open uli sa mga bloggers natin. Talagang ang blogging po ay hindi po tinuturing na journalism, no? Kasi nga kahit sino po pwedeng mag-blog, pero ang journalist po ay ito po ay employed ng isang lehitimong press office, no? So hindi po siya papabayaang mag-report o magbalita, no, ng mga information kung ito ay hindi totoo. Hindi kagaya po ng vloggers, kahit again, kahit sino po ay pwedeng maging vlogger at pwede siyang gumawa ng information at madali din niya itong i-edit. Ayun. So yun po yung, ano, yung difference. So ang vlogger po most of the time, siguro highly opinionated ang mga ginagawa ng mga vloggers compared po sa mga journalists. Talagang it's always truthful. Plus the fact na dumadaan po sa proseso ng editing. Ang vloggers po most of the time ay hindi din minsan dumadaan sa mga desk officers or senior editors. Walang ganong proseso sa vlogging. So kami po, as far as we are concerned, vlogging po is not considered journalism. Yun
1: Sir,
0: po yung aming posisyon.
1: Opo, talagang controversial yan kasi may mga journalists, yung mga veteranong journalists na siyempre nawala, nagsara yung kanilang media outfit. So nandyan sila ngayon sa social media, may sarili silang mga vlogs. So hindi na sila journalist.
0: That's right. Kaya nga po, ang dapat ay tingnan natin paano ba yung proseso. I think that's very crucial. Kung paano nila pinoproduce yung kanilang content. Kasi iba po ang content creator sa news writer or journalist. Kahit sino po ay pwedeng maging content creator now with all the technologies available. Pero ang journalist po ay aral, no? Sa pagkuha, pag-analisa, pagsulat ng balita. At yung sinasabi ko na proseso na pagkagawa niya ng balita, ito rin po ay dumadaan sa editing process. Ang blogging po kasi hindi dumadaan sa editing process. So kung halimbawa po ang isang journalist ay nagbabalita using the new platforms now, dapat nandun pa rin yung proseso na meron nagbe-verify, nag-e-edit ng information. Kasi kung wala po yun, maaring kung halimbawa mayroong mali doon sa kanyang sinulat, maaring masira din yung reputasyon ng media organizations. Kaya po, mas ipropromote ko po na kumuha sila ng information from legitimate media organizations.
1: Yes, sir.
0: Kung halimbawa meron pong mga dating journalists na vloggers ngayon, kung dati silang journalist at maganda ang kanilang reputasyon, most likely maayos din sila magsulat ng kanilang blog. Pero ang difference lang ay, dahil ito ay blog, maaring nawawala yung ibang proseso sa pag-produce po ng balita. Maaring ang nagiging proseso na ng mga bloggers ngayon ay yung content creation na tinatawag, na kahit sino po ay pwede mag-produce ng content sa media, no, whatever platforms na nagamitin niya. Pero itong ating mga kagaya ng mga media organizations na lumipat sa internet at social media, I would say dahil naman dumaan na sila doon sa experiences na maging journalist, maayos naman ang kanila figurong patakaran doon in terms of how to be able to vet, no, yung vetting process, no, the information. Pero kasi most of the time po yung mga journalists natin hindi na dumadaan sa vetting process. Kami po, napaka-crucial sa amin yung merong editing pa rin. Meron nagbe-verify ng information bago ito ilabas.
1: Yes, sir. Actually, meron din naman tayong mga vloggers. Isa na nga dyan, kilala na si Christian Isguera. Halimbawa, wala naman talaga siyang dati siya sa isang media network, tapos ngayon may sarili siyang channel sa YouTube at social media. Pero mas matindi yata yung kanyang fact

0: checking at vetting bago siya mag-broadcast or maglabas ng kanyang mga pahayag. Kaya ito ay pwedeng makonsider na journalismo, sir.
1: Mm-hmm.
0: At yes, sir.
1: Well, basta yun nga po, basta nag-observe po ng tinatawag nating lagi na canons, no, of journalism na based on truth, based on objectivity, tapos alam niya when it is opinionated or not, mga ganun. Palagi ko naman, pwede naman talagang mangyari yan, sir, no? Pwede naman silang pwedeng consider silang journalist. As in, sabi ko lamang ay sa mga panahong ito na maraming gumagamit ng social media at maraming gumagawa ng content at pinopost sa social media, may marami sa kanila ay parang highly opinionated lamang ang kanilang ginagawang content, no? At makapag-ingay lamang. Pero hindi ko naman din sinasabi na masama din yon, kasi sabi nga, lahat naman ay may kalayaan, no? Na makapagpahayag ng kanyang damdamin at kanyang opinion, no? Pero yun nga, ang pinaka-bottom line palagi ay totoo ba ang kanyang pinagsasabi, ito ba ay walang halong opinion? Dahil kung siya ay nagpropromote lamang, for example, ng opinion ng mga, siguro ng isang grupo na dahil meron silang personal interest na pinopromote, mukhang hindi po yata yun maituturing na, alam niyo po, journalism. Mm-hmm. No? Dapat palagi, kung lalo na ito, na may mga issue ng lipunan, dapat po ay kinukuha natin yung both sides palagi ng issue. No? Mm-hmm. Positive, negative, para maging objective tayo sa ating ginagawa.
0: Mm-hmm. Napakahalaga po ng distinction na yan, lalong-lalo na sa amin sa PT Forum. Siguro mag-ano tayo ng iba pang forum or programa na mapag-usapan yan ng mas maraming mga resource persons. Kasi for example, ang daming pumupunta sa amin na sabi nila kami po ay journalist at tinitreaten kami, pinagbabantaan ang aming buhay dahil kinikriticize nila ang isang tao. Pero dahil nga ay kanyang opinion lang na nilabas sa social media, talagang magagalit galit yung kanyang kung sino man kanyang.
1: Opo. Tama po yan. Oo. Kasi dapat po, yung sinabi ko nga palagi na truth pa rin ang bottom line po.
0: Yes,
1: no?
0: Sir.
1: Truth pa rin. Kahit sino naman talaga ay pwedeng magbigay ng opinion, pero siguro piliin din natin yung platform kung saan dapat nating ibigay ang ating opinion. Ako pa rin po ay naniniwala kung ito po ay lehitimong news organization, hindi ka rin basta-basta magbibigay ng opinion mo.
0: Mm-mm.
1: At hindi ka rin basta-basta magsusulat o mag-report ng balita kung wala itong katotohanan.
0: Yes,
1: at ito ay haka-haka lamang.
0: Mm-mm.
1: So, never naman po natin kinonsider na ang isang journalist na na puro opinions lang ang sinasabi. Dapat ang journalist ay puro katotohanan pa rin ang sinasabi.
0: Mm-mm.
1: Yun pa rin po ang bottom line natin, sir.
0: Mm-mm. Sir, siguro bago tayo maubusan ng oras at alam ko may klase pa kayo. Sir, sa inyong pananaw po, ano ang mas malaking banta ngayon sa press freedom? Yung siyempre, yung direktang pag-atake sa media, yung mga pagbabanta, yung physical threats,
1: okay,
0: o ang unti-unting pagkawala ng kakayahan ng publiko na kilalanin ang ating ang katotohanan, yung sinasabi mong truth? Ito ba ay mas malaking banta ngayon? Yung disinformation?
1: Yung trust sa media. Una muna po sabihin, gusto kong sabihin na sa isang demokratikong bansa, dapat po merong press freedom. Wala pong isang demokratikong bansa na walang press freedom. So lahat naman ay dapat mag-enjoy, no, ng press freedom. Pero itong nangyayari ngayon na may mga hindi na naniniwala sa media, no? Ito again ay dahil dun sa kanila sigurong karanasan sa pagkuha ng information from social media. No? So, kaya ang tingin nila ngayon, maling gawa-gawa lamang ito na kung sino-sino, hindi na dapat pumunta sa ganitong klaseng news organization kasi biased itong news organization na ito. No? So, kaya may mga talagang mga tao na siguro tingin nila lalo na't ito ay hindi aligned sa kanilang paniniwala, isipin nila na ito ay ano nga, ito ay fake. Ano po? So, ito yung part ng ano eh, ng cognitive bias. Maaring kahit totoo na yung balita, pero ito ay hindi aligned sa iyong paniniwala, sasabihin mo outright na ito ay fake. May mga ganyang pagkakataon, no? Kaya tuloy, may mga times na tingin nila na parang ayaw na nilang maniwala din sa media ngayon at nasisira na rin, no, yung kanilang ano din, yung kanilang pag-rely po sa media for information, and that they'd rather get the information from the platforms that they prefer. Oh, kaya yun po ang ating ano doon.
0: Sir,
1: opinion
0: sir,
1: doon.
0: Yes, sir. Anong siguro last na lang mensahe niyo po sa ating mga listeners at paano tayo pa makakatulong sa kanila upang mas maintindihan ang kalagayan ng media, at ano yung panawagan natin sa publiko para siguro paano mas mapalaganap yung literacy when it comes to information and media.
1: Ito po yung panahon na maraming mga information ang kumakalat at mas madali na natin na-access ang mga information na ito through the different platforms available. At ito nga kasama dito ang social media. Ang tanging hinihiling lang namin sa inyong lahat ay pag meron po tayong information na makikita, lalo na kung ito ay kahina-hinala, ay huwag po natin agad paniwalaan at ito po ay dapat nating i-verify. Wala pong mas makabubuti sa ating lahat, kundi dapat mag-check po tayo ng information palagi para nang sa ganun ay mas inform po tayo. Kung tayo po ay inform, inform din ang ating choices at inform din ang ating mga decision na gagawin. No? So, in other words po, kung tama po yung source of information natin, we can actually make informed decisions, no? So magkaka-relate po yan, no? In other words, sila po ay interrelated. So kung ang source of information po natin ay mali at hindi kapanipaniwala, most likely mali din ang ating magiging decision sa ating mga gagawin, no? So kung gagamit po tayo ng social media, lagi po nating i-check ano ba yung information, sino ba yung sumulat, bakit kaya niya ito sinulat, ano kaya ang kanyang purpose, and at the same time, ano din po yung background ng sumulat ng information. So pag nalaman po natin lahat ng mga kasagutan sa tanong na ito, siguro tayo na rin mismo makakapag-desisyon kung ito ay dapat bang pagtiwalaan o hindi bilang source of information.
0: Okay, thank you very much, Sir Joey.
1: Salamat, sa
0: napakagandang mensahe po. Tataas na grade ko nito. Thank you very much
1: to
0: Sir Joey. Maraming salamat po sa reminders na yan.
1: Siyempre, we look up to you also, sir.
0: Thank you po. At yan po mga kaibigan, si Dr. Jose Ruben Joey Alagrande II. Siya pong dean ng PUP College of Communication. At dyan lamang po kayo, magbabalik po ang ating programang Media Ngayon pagkatapos ng ilang paalala.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
3: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan, lalo na sa West Philippine Sea, na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa, laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga imprastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
0: Yes po, nagbabalik po ang ating programang Media Ngayon. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security at ating programang Media Ngayon po nitong araw ng Sabado. Nabanggit po natin kanina na may mga dinaluhan po tayong pagtitipon. Isa na dyan ang GovX at ang MOA signing natin with NBI sa para sa proteksyon ng media. At kabilang nga po last week nitong nakalipas na mga araw, ang National Press Club, nagpunta po tayo doon para sa kanilang halalan. At ito po ay nilahukan ng mga aspiring leaders from different media organizations sa taong para sa taong 2026 to 2028. At nitong meeting nga po ay mayroon namang mga bagong nahalal na mamumuno ng National Press Club para sa nasabing mga taon sa 26 to 2028. Dalawang taon po yan. Kaya naman inimbitahan po natin ngayon sa ating programa ang bagong pangulo po ng National Press Club of the Philippines. Walang iba po kundi si NPC President-elect Mina Navarro. Magandang hapon po, Miss Mina.
5: Magandang hapon po sa inyo, Yusek Joe, at sa lahat po ng inyong tagapakinig.
0: Kumusta naman po ang bagong pangulo ng National Press Club of the Philippines? Ano po ang feeling?
5: Actually, hindi pa nagsisingil sa akin yung pagiging presidente. Mm-hmm. Kasi uupo pa lang po ako sa July 1.
0: So ngayon nakatayo ka pa lang?
5: Nakatayo pa. Nakaupo ako ngayon sa kasalukuyan.
0: Opo. Oo. Ano naman, alam ko matagal-tagal ka na rin na nandyan sa National Press Club bilang una miyembro, syempre, tapos naging director, tapos naging official. Ano po ba ang pinagkakaiba pag ikaw na ang pangulo ng NPC? At ano naman po, siguro yun, anong pinagkaiba? At ano naman mga pangunahing direksyon, mga plano mo sa inyong pamumuno ngayong susunod na dalawang taon?
5: Okay. Una, pasalamatan ko pa po muna ang lahat po ng nakiisa sa ginawa nating halalan nung nakaraang linggo. At maraming salamat sa kanilang pakikiisa. Sa ngayon po, marami po tayong gagawin. Pero sa lahat po ng inaiisip ko na gawin na hindi pa nagagawa siguro ng ating mga nakaraang administrasyon, ilalatag ko muna lahat sa board, lahat po ng aking plano, at kung meron din ang suggestion ang mga ibang bagong halal na mga opisyal, ay bukas po tayo sa mga panukala. Una po, sa akin, yung pag-upscale ng ating kakayahan o kasanayan ng ating mga miyembro, dahil nakikita ko po na karamihan sa atin ay nahuhuli na at hindi na nakakasabay sa makabagong panahon. Mm-hmm. Andiyan siguro yung proper training sa lahat ng ating mga miyembro na lalo na yung iba, hindi sila masyadong sa mga technical aspects ng ating media platforms, kasama na yung modernization ng ating digital platforms. Actually, ang modernization is napakalawak. So kung ano lang po yung uunahin natin ay yung gagawin natin sa mismong mga kasamahan natin na ma-uplift lahat ng ating mga kasanayan.
0: Mm-mm.
5: Tapos yung isa pa, yung educational and cultural entertainment.
0: Mm-mm.
5: Na para sa mga kabataan through stage play, movie, or pwede pong mag-ikot sa mga schools para maipakilala natin uli ang National Press Club.
0: Mm-hmm.
5: Na napansin ko na kakaunti na, kumbaga sa kakaunti na po yung nakakakilala ng National Press Club.
0: Mm-hmm.
5: So ano po ang dapat nating gawin? So pagdulungan ba, siguro i-convince ko yung buong board na gagawa kami ng isang programa para mabigyan at ma-impart natin sa ating mga sa public na andito pa rin ang National Press Club na gumagabay kung ano man yung gusto nating iparating sa publiko.
0: Mm-hmm.
5: Na mabigyan ng yung freedom of expression.
0: Mm-hmm.
5: Yung freedom of expression ay isang karapatan.
0: Mm-hmm.
5: At isang pero ang karapatan na yan, ang katotohanan ang siyang magiging para ma-influensyahan natin.
0: Siguro na
5: responsibilidad natin.
0: Mm-mm.
5: Yung ano.
0: Napakagandang programa 'yan kasi nitong earlier bago po tayo ikaw kinausap, kasama po natin sa programa si Dr. Joey Alagara ng PUP, yung dean ng College of Communication, at pinag-usapan nga natin kung paano labanan yung matinding pagkalat ng mga fake news, misinformation, disinformation sa pamamagitan ng media and information literacy. Siguro pwede yung National Press Club na makipag-partner sa mga academic institutions, sa mga universidad, eskwelahan, para na rin maisulong kung paano nga balabanan yung mga online attacks, yung mga kasinungalingan na kumakalat sa social media.
5: Yes po, kailangan ng proper direction para ma-influence natin yung public na hindi sila maligaw. Kasi ang dami ng naliligaw ngayon, hindi na nila alam kung ano yung totoo na nangyayari sa paligid nila. Kasi ang dami-daming nakikialam na hindi naman sila legitimate na journalist, nakikialam sila sa trabaho natin.
0: Mm-mm. At nabanggit mo kanina, una yung training workshops, marami na rin po na tumatandang mga miyembro ng National Press Club na typewriter pa yung gamit nila noon, ngayon pahirapan sa computer. At
5: yun nga po.
0: Panahon.
5: Yun nga po.
0: Ngayon, siyempre, meron na silang mga cellphone at saka nakapag-computer naman. Pero ngayon kasi, hindi na labanan ng physical na teknolohiya, kundi yung tinatawag na artificial intelligence.
5: Yes,
0: so siguro, isang kayang mga training workshops na pwede nating gawin? Liban sa, siyempre, pag-improve ng skill sa pagsusulat, pagkuha ng larawan, ganun yung pag-intindi siguro ng kung yung teknolohiya.
5: Siguro, magpo-focus tayo dun sa yung AI at saka digitalization. Kasi yung sa AI, minsan, maganda yung sinasabi, pero pag in-apply mo, siyempre kailangan hindi ka maligaw din dun sa tinuturo ng AI.
0: Mm-hmm. So,
5: mga fake news, kasi karamihan minsan kinukuha yung siyempre yung AI, dinidirect mo pa dun sa kung ano yung gusto mong mangyari, tapos yun din ibabato sa iyo ng AI. So, minsan, yung mga fake news, dun din nang gagaling, at saka yung sinasabi nilang mga katotohanan. So, kailangan hindi tayo maligaw.
0: Mm-hmm. At isa pa siguro, yung mga mainit na usapin ngayon sa nitong mga nakalipas na araw, yung usapin ng
5: vlogging,
0: press freedom, yung vlogging, yes, yung mm-hmm, cyber libel, yung mga iba't iba pang mga batas na marami sa ating mga journalists ay nagsasabi na dapat ayusin natin yan. Ito ba'y bahagi din sa inyong programa?
5: Opo. Marami po tayong uupuan po natin yan. Kung ano yung kailangan natin gawin, mag-i-invite tayo ng mga bihasa sa ganitong mga subject para at least magabayan tayo kung ano yung dapat natin gawin. So siguro mag-invite tayo ng mga professor sa mga ganitong larangan para mabigyan tayo ng liwanag kung paano natin i-adapt sa ating makabagong teknolohiya o makabagong ginagawa sa ating pagiging journalist.
0: Mm-hmm. Kumusta naman yung turnout ng election? Marami bang pumunta dyan? At kasing saya pa rin ba nung fiesta atmosphere nung mga panahon ni Mr. Aya Yupanco nung 1970s at 80s?
5: Hindi. Masaya din po. Kaso nga lang kasi, yung iba, alam nyo na, hindi naman lahat nakabayad ng kanilang dues.
0: Mm-hmm.
5: Meron naman tayong policy na lahat po ng mga voters ay kailangan makapag-update ng kanilang mga payment para sila ma-enjoy ng kanilang privilege sa botohan.
0: Mm.
5: Actually, yung ang members natin na regular is nasa almost 700,
0: mm-hmm,
5: pero ang nakapagbayad lang po is nasa mga 350 lang po yung nakakomply doon sa policy natin na magbayad.
0: Mm-mm.
5: Tapos yung lifetime natin is nasa 374,
0: mm-hmm,
5: pero yung iba doon nangamatay na.
0: Sus, pero ang
5: hindi. Oh, actually meron naman po tayong 60 na mga lifetime members na nakaboto despite mm-hmm na nakabaston na, despite na hindi pa rin pinipilit pa rin nilang makiisa sa mm-hmm ating halalan.
0: Mabuti nga meron ng elevator dyan, napakaganda at malamig na sa taas. Kaya parang hindi na masyado pinagpawisan yung mga lolo at lola natin.
5: Opo.
0: Oo.
5: Yun nga po, yun kinoconsider namin yung mga elders natin. Kailangan bigyan din natin sila ng bahagi sa mga ganitong pagkakataon dahil sila po yung naging haligi ng ating institusyon at mabigyan din sila po ng importansya.
0: Mm-hmm. Marami tayong aabangan dyan sa inyong pamumuno ng National Press Club kasi napakainit ang usapin ng press freedom of expression, yes, sa panahon ngayon at syempre yung challenge nga ng teknolohiya, artificial intelligence at iba pa.
5: Yes,
0: kaya medyo very challenging ang inyong term bilang Pangulo ng NPC.
5: Yan nga po. Kasi gusto po natin ding ibalik yung dating alindog ng National Press Club.
0: Mm-hmm.
5: So, sa pamamagitan siguro ng mga ganitong mga programa at ng pwede nating gawin, sana mabigyan din natin at maiangat natin yung prestige ng ating samahan. Kasi kung mayroong awards night po ang mga artista, dapat meron din tayong awards night para mm-hmm po sa ating mga natatangi at deserving journalist
0: mm-mm
5: para at least makilala sila sa mga larangan natin kasi nawawala na po tayo sa
0: tama
5: sa
0: po.
5: Sirkulasyon.
0: Dapat nating parangalan. Halimbawa, yung pinakamagaling na mga potografo, pinakamagaling na mga manunulat, reporters, yung editors, pahayagan, tabloid, mainstream, yung broadsheet at mga radyo, telebisyon, lahat yan dapat nating i-recognize at panahon na siguro na bigyan ulit ng yung tama po kayo, yung alindog ng ating legacy media. Anyway, anong mensahin yun na lang sa ating mga kababayan, especially sa mga journalist tungkol sa pagpapanatili natin na sa integridad, katotohanan at kalayaan sa pamamahayag dito sa ating bansa?
5: Kami po sa pagpasok ng mga bagong manunungkulan, bukas po ang aming tanggapan sa mga suhestyon at sa mga pwede niyong iambag sa magiging programa namin na makakatulong po para sa lahat ng ating mga miyembro, dahil hindi ko po kakayanin kung mag-isa, dalawa o tatlo lang kami. So kahit kayo, Yusek Joe, kung may mga suggestion po kayo na mga kailangan namin maging gabay para maging magkaroon ng tagumpay ang aming mga programa, ay wag po kayong mangiming magbigay ng inyong suhestyon sa amin.
0: Maraming salamat, Miss Mina, at congratulations sa inyo at sa lahat ng mga bagong mga opisyal at mga namumuno ng National Press Club of the Philippines. Thank you very
5: much
0: po.
5: Maraming salamat po.
0: Yan po, mga kaibigan, si Miss Mina Navarro, ang bagong halal na pangulo ng National Press Club of the Philippines. Kaya thank you very much. Congratulations sa inyo dyan. At yan naman po, oras na naman po at nagtatapos na naman ang isang episode natin for today, this week. Sa susunod na Sabado, samahan niyo po ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito pa rin sa ating sa Radyo Pilipinas, sa YouTube channel natin, sa ating Facebook pages, maging sa iba't ibang social media platforms. Muli po, ako po si Joe Torres, Kaligtasan, Seguridad at Kalayaan ng Media. Oras-oras po nating babantayan. Ito ang Media Ngayon, Boses ng Mamamayan, Boses ng Mamamahayag, Boses sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon po at mag-ingat po tayong lahat.
2: Media Ngayon, Boses ng Mamamahayag, Boses ng Mamamayan, Boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas dos ng hapon.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinilala ang tulong at kooperasyon ng ASEAN at iba pang mga bansa sa harap ng nananatiling sapat na supply ng langis sa bansa. May ulat si Alvin Baltasar.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang supply ng langis sa bansa sa harap ng nagpapatuloy pa ding krisis sa Middle East. Ayon sa Pangulo, lahat ng klase ng produktong petrolyo ay sapat, gaya ng diesel, gasolina, jet fuel at iba pa. Malaking bagay sa amin ang punong ekotibo sa pagkakaroon ng kailangang oil supply ng bansa, ang tulong at kooperasyon ng ASEAN at ng iba pang mga bansa. Ganun pa man, sinabi ng punong ekotibo na kailangan ang long-term solution sa ganitong klase ng krisis gaya ng nagaganap ngayong Middle East crisis. Ang kailangan na niya ay huwag nang maging dependent sa fossil fuels at sa halip ay palakasin na ang paggamit sa iba pang alternative sources ng renewable energy. Dito niya papasok ang hydropower, wind power, solar power, maging ang nuclear power. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: We have a reasonable supply is because of the assistance and the cooperation of our partners in ASEAN and of course in other countries as well.
10: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Securities and Exchange Commission o SEC nagbabala laban sa illegal online lending applications. May live report si EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naglabas ng paalala ang Securities and Exchange Commission o SEC sa publiko laban sa paggamit ng mga hindi autorisadong online lending platforms o OLPs na patuloy umano nag-ooperate sa kabila ng umiiral na moratorium ng ahensya. Ayon sa SEC, kabilang sa mga illegal na online lending applications ang ilang nasa Google Play Store, Apple Store at maging sa Facebook at websites na wala kaukulang pahintulot para magpautang. Nilinaw ng komisyon na lumalabag ang mga ito sa SEC Memorandum Circular No. 10 Series of 2021 na nagpatigil sa operasyon ng mga bagong OLP simula pa noong Nobyembre 2021. Kabilang din sa binantaya ng SEC ang mga peking lending apps na gumagamit umano ng pangalan ng lehitimong kumpanya gaya ng Tala, Mocha Mocha, Atomy PH at Digido upang makapanloko ng borrowers. Nagbabala rin ang ahensya na maaring maharap sa cease and desist order, permanenteng pagsasara at tsasong administratibo at kriminal ang mga operator ng illegal na lending apps. Pinayuan ng SEC ang publiko na tiyaking verifikado at rehistrado ang anumang online lending platform bago umutang. Ang opisyal na listahan ng mga autorisado OLPs ay makikita lamang sa website ng SEC. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Kamara, sumunod sa guidance ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ganap ng sinunod ng Kamara ang ruling ng Supreme Court kaugnay ng due process sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defensor, nabigyan na ang lahat ng mamabatas ng kopya ng committee report at articles of impeachment bago ito talakayin sa plenaryo sa Lunes. Dagdag niya, naging maingat na ang Kamara ngayong matapos sabihin ng Korte Suprema na kailangan tiyakin ang wastong due process sa impeachment proceedings. Anya, kahit naniniwala ang ilang mambabatas na dapat otomatikong umusad sa Senado ang kaso kapag nakumpleto ang kinakailangang lagda ng 1/3 mga kongresista, sinunod pa rin nila ang lahat ng tagubili ng mataas na hukuman. Ayon pa sa mambabatas, nakatanggap ang lahat ng kongresista ng printed at digital copies ng impeachment documents. Tinatayang nasa 93 pages ang dokumento, ngunit nilagyan umano ito ng summary kada artikulo at aligasyon upang mas madaling maintindihan ng mga mambabatas at publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ating panghuling balita ay 7th anibersaryo ng Sagip Saka Act, ipinagdiwang sa Quezon City. May ulat si Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tipon ngayong araw sa Quezon City ang iba't ibang sektor para sa pagdiriwang ng 7th anibersaryo ng Sagip Saka Act. Itinaos ang Sagip Saka Day 2026 sa panguna ng tanggapan ni Senator Francis Kiko Pangilinan, katuwang ang Quezon City LGU, Department of Agriculture at World Food Program. Tampok sa aktibidad ang pagkilala sa mga benepisyaryo ng programa, mga kwento ng magsasaka at mangingisda, at talakayan ukol sa food security at farm-to-market linkages. Mahigit 300 kalahok ang nakiisa sa trade fair, exhibits at farmer-buyer engagement bilang bahagi ng programa na may temang kita ay angat, pagkain ay sapat. Ayon kay Senator Pangilinan, prioridad ng programa ang pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka sa pamagitan ng direktang pagbili ng gobyerno ng kanilang ani kasabay ng pag-alis ng middleman sa supply chain. Ibinahagi naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na umabot sa halos 500 milyong piso ang ginamit ng lungsod para sa direktang pagbili ng bigas na ipinamahagi sa mga vulnerable sector sa presyong 50 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
20: Ng ating walang gutom program.
19: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
21: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
19: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
22: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
19: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
22: These are the underserved areas, walang branch ng banko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
19: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta, mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
1: Salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Makikiraan lang po, makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po kasama si Cel Paisa, Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Po kayong lahat ngayong araw ng Sabado and welcome to your show, Makikiraan Lang Po. At ang oras po'y ganap na ang alas 2:08 ng hapon, mainit na hapon. At makikiraan na po ako. Makikiraan muna tayo sa technical room. At bago po ako nakapasok, naupo dito sa loob ng studio, aking babanggitin na ako'y nakiraan sa ating mga magigiting na mga technicians, sina Rolly Bumatayo, Orly Lopez, Jobel Lustre at Joy Timidan. And of course, nakiraan na rin ako sa ating mga executive producer, sina Miss Tess Ramirez at Miss Isabel Silang. Ngayong hapong ito, marami po tayong binabalak na raanan. And of course, kasama na rito ang Pag-asa Forecasting Center. Isa po yan. At ganoon din, planong makiraan na rin ang inyong lingkod dyan sa Albay. Aalamin natin ang latest kaugnay nitong epekto nitong pagputok ng bulkang Mayon. And of course, ito'y ibabalita sa atin ang ating mga kasama dyan sa Radyo Pilipinas. Okay, so sandali po lamang at meron akong ayan. Ayos ba yan? Ayos yan. Okay. At alright, makikinaan lang po ho. At ang ating samahan would last until 3 o'clock ngayon pong araw na ito ng Saturday. At sa puntong ito, katulad ng aking nabanggit, eto na, makikinaan na ako. Nasa Pag-asa DOST tayo po ngayon at ating pakinggan ang pagbabalita ng ating weather specialist, weather forecaster Dan Villamil.
0: Radyo Pilipinas Weather!
5: Yes, magandang hapon po sa SL at sa ating mga takasabaybay dito sa Radyo Pilipinas. Huling namataan yung sentro nitong bagyo natin minomonitor. Isang tropical storm na may international name na Hagupit sa layong 1,065 kilometers silangan ng Mindanao. So nasa labas pa rin po ito ng ating PAR. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inasahan natin ang generally west-northwestward na paggalaw ng nasabing bagyo sa mga susunod na araw na kung saan posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang late afternoon to evening. Wala po tayo inaasahang malakas na epekto ng nasabing bagyo sa ating bansa. Posible lamang ito magdulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules. Pero for today, Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, magpapatuloy itong mainit at maalinsang ang panahon. Pero nandiyan pa rin yung mga chance na mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa karagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboard sa extreme northern Luzon dahil makakaranas tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sir Cel?
4: Yes, Dan. Alamin natin, Dan, kung meron bang direktang effect itong bagyong ito sa Albay. Sabagat alam natin na naapektuhan ng Albay nitong pag-alburuto ng Mayong Volcano, Dan.
5: Para sa Albay po, wala po itong magiging epekto sa area na ito. No? So itong bagyo, yung nakikita natin mangyayari ay weakening yung trend. So habang papalapit ito sa ating bansa ay hihina ito bilang isang tropical depression, eventually malulusaw na po ito sa mga susunod na araw. So wala po itong significant na impact sa ating weather. Possible may mga cloudiness lamang tayong maobserbahan dito sa silangang parts ng Visayas and Mindanao.
4: Ito yung may international name na Hagupit din?
5: Opo, international name Hagupit. Pagpasok po ng PAR ay Kaloy po yung ibibigay nating domestic name.
4: So pagpasok niya mamaya, ang ipapangalan ay Kaloy?
5: Yes po, sir.
4: Alright. Ngayon, wala tayong mararamdaman na epekto nitong bagyo. Ngayon, itong heat index, pakibalitaan mo naman kami nitong latest sa dangerous level brought about nitong heat index, Dan.
5: Opo, sir. So, heat index forecast ngayong araw, maraming areas pa rin makakaranas ng danger levels of heat index. For Metro Manila, posible pong umabot ng 42 degrees ang ating heat index. Highest heat index forecast natin, ina-expect natin dito sa areas ng Pangasinan, posible umabot ng 44 degrees. Dito rin po sa area ng Maytarlac, dito rin po sa Batangas, pati na rin po dito sa area ng Palawan, at Capiz, pati na rin po sa Iloilo. Kaya hindi lang po sa mga lugar na ito, malaking bahagi ng ating bansa makaranas ng mga danger levels of heat index ngayong araw.
4: How about Metro Manila area then?
5: Ako, for Metro Manila area, heat index forecast po natin, posible pong umabot ng 42 degrees Celsius.
4: Okay, so pagpasok nitong bagyo later in the day, this will last until when? Pakiulit din.
5: Opo, until Wednesday next week po, no? Pero malulusaw po ito eventually habang papalapit po ito sa ating landmass. So wala po itong magiging effect sa ating bansa.
4: Meron bang mga thunderstorms, Dan?
5: Opo, posible pa rin po yung thunderstorm, especially sa buwan ng Mayo. Asahan natin mas dadalas sa yung thunderstorm activity sa bandang hapon at sa gabi.
4: Bago kita pakawalan, Dan, ano ang paalala ng Pag-asa Forecasting Center?
5: Opo, patuloy po yung paalala natin sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizen ay may mga existing medical condition na kung maaariwasan po natin yung mga prolonged outdoor activities sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon. Dahil ito yung oras kung saan na itatala natin itong mga matataas sa maximum temperatures for the day. Kung hindi man naiwasan yung mga activities na ito, ay kung maaari, magsuot po tayo ng loose and light-colored clothes, uminom po tayo ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, at manatili sa well-ventilated areas para maiwasan ang panganib ng heat stroke.
4: Well said, Dan. Maraming salamat.
5: Thank you po and good afternoon.
4: Good afternoon. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa Forecasting Center ang ating nakasama. Ngayon naman, matapos po akong makiraan sa Pag-asa Forecasting Center, tuloy-tuloy na ako diyan sa Albay at ating mga kasama para sa mga impormasyon related dito sa epekto ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon ay ang ating kasama. Pakibalik nga yung pangalan please, Tess. Si Paul Hapin. Paul, good afternoon.
6: Radyo Pilipinas. Report.
4: Paul, come in.
7: Yes, magandang hapon at tuloy ang pagdating ng tulong dito sa Albay. Kaugnay nga ng nangyaring pagputok ng Bulkang Mayon nitong nakaraang Sabado dito sa probinsya ng Albay. Kaugnay niyan na nagpatuloy ang pagdating ng tulong dito at sa susunod na linggo ay magpapatuloy na ang magbibigay ng ayuda, partikular ang DSWD ano, sa ating mga kababayan. Ayon yan kay Governor Noel Rosal. Sa kanina kahapon naman ay nagpulong ang pamalang palalawigan katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management upang paghandaan naman ang panganib na dala ng Bulkang Mayon, lalo na sa paparating na bagyo dahil napakadelikado nitong naipon na pyroclastic density current na deposit dyan sa may bahagi ng Miisi Gali kung saan na dandang pamilya ang posibleng maapektuhan tuwing may bagyo. Kaya sinabi din ng OCD na kailangan silang ilikas tuwing may paparating na bagyo dahil nga sa banta ng lahar na maaari maidulot ng napakalakas na ulan. At yan naman ang update natin muna dito mula dito sa Legazpi City, Albay para sa Bagong Pilipinas. Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Paul, sandali lamang.
7: Yes.
4: At this time of the day, our oras, alas dos, 16 ng hapon. Ano ang naging epekto? Alam natin na of course kumalat itong mga abo dyan sa mga bubong ng mga tahanan pati mga kalsada. Meron din ba mga naapektuhang mga paaralan at mga paggamutan dyan sa Albay, Paul?
7: Well, sa ating pagkuha ng impormasyon na patungkol dyan ay wala naman tayong napauulat na napinsala mga paaralan at mga ospital o paggamutan dahil ang bahagi ng Ginubatan ay wala man masyadong wala magaanong malalaking pasilidad ang ospital at meron naman silang rural health unit at tuloy-tuloy ang pumahagi din ng rural health unit ng mga asistensyang medikal sa kanilang mga komunidad. In fact, wala na din pasok ngayon yung mga elementary at high school kung kaya't hindi gaano apektado. At siniguro din ng DepEd na nasa maayos sa kalagayan ng mga learning materials doon sa nasabing paaralan, sa mga apektadong paaralan sa Ginubatan.
4: Walang naapektuhan, hindi naapektuhan ang kuryente nor ang tubig, partikular ng ating mga naiinom dyan sa Albay, Paul?
7: Ayun, no, sa particular sa tubig din na medyo nagkakaroon ng problema ang source ng tubig dahil nga matapos nga ang pagtuloy-tuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon yan mismo kay Mayor Gemma. Kung kaya't patuloy-tuloy din ang pagdating ng tulong ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, maging ang mga lokal na pamahalaan, mga karating probinsya ay nagpadala ng mga water filtration machines at water desalination machines na agad na dineploy sa mga evacuation center. Kasabay din ang Philippine Red Cross. So yun ang nagkakaproblema dahil nga ay kapos din sa ulan, pero kanina sa akin pag-observa ay maulan sa bahagi ng Ginubatan kanina umaga, kung kaya marahil ay nakatulong ang pag-ulan na yon. At in fact kahapon dumaan tayo sa Ginubatan, hindi na gaano maalikabok ang lugar, bagamat may mga konting alikabok na lamang sa bahagi ng Kamalig at mga liblib na lugar, ngunit ang sentro ng Ginubatan ay nasa maayos na kalagayan at tuloy-tuloy din ang flashing operations ng Bureau of Fire Protection.
4: Meron bang mga kalsada, Paul, na isinara brought about nitong ginagawang clearing operations?
7: Well, sa ating pag-ikot kahapon na ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko, wala namang isinarang mga malalaking kalsada maging sa Masarawa, gano'n, dahil nga ay maayos na ang mga kalsada ngayon, natanggal na rin yung mga kapal na abo na ay dinulot nitong Bulkang Mayon.
4: Now, curious lang ang ating mga kababayan. May katanungan at ang to the sound of, ano at saan nilagay yung mga nahakot na mga abo?
7: Well, may sinabi yung lokal na pamahalaan ng Ginubatan. Meron silang nilagay na designated na lugar, ngunit hindi lamang ito binanggit. At yun na nga ang kinolekta muna nila at hindi nila binanggit kung saan itong tinambakan nila ng mga volcanic debris. Pero ngayon ang sinusiguro din ng lokal na pamahalaan na maayos ang paglalagyan nito at nang sa gayon ay maibalik na sa normal ang mga daloy ng trapiko, maging ang maayos na daan para nga sabi nga maiwasan na matabunan itong mga drainage canal na maaaring pagdulot ng baha kung sakali hindi maialis itong mga volcanic debris.
4: Busy pa rin ba, Paul, ang ating mga evacuation centers? If so, ilang mga evacuation centers ang itinayo dyan sa lalawigan ng Albay, if you have the number?
7: Well, ayon nga sa panayam ng ating sa panayam natin kay Governor Noel Rosal, mayroong 4 na evacuation na sites dito sa Albay ang nananatiling aktibo prior pa ito sa nangyaring pyroclastic density credit noong nakaraang linggo, nakaraang Sabado, at ito yung matagal ng mga existing na evacuation center mula pa noong Enero, mula noong itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ito ay nasa Tabaco City, Malilipot, Kamalig at sa Ligao. At sa ngayon, itong mga evacuation center na ito ay tuloy-tuloy pa rin na nakakatanggap ng mga tulong mula sa ating pamahalaan na DSWD at maging sa lokal na pamahalaan ng Albay.
4: Meron bang outbreak na mga karamdaman dyan sa mga evacuation centers, Paul?
7: Well, kahapon, ano, ay kahapon, o nang nitong nakaraang Webes, nakausap natin ang isa sa mga kawani ng Department of Health Bicol, sinabi na wala namang gaanong naitatalang mga outbreaks sa evacuation center ng mga sakit. Mga naramdaman lang ng mga evacuation ng mga evacuees ay yung mga usual na sakit gaya ng mga simpleng sipon, ubo at lagnat, at agad naman itong natutugunan ng ating pamahalaan.
4: And finally, Paul, kamusta ang bulkang

0: Kaloy within the day, mamayang hapon, base sa ulat ng Pag-asa. Meron ba mga indications sa nagdidilim ngayon dyan sa Albay?
1: At come again, papakiulit po ng
0: nagdidilim ba? Nagdidilim ba ang Albay? Meron ba mga signages na posibleng umulan within the day o sa susunod na mga oras dyan sa Albay, Paul?
1: Well, batay sa forecast ng Pag-asa, asahan yung bagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dito sa probinsya ng Albay. Pero sa akin nakikita ngayon, bagyang maulap lang din ang nakikita natin. Hindi gaano maulap, bagamat mainit ang panahon, sir.
0: Alright. Paul, maraming salamat at do take care, ha?
1: Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas, Palatingin Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay. Yan po ang latest ko para sa ating mga kababayan na nakikinig all over the world dito sa kaganapan sa pag-alburuto nitong bulkan Mayon. Bringing a good time to 2:24 na po ng hapon. At ako po'y nakilala sa Albay. And this time, allow me na idaan sa himpapawid itong public service announcement. Mahalaga ho ito. Ho. Naglabas ng paalala ang Department of Health kaugnay ng Hanta viruses matapos maitala ang ilang kaso sa mga pasahero ng isang cruise ship na MV Hondius na bumiyahe mula Argentina patungong South Atlantic Islands. Ayon sa DOH, ang Hanta viruses ay grupo ng mga virus na naipapasa mula sa rodent o daga at maaaring makuha sa pamamagitan ng exposure sa ihi, sa dumi o laway ng infected na daga at sa matagal na close contact sa taong may katulad na sakit. Ilan sa mga sintomas nito? Mahalaga ho ito, ho. Keep in mind, ito yung mga sintomas. Lagnat, pagsusuka, pananakit ng tiyan, ulo at katawan, o katawan rather. Bilang pag-iingat, pinaaalalahanan ng DOH ang publiko na alamin ang tamang impormasyon hinggil sa Hanta virus. Pagpapanatili ng kalinisan sa paligid, pagtatabi ng pagkain sa maayos na lalagyang may takip at paggamit ng gloves at tamang paglilinis sa mga lugar na may daga. Nilinaw naman ng ahensya na wala pang kumpirmadong kaso ng Hanta virus sa bansa habang nananatili naman na mababa ang panganib nito ayon sa World Health Organization. Yan po ang mahalagang impormasyon dulot sa inyo, dala-dala sa inyo, mga gilo ko, mga tagapakinig ng palutunto ng makikiraan lang po and of course, ng Radyo Pilipinas. O meron tayong, ayun sabi ni Executive Producer Tess at Isabel, break tayo. Break. Go ahead.
2: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa. Hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanip

0: sa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
1: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
0: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
4: In punto oras, ganap ng alas 2:30 ng hapon dito sa Makikiraan lang po. At syempre pa ako, ang inyong lingkod, Sel Baisa. Nakiraan na po tayo sa Pag-asa DOST. Nakiraan na rin tayo sa Radyo Pilipinas Albay. Ngayon naman, makikiraan po tayo ho. Nandito na ako ngayon sa Commission on Elections o COMELEC. At ating mga kasama, ang no other than ang direktor, tagapagsalita ng COMELEC, walang iba kundi si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon po, Director Laudianco, sir.
5: Magandang hapon po, Sir Stella, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Radyo Pilipinas. Good afternoon po.
4: Yes, sir. Now, at this point, balitaan mo naman kami, Director, hinggil dito sa BARM elections.
5: Tama po, ano, ang ating pong final na bilang po ng ating mga bobotong kababayan sa BARM para po sa kanilang September 14, kauna-unahang parliamentary elections ay umabot po sa 2.3 million. Tapos na rin po ang ilang filing ng certificates of candidacy para po dun sa 32 na mga upuan para sa kanilang party, regional parliament district representatives, at pagtanggap po ng mga acceptance ng nomination dun naman po sa tatakbo ng mga political parties at sectoral organizations. Asahan niyo po, Sir Cel, sa isang linggo ay ilalatala na po ng COMELEC sa aming website yung kanilang mga COCs, yung kanilang mga nominations, nang sa ganun po makita ng ating mga kababayan yung mga manliligaw sa kanilang boto at malaman nila ng maaga kung sino ba ang kanilang iboboto.
4: Alright. Did you expect, Director, itong, I suppose malaki ang bilang nitong that would try their luck dito sa darating na parliament elections of BARM?
5: Ay, opo, inaasahan po namin yan. Kaya nga po nung dati po kasi dapat ang halalang ito ay October 2025 na urong ng March at may nga po September. Kaya po nakapagparehistro lang po kami sa kanila sa pagitan po ng February 9 hanggang March 31. Pero kita nyo naman po, kahit maikli ang period, umabot sa 100,000 mahigit ang nadagdag na botante. Kaya nga po inaasahan din namin, sana mga kababayan natin, September 14 sa BARM ay lumabas, bumoto ng maging mataas ang ating tinatawag na voter turnout po.
4: I wonder, Director Laudianco, sir, kung nakainkwentro ng problema ang COMELEC with regards dito sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa BARM?
5: Sa kabutihang palad po at sa awa ng Diyos, Sir Cel, maayos po, generally peaceful. Naging kahit nga po yung last day, medyo dumami, pero naging maayos pa rin naman po. Kaya po natanggap ng COMELEC ang lahat ng COC ng maayos. And in fact po, kahapon, nadala na po dito sa Maynila yung kopya para sa aming law department at para sa ERXD. Siguro nagtataka kayo, bakit local election to? Kailangan pagdalin dito sa Maynila yung lahat ng COC.
4: Indeed.
5: Kasi
4: indeed,
5: kung matatandaan po ninyo, automated elections po ito. Yung pagpa-finalize po ng kanilang mga kandidato ay kailangang mailapat namin sa disenyo ng balota. Kaya po yan ang sunod-sunod na mangyayari, paglalathala ng COC, pagsasapinal ng mga listahan ng kandidato at ang kasunod na po, ilalabas na po namin ang disenyo ng magiging balota dyan sa BARM.
4: Director Lalav Gianco, sir, meron bang o naka-inkwentro ba ang COMELEC nitong mga tinatawag na Nuisan candidates dito sa BARM election, sir?
5: Malalaman po natin ngayon dahil kasalukuyang pong inaaral ng aming dalawang departamento yung mga COC. Kung may makita po sila, baka po kasakasakali merong mag-file ng petition. Naka-open din po ito sa publiko. By the way, Sir Cel, ang purpose po kung bakit din nilalathaan ng COMELEC sa aming website ang mga COC na yan, ang mga nomination na yan. Para po una, kung merong gumawa ng material misrepresentation, nagsinungaling, hindi nagsabi ng totoo sa mga datos sa COC, may mag-file ng cancellation ng kanilang COC. Kung meron naman pong diskwalipikado, ibig sabihin kulang ang kwalifikasyon, o kaya po ay merong ruling ang korte o tribunal na nagsasabing hindi sila pwedeng sumali, makapag-file ng disqualification. At ikatlo nga po, yung nabanggit nyo ng huli, yung nuisance candidate, kung merong makikitang ating mga kababayan na tumakbo para guluhin lang yung halalan, lokohin yung mga kababayan natin, gawin katawa-tawa ang halalan, masampahan po natin ng nuisance candidate.
4: Ayun. Ngayon, speaking of, itong penalty na isasampa rito sa mga nuisance candidates in case, ano itong mga penalty na ito, sir?
5: Ang pagiging nuisance candidate po ay makakansila yung kanilang COC po. Ano? Wala naman pong penalty ito, pero paalala, yung pong mga gagawa ng krimen, gagawa ng election offense, mga bagay na ipinagbabawal ng batas panghalalan, pag na-convict po kayo dyan, hindi lang disqualification po ang tatamasahin ninyo, kundi sasampahan po kayo ng COMELEC ng kasong kriminal sa regional trial court. Bakit? Dahil kaakibat po nito ang kaparusahang pagkakakulong, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, pati na rin po yung pagbabawal, perpetual disqualification to hold public office. Kaya huwag po kayong gagawa na lalabag sa batas habang po kayo ay tinuturing na kandidato, dahil bukod sa disqualification ay maari po kayong ipakulong ng COMELEC.
4: Ang mga security at peace and order approaches, nakahanda na ba? Duto na ba, sir?
5: Tama po. Dahil nga po doon sa serye ng pagkakaliban ng halalang ito, talagang patuloy po yung paghahanda ng COMELEC na inatag na yan nung para sa October, na ilatag sana para sa March. At ngayon po, sinusunod natin yung tagubili ng batas, kaya naman daw po napopostpone ito dahil siguraduhin na maayos, tahimik at secure ang ating halalan. Kaugnayan na po namin yung ating AAP, PNP, ang Philippine Coast Guard, in fact, noong April 28, naglatagan na po kami ng plano, kaya nga po kumikilos na ang ating puwersa. Asahan po ninyo, pagamat mayroong paghihigpit po pagdating ng election period po, no, sa July, may paghihigpit ng konti, pero paalala po sa ating mga kababayan, ang paghihigpit pong ito during the election period mula July 16 hanggang September 29 ay para sa kapakanan po nating lahat, para po masigurong maayos ang halalan at papairali na po natin ang gun ban dyan simula po sa July 16.
4: Na-determina na ba ng COMELEC itong mga hotspots sa tulong ng PNP dyan po sa masasakupan nitong BARM election, sir?
5: Sir Cel, sa ngayon po ay wala pa, no? Dahil nga po hinihintay namin ang election period, pero makakaasa po kayo, pagtungtong na pagtungtong ng election period, agad naming ilalatag po yung tinatawag nating areas of concern para masiguro natin na yung puwersa ng pamahalaan ay sapat. Pero hindi po ibig sabihin na hindi kami naglalatag ng mga areas of concern na yan, walang ginagawa ang COMELEC. Kung mapapansin nyo po, ang mga taga-COMELEC po ngayon ay nag-iikot para po una, mag-voter education and information, at ikalawa, i-assess po natin yung security situation nang sa gayon, ang aming law enforcement and security partner ay makapaglatag ng tamang paghahanda.
4: Yung po ba mga balota ay handa na rin, sir?
5: iimprenta po namin ito sa buwan ng June dahil po kailangan matapos muna namin ang liksahan, matapos ang disenyo, at i-open po natin sa ating mga kapatid sa media. Ito'y ma-video nyo, ma-livestream nyo ang pag-iimprenta. Medyo mabilis po ito, Sir Cel, dahil 2.3 million lamang, kaya pong tapusin ito sa loob po ng isang linggo.
4: Meron po katanungan mula sa labas ng himpilan. Salamat sa ating mga executive producer. At ang tanong goes this way. Nakatutugon ba, Director Sir, ang lahat ng kinauukulan base sa inalabas na schedule ng COMELEC para sa Bangsamoro Parliament election, Sir?
5: Opo, at kami nagpapasalamat sa ating mga kaakibat na government agencies, pati na rin po ang ating Bangsamoro Transition Authority at ang parlamento, dahil nakikipagtulungan po sila sa COMELEC. Ang lahat po ay nakikisama, at sabi nga po namin, pagtungtong ng election period, mas maganda na po ang aming pagtatrabaho dahil magiging deputized agency na po namin silang lahat. Pero kita nyo naman po, Sir Cel, kahit wala pang election period, ay agad-agad na po kumikilos ang ating mga kasamahan. Isa lang po ang ibig sabihin po nito, hangarin po ng lahat na maipatupad ng maayos ang halalan sa September 14.
4: Well, for sure, merong mga don'ts na papairalin ang COMELEC. This early, may we have the liberty to know, Sir, kung ano itong mga don'ts o ipagbabawal ng COMELEC with regards dito sa darating na BARM election, Sir?
5: Unang-una na nga po, gaya ng nabanggit ko, sa July 16 hanggang sa September 29, bawal na bawal po ang paglalabas ng baril sa buong BARM. So, unahin po natin, Awi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City, pati na rin yung Special Geographic Area. Paalala po, kahit may lisensya ang baril nyo, may permito kere, kung walang exemption sa COMELEC, bawal ilabas ang baril. Pangalawa, kaparehong election period po na yan para sa mga kawanin ng pamahalaan, bawal po maglipat ng mga tao ng walang pahintulot ang ating Commission on Elections. 45 days before po ng ating halalan, bawal din pong gumastos ng para sa kung anumang proyekto nang hindi na ipagpapaalam at hindi po napapahingi ng exemption sa COMELEC. At higit sa lahat po, pagtungtong ng campaign period, Sir Cel, by the way, ang campaign period po natin ay mula July 30 hanggang September 12. Una, bawal mangampanya ng September 13 and 14. Kailangan ang campaign materials ay nasa regulasyon, ilagay lamang sa common poster area. Bawal sa mga pag-aari ng gobyerno, puno, poste, kawad ng kuryente, basta po pag-aari ng gobyerno, bawal. Mahigpit din po ipapatupad yung paggamit ng state resources, pang-aabuso, para po ng bayan yan, hindi dapat ginagamit sa pansariling interes. At higit sa lahat po, mahigpit na pagbabantay sa kampanyahan, yung bawal po ang bastos, bawal ang red tagging, bullying at iba pang diskriminasyon. At yung pinakatututukan po namin, laban sa vote buying, laban sa vote selling po, Sir Cel.
4: Thank you. Thank you so much. By the way, sa iba pang mga kaganapan, keep us an update naman hinggil dito sa paglulunsad, Director Ledianco, ng fact-finding ang COMELEC. Ito'y kaugnay ng kumakalat na video ni Batangas Representative Libiste na di umano ay namimigay ng pera. Anong latest dito, Sir?
5: Tama po, naipahayag na rin po ni Chairman Garcia na nakarating na rin po sa amin yung video po na yan. At kailangan po ma-determine namin yung una sa lahat, yung authenticity ng video. Ikalawa, talaga bang kailan ba naganap yan? Kasi kailangan po namin malaman yung period dahil malalaman natin kung kandidato na po ang naturang public official at namimigay siya ng ganyan, ay maari po nating maituring na vote buying at vote selling po yan. Kaya nga po ngayon, nagkusa, sabi nga po ni Chairman Garcia, hindi pwedeng baliwalay ng COMELEC ang nakita naming video, pinapaaral na po niya sa aming mga investigador at inaalam na namin ang sirkumstansya nito. At huwag po kayo mag-alala, anuman po ang maging findings ng COMELEC ay agad naming isasapubliko ito, pero sisiguraduhin natin na may due process pa rin po ang lahat ng involved.
4: At bago kita pakawalan, Director Ledianco, marinig natin naman mula sa iyo ang mensahe kognay nitong lalapit na BARM election, Sir.
5: Sa ating po mga kababayan, sa dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang inyong pong COMELEC ay patuloy sa paghahanda. Wala na po makakapigil para maisagawa natin ang very historic kauna-unahang parliamentary elections na inaasam-asam ng bawat miyembro ng ating Bangsamoro. Ikaw man ay Moro o non-settler o kaya po ay non-Moro indigenous peoples, kasali po kayo dito. Asahan ninyo po ang paglalatag ng transparency, ang pagiging secure. At higit sa lahat po, i-involve namin kayo dahil ang paghahanda po dito, ipapakita natin sa publiko nang sa gayon, patuloy na ang kinin ng ating mga kababayan at ang kahalalan. At higit po sa lahat, sa ating mga kababayan, sa iba't ibang panig po ng bansa, tuloy-tuloy po ating voter registration. Eh hanggang May 18 na lang po ito, wala na pong extension. Paulit-ulit po kami, sana wag naman tayo magsiksikan sa huling araw ng pagre-rehistro, tayo rin po mahihirapan. Mula po Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Eh yung May 18, pumatak po ng Lunes, walang problema. Bukas po kami niya, pero paalala po, wala ng extension. Last day na po yan, kaya pumunta ng maaga po hanggat kaya sa aming po mga tanggapan. Maraming salamat po.
4: Salamat ng marami, Director Laudianco, sa panahon na yung iniukol dito sa darating na barn elections. Thank you, sir.
5: Mabuhayin. God bless po.
4: Thank you. Si Director John Rex Laudianco, takipagsalita ng COMELEC. Bringing a good time to 2:43 na po ng hapon. Nakiraan na ho tayo ho, dyan sa COMELEC. Alright. Ngayon ho, ito naman ay yung mga karagdagang impormasyon mula kay Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas 1 Cebu. Dumalaw sa Cebu ngayong Sabado, Mayo 9, si Timor-Leste Prime Minister Zanana Gasmao. Am I right? Gasmao. Siya mismo ang naglagay ng tais? Is it tais? Alright? Kay Cebu City Mayor Nestor Archibal nang bumisita ito sa Cebu City ngayong araw. Maliban kay Mayor Archibal, binigyan rin ng tais sina Vice Mayor Thomas Osmeña at iba pang opisyal ng Cebu City na kasamang nag-welcome sa punong ministro ng Timor-Leste at ng kanyang delegasyon. Ang tais ay isang tradisyonal na tela pala yun, ng Timor-Leste na kahalintulad o kaparis ng hablon ng Pilipinas kung saan hinahabi ito gamit ang kamay. Gawa ito sa bulak o cotton at kinulayan gamit ang natural na katas mula sa halaman. Ito ay nagsisimbolo ng kanilang kultura, pagkakakilanlan at kasaysayan. Ang tais ay kinilala rin ng UNESCO bilang Intangible Cultural Heritage of Humanity, na ang ibig sabihin ay isang buhay na tradisyon na papasa sa komunidad sa pagdaan ng mga henerasyon. Nagsagawa ng paglilibot sa mga heritage sites ang Prime Minister kung saan ilan sa mga binisita nito ay ang Magellan's Cross, Basilica Minore del Santo Niño de Cebu at ang Fort San Pedro. Okay, break daw tayo.
3: Makikiraan lang po kasama si Sel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
4: Alas 2:49 pa lang. Okay, at this time mga ginoo kong mga tagapakinig, ready na at ating pakinggan ang pagbabalita ni Chris Almirol mula sa MMDA hinggil sa traffic update. Chris, good afternoon.
10: Radyo Pilipinas Traffic.
11: Yes sir, magandang hapon. At narito po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Baybayin po natin itong kahabaan ng EDSA at magsimula po tayo rito sa may EDSA Ross Boulevard Extension, kung saan ay madluwag pa naman po ang daloy ng mga sakyan dyan. Magkakaroon lamang po ng bahagyang pagbagal bago sumapit dyan sa may Cuneta Avenue. Pero paglagpas po niyan, moderate to light yung patungo dyan sa may EDSA Taft Rotonda. At light traffic naman yung patungo dyan sa may Tramo, ganun din po yung patungo dyan sa may Magallanes Interchange. At Magallanes Interchange patungo rito sa may Arnaiz Avenue, nananatiling maluwag pa naman po yan. Subalit magmo-moderate traffic na po tayo yan after Arnaiz Avenue patungo McKinley hanggang makarating dyan sa may EDSA Buendia. At light traffic pa naman yung patungo EDSA Kalayaan. Subalit pag lagpas po niyan, makakaranas po tayo ng medyo mabigat na daloy ng masakyan patungo naman dyan sa may EDSA Orense hanggang makarating dyan sa may EDSA Guadalupe Bridge. Paglagpas po niyan, light traffic yung patungo dyan sa may Reliance, ganun din po yung patungo dyan sa may Show Boulevard. At moderate traffic naman po yung patungo dyan sa may Ortigas flyover hanggang makarating po dyan sa may area naman ng White Plains. At dito naman po sa may Camp Aguinaldo patungong Bonnie Avenue o dyan sa may Santolan ay moderate to heavy po ang daloy ng mga sakyan dyan. Light traffic naman yung patungo dyan sa may Main Avenue. Ganun din po yung patungo naman dito sa may EDSA Pitwason underpass at dito po magkakaroon ng pagbagal dito sa may service road naman ng EDSA Farmers o bago dumating na EDSA Aurora Intersection. After intersection ay maluwag naman po yung patungo dito sa may Ermin Garcia. Ganun din po yung patungo na dito sa may EDSA Kamuning flyover. Light traffic din po yung patungo dyan sa may Nia Road, EDSA. At dito lamang po magbabagal muli bago sumapit naman EDSA Quezon Avenue intersection. May kabagalan din po yung patungo dyan sa may North Avenue. Ganun din po yung sa may patungo naman ng West Avenue. Makakaranas naman po tayo ng maluwag o bahagyang pagluwag o light to moderate traffic after ng North Avenue patungo dyan sa may Muñoz. Light traffic naman po ay patungo dyan sa may EDSA Oliveros. Subalit yung bago po dumating ng EDSA Balintawak Interchange ay Cloverleaf, meron pong pagbigat o moderate to heavy. Ang dali po naman sa akin dyan. At paglagpas po niyan, mabilis naman yung patungong bagong baryo. Ganun na rin po ay patungo naman dyan sa may Monumento. Kabilang panig naman po na EDSA, light to moderate traffic from Monumento all the way to Balintawak. Magkakaroon lamang po pagbagal muli bago sumapit naman ng Muñoz Intersection. At dito naman sa may EDSA Bansalangin, nakakaranas din po tayo ng medyo mabagal na daloy ng mga sakyan dyan. Subalit paglagpas naman po, mabilis yung patungo West Avenue, ganun din po yung patungo dyan sa may North Avenue. Moderate to light traffic naman po yung intersection ng Quezon Avenue, southbound lane. After nyan ay maluwag po yung patungo dyan sa may Scout Borromeo hanggang makarating po tayo dyan sa may Cubao area. Makakaranas lamang po muling pagbagal. Pagsapit po dito sa may EDSA Pitwason Underpass, patungo dyan sa may Santolan, At ganun na rin po, patungo dyan sa may Annapolis hanggang Connecticut. Moderate to heavy rin po. Patungo naman ng Edsa Ortigas flyover at magkakaroon lamang ng bahagyang gap po yan na magmo-moderate to light yan. Subalit pagsapit po dito sa may Ama Tower Residences or yung pagbaba po yan ng ano, opposite side ng Pobeda ay moderate to heavy po muli yan. Patungo naman dito sa may Show Boulevard. Dugtong na po yan hanggang Boni, Pinatubo, ganoon din po yung patungong Guadalupe. After Guadalupe, makakaranas naman tayo ng bahagyang pagluwag, light to moderate traffic na po yan, hanggang makarating na Estrella, Buendia, ganoon na rin po yung patungo dyan sa may Arnaiz Avenue hanggang Magallanes Interchange. Patungo naman po ng Malibay at Ebanghelista, nananatiling light to moderate traffic, ganoon din po yung patungo dyan sa may Top Rotonda, hanggang makarating na po dyan sa may FB Harrison hanggang dito sa may EDSA Roas Boulevard Extension. Siyo po ating traffic update mula rito sa Nanggaman MDA Metro Base, Chris Almirol Legulan.
4: Maraming maraming salamat mula sa MMDA Chris Almirol. Nagdala sa oras, ganap ng alas 2:53 ng hapon at mahalaga ito. Nag-abiso ang LTFRB ho na hanggang sa darating na Lunes, Mayo 11 na lang sila tatanggap ng aplikasyon para sa Service Contracting Program o itong SCP. Maaaring magsumite ng aplikasyon sa https://ltfrb-scp-ph. Okay, yan po ang mahalagang anunsyo mula sa LTFRB. So, wala na po tayong sapat na oras, mga gilo kong mga tagapakinig. Thank you so much at sa aking pagdaraan ngayon pong hapong ito. Salamat ng marami. Until next Saturday, samahan po ninyo ang inyong lingkod muli. God willing, God allows. Dito sa Makikiraan Lang Po. Alright? Thank you so much, mga gilo kong mga tagapakinig. At antabayanan ninyo ang susunod na palutuntunan itong paaralan sa Himpapawid. Until Saturday, salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa ating naraanan ngayong hapong ito at sa aking pagtayo dito sa studio, sa aking pagdaraan, daraan ako dyan po sa technical side. Maraming maraming salamat sa ating mga technicians. Thank you so much likewise sa ating mga executive producers. Si Naroli Bumatayo sa technical side, Orly Lopez, Jobel Lustre, at Joy Timidan. At sa ating executive producer, Tess Ramirez, ganun din si Miss Isabel Silang. Until Saturday, remember, makikinaan lang po ako uli. I love you more.
12: Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
13: Mas pinalakas. Pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo.
15: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
23: Radio Magazine 1278.
24: Sports Radio 918.
25: Radio Pilipinas
26: Radio Publiko
27: 738.
28: At Radio Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3
32: The AM and FM collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Radio Pilipinas.
35: Radio Pilipinas
36: and Capital 104.3 collab.
37: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radio Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Thailand Prime Minister Anutin Charnbirakul nagpulong ngayong araw. Pagpapalakas ng bilateral relations, pinag-usapan gayon din ang ilang global issues. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nagkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Thailand Prime Minister Anutin Charnbirakul ngayong araw. Sa pulong ng dalawang leader ay pinagtibay nila ang ugnayan ng Pilipinas at ng Thailand sa larangan ng trade and economic cooperation, pagpapalalim ng ugnayan ng mga mamamayan at pagtutulungan sa paglaban sa transnational crimes. Tinalakay rin ni Pangulong Marcos at ng punong ministro ng Thailand ang mga usaping panrehiyon at global challenges. Pinagtibay din kapwa ni Pangulo Marcos at Prime Minister Charnbirakul ang pangako ng dalawang bansa sa pagkakaisa ng ASEAN, kapayapaan sa rehiyon at katatagan. Naganap ang bilateral meeting ngayong araw o pagkatapos na maidaos ang 48th ASEAN Summit kahapon. Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Health at Singapore University nagkaisa para sa mas matatag na health policies. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagkasundo ang Department of Health o DOH at ang National University of Singapore's Tso Sui Hak School of Public Health na palakasin ang paggawa ng mga programang pangkalusugan na nakabatay sa siyentipikong pag-aaral at ebidensya bilang bahagi ng pagpapatupad ng Universal Health Care Act. Layunin ang partnership na makabuo ng mga pulisiya at programang mas tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino, kabilang sa pagtutulungan ng dalawang institusyon ang pagpapalakas ng kakayahan ng public health workers at research network sa bansa. Tututukan din ng alyansa ang pagbuo ng evidence-informed policies para sa disease prevention at health promotion. Ngayon din ang pagtugon sa mga infectious disease at paghahanda sa mga sakuna. Kasama rin sa inisyatiba, pagsusulong ng pananaliklik at regulatory support para sa mga bagong health technologies at innovation. Ayon sa DOH, mahalaga ang international cooperation upang mapalawak ang access at kalidad ng serbisyong pangkalusugan, habang sinusuportahan din ang Sustainable Development Goals, kaugnay ng kalusugan at regional collaboration sa Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. House Justice Panel umaasang may papasa sa Senado ang impeachment case. Ang detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Inaasahan ng House Committee on Justice na maipapadala na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag nakuha nito ang kinakailangang boto sa plenaryo sa Lunes. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Representative Jerbel Luestro na sapat na ang 106 na boto o 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara upang maaprubahan ang committee report at Articles of Impeachment. Sinabi ni Luestro na sasailalim muna sa sponsorship speech, debate at nominal voting ang proseso bago bumoto ang bawat kongresista ng yes o no. Iginit din ng kongresista na natukoy na ng Justice Committee ang probable cause matapos ang isinagawang pagdinig at pagbusisi sa mga ebidensya. Gayunman, sinabi pa nito na mahalaga pa rin makita ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente kapag umabot na sa impeachment trial sa Senado. Dagdag pa ng kongresista, otomatikong madidismiss ang impeachment complaint kapag nabigong makuha ang kinakailangang boto sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, House Leader, binatikos ang unparliamentary ng mga pahayag ni Batangas Representative Leandro Lebiste laban sa mga kapwa mambabatas. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Suportado ni House Committee on Higher and Technical Education's Chair Jude Asidre ang posisyon ni Bishop Jose Colin Bagaforo na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi pag-uusig kundi bahagi ng demokratiko at konstitusyonal na proseso. Ayon kay Asidre, dapat tignan ang impeachment hindi lamang bilang legal na obligasyon kundi bilang proseso ng paghihilom para sa bansang dumaranas ng mababang tiwala ng publiko at pagkahati-hati sa politika. Ginawa ni Asidre ang pahayag habang naghahanda sa botohan sa Lunes, May 11 sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Dagdag ng mambabatas, nagsisimula ang healing process sa pagharap sa mga tanong ng publiko hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Asidre, lumala umano ang sugat sa tiwala ng publiko kapag hindi direktang nasasagot ang mga tanong hinggil sa pondo ng bayan. Dagdag pa niya, natapos na ng Kamara ang tungkulin itong mangalap ng ebidensya at sundin ang due process, kaya dapat hayaang magpatuloy ang proseso upang lumabas ang katotohanan at maibalik ang tiwala ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio. Radyo Magazine. Servisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
11: Regular
10: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
15: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino, edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Alright, so isang mapagpalang hapon Pilipinas at sa ating pong mga estudyante sa Himpapawid, ano po, sa ating buong bansa. So muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, si Meli Tinorio at isa na naman pong makabuluhang talakayan dito po sa ating palatuntunang Paaralang Bayan sa Himpapawid, ang inyong pong mapapakinggan. At sabi nga nila, ang tunay na seguridad ng bansa ay nagsisimula sa ating mga hapagkainan. Ngayong araw pong ito, hihimayin natin ang isang paksa na napakahalaga para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito po yung food security. Pero hindi lang po ito basta usapang pagkain. Ito po ay usapang green revolution. Ano po? Na nagmumula mismo sa ating mga komunidad at sa ating mga bakuran. At sino pa ba ang mas nararapat na magturo sa atin nito kundi ang ating paboritong guru po ng kalikasan? Makakasama po natin ang ating batikang scientist, educator at author po ng Living with Nature, wala pong iba kundi si Dr. Abercio Rutor, o mas kilala nating lahat bilang Kaabe. Kaya ihanda na ho ninyo ang inyong mga panulat at papel. Alamin po natin kung paano tayo makakatulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at kalikasan mula sa grassroots level. Ano po? Si Kaabe po ang ating panauhin ngayon at ako po muli si Meli Tinorio. So welcome back, Kaabe. How are you po?
17: Maraming salamat, Kameli. Magandang hapon sa inyo lahat. At ako'y nagkagalak na makabalik dito sa Parang Bayan sa Himpapawid.
16: Opo.
17: Sa tagal na namin ni Kameli, noong 1980s pa.
16: Opo.
17: Hanggang early 2000,
16: Opo.
17: Kameli.
16: Opo.
17: Ngayon, bumabalik tayo. Kaya ang nilagay ko rito, Para Lang Bayan sa Himpapawid Part 2. Pero actually, parang tuloy-tuloy yan,
16: Opo.
17: Kameli.
16: Wala okay.
17: Yung, ang boundary lang, yung tagal na medyo natigil, tapos babalik tayo.
16: Tama.
17: At ang kauna-unahan lesson natin ay tungkol sa food security bilang sagot natin sa nangyari ngayon.
16: Opo.
17: Ang cost ng pagkain, cost ng nabibili,
16: yung
17: inflation rate natin umabot ng halos 7.5%.
16: Opo.
17: Itong nakaraan na month at ang unang affected nun ay pagkain. Ngayon, ang consequences niyan ay mga malnutrition, kulang sa nutrition, lalo-lalo sa mga bata.
16: Opo.
17: And yung health ng tao ay nakasalalay sa wastong pagkain.
16: Opo.
17: At maganda ngayon, Kameli, na mabanggit natin ang food security kasi kasalukuyan merong konferensya ng ASEAN. And one of the agenda ng ASEAN ay tungkol sa nangyaring food crisis sa buong daigdig.
16: Opo.
17: Hindi lang dito sa lugar natin, mm-hmm. Kameli.
16: Opo.
17: Sa buong daigdig ito.
16: Yes.
17: Uh-huh. Although the world food crisis medyo nagsisimula pa lang in many aspects, kaya kayang-kaya pa rin natin na mapigil o kaya mabigyan ng solusyon bago siya daranas ng mm-hmm. malawak.
16: Okay.
17: Kameli.
16: Opo. Kaabe, well, gusto ko lang po munang itanong sa inyo, ano po? Kasi meron tayong 50 na self-administered test. Okay, so ito pong 50 item na ito, kung hindi man natin siya matapos, eh pwede natin ituloy sa mga susunod pa. Ano po? Gaano po ba kahalaga na matest ng ating mga tagapakinig ang kanilang kaalaman tungkol sa food security?
17: Yes, Kameli. Naglagay tayo rito ng 50 items.
16: Opo.
17: True or false.
16: Mm-hmm.
17: Pero kami ni Kameli, binigyan na namin yung answer. So, ang gagawin na lang ninyo mm-hmm. ay kayo mag-check kung bakit true o bakit false ang particular item.
16: Opo.
17: At i-discuss ninyo ito sa school o sa workshop na
16: okay,
17: sa
16: pwede rin nilang i-discuss sa loob ng kanilang mga tahanan, kaabe, di ba? Sa harap ng mga bata. Kasi minsan yung mga bata eh, hindi nila alam na oy, ang hirap pala ng ginagawa ng ating mga magulang para lamang tayo mapakain.
17: Yes, Kameli.
16: Opo.
17: And because marami ito, 50, hindi natin matake up in one or two sittings.
16: Opo.
17: Kaya ang gagawin natin by random lang
16: mm-hmm.
17: yung very close to yung nangyayari ngayon. Ang ating maring napiliin natin. Ang mga mahal natin na listeners, pwede ninyong ma-download, pwede ninyong may print ito, and the title is Food Security is Green Revolution at the Grassroots, Paralan, Bayan, Sempapawid. At available ito. By searching this title, then you can download, you can print.
16: Okay.
17: Kameli.
16: Alright. Kaabe, pag sinabi natin kasi na na self-administered test, pag sinabi natin number one ito, may sagot na tayo doon, true or false, di ba? Pero ito ho ba ay makakaiwan ba tayo ng konting impormasyon or ito ba ay maa-absorb kaya ng ating mga kaibigan na nakikinig or nanonood ngayon itong ating sinasabi? For example po, yung number one, yung ating pong number one na self-administered test.
17: Yes, Kameli. In fact, itong approach namin ni Kameli, mga mahal natin na listeners, ay hitting two birds with one stone, kasi binigyan na namin yung answer dun sa katanungan. And with that, the listener or the participant will do his part of finding out bakit kaya tama, bakit kaya hindi tama?
16: Mm-hmm.
17: Ano kaya may dadagdag pa?
16: Mm-hmm.
17: Ano yung nangyari sa particular location?
16: Okay.
17: So, this is an eye-opener for each item to every participant.
16: Okay.
17: Pero, we call this Kamelia School on Air.
16: Alright.
17: So, mga mahal natin na listeners, dapat may notebook kayo at may lapis.
16: Okay. Alright. So, Kaabi, kasi Green Revolution, di ba? Noong mga kaedad natin, alam nila kung ano yung Green Revolution. Pero pag sinabi natin ngayon na napakarami ho mga henerasyon, okay, so yan po ang problema, no? Mahina, humihina po ang signal. So hindi ho natin masyadong marinig po yung sinasabi ni Kaabe. Pero very interesting po itong ating topic kasi nga pag sinabi natin Green Revolution ay noong... una po itong isinagawa panahon po ni Marcos, ano po, nung dating Pangulong Marcos. Napakaganda ng ani ng ating mga farmers dahil nga dito sa Green Revolution na sinasabi natin. Pero ngayon po, sa kasalukuyan, pag sinabi natin Green Revolution, pwede natin siyang simulan maging sa ating pong mga bakuran. Ano po, maari tayong magsagawa po ng ating garden sa ating paligid. At maari ho tayong makapag-ani ng atin pong produce. Ano po? Okay, so mga kaibigan, habang inaantabayan natin si Kaabe, tayo po muna ay magbibigay ng mahalagang break.
18: Sa buong mundo, ang Timog Silangang Asya ang isa sa pinakaapektado ng mga kalamidad. At bunsod ng epekto ng climate change, mas lumalala rin ang pinsala sa ekonomiya, sa kabuhayan, at sa buhay ng milyong-milyong mamamayan. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng ASEAN. Sa ilalim ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response o ADMIR, pinagtitibay ng mga bansang kasapi ang kanilang sama-samang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Sa katunayan, sa pamamagitan ng AHA Center o ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, napapadali ang bayanihan sa panahon ng kalamidad. Ito kasi ang nagsisilbing sentro ng impormasyon, logistics at agarang pagresponde. Samantala, bilang ASEAN 2026 Chair, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mas epektibong disaster response. Sa pamamagitan ng Manila Aspect Framework, isang sistemang magpapalakas sa koordinasyon, data sharing at pagtugon sa sakuna sa buong ASEAN. Layunin itong tiyakin na walang maiiwan sa oras ng peligro.
19: As advocated by our President, President Ferdinand R. Marcos Jr., the Philippines is pushing for a more robust and adequate ASEAN-wide disaster response system. Coordinated action in disaster risk reduction, climate resilience, and sustainable food systems is essential to protecting communities and livelihoods.
18: Sa pagharap sa kalamidad, ipinapakita ng ASEAN ang katatagan sa pagkakaisa, paghahanda, at malasakit sa kapwa. Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
21: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
16: Okay, so we're back, mga kaibigan. Ang ating oras ay 3:20 po ng hapon at nasa line po si Kaabe, okay? So Kaabe, magandang hapon uli at how are you na? Kaabe? Okay, so mga kaibigan, ulitin lang po natin ano po. Ngayon po ay ikalawang pagkakataon pa lamang ang ating pagbabalik po sa Radyo Pilipinas ng ating palatunto ng paaralang bayan sa Himpapawid. Nung una po ay naging panauhin natin ang tatlong moguls po ng DOST, si Secretary Rene Solidum, si Secretary Boy de la Peña at si Yusek Sancho Mabora. Ngayon po ay si Kaabe Rotor, ang ating pong kaibigang professor, scientist, farmer, author at artist. Okay, so nasa line po siya. Kaabe, magandang hapon po.
17: Yes, magandang hapon, Kameli. Okay. So ipaliwanag ko lang yung Green Revolution.
16: Sige po.
17: By stages ito. Nagsimula noong when humans started moving out from yung forest, yung confines nila, and they started settling down in the Fertile Crescent. Ito yung beginning ng agriculture. This is the first Green Revolution.
16: Okay.
17: Ang ikalawa, when we expanded in human population, so we opened up new areas. In our case, we opened up Mindanao. This was in the 50s and 60s.
16: Mm-mm.
17: So, yan ang second Green Revolution.
16: Okay.
17: Ang third Green Revolution, Kameli, ay yung tinalakay ng mga guests natin, science and technology as applied in agriculture.
16: Mm-hmm.
17: So, dumami yung produce because of science and agriculture.
16: Opa.
17: And now we are in a new field of Green Revolution.
16: Mm-hmm.
17: Ito ngayon ang agriculture.

0: some space for your notebook, for your guide.
1: Okay.
0: Then number three.
1: All right. Sige po.
0: Number three, Kameli.
1: Mm-hmm.
0: Ang unang iniisip ng tao is when we produce something on the farm, iniisip natin, eto mabebenta ba sa palengke, mm-hmm. at kikita pa tayo.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Hindi yan ang main purpose ng Green Revolution. Ang main purpose is, first of all, food self-sufficiency, mm-hmm. sa, mm-hmm. pamilya.
1: Opo.
0: Yung magagamit natin sa bahay.
1: Ayun.
0: Bago natin, mm-hmm. isipin,
1: mm-hmm. yung pagbibenta.
0: Pwede bang ibenta ito?
1: Opo. Okay.
0: So that those are three items.
1: Opo. Okay. So Kaabe, doon sa mga lugar na apektado po ng kalamidad, kagaya po ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa Albay, ano po ang dapat gawin ng mga namumroblemang magsasaka na apektado po ng ash fall ang kanilang pataniman?
0: Yes, this is a specific disaster.
1: Opo.
0: And nakita ko that the value of, mm-hmm. crops ay umabot lang ng ilan million compared, mm-hmm. to billion na nawala sa ibang pamamaraan, Kameli.
1: Okay.
0: But it's not the amount that we are trying to say,
1: mm-hmm.
0: mahalaga ito at priority ito, hindi. Ang tao pa rin ang priority, bigyan natin ang lunas ng, okay. kanilang problema.
1: Alright.
0: So, what can we do with the Mayon, mm-hmm. Canlaon, Taal area, oh, oh. na pag nag-erupt,
1: uh-huh.
0: directly or indirectly affected ang mga tao?
1: Oh,
0: maraming bagay. But sa Green Revolution,
1: oh,
0: we can have short growing crops, mm-hmm. ayan mang maganda sa mga, okay. gulay-gulay natin.
1: Opo.
0: Short growing, in 30 to 60 days makarecover, mm-hmm. ano, meron, okay. ka lang maani.
1: Mm-hmm.
0: A good example is, ang swerteng Pilipinas, may mga gulay tayo, if you do not succeed in harvesting, mm-hmm. the fruits,
1: mm-hmm.
0: Meron ka pa rin pakinabangan. Ang palaya, for example.
1: Okay.
0: Habang hinintay mo yung fruits,
1: mm-hmm.
0: meron ka ng ampalaya leaves.
1: Okay.
0: Yung sweet potato,
1: mm-hmm.
0: bago magkaroon ng laman,
1: apa.
0: Meron ka ng kamote tops.
1: Okay.
0: And many others.
1: Alright.
0: And ang native chicken natin, bigyan mo lang ng feeds locally available, mm-hmm. na hindi mo bibili. Maya-maya, meron ka ng lulutuin na tinola.
1: Okay.
0: So, these things.
1: Alright.
0: Maybe we have to get advice also, mm-hmm. from the old folk, Kameli.
1: Mm-hmm. Tama. Opo.
0: Because the old folk,
1: mm-hmm.
0: may give us some insights,
1: okay.
0: that may have been bypassed,
1: ayun.
0: By modern science,
1: okay.
0: and pero, technology. Okay.
1: Kaabi, balikan lang natin yung mga farmers. Kasi yung mga nabanggit natin, ito po ay pang-araw-araw na pamamaraan para mabuhay yung mga farmers doon sa mga affected na mga lugar. Pero yung mga, paano po yung halimbawa nasira yung kanilang taniman ng palay, yung kanilang palayan, paano habang nag-iintay sila na makabawi, pwede natin gawin yung mga sinabi ninyo na mga gulay at mag-alaga ng mga hayop. Pero ano po yung mga lugar, ano po ang dapat gawin talaga ng mga farmers? Mag-iintay ba sila na mag-settle down, halimbawa yung pagputok ng bulkan bago sila magtanim muli ng palay or what?
0: Unang-una, meron talagang, mm-hmm. restricted zones.
1: Okay.
0: Yung restricted zone talaga,
1: mm-hmm.
0: ay kailangan ng mga ayuda.
1: Opa.
0: Kailangan na ng break muna, mm-hmm. huwag muna magtanim.
1: Opa.
0: But in peripheral areas, walang direct na effect,
1: mm-hmm.
0: yung pagputok ng mga bulkan.
1: Okay.
0: So, tuloy pa rin, normal pa rin yung life nila.
1: Okay.
0: And these are the areas, mm-hmm. where we can introduce innovations, uh-huh. Kameli.
1: Tama.
0: One of the innovations, mm-hmm. ay may mga palayan,
1: mm-hmm.
0: na inisprayan natin ng pesticide at saka, mm-hmm. herbicide.
1: Okay.
0: So, ang thinking natin doon, mm-hmm. ay para maka-ani tayo ng malaki,
1: mm-hmm.
0: sa palay.
1: Mm-hmm.
0: But without knowing, Kameli, na they are depriving, mm-hmm. the farmers and, mm-hmm. their families with isda. Okay. So buhayin natin yung palay isdaan. Yes, palay isdaan. Mm-hmm. So buhayin natin yun.
1: So dapat huwag tayong mag-spray para mabuhay yung palay isdaan. Kasi pag mag-spray tayo ng pesticide, mamamatay yung mga isda doon.
0: Correct, Kamele.
1: Okay.
0: At pag nag-spray sila ng herbicide, mamamatay yung mga wild food vegetables. Tama. Katulad ng saluyot, katulad ng mga kamote, there are many native vegetables that cannot survive kasi in-sprayan mo na ng herbicide yung
1: Kaabe, magbe-break tayo, no? Sandali lamang. Iiwan ko po itong question ito. Isa pong challenge sa atin ngayon, itong sobrang init, okay? May mga lugar din po na natuyo naman ang lupang sakahan dahil po sa sobrang init ng panahon. At posible pong marami pa rin ang maapektuhan dahil sa El Nino na maaring maranasan. So, ano po ang maari nating maitulong sa kanila, okay? So, magbabalik ko tayo, makakaraan po ang isang mahalagang paalala.
2: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magic 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
4: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, maraming salamat. At ang ating oras ay 3:38 na po ng hapon. So, balikan natin si Kaabe at yung ating pong iniwang question. Ano? May mga lugar din po na natuyo naman ang lupang sakahan dahil po sa sobrang init ng panahon at posible pong marami pa ang maapektuhan dahil po sa El Nino na maaring maranasan. So, ano po ang ating ano, piece of ano advice sa ating mga
0: kaibigan? Yes, Kameli. Opa. We are experiencing the El Nino year.
1: Opo.
0: And most likely abot ito hanggang next year.
1: Opo.
0: This is cyclical. Every 5 or 7 years. Magsimula tayo dun sa recorded history in the Bible. Sa Bible, yung 7 year each.
1: Ay, opo.
0: And then, nagbago yung cycle na yan. So, now and then, meron change ng climate na maulan.
1: Opo.
0: O
1: mainit o tagtuyot.
0: Mahaba yung dry spell. Now we are in a period of dry spell.
1: Opo.
0: Which may last for 2 years or less. We hope
1: wag naman.
0: Wag naman ganun kahaba, Kameli.
1: Opo.
0: Kasi hinaharap natin ngayon ang pinakamainit. 44 degrees ang heat index. Mainit talaga.
1: Opo.
0: And can you imagine na yung farms, gardens, at saka parks under this kind of condition. And we expect forest fire nangyari ngayon as a consequence. So, mga mahal natin na listeners, ang Green Revolution is also addressed to improving our environment. Maybe we include planting of trees, we include keeping our backyard green.
1: Okay.
0: In fact, there are countries that require yung rooftops green, hindi sa pintura, kung hindi sa mga halaman.
1: So, kailangan natin mag-harvest ng water, Kaabe.
0: Then,
1: water harvesting.
0: Mag-conserve tayo ng tubig. And hindi lang mag-conserve, we have to harvest rainwater.
1: Okay. Kaabe, balikan ko lang yung ano, yung kasi sabi natin natutuyuan po yung mga farm at lalo na kapag maranasan na natin itong El Nino. Ngayon, kung paano natin sila matutulungan kung wala ng water, di ba? Kailangan pa rin ba ang irrigation? Ipapaano kung yung irrigation ay wala na ring ano, wala na ring laman?
0: Yes.
1: Or walang ulan. At walang ulan.
0: Yes, this is a big problem today. So, hinintay mga farmers ang tag-ulan.
1: Opa.
0: Or so-called monsoon. And we hope monsoon will come in come early June. Parang normal na naman yung planting season nila.
1: Okay.
0: Meantime, we can raise vegetables. In areas with limited water supply.
1: Opa.
0: So we have to tailor the crop to the condition of the environment instead of planting crops that would not fit with the environment. A good example would be crucifers, cabbages, lettuce, cauliflower, potato, portion oranaceous, and all of those. Kung mariiwasan natin yan, in the first place, hindi tugma sa climate natin sa lowland.
1: Opo.
0: Ikalawa, maraming mga requirements, agronomic and horticultural requirements na kailangan to grow these crops.
1: Opo.
0: We can go to back to our native, our indigenous kinds of vegetables and fruits.
1: Ayun. Okay. So, ayan. Napaka, ano, actually, Kaabe, napakarami. Nabanggit ninyo kanina yung, ano, yung bahay kubo. Parati natin itong pwedeng isagawa, di ba? Although, siyempre, moderno na ho tayo ngayon, ang mga kabataan, ang mga mayayaman, pero nakakalimutan na nila kung ano ba yung konsepto ng bahay kubo, di ba? Although meron tayong mga tinatawag na ano ba weekend farmer, sila po ay nakaintindi ko na yung bahay kubo dahil na, they earn from this. So Kaabe, kahit na bahay kubo po ang konsepto natin, kailangan pa rin natin ng water. Ano ang pwede natin gawin? Pwede ba tayong kumuha ng water sa ilalim ng lupa? I mean, para pandilig lamang sa ating mga halaman sa ating bahay kubo.
0: Yes, malalim ngayon ang water table, Kameli. Mm-hmm. So, there are areas na hindi feasible ito.
1: Opo.
0: But when it is feasible, then we can make use of reserve water sa ilalim ng lupa.
1: Okay.
0: And this is again to show the importance of water impounding, which is a practice in many countries. Water impounding, ibig sabihin, when there is much water, instead of letting the water go to waste,
1: opa,
0: we can impound them in small dams or reservoir.
1: So,
0: balik tayo doon sa practical technology of harvesting and impounding water.
1: Okay.
0: So, this is a lesson that we have learned from this extreme drought condition.
1: Mm-hmm.
0: So, mga mahal natin na listeners, paghandain na ninyo, pagdating na ng monsoon, ihanda na ninyo yung water impounding system ninyo, yung water tank, yung garden pond, and buhayin ninyo kagad.
1: Ayun. Okay. Kaabe, nabanggit ninyo kanina yung forest fire. Okay. So, mula sa ating maliliit na pamamaraan, ano ang pwede nating gawin para ikang ay maiwasan po yung forest fire? Halimbawa, sa ating pong lugar, sa ating mga baryo, halimbawa, ay marami tayong mga punong kahoy doon. Pero tuyot, tagtuyot nga at ika nga, maaring posible din magkaroon ng forest fire. Ano po yung mga tips natin na pwede nating ibahagi sa ating mga tagapakinig?
0: Yes, Kameli. Forest fire is a phenomenon. Nangyari yan.
1: Okay.
0: But when we keep our watershed healthy, ibig sabihin hindi natin pinuputol ang punong kahoy, hindi natin kinocultivate yung pagitan, nakatulad sa kaingin. Yung kaingin is illegal planting
1: Lalo
0: sa mga watershed and forest. Iwasan natin yung nakakasira ng ating reserve, forest, woodland, and pasture lands. So, ang ibig sabihin, forest fire has a cause. It's not just a natural occurrence. There is more chance na mangyari ang forest fire when we tinker with nature, when we destroy the watershed, when we cut down the trees. So, ang Green Revolution, ang bahay kubo concept is maintain your area as a part of the natural environment. In fact, Kameli, maraming mga nagsasabi, wala namang forest to reforest. Wala namang areas na mag-put up tayo ng woodland.
1: Opa.
0: In many countries, yung borders nila, yung boundaries ng mga farms nila, ginagawa na yon na parang natural forest, they call it arboretum, or weeds or hedge forest. Maybe we have to look into that.
1: Okay.
0: Kaya mahal natin na listeners, assignment o ninyo ito.
1: Okay. Kaabe, nabanggit ninyo kanina yung tatlo doon sa ating self-administered test. Ano po yung ika-apat na pwede nating iwanan sa ating mga tagapakinig?
0: Yes. Ang agroforestry at saka ecology, akala natin mag-class sila.
1: Okay.
0: Agriculture and ecology.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, pag agriculturist ka, farmer ka, ang kalaban mo mga environmentalist. Hindi ganon, Kameli. There must be a harmonious relationship
1: dapat lang,
0: between ecology and farming.
1: Yes.
0: So, yan ang isang item na magandang topic, mga mahal natin na listeners. If you want to have that as a research topic for postgraduate or undergraduate, come up with what is balance between agriculture and ecology. Ang resulta is productivity, long-term productivity.
1: Opo.
0: So, for the sake of the younger generation, and the next generation. Mm-hmm. Tuloy-tuloy yun.
1: Mm-hmm.
0: So this is a very good topic, Kamete.
1: Okay. So next, kasi magandang topic nga po yun, kasi 'di ba, parang napaka-practical naman na hindi dapat magkalaban ang farmer at saka mga ecologist, 'di ba? Bakit kailangan pa nating ipaalaala sa kanila? 'Di ba?
0: Yes, Kamele, kasi ang term na economics,
1: mm-mm,
0: economic development, is inclined towards the monetary remuneration.
1: Okay.
0: It is based on investment. Sometimes measurement is ROI, return on investment,
1: mm-hmm,
0: internal rate of return.
1: Opa.
0: When you consider all of this, parang mm-hmm economic terms,
1: mm-hmm,
0: but how about Mother Nature? How about your environment? Mga malaki nga maani mo ngayon,
1: okay,
0: ngayong taon.
1: Mm-mm.
0: Pero bababa ang ani mo sa next year,
1: mm-hmm,
0: and in the succeeding years, because you have failed to maintain the productivity,
1: opa,
0: of the land.
1: Mm.
0: So yan ang ibig sabihin doon.
1: Ayun.
0: Kamili, yung opa, number 6 na tayo,
1: okay,
0: this is very, very important.
1: Mm-hmm.
0: Actually, number 38 doon sa printed lesson natin,
1: mm-hmm,
0: mga mahal natin na listeners, number 38 ito.
1: Mm-hmm.
0: The term value added. Kasi kung minsan sabi natin, kumikita ka ba?
1: Oo.
0: Saan ka kumikita? Post-harvest lang. Sa agriculture hindi.
1: Mm.
0: Holistic, integral ito kasi, mm-hmm, Kamele.
1: Okay.
0: When you say value added, hindi lang yung value ng crops na anihin mo. You have to process this. You have to bring this to market. And imbest na yung middleman ang kikita,
1: mm-hmm,
0: ikaw na ang kikita.
1: Ayun.
0: Kaya ikaw na farmer, mm-hmm, ikaw na producer.
1: Mm-hmm. Okay.
0: And when you come up with mixed cropping,
1: mm-hmm,
0: diba, you can plant coffee, you can, mm-hmm, plant vegetables in between yung,
1: okay,
0: mga... O kantay mo na yung bahay kubo, there are many items there.
1: Opa, opa, oo.
0: Don't just sell this as raw material,
1: mm-hmm,
0: to processing.
1: Okay.
0: Do the processing yourself.
1: Ayon.
0: You can make vinegar,
1: mm-hmm,
0: you can make pickles,
1: okay,
0: you can have dry mangoes, and many others.
1: You
0: and
1: can make wine.
0: You manufacture, mm-hmm, this first, second processing, you are increasing the value added.
1: Mm-hmm.
0: And this is the key to profitability or, okay, viability of your enterprise.
1: Okay.
0: So, ang ibig sabihin, Kamele,
1: mm-hmm,
0: ang Green Revolution is an enterprise.
1: Mm-hmm.
0: It is entrepreneurship.
1: Opa.
0: Just don't end up as a farmer,
1: mm,
0: you end up as an entrepreneur.
1: Yes, oo. Dapat lang talaga, kasi wala ho yung mayaman sa pagpa-farm lang. Pero pag yung mga produkto nila ay ginawa nila ng paraan para magkaroon pa ng another product, eh talagang kikita sila, di ba, Kaabe? Kaabe, may nabanggit kayo kanina na sabi ninyo yung 7-year itch. Di ba? Nasa Bible,
0: yes,
1: yun. Pero ngayon, pag sinabi nating 7-year itch sa ating mga mag-boyfriend, eh, ang ibig sabihin nun, nagbe-break sila dahil hindi na nila matagalan yung 7 years na yon. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ng ibang meaning. Pero, doon po sa una ninyong sinabi kanina, may bang ugnayan? I mean, you know, merong similarity ba yung 7 itch doon sa mag-boyfriend kesa doon sa pagpa-farm natin?
0: I have to recall yung experience ko, Kamele. Joke lang yan. But biblical,
1: mm-hmm,
0: Joseph's dream, you remember?
1: Opa.
0: When the Pharaoh had a dream,
1: mm-hmm,
0: 7 years of plenty followed by
1: seven years of
0: yung walang makain.
1: Opa.
0: Uh-huh. In Egypt.
1: Mm-hmm.
0: Nagkataon na Joseph,
1: mm-hmm,
0: from Canaan,
1: mm-hmm,
0: was banished by his brothers,
1: mm-hmm,
0: and he ended up in a jail in Cairo in, mm-hmm, Egypt.
1: Opa.
0: And when the Pharaoh had that dream,
1: mm-hmm,
0: somebody said, why don't you consult Joseph?
1: Uh-huh.
0: And Joseph said,
1: mm-hmm,
0: mahal na Pharaoh,
1: opa,
0: there will be 7 years of plenty.
1: Ayon.
0: It will be followed by 7 years na kulang pagkain. So anong solusyon mo, sabi na ng Pero?
1: Okay.
0: We Kaabe. Have to build the National Food Authority.
1: Ayun, okay. Sige, Kaabe. Wala na tayong time, pero ayun. Naipaliwanag ninyo ibig sabihin niyan. Sa mga kaibigan, magpapaalam na tayo kasi ang susunod pong magpo-program sa atin ay si TikTok ng Bayan. Kasama po natin si Noel Medina. Okay, so Kaabe, maraming salamat po sa inyo pong panahon at muli po tayo magsasama sa another edition po sa second Saturday ng next month. So, maraming salamat sa inyong
0: magpasalamat lang ako.
1: Sige
0: sa
1: po,
0: head ng Paralan Bayan
1: okay.
0: staff and lalo po giving me again the chance to be part of
1: yes.
0: the program.
1: Okay. So mga kaibigan, marami pong salamat at thank you kay Tess at sa ating mga kasamahan dito po sa ating pong station at ako pong muli si Melly Tenorio. So hanggang sa sunod pong Sabado, bye-bye po at God bless you all.
9: Para lang bayan sa Himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Anim na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Muli magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Energy o DOE pinag-aaralan ng transition fuels para sa mas matatag na power supply. May live report si EJ Lazaro.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tinalakay ng Department of Energy o DOE ang mga pinakabagong development kaugnay ng transition fuels bilang bahagi ng pagpapalakas sa long-term energy planning ng bansa. Ayon sa DOE, kabilang sa naging usapan ang mga ulat mula sa iba't ibang bureau at kung paano ito magagamit sa pagbuo ng Philippine Energy Plan. Layunin itong palakasin o mapalakas ang data-driven approach upang matiyak ang maaasahan at sustainable na supply ng kuryente sa hinaharap. Mahalaga rin umano ang energy modeling sa pagsusuri ng iba't ibang sitwasyon sa sektor ng enerhiya. Kabilang dito ang pagtaya sa magiging power demand ng bansa. Epekto ng mga inaasahang bagong planda ng kuryente at integrasyon ng mga umuusbong na teknolohiya sa energy mix. Dagdag pa ng DOE, makatutulong ang mga simulation na ito sa pagbuo ng pangmatagalang pulisiya, pagpapalakas ng energy security at paghahanda sa posibleng hamon sa supply at demand ng kuryente. Sa pamamagitan nito, target ng DOE na mapanatiling handa ang bansa sa nagbabagong pangangailangan sa enerhiya at ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Ide Lazaro, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Tiwala ng publiko sa Philippine National Police o PNP, tumaas habang bumababa ang krimen. May ulat si Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tumaas ang tiwala at satisfaction rating ng publiko sa Philippine National Police kasabay ng pagbaba ng krimen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, sinabi ni Interior Secretary John Bicrimolya na 63% ng mga Pilipino ang natitiwala sa PNP habang 61% naman ang kontento sa performance ito. Ayon kay Rimulya, nagpapakita umano ito na unti-unting naibabalik ang kumpiyansa ng publiko sa law enforcement dahil sa pinaigting na police visibility at mga reformang ipinatutupad sa hanay ng pulisya. Sinabi rin na kalihim na bunga ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang pababain ang krimen kundi tiyaking nakikita rin ng publiko ang presensya ng mga pulis sa kanilang komunidad. Dagdag pa ni Rimulya, bumaba umano ng 30% hanggang 40% ang krimen sa bansa at umaabot pa sa 80% sa ilang lugar kabilang lang ang malaking pagbaba sa kaso ng rape, physical injuries at theft. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Deputy Speakers Paolo Ortega at J. Kong Hoon, binatiko si Batangas Congressman Leandro Lebiste kaugnay sa mga walang basehang akusasyon nito. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kapwa binatikos nila Deputy Speaker Paolo Ortega at Deputy Speaker J. Kong Hoon si Batangas Representative Leandro Leviste matapos umano nitong magbitiw ng unparliamentary at walang basehang akusasyon. Ito ang tugon ng mga mambabatas matapos akusahan ni Leviste ng umano'y vote buying noong 2025 elections ang mga nasa plenaryo noong Martes. Ayon kina Kong Hoon at Ortega, hindi dapat gamitin ang privilege speech para magpakalat ng mga aligasyong walang sapat na ebidensya. Sinabi ni Ortega na ang parliamentary privilege ay ibinibigay upang magsabi ng katotohanan ng may tapang at hindi para gamitin sa mga chismis, paratang at walang batayang akusasyon. Gate naman ni Kong Hoon, hindi porke kongresista ay maaari na nga manira o mandamay ng buong institusyon ng walang matibay na ebidensya. Dagdag pa nila ang tunay na tapang na serbisyo publiko ay ang pagsasalita ng may sapat na ebidensya at hindi basta nag-aakusa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Balita mula sa lalawigan, 1,730 tricycle drivers sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, nakatanggap ng cash and at rice assistance. Mula Radyo Pilipinas, Butuan, si Jezreel Sodario sa balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Umabot sa 1,730 rehistradong tricycle drivers ang nakatanggap ng ayuda mula sa lokal at pambansang pamahalaan sa isinagawang programa sa Kabadbaran City Gymnasium. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng cash assistance na nagkakahalaga ng 2,000 pesos at 10 kilong bigas sa ilalim ng Rice Assistance Program ng National Government sa pamamagitan ng programang Strengthening Local Governance, LGU Fund Subsidy and National Rice Support to Drivers. Tiniyak ni Mayor Judy Chin Amante na magpapatuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan para sa sektor ng transportasyon sa pamamagitan ng iba't ibang programang nakalaan upang makatulong sa mga driver sa gitna ng umiiral na hamon sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang nasabing programa ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mapagaan ang kabuhayan ng mga driver na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Para sa Bagong Pilipinas, Jezreel Sodario, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng Bayan. Ninyo pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
14: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas, Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
20: ng ating walang gutom program.
19: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
21: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
19: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
22: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
19: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
22: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
19: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
1: Salamat,
23: President. Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: TikTok ng bayan.
27: TikTok.
26: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
27: TikTok.
28: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi sa iba pang bahagi ng daigdig na naaabot ng ating programa sa iba't ibang platforms, lalong-lalo na sa mga kababayan nating Pilipino, sa iba't ibang Filipino community. Well, mga kababayan, ang ating pong TikTok ng bayan sa araw na ito ay dedicated po sa ating mga ina para po sa Mother's Day celebration bukas. At tamang-tama po ang ating panauhin, isa pong ina na lumalaban, hindi lamang po para sa kanyang pamilya, kundi para sa sambayanan. Kilala na po natin siya, pero mamaya ako formally papakilala ang aking pong suki, si former Congresswoman Franz Castro. Pero mamaya na po ang pagpapakilala sa kanya. Dadaan muna tayo sa mga unang bahagi ng ating programa, mga importanteng anunsyo, importanteng issue, at importanteng mga pagbati. At syempre po, dahil ito ay Mother's Day, aking inaalay din ang ating programa bukod sa ating mga ina, sa akin pong misis, aking nanay Tessa, happy Mother's Day sa akin pong mami. Ayan po, laging dapat lumakas pa. Although stroke patient po ang mami ko, pero mami, para sa iyo ang programa nito. At syempre, sa aking biyanan, mama po, nasa taas na po. Pero ito po ay inaalay ko rin sa kanya bilang naging inspirasyon ng aming pamilya. So, ang atin pong issue ngayon ay ang nagbabaga, no? At kumukulo, higit pa sa pagkulo ng bulkang mayon ay ang issue ng impeachment ni VP Sara. At sa pagkakataon ngayon, dahil Mother's Day, sa point of view ng isang leader kababaihan at sa point of view ng isang leader ng sektor ng edukasyon. Anong relasyon naman ng kababaihan sa isyung ito? Anong relasyon naman ng sektor ng edukasyon sa issue ng impeachment? Mamaya po, ipapaliwanag yan ng ating special na panauhin. So, mabilisan lang po ang unang bahagi ng ating programa sa ating pong Word of the Week. Ay medyo uminit po at pinainit ng ating matalino, masipag at pinagpipitaga ng senador Robin Boycili Padilla. Ito po ang problema. Siya po ang pinanggalingan nitong Word of the Week natin, obstructionist. Nilinaw po ng mga legal expert at ng ating mga leaders, narinig ko lang po ito, na hindi po totoo at hindi dapat na ang role ng opposition ay mangharang lamang ng kahit ano. Ang role po niya ay fiscalizer, hindi po mangharang ng kahit ano. So, ang nangyayari po, o ang mangyayari, baka siya po ay bansagang tinatawag na obstructionist o tagagulo, tagapanggulo. So, yan po ang atin pong word for the week, obstructionist. Ayan, ha? Malinaw po yan. Ayun nga pala, no, pinupunan natin, ako personal ko to, no, with due respect, doon sa kabilang network, nakakalungkot dahil kasama pa ako sa lumaban nung isinara yung inyong kumpanya. At tapos ngayon, ibinalik nyo sa teleserye yung lukulukong senador na yan. Hindi ba? Ito po, pasensya na po, alam nating artista siya. Pero alam nyo ba, sa dynamics ng politika, parang ipinapatanggap mo sa masa, sa taong bayan, nakatanggap-tanggap pa rin yung ganitong klaseng tao na walang lumabas sa bunganga kundi kabalastugan, kabastusan, at sari-saring walang kwentang mga pananaw. Nakakalungkot po ABS-CBN. Sinasabi ko na po, nakakalungkot, isinama nyo pa sa teleserye nyo. Kaya ang panawagan po namin, boycott yung teleserye na yan. Ako pa naman, lagi ako naka-tune in sa Kapamilya Network. Lagi po, talaga. Hindi ko nga alam yung ibang mga stasyon, sa totoo lang. Anyway, paalala lang po dyan sa issue na yan. Anyway, sa atin pong issue pasada, mabilisan lang po ito mga kababayan, mga issue na dapat po nating bantayan, alalahanin, pag-aralan, at huwag nating papalampasin. Actually, marami to, pero ilan lang po ang babanggitin ko. Una, yung pagkakadakip ng NBI kay Franco Mabanta at sinasabi daw ng kampo niya, ito po raw ay set up. Naku po, itignan nyo yung video. Saan ka nakakita ng set up na ang galing kasama yung hinuli sa pag-aayos ng set up? Tayo na lang pong mga mamamayan ang ginagawang tanga nitong mga taong ito. Anyway, tapos bantayan nyo po yung lumabas sa PGMN. Ma'am, bantayan nyo. Pinupuri na si BP Lenny. Ano ba ito? Mga loko-loko ba ito? Kailan lang lahat. Ito si Kong Franz, yung mga makabayan block, yung mga progresibong senador, kongresista, at yung mga lumalaban sa katiwalian ng mga politiko. Eh kung paano i-bash nito, nitong grupo na to, tapos pati si Ma'am Lenny, binibira din ito. Tapos ngayon, pinupuri na. Anyway, bantayan po natin. Ito talaga, uso na yung popularidad na walang values. Uso na yung pag-iingay na hindi nakabatay sa prinsipyo. Uso na yung pagpapatanggap sa atin ng mga bagay na kasinungalingan basta pumanig lang sa side ng kanilang politika. So yan po ang nakakalungkot. Yung pangalawang issue natin, hindi po natin titigilan ito. Nananawagan po tayo ng independent investigation sa pagkakapas lang ng 19 na mamamayang Pilipino doon po sa Negros. Kaya siguro, probably a program or two from now, maglalaan po ako ng oras na makapag-imbita ng mga expert dito. Nakakalungkot. Ang sabi ni Dr. Fortune, isa pong expert natin, isa lang sa forensic expert sa buong Pilipinas, ay hindi raw corned beef ang kanyang nakita kundi mga human beings na pinaslang. So yan po, dapat po magkaroon ng independent investigation sa atin pong, nako ito po, no, hindi ito alam ng ating mga kababayan, EDCOM 2, Diyos ko, na-discovery namin na hindi pala sinama yung mga stakeholders, ang mga guro, ang mga manggagawa, at iba't iba pang mga sektor na dapat involved sa proseso ng edukasyon. Ito po, obserbasyon lang na natin, no? Pero pwedeng mali o tama, pero karapatan natin mag-obserba. Sa napaka-critical na issue na yan, importante po ang partisipasyon ng mga stakeholders. Ang partisipasyon ng mga sektor na apektado ng sistema ng edukasyon. Ang problema, ang gagaling ng mga namamahala sa EDCOM 2, nag-aral sa abroad, may masteral dito, may doctorate doon. Hindi po lang yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin, yung nakakaintindi ng edukasyon ng Pilipinas. Yan po, kaya nakakalungkot. Sabi nga ng PSA, 67% ng mga Pilipinong kayang sumulat at magbasa ay intellectually dysfunctional. Yan, kaya pala maraming bumoboto ng mga gagong politiko dahil intellectually dysfunctional daw ang karamihan ng ating mga kababayan. So, nakakalungkot. Anyway, pero sumagot po ang CHED. Baka ito afterthought na lang or after the criticism, sumagot po na meron pa raw stage 2 ng consultation. Eh, babantayan po natin yan. Eh, dapat po, ma'am, makialam na kayo dyan sa EDCOM stage 2 consultation daw. Anyway, sa atin pong, yung sinasabi lang Middle East, sabi ni ma'am, ni Kong Franz, hindi raw precise yung Middle East dahil ito medyo eastern part ng Asia. At yung nami-misconstrue lagi ang mga gera na Iran-Iraq war, Kuwait war, Iraq, mga ganyan-ganyan, Desert Storm, ganyan-ganyan. Yung pala, ayon sa research, 80% pala mahigit ng gera sa buong daigdig, lalo na dyan sa Middle East na area, ay US war. Nakakagulat, ha? Kaya pala, iba-iba lang yung pangalan, pero basically, US aggression pala ang mga gera dyan, 80%+ ayon dun sa isang pag-aaral. So yan, bantayan po natin yung ano, yung issue na yan, no? Biro mo, wala tayong kalaban-laban, nang gera lang sila. Tayo po tumataas ang presyo ng bilihin, naghihirap. Hindi ba? Para bang ano kasalanan natin dyan? So yan po, isang mabigat na issue. Panglima, yung pirma sa ano, Blue Ribbon Committee, Diyos ko, aanim pa lang yata yung senador na pumirma. Mga kababayan, bantayan natin yung mga binoboto nyo, yung mga senador na yan. Pirma lang sa Blue Ribbon Committee ay hindi pa magawa. No, bakit kaya? Eh malamang, baka involved din sila, katulad ng isang senador. Lumabas naman sa news, si Senator Marcoleta, suspect pala dun sa involvement sa 500 million project issue. So anyway, iba pang issue yan. Paalala rin po sa NAIA, PPP, yung Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership. Paalala po, nakakalagpas to sa dami ng mabibigat na issue ng bayan, 300% to 1,000% ang average increase ng mga singilin. Sa mga fees, sa mga rentals, ito po ay ibabalik din sa mamamayan at lalong-lalo na po sa ating mga OFW. So, bantayan po natin yan. Maganda po sana yung development, yung pakikipagtulungan ng private sector, pauunla rin yung ating mga facilities. Hindi po natin tinututulan yan. Pero yung pahihirapan yung taong bayan, pero yung masyadong lalamang yung negosyo, ay hindi po katanggap-tanggap. Yan po. Ang atin pong missing sa Bungero, sa bantayan po yan, hindi po natin pinapalagpas yan. Sinusubaybayan po natin ang issue na yan. Puro pagyayabang, puro anunsyo, hindi pa po nahuhuli yung mga suspects. Anyway, bantayan natin yan. Yung panawagang ikulong na yan, Bong Revilla pa lang po ang nakukulong. Ito po ha, a few months ago, ay bisita ko si Senator Trillanes at sabi niya, alam mo, tingin ko naman, ginagawa ng pamahalaan ang effort nila, at may mga makukulong at may nakulong na nga. Pero kapag itong mga mayor na may sala ay hindi pa nakulong by Holy Week, sabi niya, red flag na yan. Lagpas na po ang Holy Week. Kaya inaabangan ko ang ating Senator Trillanes, magiging guest ko po probably by June dito po sa aking programa. At yung ikulong na yan na slogan, yun pong madalas dumalo ng mga politiko doon sa mga sa PBA at saka sa mga UAAP, mga palaro, hindi na po dumadalo kasi sumisigaw pala yung mga tao ron ng ikulong na yan. So, yun po, hindi na sila dumadalo, hindi na nanonood. Anyway, ito, dapat i-questioning ko yung absence ni Senator Bato. May warrant na pala from the International Criminal Court. At saka gusto ko lang lagyan ng ibang perspektiba itong issue na to, no? Itinatali sa issue ng dun sa Ethics Committee ng Senate. Itinatali sa issue ng sweldo, yung mga manggagawa nga naman, umabsent, malit, may bawas. Umabsent, walang sweldo, di ba? Senator Bato, ilang buwan na, patuloy ang sweldo, umabot ng milyon. Pero hindi lang po ito issue ng sweldo, mga kababayan. Ito po ay issue ng iyong mandato. Ibinoto ka para magtrabaho doon sa Senado, hindi para magtago. At ito pong hirap sabihin kung paano ko i-describe ito si Senator Alan Cayetrapo, Cayetano, ay nagtanggol pa na dahil hindi raw mapagtatanggol si Senator Bato ng Senado at ng gobyerno. Kaya hindi natin masisisi, kaya nagtatago. Anong klaseng argumento yan? Alam mo, ikaw, Senator Alan, abogado ka pa naman. Kakalungkot yung mga argumento mo. Parang kasi Amy Marcos na wala na rin sinabing tama. No, puro laging mali. Anyway, mga kababayan, yung pang-sampu, naku, sorry po, ang daming issue. Yung umatras na si Attorney Kaufman, ano? Pagkatapos tumanggap na 150 million a month, para bang inantay lang yung retirement payment niya, pero marami pang masalimuot na issue dyan. Sabi ng iba, ito rin part ng dilatory tactics. Sabi ni Secretary, ni Ombudsman Remulla, ano? Sabi naman ng iba, hindi na na-pressure na si Kaufman sa kanyang mga sirkulo, ng kanyang pamilya, mga kaibigan, na nasisira siya dahil paulit-ulit na lang nakasinungalingan ang ginagawa niyang depensa at pagde-delay doon sa korte. Anyway, bantayan po natin ang issue yan. Sa mabilisan lang pong pagbabahagi, sa Balitang Pipit, isa pong celebrity, ayan, asawa ng sikat na politiko sa national level, hindi po kumikibo sa corruption issue ng kanyang asawa dahil ayon sa ating pipit. Sorry, Kadeo Makalma, ikaw ay bubuit. Ginaya ko lang to, yung aking pipit lumilipad. Salamat, Kadeo. Ibigan po natin yan. Anyway, ito pong celebrity wife na ito, kaya pala hindi kumikibo. Alam pala niya. Alam niya lahat ng ginagawang corruption. In fact, ipinagmalaki pa sa isang social media post yung regalo sa kanya. So, hindi lang pala yun. Ayon sa ating pipit, alam niya talaga yung detalye ng pangungurakot ng kanyang asawang sikat na politiko. Kilala niyo na yan. Hindi ko na po babanggitin, baka ako po ay madimanda. Ay, kayo na lang po ang mag-isip kung sino yan. Anyway, pagbati lang po. Una, siyempre, ang ating regular na binabati ang Kuya Chris Pangilinan, ang isa pong Filipino golfer dyan sa Sydney, Australia, na regular yung Filipino community dyan. Binabati ko kayo, regular na nakikinig sa ating programa. At binabati rin po natin ang mga batang talyer ng Mandaluyong. Ano, ayan, sa pangunguna ng aking kaibigan, si Calori Ignacio. Ayan, mga mahihilig sa weekly lang naman, mga inuman, pero political issues and analysis. Yung grupo na yan, magaling. At syempre po, binabati po natin, nasa taas na siya, ang atin pong mahal na kaoryang, si Gregoria de Jesus. Birthday niya po ngayon, ang asawa po ng ating dakilang bayaning Gat Andres Bonifacio. No? Maganda po ang sinabi ni Kaoryang. No? Sabi niya ay matakot tayo sa kasaysayan dahil darating ang pagkakataong hindi ka makakatakas sa katotohanan. So napakaganda po ng sinabi ng ating Kaoryang. Sa atin pong birthday greetings, mabilisan lang po, no? Pwede pong next week na dahil mauubos po ang ating oras. Excited na po ako sa ating special na panauhin. Pupunta na po tayo sa interview portion. Ipapakilala ko lang po, katulad ng aking ibang mga panauhin, kinat ko po sa mahaba. Pinaikli ko lang ang introduction dahil mauubos po ang ating oras kapag pinakilala ko po ang leader kababaihan na to. A former Congress woman representative ng ACT Teachers Party List mula 2016 hanggang 2025. At siya po ay naging deputy minority leader sa panahong yan. At siya po ay naging susi sa iba't ibang mga legislation at advocacies ng mga guro, hindi lamang ng mga guro, ng mga non-teaching personnel, ng mga manggagawa in general, at ng mga mamamayan, iba't ibang issues. At lagi pong nangunguna sa mga reforms sa larangan ng edukasyon. At suki na rin po sa aking programa. Pabatiin muna natin po, teka, na-involved din siya sa mga investigasyon doon sa drug war, doon sa mga indiscriminate killings, at doon sa corruption issue sa Congress. Anyway, pabatiin po natin walang iba kundi ang dating Congresswoman Franz Castro.
0: Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig dito sa TikTok ng Bayan ni Brother Noel Medina. At happy Mother's Day sa ating mga ina na nandiyan dyan.
28: Alam mo, Kong, ang comment sa'yo, ang hirap mo daw kadibatihin kasi yung mga politiko, dalawa daw yung problema. Bukod sa tama sinasabi mo, batay sa prinsipyo, para daw kadibate nila yung kanilang mga teacher. Kaya ang hirap mo daw dibatihin sa Kongreso, natatakot sila. May mga ganung biruan yung mga congressmen. Anyway, sa parang congressional and senate hearing, ma'am, ano po yung general statement nyo sa nangyayari ngayon? Kasi parang ang daming issue Parang ang hirap pagkasyahin kahit sa isang araw para i-discussion natin ang mga issue ng bayan. So ano po ang masasabi nyo, ma'am?

0: impeachment. At huwag natin kalilimutan, Noel, ano, hindi lang yung impeachment yung issue natin on corruption, no? Mm. Yung corruption din doon sa flood control mess na nangyayari. So sana hindi makalimutan ito ng bayan. Tama. At syempre yung pangatlo ay itong gera na nangyayari na nakatakot na mas maano tayo, no? Binanggit mo, no, yung mga gera ng US sa iba't ibang mga bansa. Pero pag tiningnan mo yan sa mga balita, parang kumbaga gera ng mga bansa na yan, no, against sa US. Pero talagang lahat yan ay na-initiate ng US. So ako'y nangangamba dahil sa nangyayari ngayon, nabalitaan natin yung Tomahawk na talagang live fire mula sa Leyte, Tacloban, hanggang sa Laur, Nueva Vizca, Nueva Ecija. Kaya talagang parang madadamay tayo later on dahil, well, sa ang tanungan natin, saan, sino ba yung kalaban natin, no? Sino ba yung pinaghahandaan natin? So bakit may mga ganyan, mga military practice? Kaya natatakot tayo na madamay tayo sa gera ng US sa ibang bansa, no? Sila ba yung naghahanda na ginagamit yung ating bansa para dyan? Kaya talagang isa rin itong usapin ng soberanya. Kaya in general, ang dami talagang ano, no, issue ng mamamayang Pilipino. Merong isyung man-made, merong isyung madadamay lang tayo. At ang maganda naman, Noel, meron tayong magagawa. Meron tayong dapat na gawin para mapigilan itong mga, I mean, para maibsan, lalong-lalo na yung kahirapan ng ating mga mamamayan.
1: Oo. Alam mo, ang ganda ng statement na yun, ma'am, kasi parang sa kabila nito, may pag-asa pa rin.
0: Yes.
1: Kapit lang, laban lang. Parang gano'n. No? Eh, hindi naman tayo tumitigil.
0: Ganun yata ang mga teacher, eh. No?
1: Oo, kaya
0: kahit
1: nga.
0: Na nga.
1: Kahit
0: na
1: ano.
0: Oo, kasi kahit na yung batang talagang tingin mong wala nang kapag-asa, binibigyan pa natin ng pag-asa.
1: At saka yung mga walang makain, nag-aabono pala yung mga teacher, lalo sa probinsya.
0: Yes, oo.
1: Galing sa sweldo nila.
0: Oo.
1: Inaabono.
0: Ako ginagawa ko yan, eh.
1: Grabe.
0: Sa mga batang hindi kumakain noon.
1: At nahalataan nyo raw, ma'am, yun, yung mga hindi nakakakain, yung parang hindi makapag-isip, gutom.
0: Magulo.
1: Nakikita niyo yun.
0: Oo.
1: Nakikita niyo yun.
0: Oo.
1: Anyway, ma'am, sasamantalahin ko na rin, babatiin ko yung misis ko, si Tessa Olabre Medina. Kagagaling lang niya sa International Conference on Early Childhood Development.
0: Mm-hmm.
1: Representative ng ating bansa. So, importante po ito kasi akala natin yung edukasyon lang. Yung pala, yung so, from womb, eh, kailangan na pala ng nutrition.
0: Yes.
1: Tapos hanggang, lalo na yung formative years, kapag hindi pala nagkaroon ng sapat na nutrition yan, baga sa lupa, hindi fertile yung lupa, hindi matataniman ng tamang knowledge o ng tamang tanim.
0: Sabi nga, no, mayroon tayong 1,000 days na dapat ay nandoon na yung dapat na ibigay na nutrition no, doon sa bata para lumaki siyang mas matalino.
1: Tama, diba, tama. Yung mga bata. Anyway, congratulations, nanay. Ano? Teacher yung kaharap ko, eh. Teacher ka rin. Kaya, ano, tama-tama, no? Anyway, Mother's Day para sa inyo. Anyway, ma'am, sabi nila, ano kaya ugnayan ng kababaihan? Bakit issue sa inyong kababaihan itong impeachment? May relasyon ba to sa sektor ng kababaihan? Kasi napansin ko sa Gabriela, sa mga youth leaders nating kababaihan, tsaka sa inyo, ma'am, consistently lumalaban kayo at sumusuporta kayo sa impeachment process. Ano ba pakailam ng kababaihan dito sa issue to?
0: Well, alam naman natin, Noel, no, ang impeachment ay pagpapanagot sa mga impeachable officials na hindi ginagawa yung kanilang tungkulin o yung sinumpaang tungkulin. Kaya merong betrayal of public trust, culpable violation ng constitution. So, nandoon yan. Mahalaga sa mga kababaihan itong issue na ito kasi usapin ito ng ano, eh, no, ng qualification ng isang mamumuno.
1: Tama.
0: Kaya dahil maraming porsyento ng ating lipunan ay kababaihan, sila din yung nagbe-bear nung sa ano, no, lahat ng mga tungkulin sa bahay, nasa production na rin sila. Kaya dapat talaga, no, yung ating magiging pinuno kung na babae ay dapat ay may pakinabang o kaya naman ay karapat-dapat, no, doon sa boto ng mamamayan. Karamihan kasi doon babae. Kaya issue namin ito, issue ng kababaihan yan, lalong-lalo na doon sa issue ng korupsyon. Kung walang korupsyon, dapat yung mga pondo na nagagamit

0: korupsyon ay napupunta sa serbisyo, edukasyon, health, pabahay, at mga tulong sa ating mga marginalized sector.
1: Tapos ma'am, kaya, ang sentro po ng namumroblema sa mga issues na binanggit nyo ay yung mga babae, mga nanay.
0: Oo.
1: Yung mga binanggit nyo, ma'am, lagi sa kanila yung baksak niyan eh. Sabi nga nila, yun daw, ano daw ang pinakamahirap na profesyon, nagdedebate yung mga ay doktor, yung pag-abogado, yung inhinyero, ang daming debate, yung pala ang pinakamahirap, yung pagiging nanay. Yung
0: yes, pala pag-budget lang ng kakainin ng pamilya araw-araw, di ba? Mas mostly nanay ang gumagawa niyan. Tapos yung pagpapagamot sa anak. Ngayon, kung wala yung corruption, sana ay libre yung ating pagpapagamot sa mga hospital, wala nang gasto sa pag-aaral. Tama. Kahit nga libre yung pag-aaral natin sa basic education, marami pa rin mga kailangan.
1: Tama.
0: Kahit na libre pa rin sa tertiary, marami pa rin naman pangangailangan. At napakarami, Noel, na walang bahay na dapat na ma-provide ng gobyerno. Kaya itong impeachment na ito ay mahalaga sa amin para ano na mapanagot, no, yung katulad ni BP Sara na merong talagang violation sa kanyang oath at saka sa konstitusyon.
1: Oh, ma'am, bilang ano rin, ano, representante ng sektor ng edukasyon at siguro yung halos yung buong termino yun sa Kongreso, consistently, kayo yung lumalaban sa budget sa edukasyon, reforma sa edukasyon, karapatan ng mga guro, karapatan ng mga non-teaching personnel. Parang consistently kayo lagi yan eh. May relasyon ba to sa pagkikwestiyon nyo sa impeachment ni
0: yes,
1: BP Sara?
0: Oo. Bahagi, Noel, no, nung grounds for impeachment kay Sara Duterte ay yung bribery. No, ginamit niya yung kanyang ano no, tungkulin no, para suhulan yung mga ano no, lalo na sa procurement. Kasi kung nabalitaan ninyo yung mga overpriced na mga laptop.
1: Naku, grabe.
0: O yung mga obsolete na mga laptop.
1: Tama.
0: No, na ibinahagi sa mga teachers ay may ano no, talagang malaking usapin 'yan no sa amin sa edukasyon. At isa pa no, yung sinasabing yung panunuhol, no, bribery nga doon sa mga officials ng DepEd. Kaya kasama sa education sector, kasama ito doon sa grounds of impeachment. Kaya may kinalaman kami doon.
1: Oh, teka, buti na banggit niyo yung laptop, ano? Eh, parang controversial yung issue na ngayon. Maaring chismis, alam mo sa Pilipinas, ang hilig sa chismis ng mga mamamayan. Pero mas importante sa akin yung naalala ko, yung laptop, pinresyohan nila ng 56,000.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sa nagtanong ako sa mga tech, yung mga nakakaintindi ng technology, kahit daw 10,000 hanggang 15,000, hindi nila bibili yung laptop na yun. Dahil obsolete na. Tapos, pinresyohan ng 56,000. Tapos, hindi naman pala daw nagamit.
0: Yes. So, yun nga yung naging experience ng mga teachers. Talagang konkreto, no? Nung panahong nasa Kongreso ako, talagang in-interview natin yung mga teachers nung nabigyan mga ganong klaseng laptop.
1: So, actual, nakausap nyo,
0: yes,
1: no, mga teachers?
0: Yes, oo. Kasi nga nag-iimbestiga tayo eh dun sa mga obsolete na mga laptop na ipinamigay.
1: Grabe.
0: Dun sa mga teachers saka yung overpriced na mga laptop.
1: Mm.
0: So, bahagi yun eh dun sa impeachment process. Tapos yung siyempre, ang malaking kino-question namin dito, yung confidential funds.
1: Mm-hmm.
0: No, kami talaga tumututol kami doon sa pagpopondo sa confidential funds. Dahil discretionary ito, hindi ito agad-agad na ma-audit, 'di ba? So itong malaking amount na ito na nilalaan sa confidential funds ay dapat na ilaan na rin sa education sana, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Education, health, at saka sa mga basic services.
1: Oh.
0: Kaya may malaki ang kinalaman natin dito at dapat na questionin.
1: Oh, tapos delayed yung syempre sa dynamics ng auditing, hindi naman pre-audit 'yan dahil confidential fund.
0: Mm-mm.
1: Pero yung post-audit, lalabas yung Mary Grace Piatos, parang ganoon, di ba?
0: Yes, oo. Oh. Although meron namang ano no, meron naman guidelines diyan. No, yung joint memo
1: ng COA
0: 2015-01 oo, ng COA at iba pang mga ahensya. Kaya lang ano eh, nakita mo dun sa naging hearing no nung nakaraan, hindi ito talaga na-audit at eto nga may lumabas na Mary Grace Piatos, etc. Saka naman nakakita ng isang safe house 1.5 million o 500 yung rental, 500,000 yung rental. Saka man naman nakakita ng Yung mas mga binibigay mong reward ay mga medicine.
1: Mas mahal pa sa suite ng mga hotel. Yung mga pang-artista.
0: Yes.
1: Mga pang-foreign celebrity.
0: Oo. Saka nakita na isang taong dalawang beses na tumanggap ng reward sa isang araw.
1: Grabe.
0: No? Parang talagang questionable. At talagang talagang kailangan itong questionin.
1: Pero ma'am.
0: Pero hindi naman namin sinasabi na ito lang yung dapat na questionin.
1: Papunta ako dyan eh. Kasi sabi ng mga DDS, bakit yung sinisiraan si BP Sara? Ilang daang milyon lang yun. Yung flood control scam, bilyon-bilyon. Bakit yung daang milyon lang ang pinagdidiskitahan nyo? Sabi ko, pero parang baluktutsa tayo argument na yun. Parang pwede magnakaw ng daang milyon. Tapos,
0: yes.
1: Dahil may nagnanakaw ng bilyon, papayagan na natin yung daang milyon. Parang ganun yung logic eh, ma'am. Ano yung comment nyo dyan?
0: Tayo dapat isipin natin na piso man yan, milyon man yan.
1: Nakaw pa rin.
0: Nakaw pa rin yan. At dapat na may account na accountable official. So, hindi pwede. Kami, hindi kami tumitigil sa impeachment ni Sara Duterte. So, nakita nyo naman, ang makabayan, nag-file din kami ng kaso kay, dun sa undersecretary ng DepEd, tsaka ng DBM.
1: Tama.
0: No? Nag-file kami sa ombudsman na para ituloy-tuloy ito, no? Hindi natin palalagpasin itong flood control mess at maraming involved dyan. Unfortunately, meron ding tingin namin may involvement din ang presidente. Kaya nag-ano rin kami ng impeachment against kay president. So, yun nga lang, binasura kaagad ng House of Representatives for obvious reasons na. Okay, so, kaya kailangan talaga, no, tayong mga mamamayan, dapat tayong maging vigilant at dapat nating gawing i-account ng ating mga naging ng ating mga official yung mga paggamit ng pera ng mamamayan kasi dugo at pawis
1: .
0: No? Mga teacher, bago namin tanggapin yung sweldo, kaltas na yung tax, kaltas na dyan anong lahat ng mga na bibili tayo ng kahit na anong tanggal ang tax. No?
1: Ma'am,
0: bawat kilos natin may mga tax.
1: Yung
0: no?
1: Teacher po ba pag na-late or nag-absent, kasi teacher din po yung misis ko dati, no? At talagang bawas yun, di ba?
0: Ultimo minuto, Noel, binabawasan ngayon, no? Yung late ng mga teacher. Pero yung mga overtime ng mga teacher, ay hindi naman niya nababayaran.
1: Pero yung politiko, pwede hindi pumasok? Kompleto sweldo?
0: Parang double standard,
1: million
0: no?
1: Pa.
0: Million
1: pa! No? Tapos yung mga taong bayan, sampalataya pa sa kanila. Ano ba naman yan, mga mamamayan? Medyo, ito ha, si teacher Franz Castror po ang nagle-lecture sa atin. Ipagpatuloy po natin ang ating classroom with teacher Franz Castro. Ito po ang aking tanong. Pwede po ba, ma'am, kunyari nasa klase tayo, kami mga estudyante, kami mga kabataan, mamamayan, kunyari kami yung mga kabataan estudyante mo. Ipaliwanag niyo po yung probable cause. Paulit-ulit to, pero parang ang dami pa rin nating mga kababayan hindi naiintindihan tong probable cause na to. Pwede po bang paliwanag ito sa ating mga tagapanood at tagapakinig?
0: Well, pag sinabi nating probable cause ay yung meron tayong nakikitang dahilan o reason or ebidensya na pwedeng makonvict ang isang tao o pwedeng makasuhan ang isang tao. O halimbawa, isang tao nagnakaw, titignan mo yung mga yung mga probable cause, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung meron bang mga ebidensya na magpapatunay na mako-convict siya sa pagnanakaw.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yung ibig sabihin sa layman's word, no, ng probable cause, yung parang nakatitiyak ka na more than 50% na merong
1: batayan.
0: Ayun. yung krimen.
1: Oh.
0: So yun yung probable cause.
1: So lumabas ito sa congressional hearing on Justice Committee. Mm-hmm. Yung mga detalye ay may probable cause, no?
0: Yes.
1: Pwedeng pakipaliwanag nyo rin po ito. Halimbawa, ano pong issue, ma'am?
0: Halimbawa, ito na yung binulgar ko, no? Noong 19th Congress. Itong tungkol sa confidential funds.
1: Hmm.
0: So, betrayal of public trust ito at saka culpable violation of the Constitution. Hmm. So, ano ba yung probable cause dito? So, yung ebidensya namin dito, yung unang-una, hindi dapat nagkaroon ng confidential funds ng 2022 ang Vice President kasi wala yan sa wala yan sa budget ng 2022. Ano na, malakas na probable cost na yon, no? At ginastos niya pa yan, no? For sabi nga namin 11 days, pero 1 day daw sabi ni
1: 24 hours.
0: Oo, 24 Madriaga. Hours. Oo, sabi ni Madriaga. So, ayun probable cost. Number 2, yung nakikita nating bribery. Okay? May talagang may nakikita mong bribery ta kasi mayroong mga witness na nagsasalita na may probable cause na 'yon. Yung threat, 'di ba? Sabi nga ng mga abogado, 'yun na mismo sa video na authenticate ng NBI, na bigay ng Facebook, yung totoong ano noon, yung totoong video, 'yun na mismo probable cause na 'yon for impeachment. Kaya talagang sinasabi natin na ka-impeach talaga
1: ito,
0: si Sara Duterte.
1: Ito ma'am, politics aside, no? Kay sino pa man yung sitting president. Ang sabi daw ng ibang legal luminaries din natin, katulad ng binabanggit nyo, the fact na tinreten mo yung buhay ng nauupong presidente, mali, basis na yun. Probable cause na yun, di ba?
0: Yes, oo. Buhay so yun, talagang ako lang personal ngon, dapat nga nakasuhan na agad-agad, no? Si Vice President, kasi parang double standard din. Nakita niyo yung teacher na nagbiro lang, di ba? Kami yung tumulong doon sa teacher no?
1: Pero talagang nakulong yun, ma'am, di ba?
0: Nakulong, hinaras, ilang beses pang dinimanda, no? Pero ito talagang, di ba, sabi sa Constitution, parang bawal talaga kahit yung highest official of the land, hindi mo dapat na tinitreatened. So, parang double standard nga. Dapat nga ay, dapat nga nakasuhan na nga right there and there or agad-agad, no?
1: In relation to that, ma'am, may ilang tao na po, no? Ang kinulong sa airport, hinuli, at ikinulong.
0: Yes.
1: Nagbiro lang, bomb joke.
0: Oo.
1: Tapos nagpaliwanag, hindi po totoo, hindi, nagbibiro lang po ako, kulong. No? Eh samantalang ito, sinabi, no joke.
0: No joke.
1: No joke. Diba? So anyway, gusto ko rin balikan yung sa confidential fund, ma'am. Hindi ko makakalimutan, on record yan, pwede nyong i-research. Sabi ni Senator Bato, naku, maraming piyato sa Davao. Meron mayayaman ng mga piyato sa Davao, may mga lupain pa dyan. Makikita nyo, kilala ko yan, mga piyato sa Davao. Mayayaman yan. Sinertify ng PSA na walang piatos sa Davao. Hindi ba?
0: Kaya talagang parang may pagtanggol lang, no?
1: Pinagluloko para tayo eh. Ito naman mga mamamayan natin, mga kababayan, sorry po, pero parang mas tanggap natin yung niloloko tayo kesa sa yung naghahanap tayo ng katotohanan. Di ba? Ito pagkakataon na tingin ko, ito, masama man itong nangyayari sa bansa natin, ma'am. Isang tong ginintuang oportunidad. Baka sakaling mamulat na tayo sa tunay na nangyayari sa bayan natin. At saka, sana po itong advocacy ng programa ko, mga kababayan, hindi po ito, ma'am, ikaw ba ikakampi kay ganyan? Ikaw ba ikakampi kay ganyan? Kay ganyang politiko? Ikaw ba pro ganyan? Ikaw ba anti ganyan? Hindi po ito yung laban natin. Ang laban po natin ay political narrative ng tama. Political narrative na ipinaglalaban ang accountability, ang kawastuhan. Nagkataon, may mga politiko na nilabag yan. At ang problema, ako, ito po ang sa akin, ma'am, ang aking personal crusade, kasama din naman kaibigan natin, hindi ko kalaban si Duterte dahil si Duterte siya. We will outlive that guy. No? Doon na yan, hindi naaalis sa ICC yan. Pero yung nire-representa niyang klaseng politika at values, hindi ba? No. Yung minura mo yung Diyos, yung binastos mo yung rape victim na Australian, tapos pinalakpakan, nagtatawanan yung mga tao, yung audience. Minura Diyos, may mga tumawa. Ito yung kalaban natin, mga kababayan. Nakakalungkot. At ito, si Ma'am Franz Castro, former congresswoman, bilang teacher ng bayan, ay tinuturuan po tayo ng wastong pagtingin, wastong prinsipyo, wastong pananaw. Anyway, fearless forecast. Ma'am, ano hula niyo sa mangyayari sa butuhan sa Congress sa impeachment?
0: Well, makukuha naman yung 106 na minimum.
1: Maabot yung one-third.
0: Maabot yung one-third. Pero tinatantya nga based doon sa ito, kanina lang nag-ano kami no, nag-forecast kami. Mm. Maabot sana yung 200.
1: Yan, maganda yung political
0: kanya. Maabot yung 200 dahil nga nag-meeting na nung last week.
1: Yung mga bloke-bloke.
0: Yung mga bloke-bloke at nagbilangan na.
1: No. Tsaka no? Siguro ma'am, kung politician ka, sa ibinabalandra na sa yung dambuhalang mga ebidensya, parang ang hirap namang pumikit o talikuran yung katotohanan, di ba? Parang nakakahiyaman. Kung loyal ka man dun sa previous administration, tingin ko mababasag yung loyalty na yun ng dambuhalang mga katotohanan.
0: So, imposible namang sa apat na grounds for impeachment, wala kang makitang
1: isa dun o dalawa dun.
0: Oo, isa dun o dalawa. Kaya dito naman sa constitution natin, may makita lang na isa doon na talagang ma-prove yung yung conviction, no, maging guilty ay guilty na yon.
1: Pero sabi ni former Secretary Ronald Llamas, ang kanyang fearless forecast ay umaabot na ng 220. Pero mas maganda yon, ma'am, di ba? Okay na yung 200 plus pero mas marami. Ibig sabihin, mas maraming congressmen na kahit yung iba ay lumalaro sa kumunoy ng katrapuhan, nag-unti-unti na kokonsensya rin at pumapanig din sa laban ng taong bayan. Pero ma'am, meron akong kinopya kay Boy Abunda, kay Tito Boy. Ito, paborito ko to. Pero minsan, hindi ko na binabanggit to kasi ang haba, bisa. May guess ako, ang haba.
0: Hot seat.
1: Ang tawag ko po ito ay quick reaction quote. QR quote. Ano, ito po. Magbabanggit ako, ma'am, ng pangalan. Give one or two words lang, ha? One or two words lang po. Kung paano nyo sila i-describe. So, probably this will reflect your political view, your bias, or ano man. Ang nag-violate lang dito si Senator Kiko Pangilinan. Nung binanggit ko si Sharon Cuneta, tatlong paragraph ang sinabi. Ang haba. Kaya, munti ko nang hindi ulitin tong portion na to. Ang haba ng kinaing oras. Anyway, ma'am, mabilisan lang po. Jovel Villanueva.
0: Ano bang masasabi ko dyan? Silent.
1: Cheese Escudero.
0: Fourth with.
1: Yeah. Amy Marcos.
0: Unlovable manang.
1: Alan Cayetano.
0: Trapo.
1: Robin Padilla.
0: Study more.
1: Risa Ontiveros.
0: Brave.
1: Jinggoy Estrada.
0: Ano ba yan? No comment? Wala akong makuha.
1: Natatawa ako kayo, ma'am, kasi sa ibang issue, ang bibilis sumagot. Pero pag ito mga nakakabwisit ng mga leader, para nahihirapan siya sumagot. Anyway, Kiko Pangilinan.
0: Yan. Very good.
1: Bam Aquino.
0: Active.
1: Kong Laila De Lima.
0: Dynamic and brave.
1: Dalawang salita pa. Congressman Chair Jokno.
0: Helpful.
1: Yan. Bilyar siblings, yung magkapatid na bilyar. Puro kaso. Ang daming kaso.
0: Tahimik na lang.
1: Sige. Baka nag-aabang ng mga deal, ano? Kasi daming kaso eh. Senator Bato.
0: Lumabas ka na.
1: Pugante. Anyway, Saldico,
0: face your cases.
1: Yan. Bongo.
0: Tahimik na rin ngayon si Bongo, no? Tahimik na rin.
1: Yan. Nag-aabang ng warrant. Anyway, Mayor Lenny.
0: Ang sipag.
1: Mayor Biko.
0: Capable for presidency.
1: No, Mayor Biko, ha? Nakita mo, ha? Sinasabi ni Ma'am Franz Castro yan. Anyway, mga kababayan, thank you, ma'am, dun sa iyong paliwanag. Punta naman tayo sa, hindi ko papalagpasin, may magbabanggit ako ng issue, pero konting reflection lang dun sa ating QR code. may pakiramdam akong kung mumurahin nyo itong mga ano, kung i-curse nyo itong mga buwisit na binanggit ko na iba, palagay ko makakasagot agad kayo eh. Palagay ko pinipigil nyo lang. Ang tinitignan ko yung mata nyo, pinipigil nyo lang yung sarili nyo. Anyway, naiintindihan natin yan. Anyway, hindi ko pa palagpasin ma'am yung pagkakataon sa dalawang major issue. No? Halimbawa, ano po yung comment nyo sa Duterte ICC issue? Siyempre, yung pag-atras ni Kaufman, ganyan. Ano po ang comment nyo?
0: Well, yung pag-atras ni Kaufman, ano yan, ano, mukhang sinasab, mukhang implication sa atin yan, ano, indefensible yung kaso ni Duterte. No, nakita naman talaga yan sa mga ebidensyang ipipresent ng prosecutor. At ito na, nakikita na natin, ano, yung unti-unting pag-attain ng ating mga kababayan na apektado nitong EJK ng hustisya.
1: Tama.
0: No? Kaya talagang susuportahan natin itong trial doon sa ICC. Kaya gusto natin siguro mas marami pang lumabas na mga biktima nitong EJK at saka yung biktima nitong extrajudicial itong crime against humanity. Kaya yung ICC ay talagang ay dapat na ako gusto ko na rin na bumalik din tayo sa ICC no isa rin ito sa posisyon ng makabayan.
1: Tama. Dapat lang
0: no?
1: dapat
0: lang tayong bumalik dito no para ma-prevent na rin yung mga katulad ni Duterte in the future para hindi na gawin 'yan.
1: Oh, tsaka maganda so, to, ma'am. In fact, si mismong presidente BBM ay pumirma doon sa Rome Statute, ha?
0: Yes,
1: signatory siya. At saka ito ay hindi ito, actually hindi ito politika eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagtatanggol sa karapatang pantao, ma'am, ay universal issue yan.
0: Yes.
1: Issue ng sangkatauhan yan, di ba? Kaya anong kampong politika ka, obligado kang ipaglaban ng karapatang pantao, di ba? At wala tayong mga mamamayan, minsan biktima tayo ng mga tiwaling leader sa lokal, sa ating mga bansa. So maaring napakatibay na sandala natin sana ang ICC para maproteksyonan tayo bilang mga mamamayan ng daigdig.
0: Yes.
1: Hindi ba?
0: Oo.
1: Hindi lang bilang Pilipino.
0: Oo.
1: Bilang mamamayan ng daigdig.
0: Mm-mm.
1: Bilang tao, dapat po sana 'yon. Anyway, dun po sa Middle East crisis, ano? Yung pong sa for lack of description, na mas maganda. Ano po ang tingin niyo rito sa nangyayaring 'to? Pinahihirapan tayo nito. Wala naman tayong kasalanan.
0: Oo, totoo, Noel, no? Wala tayong kasalanan or wala naman tayong kinalaman doon sa gera ng US, Israel, against sa Iran.
1: Dama.
0: So ngayon, nagsasacrifice ang mga bansa na katulad natin. Ito nga, no, yung tungkol sa pagtaas ng mga petroleum products, tapos inflation, at iba pa. Kaya talagang tayo ang ating talagang panawagan diyan ay itigil na ang gera. Gerang agresyon. Ito ang tawag namin dito, gerang agresyon ng US sa mga sa bansa kasi obvious naman kung ano yung gusto ng US sa Iran, di ba? Kaya talagang ayaw natin 'yan. Gusto natin ako bilang mother, no? Bilang babae na rin, i-relate ko na rin sa akin, no? Apektado kasi, no, yung kababaihan dito sa naging gera. Hindi pwedeng sabihin ng mga kababaihan na, ay, wala tayong pakialam dyan, US ano yan, malayo tayo dyan.
1: Oh,
0: hindi. Kahit nga milya-milya ang layo natin, ang laki ng epekto doon sa atin in terms of economy,
1: tama,
0: sa employment, sa presyo ng mga bilihin at saka sa iba pang mga ano no sa iba pang mga aspetong ekonomiya.
1: Ma'am, tsaka ano kayo no 25 years kayong teacher. Kung may kukonsultahin kayo tungkol sa edukasyon, kasama dapat si Ma'am Franz doon, ano? Naalala ko ma'am yung binomba na eskwelahan.
0: Oo, sa
1: tapos
0: Iran.
1: Yung mga estudyante, oo. Ano ganun-ganun na lang
0: yung
1: ba
0: 'yun? Mga bata, ano,
1: dahil lang sa kagustuhan ng US, okay lang may mamatay na mga bata na estudyante? Nakakalungkot po.
0: Kaya talagang ano no, talagang itakwil talaga natin itong gerang agresyon ng US no. Talagang tayo bilang mamamayan, tayo bilang mga Pilipino ay we go for peace, no?
1: Oh, tama.
0: Not war.
1: Ma'am, anyway, sa huling bahagi po ng ating programa, pero nangangako kayo, babalik kayo ulit ha.
0: Okay.
1: Eh, dati, alam ko, busy kayo, nasa Congress kayo.
0: Remember ngayon, ako naman, yung premier, ano mo? Oh. Ako yung guest mo dun sa unang, ano mo?
1: Oo nga, kasama kayo dun. Oo, kayo, tsaka ano, ano kayo, suki na kayo ng programa at sana po magpatuloy yung mga advocacy. Ang nakakatuwa lang, kahit beyond Congress, nagpatuloy yung involvement nyo no, sa yes, organization, sa mga advocacies. Anyway, sa atin po, sa panghuling bahagi ng ating programa, ma'am, ano po ang projection nyo sa Senate? Ano kaya mangyayari dyan? At ano po ang panawagan nyo sa taong bayan? You have the floor, ma'am. Kayo po, manawagan kayo sa ating mga kababaihan at mamamayan.
0: Sa ating mga kababaihan ano, at siyempre sa taong bayan, bantayan po natin itong impeachment. Malapit na po ito. Panawagan natin sa mga senador, huwag na itong idili-dali. Sabi nga ng konstitusyon ay forthwith, sa layman's word ay immediate, na kaya dapat mag-ano na ng trial. At walang choice, no? Walang choice dito ang mga senador kung ita-trial ba ito o put into trial or hindi. Kaya
1: teka,
0: mandated
1: ma'am,
0: sila.
1: Sorry ah, ma'am, sorry ah. Sabi ni Robin Padilla, harangin daw niya eh. Ang tingin niyo daw?
0: Well, unconstitutional siya. So, hindi niya pwedeng harangin kasi nakalagay sa konstitusyon na pag dinala doon, kailangan siyang i-trial. No? Doon na lang siya magboto ng pagharang sa decision making na sa pagkatapos na ng trial. Kaya babantayan po natin ito. Ang makabayan, may mga plano na rin sa Senado in case na magsimula na yung trial. Tayong mga mamamayan, inihimok natin na magbantay tayo sa Senado. Doon naman ngayon ang laban.
1: So hindi no? po pwedeng hayaan lang natin yung Senate. Dapat may people's participation on all fronts. Ano?
0: Yes,
1: multimedia, actual mobilization. Pero mambukod sa multimedia o social media, baka mas maganda talaga magparali eh, no?
0: At maganda rin Noel noon, kami may plano kami ng education campaign. So hindi pwedeng sa doon lang tayo magrarally, no? Kailangan nating pumunta sa mga eskwelahan, pumunta sa mga iba't ibang mga academic institution, no? Pumunta sa mga komunidad. Para habang nangyayari yung trial ay na-educate din yung ating mga mamamayan.
1: Oh, katulad ma'am, ano po, may shinera ko sa inyo kanina yung isang in-interview na DDS, tagapagtanggol. Sabi niya, hindi mo ba napapakinggan yung news na may mga perang nagamit na hindi naman maipaliwanag? Ganun ho ba? Halimbawa, pinaliwanag nung nag-i-interview. Kung ganun po, dapat po, harapin niya yan. Dapat ibalik niya kung pera natin niya. Sabi ko, parang
0: 69% ng mga Pilipino hindi, gustong harapin niya.
1: Harapin niya yan, di ba? Hindi pa usapin na i-convict. Pero siguro, marapat lamang kung anong political camp ka o bias mo or kung nabubulagan ka pa hanggang ngayon. Ano? Sabi nga ni Agot Isidro, kung magpahanggang ngayon, DDS ka pa rin. Patingin ka na sa doktor. Parang ganun. Ako, naniniwala ako ron. Pagpaumanhin ng mga DDS, alam mo sa totoo lang, kayong DDS, kayo na siguro yung reflection ng pinaka-ultimong masamang resulta ng masamang sistema sa lipunan na para kayo ang magbandera ng mga maling pananaw. Anyway, sa panghuli po, ano po ang huling statement natin, Ma'am Franz Castro? Mga kababayan, muling pasasalamat natin sa ating guest, Congresswoman Franz Castro. Ang huling panawagan niyo po.
0: So muli po, bukas, Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. Alam kong malaki ang role natin dun sa lipunan na talagang dapat yan ay pagpasalamatan ng ating lipunan. No? At dito naman sa harapin natin by next week yung impeachment, gaya nga sinasabi ko kanina, magbantay po tayo sa Senado kung saan man ito makakarating. Kailangan tayong maging may active participation tayo kasi pera natin yan eh.
1: Tama.
0: No?
1: Tama.
0: Na involve at tayo ay tayo ay dapat na maningil ng pananagutan.
1: Kaya mga kababayan, sa TikTok ng bayan, para po tayong nag-enroll sa classroom, sa klase ni former Congresswoman Franz Castro at nabahagian po tayo ng maprinsipyo at malinaw katotohanan ng mga pananaw para po sa ating kaliwanagan ng pagtingin sa mga nangyayari sa ating bayan, particular ang impeachment issue. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. At sa ating mga kababayan, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng bayan. Next week po, kita tayo muli.
2: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 4:59.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Inter-religious leaders may panawagan sa impeachment process ni Vice President Sara Duterte. May live report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinanawagan ng Inter-religious Leaders Council for National Transformation ang hayaang pag-usad ng mapayapa, patas at transparent na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay na panawagan palakasin na pananagutan at tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa inilabas na pahayag ni Most Reverend Jose Colin Bagaforo ng Diocese of Cotopaxi at pinuno ng CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, iginit ito na ang impeachment ay isang demokratiko at konstitusyonal na proseso at hindi anyo ng pang-uusig. Binigyang din sa pahayag ang mahabang ranggo ng Pilipinas o yung mababang ranggo ng Pilipinas sa 2025 Corruption Perceptions Index ng Transparency International ay nagpapakita umano ng patuloy na agam-agam ng publiko sa usapin ng korupsyon, abuso sa kapangyarihan at mahinang accountability sa gobyerno. Ayon kay Bagaforo, kung walang kasalanan ang vicepresidente, ang impeachment process umano ang tamang pagkakataon upang linisin ang kanyang pangalan sa harap ng sambayanan. Hinimok din ito ang mga opisyal ng gobyerno na huwag katakutan ang transparency at pananagutan. Pinanggit din sa pahayag ng grupo ang mga panawagan ng Simbahang Katolika at ng yumaong si Pope Francis tungkol sa kalagahan ng integridad, katotohanan at matibay na institusyon sa isang demokrasya. Sa huli na nindigan ang grupo na ang accountability ay hindi political harassment at ang hustisya ay hindi destabilization. Anila, mahalagang manaig ang katotohanan at due process upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, EJ Lazaro. Samantala, House Leader, hinimok si VP Sara na sagutin ang ebidensya sa impeachment at iwasan ang paglilihis sa issue. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinimok ni House Deputy Speaker J. Conghun si Vice President Sara Duterte na direktang sagutin ang mga aligasyon na kinaharap nitong impeachment case at ang manatiling nakataon sa usapin at mga ebidensyang iniharap sa Kongreso. Ayon kay Conghun, may karapatan si VP Sara na depensahan na sarili at magsalita laban sa kanyang mga kritiko sa politika. Ngunit hindi umanod dito dapat ilihis ang atensyon mula sa mga isyong nakasaad sa Articles of Impeachment. Nagbigayan ng pahayag si Conghun matapos hamunin ni Duterte sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Kongresista Zaldico na sabihin ang totoo kaugnay ng kontrobersya sa mga flood control projects. Ayon kay Conghun, dapat ipaubaya sa mga tamang ahensya ng gobyerno ang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects habang inahayaang umusad ng impeachment process ayon sa konstitusyon. Inaasahang boboto ang Kamara sa Articles of Impeachment sa May 11 kung saan kinakailangan ng boto ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro upang umusad ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, pagtanggap ng application para sa service contracting program hanggang sa Lunes na lamang ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hanggang Lunes, Mayo 11 na lamang ang pagtanggap ng aplikasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa Service Contracting Program. Para sa mga interesado pa, kailangan magsumitin ng aplikasyon sa pamamagitan ng pag-login sa Land-Based Service Contracting Program portal ng ahensya upang mapabilang sa programa. Ayon sa LTFRB, lahat ng aplikasyong maisusumiti bago o hanggang sa itinakdang deadline ay sasailalim sa review at evaluation kasama ng mga nauna nang natanggap na aplikasyon. Tanging mga aplikasyong matatanggap sa loob ng itinakdang palugit lamang ang maaaring maisama sa evaluation at posibleng mapabilang sa programa. Pinaalalahanan din ng LTFRB ang mga aplikante na tiyaking kompleto at tama ang kanilang mga isusumiting dokumento upang maiwasan ang abiraya sa proseso ng pagsusuri. Samantala, nilinaw ng ahensya na hindi na tatanggapin ang anumang aplikasyon na maisusumiti lampas sa itinakdang araw at oras ng deadline. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tagig Police, tuloy-tuloy ang kampanya kontra kriminalidad. Top 10 most wanted persons na aresto sa loob ng 4 na buwan. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Tuloy-tuloy ang kampanya kontra kriminalidad ng Taguig City Police Station matapos ka maaresto ang lahat ng kabilang sa top 10 most wanted persons list nito para sa buwan ng Marso at Abril ngayong taon. Dahil dito, umabot na sa 4 na magkakasunod na buwan ang matagumpay na pag-aresto ng Taguig Police sa mga kabilang sa most wanted person kasunod na rin ng operasyon nitong Enero at Pebrero. Ayon nga kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anyunwebo, bunga ito ng mas pinaigting na koordinasyon ng mga police units at support ng lokal na pamahalaan ng Taguig sa ilalim ni Mayor Lani Cayetano. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga naaresto, ang murder, rape, carnapping, robbery, acts of lasciviousness, attempted homicide, qualified sexual assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At pangwakas na balita sa lalawigan sa mahang industriya ng agrikultura o SINAG, nagbabala sa posibleng pagkaantala ng pagtatanim sa Pangasinan dahil sa El Nino at mataas na presyo ng langis. Mula Radyo Pilipinas sa Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagbabala ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG sa posibleng pagkaantala ng pagtatanim ng mga magsasaka sa Pangasinan bunsod ng tumitinding epekto ng El Nino at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay SINAG President Engineer Rosendo Duso, halos dumoble ang puhunan sa produksyon ng mga magsasaka. Mula aniya sa dating humigit kumulang 17,000 piso, umabot na ngayon sa mahigit 30,000 piso ang gastos, partikular sa krudo para sa makinarya, irigasyon at transportasyon. Dahil dito, may ilang magsasaka na umano ang napipilitang ipagpaliban ng pagtatanim at hintayin na lamang ang pag-ulan na maaaring magdulot ng hanggang isang buwang delay sa produksyon. Babala pa ng SINAG kung magpapatuloy ang kakulangan sa ulan pagsapit ng Hunyo. Posibleng may mga magsasakang tuluyan ng hindi magtanim na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain. Apektado rin umano ang delivery ng mga produkto dahil sa mataas sa presyo ng langis habang bumabagsak naman ang farm gate price ng ilang gulay. Dahil dito, nanawagan ng SINAG sa pamahalaan na pag-aralan ng pagbawas sa buwis sa langis at tiyaking mapupunta sa sektor ng agrikultura ang pondo mula sa excise tax at taripa sa pamamagitan ng subsidiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas, Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
14: Ng ating walang gutom program.
13: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
15: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
13: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
13: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
13: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
17: Salamat!

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
1: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Kahan na apektado ng ash fall mula sa bulkang Mayon, kasing lawak na umano ng Mandaluyong City batay sa mapa mula sa Philippine Space Agency. At mga netizens, napawaw sa talento ng content creator na Shadow Dancing.

0: Magandang gabi Pilipinas, bayan, matagumpay na naisagawa ang ASEAN Summit and related meetings sa Cebu sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas.
1: Nakatuon ang mga pagpupulong sa mga kinaharap na hamon ng ASEAN region sa harap ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu.
2: Humarap sa media si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos pangunahan ang serye ng mga pagpupulong kasama mga heads of state sa itinaos na ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Ipinagbigay alam ng Pangulo ang iisang tugon ng ASEAN leaders sa tensyon sa Middle East, kapayapaan. Ayon sa punong ehekutibo, napapanahon na upang itigil ang kaguluhan at pag-usapan ng mga bansang sangkot sa kaguluhan ang mga hindi pagkakaunawaan.
3: Peace. It's that simple. Peace. I have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. And this between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step. Because we will achieve absolutely nothing until there is peace.
2: Kaugnay nito, pinag-aaralan ngayon ng mga leader ng ASEAN ang posibilidad ng pagtatatag ng fuel reservoir sa rehiyon. Ngunit marami pang kailangang ayusin gaya ng framework at mekanismo kung paano ito mapapakinabangan ng bawat bansa.
3: Mechanics of it. The idea, the principle of it was immediately unanimously agreed upon. But it's how do we do it? Let's talk about this fuel reserve. Is it going to be in one single place? Is it going to be scattered through the whole of ASEAN? It's like the maritime center. Where are we going to put it? What is it supposed to do? The reserve, for example, how do we share this? We also talked about the ASEAN common grid, which is an idea that we have been developing for several years now. And that is to connect up power grids.
2: Ibinalita naman ng Pangulo na palalakasin pa ng ASEAN leaders ang koordinasyon patungkol sa food security sa tulong ng pagpapalakas ng intra-ASEAN trade na inaasahang makakabenepisyo din sa mga maliliit na negosyante.
3: Rising energy prices, disrupted shipping routes, and soaring fertilizer costs are squeezing families across the region. Leaders agreed to keep essential goods moving, maintain open and predictable markets, and strengthen intra-ASEAN trade, and reinforce regional food security mechanisms. This means building more resilient supply chains, supporting agri-MSMEs and smallholder farmers, promoting climate-smart agriculture, and reinforcing ASEAN-led food reserve systems. We also called for the swift ratification of the upgraded ASEAN Trade in Goods Agreement, or ATIGA, which modernizes regional trade, eliminates non-tariff barriers, and builds on ATIGA's landmark achievement of making ASEAN virtually tariff-free, with around 99% of products already duty-free.
2: Sinagot din ng Pangulo ang mga tanong mula sa mga miyembro ng media, kabilang na rin ang posisyon ng ASEAN tungkol sa sitwasyon sa bansang Myanmar at ang posibilidad ng pagbubukas ng ASEAN Maritime Center sa bansa na bahagi ng pinalakas na maritime cooperation ng ASEAN. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagdala naman ng pag-asa sa maliliit na negosyanteng apektado ng mataas na presyo ng langis ang mga nabuong plano sa ASEAN Summit 2026 na tutugon sa hamong ito. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Isa sa mga direktang nakaramdam ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang karinderya owner na si Cristina Bernardo. Dahil LPG ang pangunahing gamit niya sa pagluluto ng mga putahe para sa kanyang mga suki, malaking bagay anya ang mga inisyatibang inilatag sa ASEAN Summit kung saan kabilang sa isinusulong ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa buong rehiyon.
5: Mas maganda kung mapapalawak nga, at least bababa yung presyo ng LPG kasi sa ngayon, umabot kami sa 1,750 ang isang LPG, napakahirap na sa amin noon.
4: Anya, hindi naman pwedeng magtaas lang siya ng presyo dahil aaray din tiyak ang bulsa ng kanyang mga suki. Aminado rin siyang bukod sa LPG, mataas na ang konsumo nila sa kuryente. Kaya naman kung mapapalawak pati ang supply ng kuryente sa mga miyembrong bansa ng ASEAN, sabi ni Christina.
5: Malaking tulong sa amin yun. Kasi lalo ngayon, napakataas ng kuryente, di ba? Ipag-iipunan mo yan. Ang kuryente ko dati 1,000, ngayon nasa 3,001 na. Kasi nga itong April, ang laki ng tinaas. Pag hindi baba yung LPG, tapos pataas ang kuryente, paano na kami magbubuhay niyan?
4: Sa gitna ng tumataas na presyo ng langis, pagmahal ng mga pangunahing bilihin at mga banta sa seguridad sa pagkain, aktibong nagmamasid ang ASEAN para makapaglatag ng mga konkretong hakbang na siyang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We called for the expedited ratification of the ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, or APSA, which ensures mutual support amongst member states during supply shortages.
4: Giit ng Pangulo, malaki ang naging epekto ng Middle East crisis sa Timog Silangang Asya. Kaya naman binibigyang kahalagahan din ng mga leader sa ASEAN ang pagpapalawak ng ASEAN power grid sa pagitan ng mga miyembrong bansa.
3: We pushed for the operationalization of the ASEAN power grid, connecting the electricity networks of all 11 member states to enable cross-border power trading, support renewable integration, and deliver more affordable electricity to nearly 700 million people.
4: Kasunod nito, nagkaisa rin ang mga leader na ipagpatuloy ang malayang daloy ng essential goods, panatilihing bukas sa mga pamilihan at palakasin pa ang intra-ASEAN trade.
3: We also called for the swift ratification of the upgraded ASEAN Trade in Goods Agreement, or ATIGA, which modernizes regional trade, eliminates non-tariff barriers, and builds on ATIGA's landmark achievement of making ASEAN virtually tariff-free, with around 99% of products already duty-free.
4: Kaya naman ang bike shop owner na si Walter Sanchez, positibo ang naging tugon sa isinusulong na ratification ng ATIGA.
6: Mas maganda po yun, ma'am, kung babawasan yung yung tariff o yung import tax, kasi kagaya namin, kung halimbawa namin na ganitong maliliit lang o sa malaki man, di makakatulong at syempre, pwedeng babaan namin din yung presyo namin.
4: Matapos magtaas ang presyo ng produktong petrolyo, marami rin anyang bumili ng bisikleta sa kanila imbes na gumamit pa ng demaki ng sasakyan.
6: Yes ma'am, marami pong ng mga bike kasi nga, lalo nung unang taas talaga, umabot ng 140 yata yun ma'am. Dinahilan talaga nila yung pagtaas talaga ng gasolina. Kagaya niya, kung halimbawang dito-dito lang din, magbabike na lang sila.
4: Kumpiyansa si Walter na mararamdaman ng mga katulad niyang nagnenegosyo ang mga benepisyo ng mas pinalakas na ASEAN Trade Cooperation. Dahil anya, makatutulong ito sa pagdagdag ng kita at mas maayos na daloy ng produkto sa pamilihan. Ang ASEAN Summit ang nagsisilbing plataforma ng mga bansa sa Timog Silangang Asya upang pag-usapan at tugunan ang mga napapanahong suliraning kinakaharap ng rehiyon. Sa kabila ng mga hamon sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa pagkain, nanindigan ng Pangulo na hindi sapat ang reaksyon lamang sa mga pandaigdigang krisis, kundi kailangang may paghahanda at pagkakaisa ang mga bansa.
3: Our discussions made clear that ASEAN should not just react to crises. We must anticipate, prepare, coordinate, and act together.
4: Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtatapos ng 48th ASEAN Summit. Ayon sa Pangulo, hindi naging madali ang mga talakayan pero nagkaisa ang mga leader na sama-samang harapin ang mga hamon sa rehiyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
7: Malinaw ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatapos ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu. Kailangan ng pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon. Sa kanyang mensahe sa gala dinner sa harap ng mga ASEAN leader kagabi, bagaman sinabi niya na hindi naging madali ang mga pagtalakay sa nagdaang mga pulong, kailangan anya itong harapin at pag-usapan.
3: Across our sessions, we examine thoroughly issues on energy security, food resilience, the safety of our nationals,
8: and the broader pressures created by an increasingly uncertain geopolitical environment. These were not easy discussions, but they were necessary ones. The strength of ASEAN has never depended on the absence of difficulty. It has grown on our willingness to confront difficulty and the difficult realities that together we share and face as a region.
7: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na konektado ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, kaya kailangan anya ng pagtutulungan, pagkakaisa at kooperasyon sa anumang hamon sa rehiyon.
8: So as we return to our respective capitals, let us do so with a renewed understanding that while our countries may face different pressures, our long-term security remains closely connected. No member state can insulate itself entirely from instability beyond its borders. But neither should any member state feel that it must face these challenges alone. And it is moments such as this that also compel us to reassess what matters most.
7: Paalala pa ng punong ehekutibo, hindi dapat manatili sa mga pahayag lamang at diplomatikong pagtitipon ang regional cooperation. Dapat anyang maramdaman ito ng mga karaniwang mamamayan.
8: If there is one lesson the recent weeks have reinforced, it is that regional cooperation must ultimately serve people in practical ways. Our citizens do not measure our success by the number of inspirational statements that we issue. They measure it by whether their communities are more secure, whether their livelihoods are protected, and whether their children can face the future with confidence.
7: Sa pagtatapos ng summit, ipinahayag din ng presidente ang pag-asang muling makaharap ng Pilipinas ang mga leader ng ASEAN sa mga susunod pang pagpupulong.
8: So as we leave the summit, may we do so with a clearer sense of purpose, a stronger commitment to one another, and the confidence that ASEAN can continue to shape a region that is resilient, innovative, dynamic, and people-centered.
7: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Ramdam hanggang sa Timog Silangang Asya ang epekto ng krisis sa Middle East. Kaya't prioridad ng mga kasaming bansa ng ASEAN ang pinaigting na sama-samang aksyon para tugunan ang seguridad sa enerhiya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Sa kahabaan ng Central Avenue sa Quezon City, matatanaw ang isang maliit na karinderya ni Ate Baby. Ang 16 na taon ng kanyang buhay, inialay niya sa pagluluto ng iba't ibang putahe.
9: Nagsisimula ako sa maliit lang na kantin, hanggang sa utay-utay, ikot-ikot lang sa paghahanap buhay, tiyaga lang. Mula noon maliit pa man ako hanggang sa nakapatapos ko sila.
4: Napaaral at naitaguyod ni Ate Baby ang kanyang mga anak sa pagluluto. Pero aminado rin si Ate Baby na pagsubok para sa kanila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang langis at LPG. Bunsod kasi ito ng sigalot sa Middle East.
9: Tuloy pa rin kung paano, kahit may kamahalan, laban lang tayo.
4: Kaya naman ang diskarte ni Ate Baby para maitawid ang pangangailangan ng pamilya.
9: Actually dati marami ako mga niluluto. So ang ginagawa ko, nagbawas ako ng budget. Nang mga niluluto, yun na lang mang need na lang na, na presyo ng masa. Yun lang, tapos yung gasol, patapos gagamitin. Inuok na.
4: Ang mga negosyong katulad ng kay Ate Baby ang pangunahing apektado ng taas presyo ng mga produktong petrolyo, katulad ng LPG, na nakadepende sa galaw ng world market. Ito rin ang dahilan kung bakit binabantayang maigi ng Department of Energy ang presyo ng mga ito at saka mag-aanunsyo ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng langis dahil umiiral ang State of National Energy Emergency. Sa pakikiisa ng Pilipinas sa ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA, mas mapatatatag ang supply ng enerhiya sa buong rehiyon, kung saan nananawagan din ng mga opisyal nito na maisakatuparan na ang APSA para matugunan ang pagkaantala sa supply ng produktong petrolyo. Matatanda ang nauna nang nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Asia Zero Emission Community o ASEP Plus Online Summit ng pagkakaisa sa pagitan ng mga miyembrong bansa para matulungan ng mga nasasakupan na makaahon mula sa naging epekto ng Middle East crisis sa ekonomiya. Pagbibigay diin ni Pangulong Marcos Jr., malinaw ang ating kinahaharap sa ngayon kaya't kinakailangan ng agarang pagkilos.
3: We must build resilience now as the urgency of this moment is clear. Our vulnerabilities are shared, and therefore, so must our responses be.
4: Samantala, may inisyatiba rin ng rehiyon na ASEAN Power Grid Involvement kung saan mas pinaiigting ang renewable energy sharing at pinalalakas ang seguridad sa enerhiya para sa milyon-milyong individual na nasasakupan ng ASEAN. Kaya naman ang ina at alamat sa kusina na si Ate Baby, tuloy lang sa pagluluto ng masasarap na putahe para sa kanyang mga suki. Ika nga ni Ate Baby,
9: tuloy lang ang laban kasi abang ano, hindi pwedeng titigil. Tayo mga ina, nandoon lang talaga yung pagtsatsaga, pananalangin sa itaas, nagabayan palagi tayo. Huwag lang tayong sumuko sa lahat ng mga pagsubok sa mga kapaligiran natin na ang mahal-mahal ng mga bilihin, laban lang, nandoon yung pananalig sa itaas at magtsatsaga talaga at gabayan lahat ang mga anak.
4: At sa huli, paalala ito na sa harap ng pabago-bagong presyo ng langis, hindi lamang diskarte sa kabuhayan ang kailangan, kundi mas matibay na kooperasyon sa rehiyon. Dahil sa pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN, inaasahang mas mapoprotektahan ang mga pamilya at negosyo laban sa mga suliraning dala ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang pagsali ng Pilipinas sa ASEAN Power Grid para mapatatag pa ang supply ng enerhiya sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Isinusulong ngayon ng Department of Energy ang pagpapalawak ng koneksyon ng kuryente sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang nasabing inisyatibo ay nakapaloob sa Memorandum of Understanding noong Oktubre 2025. Layo nito na palakasin ang koneksyon sa enerhiya ng mga kasaping bansa. Ipinaliwanag ni Energy Undersecretary Felix William Fuentabella na nakatuon ang ikalawang yugto ng proyekto sa mga isla ng Brunei, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Sa pamamagitan nito ay maikokonekta ang hydropower mula sa Sarawak at Kalimantan patungo sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Inaasahang magre-resulta ito sa sapat na supply ng kuryente sa bansa at mababawasan ang pagdepende sa diesel. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagbabahaginan ng resources ng mga magkakalapit na bansa para sa energy security.
10: Ang diskarte natin sa ASEAN Power Grid ay paano maging inclusive at makita ng ating mga kababayan kung ano ang benepisyo nito. Hindi lamang Pilipinas ang nakakaranas ng matataas na presyo. This is a global problem. Problema po ito ng buong mundo. Kaya sa problema nito, kailangan mag-usap-usap, kailangan nag-share tayo ng information sa ating mga kapitbahay.
7: Nagkaroon na rin ng pagpupulong ang mga Energy Department ng ASEAN countries para ilatag ang kanilang mga key findings sa ASEAN Center for Energy.
10: Kasama po dyan yung mga diskarte patungkol sa paano magkakaroon ng sapat na supply, paano ito namomonitor at magkaroon ng patas na presyo, at paano po tayo magtutulungan on the way forward tulad ng pagsulong ng renewable energy, pagsulong ng mga bagong teknolohiya para hindi tayo nasasakal, no, pag nagkakaroon ng problema sa ibang bansa tulad ng nangyari sa Middle East.
7: Kaugnay nito ay iniulat ng Board of Investments na 62% ng mga investment sa bansa ay patungkol sa enerhiya. Plano ng kagawaran na madagdagan ang renewable energy source ng 35% pagdating ng 2030 at 50% sa 2040. Magsisilbing daan ang ASEAN Power Grid para masiguro ang sapat at abot kayang kuryente para sa kinabukasan ng bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nakipagkita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Thailand Prime Minister Anutin Chanvirakul kasabay ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Nagpalitan ang dalawang leader ng kanilang mga pananaw hinggil sa kalakalan, ekonomiya at kapwa na ngakong palalalimin pa ang matagal ng alyansa sa pagitan ng Manila at ng Bangkok. Ayon sa Presidential Communications Office, tinalakay din ng Pangulo at punong ministro ng Thailand ang usapin sa rehiyon at sa ibang bansa na nakakaapekto sa ASEAN. Una rito, nagsagawa ng trilateral meeting ang Pilipinas, Thailand at Cambodia para talakayin at tuldukan na ang kanilang sigalot. Isa po ang Thailand sa founding partners ng ASEAN.
1: Bayan, matagumpay na naipakita sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu ang Filipino Hospitality, Bayanihan at Pagkakaisa. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng ASEAN 2026 National Organizing Council Office of the Director General for Operations at Office of the President sa lahat ng mga tumulong para masiguro ang tagumpay ng ASEAN Summit. Naipakita rin ang iba't ibang lugar sa Cebu na handa silang maging host ng malalaking event na gaya ng ASEAN Summit o pwedeng higit pa. Pinangunahan ng international event ang tanggapan ng Pangulo sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga kaalyadong sektor. Ginabayan ito ng temang Navigation Our Future Together na naging makasaysayan ng summit dahil sa pakikisa at pinagsama-samang layunin ng gobyerno at pribadong institusyon, komunidad at ng taong bayan.
0: Samantala, siksik ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos nga pong pangunahan ang sunod-sunod na rollout ng ayuda, pagbubukas ng mga proyekto at diplomatic engagement ng bansa. Ang buong

0: Kapiling Scholars. Sa Pasay City naman, sinabi ng Pangulo na ang mga programa ng gobyerno ay nakasentro sa public service at hindi sa politika. Formal ding pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong bahagi ng Cavite Laguna Expressway o CALAX sa General Trias, Cavite. At para agad na maramdaman ng mga motorista ang benepisyo ng proyekto, libre munang daraan sa bagong bukas na segment sa loob ng isang buwan. Inanunsyo rin ng Pangulo ang nakatakdang groundbreaking ngayong buwan ng bagong sangay ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite na inaasahang magpapalawak ng akses sa serbisyong medikal sa lalawigan at mga karatig lugar. Pinangunahan din niya ang situation briefing kaugnay ng aktibidad ng Bulkang Mayon at iniutos ang agarang aksyon para sa mga apektadong residente. Sa usaping ekonomiya, ipinag-utos niya sa Department of Agriculture na paigtingin ang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas at mapigilan ang hoarding at profiteering. Mahigit 43 bilyong piso rin ang inilabas ng pamahalaan para sa social protection programs, kabilang ang ayuda, feeding programs, pension at livelihood assistance para sa vulnerable sectors. At sa pagtatapos ng linggo, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Cebu para pangunahan ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings bilang ASEAN Chair ngayong taon. Dito pinangunahan ng Presidente ang trilateral talks ng Cambodia at Thailand kaugnay ng border concerns ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, panahon na para sa kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. Muli ring pinagtibay ng Pangulo ang lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at Lao People's Democratic Republic sa pakikipagpulong niya kay Prime Minister Soneksay Sifandoon. Tinalakay ng dalawang leader ang mga usapin kaugnay ng high-level exchanges, kooperasyon laban sa transnational crime, kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya, pati na technical at development cooperation. Sa bilateral meeting kasama si Vietnamese Prime Minister Lee Min Hong, nagkasundo ang dalawang leader na bumuo ng pangmatagalang rice trade mechanism na layuning matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes, partikular ang scam hubs at human trafficking. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas.
1: At susunod, Interior Secretary Junvic Remulla may paglilinaw hinggil sa balitang nasa bansa na umano ang mga kinatawan ng international police na aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Pagboto ng mga miyembro ng House of Representatives para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasado na lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyaman.

Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Wala pa manong natatanggap na report o kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para kay Senator Ronald Batok de la Rosa, si DILG Secretary John Vicrimulya. Tugon po ito ng kalihim matapos lumabas ang ulat na nasa bansa na ang mga kinatawan ng International Police para isilbi ang warrant lamang kay de la Rosa. Pero sa kabila nito, sabi ni Remulya, naghahanda na ang DILG ng 10,000 personnel o task force para sa posibleng dragnet operation sakaling makakuha na sila ng kopya ng warrant. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police o

0: PNP sa publiko na mananatili silang profesional at maayos na ipapatupad ang maximum tolerance sa bawat aksyon na tatahakin ng pambansang pulisya.
1: Bayan, napagdesisyonan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palitan ang kakatawan sa kanya sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC. Kahapon po, formal na sumulat si Kaufman sa ICC Trial Chamber 3 para mag-withdraw bilang legal counsel ni Duterte. Ayon po kay Kaufman, nang bisitahin nila noong Webes ang dating Pangulo, napagdesisyonan nitong humanap ng ibang kakatawan sa kanyang nakatakdang trial. Samantala po, kahapon din ay nagsumite ng request to withdraw si Dove Jacobs bilang associate counsel ng dating Pangulo. Sinabi ng ICC na kasalukuyang inoorganisa ng kampo ng dating Pangulo ang kanyang defense team.
0: Kasado na ang batuhan ng mga miyembro ng House of Representatives para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Nakatakda ng pagbotohan sa plenaryo ng mga miyembro ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, 11 Mayo. Isa sa gawa ang nominal voting kung saan isa-isang tatawagin ng mga kongresista para ipahayag ang kanilang pagsang-ayon o pagtutol. Kinakailangan ng 106 na boto o 1/3 ng kabuoang miyembro ng Kongreso para formal na maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pangunahing susuriin sa plenaryo ang mga isyu ng confidential fund, unexplained wealth, bribery at mga banta laban sa Pangulo na di umano ay nagmula sa Vice-Presidente. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, wala pang kasiguraduhan kung dadalo ang bise sa pagdinig. Ngunit, payo niya,
3: "Ako, I do not want to preempt whether she will appear or not, but if I were in her shoes, I will appear. Because this is my last opportunity to present my case. If I miss this opportunity, then I should anticipate the possibility of losing this case. Or in other words, receiving a judgment of conviction."
2: Mabigat din ang magiging desisyon ng mga mambabata sa magaganap na pagboto. Aniya, inaasahang magkakaroon ito ng malaking epekto sa perception ng publiko maging sa kanilang political career sa susunod na eleksyon.
3: "I think ultimately it will be the conscience of the members of the House which will prevail at the actual voting, no? After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation."
2: Binigyang diin ni Luistro na hindi dapat maantala ang pag-aksyon sa kaso dahil utang ito ng mga mambabatas sa taong bayan. Nagbigay pugay rin siya sa aksyon ng mga bumubuo ng Justice Committee.
3: "I was just observing how the justice members vote. And indeed, I do commend them for their correct appreciation of everything that we resolved before the Justice Committee."
2: Inaasahang matatapos ang nakalinyang agenda sa Lunes para hindi maudlot ang pagulong ng kaso. Kung papasa ito sa plenaryo, agad itong i-endorso sa Senado. Samantala, kung mabigong maabot ang 1/3 na boto, magre-resulta ito sa pagbasura ng impeachment complaint. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: At kaugnay nga po ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, makausap natin sa linya ng telepono si Professor Guido David ng Octa Research. Magandang gabi po, Prof. Si Ryan Lisiges po ito kasama si Clayzel Pardilia.
4: Yes, magandang gabi Ryan and Clay and sa mga viewers and listeners natin.
0: Apo, Prof, dito po sa latest na survey ng Octa na 69% yung pabor sa impeachment, gaano po kalaki yung ipinagbago ng bilang na ito kung ikukumpara natin dun sa mga naunang survey ng Octa, Prof?
4: Actually, nung I think yung naalala ko nung nakaraan na taon, nag-survey ang Octa Research ng about impeachment at majority din naman, pero parang tumaas na nga yung nag-favor sa impeachment proceedings. 69% as of noong March 19 to 25, 2026, yung survey period with 1,200 respondents with face-to-face nationwide survey. So itong 69%, yun nga, nagpakita ng pagtaas ng numbers. I don't have the exact right now, pero sa alala ko, yun nga, yung dati majority ay in favor na ipagpatuloy process. Ngayon, nasa 69%. So, almost 7 out of 10. This is survey ng Okta Research.
1: Dok, Guido, marami po kasing ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung pinakamalaking issue na sa tingin nyo nakaapekto sa pananaw ng taong bayan kaya naging pabor sila sa impeachment ng bise?
4: To be transparent naman, itong survey was conducted March 19. So, hindi pa talaga full-blown yung hearing sa House of Representatives. And it's possible na baka tumaas pa ito lalo. Pag i-conduct yung susunod na survey, maybe around this May or sa June, may tatanong about the impeachment of the Vice President. So, that's a factor kasi kahit na noon na wala pang evidence, ay majority na, 7 out of 10, ay nagsasabing in favor sila na ituloy yung processor. Sa paniniwala namin, ay yung mga Filipinos, by and large, generally, ay naniniwala sa processor na dapat masunod yung justice system, na hindi lang yung minsan yung rinereklamo ng iba na yung justice, iba pag mahirap at iba pag mayaman. Dapat pantay-pantay yung justice, na ibig sabihin, yung proseso dapat nasusunod. And so, may possibility na magbago pa yung numbers na yan sa next survey namin, lalo na na naglabas na ng evidence. At, pero masasabi ko lang, based on our sentiment tracking, pinamas na namin yung mga balita lumalabas, ang pinakatumatak sa public based on sa reach ay yung may billions na nasa account ng Vice President. Kasi yung mga post about that ay nag-reach ng mga 50 million views. Pwedeng hindi naman unique views yan, pero kahit na mataas pa rin yun. 50, at the minimum, mga 10 million people, 20 million people ay nakakita ng or inabutan ng mga balitang ganyan. And I think yan yung isa sa mga primary tumata. Kasi yan yung nag-trending sa news na monitor namin.
0: Aha. Prof, nakikita din ba sa datos ninyo kung saang mga rehiyon o anong sektor yung pinakamataas ang suporta sa impeachment at saan naman yung pinakamababa, Prof?
4: Yes, magandang tanong yan. Yung pinakamataas yung support sa impeachment, siguro hindi naman nakakagulat, nasa Metro Manila ay mataas yung support sa impeachment. So, isa yan sa mga sa nakikita natin. Una-una, mabanggit ko lang, yung awareness is 87%. Nationally, and sa Metro Manila, 87% yung awareness. So, ibig sabihin, 87%, almost 9 out of 10 Filipinos ay nababalitan itong impeachment at ganoon din sa Metro Manila. At pangalawa, yung 69% ang in favor sa impeachment process na ipatuloy sa Metro Manila, nasa 81%, 8 out of 10. So, mataas siya. Sa Balanced Luzon, nasa 69%. Sa Visayas, 83%, mataas din eh. So, nakagulat nga. And sa Mindanao, hindi ganun kataas. Nasa 61%, 6 out of 10. So, mas mababa sa Mindanao.
1: Dok, Guido, nabanggit yung po kanina yung dami ng viewership doon sa pagtalakay po ng impeachment no kay Vice President Sara Duterte. Gaano po kalaki yung naging ambag ng social media doon po sa resulta ng survey, lalo na po't maingay din po yung diskurso sa mga online platform?
4: Yes, although hindi namin masusukat precisely kung gaano kalaki yung ambag ng social media. Alam natin malaki yung ambag niyan. Dahil yun nga, yung reach niyan. At marami ng tao, sa marami ng mga kababayan natin, ay sumusubaybay sa social media news. Hindi lang sa TV at sa radio. Although TV and radio, TV, mataas pa rin, national TV and national radio. Pero marami na kumukuha ng balita sa social media. At kahit naman yung mga national TV and radio outlets, may mga social media sites, may mga YouTube channels. So dyan din minsan nakukuha ng mga kababayan natin. So malaking naging impact niyan kasi yung reach na 50 million, napakataas niyan eh. At yung mga ibang concerns na lumabas sa ano sa impeachment hearings, pati yung sa yung supposed or alleged na yung threat ng vice president against the president sa buhay ng pangulo ay isa rin yan sa mga bagay na maraming mataas yung reach sa social media, pero yun nga, yung pinakamataas o siguro pinakamalaking impact yung sa billions eh. So yung pera na pinag-usapan, kasi yan tangible yan eh, talagang you know, parang may evidence talaga at talagang ano, something na yung mga kababayan natin may effect sa kanila yan, kasi karami ng mga kababayan natin naghihirap ngayon eh. Tumatas yung presyo ng bilihin dahil sa gera at sa presyo ng yung oil dahil sa gera nga sa Iran, na hindi naman natin kasalanan yan, pero syempre affected tayo. Pero yun nga, sa yung sa narinig nila sa mga account ng vice president na may billion, syempre parang mas na-impact si dyan yung mga kababayan natin.
0: Mm-hmm. Prof, may posibilidad po bang magbago pa yung public opinion habang umuusad yung impeachment? At ano sa tingin yung magiging standing pagdating sa politika, political standing ni VP Sara pagkatapos ng lahat ng ito, Prof?
4: Well, syempre, hindi ganun kadali mag-predict kung ano yung magiging standing ng Vice President. Pero definitely, pwede pa magbago yung mga numbers niya. It can go both ways eh. Kung magkaroon ng ano, ng backlash sympathy, lalo na kung tignan, hindi ma-handle na maayos yung impeachment. I think yung sa House of Representatives, okay naman yung handling. I mean, I think they gave an, ano man, they gave the chance for the vice president to defend herself and yung legal team niya. Sa pagdating sa Senate, syempre, hindi natin alam kung ano magiging timpla dyan eh. So we have yet to see next week. So that could change kung somehow magkaroon ng sympathy. Pwedeng tumaas ulit yung favorability ng vice president. Pero kung ano, yun nga, lumabas, I mean, maiulit na ano, yung mga ibang evidence ay in detail, matingnan nila, then posibleng bumaba pa further yung ano, yung tiwala sa Vice President, and yung mga numbers niya posibleng bumaba pa.
1: Opo. Dok, ano naman po yung nakikita nyo na epekto nitong impeachment case laban sa bisis sa mga alyansa, lalo na po sa preparasyon para sa 2028 elections? Go ahead po, Doc.
4: Yes, nakikita naman natin na, although syempre yung Vice President, meron siyang mga strong allies, kasama kabilang dyan, for example, si Senator Bato. Ang concern lang with Senator Bato is, inabalitan natin na ngayong araw lang ay may nailabas na na warrant of arrest from ICC. So, hindi tayo sigurado kung magiging visible si Senator Bato sa Senate. Pero meron namang mga known allies, traditional allies, yung Vice President sa Senate. Pero marami dyan ay nasa fence eh. And isa sa leverage na ginagamit ng Vice President or ng team na Vice President is na siya yung magiging Pangulo sa 2028. Na it's a given na siya yung, or we don't deny na malaki pa rin naman yung chances niyang maging Pangulo, kasi according sa polling survey ay andun pa rin siya, nangunguna siya. Pero at this time, may mga lumalabas ng mga pangalan na nagpapakita na competitive sila against the vice president in scenarios sa 2028. And kung nagkakaroon ng kung nagkakaito ng doubt sa mga tao na yung vice president ay sure na maging pangulo sa 2028, ganun din siguro sa mga ibang senador, baka magkaroon din sila ng doubt na kung sino yung magiging front runner sa 2028. And it could change the calculus sa Senate voting pagdating sa impeachment. But we have yet to see. So, depende siguro kung ano yung pinaniniwalaan ng mga andito sa fence, yung mga ibang mga, kumbaga parang mga swing voters sa Senate, they could vote for the impeachment or they could vote for acquittal. So, it depends siguro sa presentation ng evidence at sa yung paniniwala nila. Pero pag, kunyari, nakikitang bumababa yung numbers ng Vice President, ay baka magbago yung ihip din ng hangin dito sa mga senators, magpalit din yung kanilang decision.
0: Prof, panghuli na lamang po, sa inyo pong opinion, ano po yung ipinapakita ng survey na ito tungkol naman sa sentimento ng publiko sa accountability ng mga opisyal ng pamahalaan, Prof?
4: Well, definitely, pinapakita ng survey na public officials should be held accountable, or at least ilabas yung evidence laban sa kung meron laban sa kanila at pag-aralan at tingnan. Kaya may ombudsman tayo eh. Kaya masipag ang ating ombudsman. Pwedeng ihain yung kung meron talagang legitimate na claim. Siyempre, ayaw rin naman natin yung may haing lanahaing ng mga fake news at yung mga false accusations na wala naman krimen. Kasi yung mga iba, may mga ibang state actors na naninira lang talaga. Pero, yun nga, pag may legitimate claims, yung accountability ay mahalaga kasi para sa ating demokrasya.
0: Alright, maraming salamat po sa oras, Professor Guido David ng Octa Research. Magandang gabi po.
1: Bayan nananatiling mataas ang banta sa paligid ng Bulkang Mayon matapos makapagtala ang FIVOX ng 27 volcanic earthquakes habang nasa alert level number 3 ito. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
5: Nakapagtalaga ang FIVOX ng 27 volcanic earthquakes sa Bulkang Mayon habang nananatili ito sa alert level 3 dahil sa patuloy na aktibidad. Ibig sabihin mataas pa rin ang posibilidad ng lava flow at iba pang volcanic hazards na maaaring makaapekto sa mga kalapit na komunidad. Patuloy na pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para maiwasan ang peligro. Mahigpit ding minomonitor ang sitwasyon ng bulkan para sa agarang pagbibigay ng babala kung kinakailangan. Naghahanda ang pamahalaang panlalawigan ng Albay sa posibleng panganib na dulot ng tinatayang 4.6 million cubic meters ng PDC deposits mula sa Bulkang Mayon na maaaring maanod kapag may ulan. Nagpatawag ng emergency meeting ang mga lokal na opisyal kasama ang mga barangay leader at national agencies para pag-usapan ang mga hakbang sa paghahanda at posibleng paglikas. Tiniyak ng pamahalaan na may nakahanda ng evacuation route plan at tulong para sa mga residente na maaapektuhan ng posibleng lahar. Tumanggap ng rice subsidy ang mahigit 700 magsasakang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon bilang agarang ayuda ng pamahalaang panlalawigan. Pinangunahan ng Albay Provincial Agriculture Office ang pamamahagi para matulungan ang mga magsasakang apektado ng ashfall at iba pang epekto ng bulkan. Samantala, naglabas ang PhilSA ng crop exposure map na nagpapakita ng mga lugar na posibleng naapektuhan ng abong dulot ng Bulkang Mayon, kabilang ang humigit kumulang 1,000 hektarya ng palay at nasa mahigit 100 hektarya ng ibang pananim. Kasama rin sa naapektuhan ang tinatayang mahigit 100 kilometro ng mga kalsada na nasa loob ng estimated ash deposit area. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Mas pinagtibay pa ng Department of Education ang pakikipagtulungan sa mga partner mula sa pampubliko at pribadong sektor para sa mas pinabuting edukasyon. Nagbabalik si Floyd Brenz.
5: Kinilala ng Department of Education sa pangungunan ni Education Secretary Sonny Angara ang mahalagang ambag ng mga partner mula sa pampubliko at pribadong sektor sa ginanap na DepEd Partners Appreciation Ceremony. Binigyang diin ni Angara na malaki ang naitutulong ng mga programa at inisyatiba ng mga katuwang sa pagpapabuti ng mga paaralan at edukasyon ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga pinarangalan ang mga matagal ng katuwang ng DepEd, mga ahensya ng pamahalaan, embassies, international organizations at mga pribadong kumpanya na sumusuporta sa mga reforma sa edukasyon. Samantala, inilunsad ng Department of Education ang Project Ligtas Plus o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety Plus para mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro laban sa kalamidad. Gagamit ang plataforma ng Geospatial Analytics Satellite Imagery at AI-powered weather forecast para magbigay ng real-time risk assessment at mas maagang babala sa mga peligro tulad ng baha, landslide at matinding init. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng project na maiwasan ang mas malaking epekto ng kalamidad sa mga pamilya at matiyak na hindi mapapatid ang pag-aaral ng mga bata dahil sa mga bagyo at iba pang sakuna. Lloyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Sa ibang balita, nasa bulk ng Philippine National Police at ng Bureau of Customs ang 54 na container van na hinihinalang pinuslit na sigarilyo sa isinagawang magkasanib na operasyon sa Nasipit, Agusan del Norte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ang lawak ng nasabing pagkakasamsam ay nagpapakita ng operasyon ng isang masalimuot at malawakang sindikatong kriminal na lampas sa kakayahan ng lokal na operasyon lamang. Isinagawang operasyon ng mga tauhan ng 1st Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company, katuwang ang BOC, bandang alas 9 ng umaga sa Gotong Private private Fort sa Nasipit. Matapos makatanggap ng ang pulisya ng intelligence information, hinggil sa kahinahinalang shipment, nagpatupad naman ang BOC ng letter of authority na nagresulta sa pagkakatuklas ng 54 na 40-foot container van na ang bawat isa ay may tinatayang 1,030 master case ng hinihinalang smuggled na sigarilyo. Patuloy ang inventory at dokumentasyon ng mga nakupiskang container para matukoy ang kabuang lawak at halaga ng shipment. Bahagi po ng pagbaba ng focus crime sa buong bansa ang pagkakaresto ng tagig pulis sa mga most wanted person mula Enero at Pebrero. Noong buwan ng Marso at Abril, tagumpay ding nalambat ng tagig PNP ang top 10 most wanted persons list nito. Ayon po kay tagig police chief police colonel Julius Anyuan-Nuevo, bunga ito ng mas pinagting na koordinasyon ng mga police units at suporta ng pamahalaan o lokal na pamahalaan na ng tagig sa ilalim po ni Mayor Lani Cayetano. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga naaresto, ang murder, rape, kidnapping, robbery, acts of lasciviousness, attempted homicide, qualified sexual assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Bayan, pinapatunayan ng viral content creator na si Shadow Ace na hindi kailangan ng maraming gamit para makagawa ng kakaibang sining. Kamay, ilaw at imahinasyon lamang ay sapat na. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
6: She is beautiful. She is magical.
5: Gamit lang ang kanyang kamay at ilang props, nag

Viral ngayon online ang content creator na si Shadow Ace. Gamit ang shadow dancing, napamangha niya ang mga netizens. Sa isang video, pumalo lang naman sa 128 million views and counting. Michael Jackson shadow dancing ang kanyang pegs.

Kulong niya sa isang video. Ang nausong hawak mo ang beat na sinayaw ni Queen Pitik, may shadow soft moves na rin.

0: Kaya naman, talagang panalo ang talentong Pinoy. Noy Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantalang binuksan na po ng pamantasan ng lungsod ng Valenzuela ang Playfest Sandiwaan 2026 kung saan ipinamalas po ng mga mag-aaral ang theater arts ang buong proseso ng sining mula sa konsepto hanggang sa entablado at likod nito. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Samot saring emosyon ang naipakita ng mga mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa teatro sining. Humalakhak, umiyak, at nagbigay ng mensaheng tumatalakay sa realidad ng buhay. Sa bawat eksena, naipakita ang kanilang imahinasyon, ideya, at kakaibang talento. At sa papalapit na pagtatapos, opisyal nang ibinaba ang telon sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Ito ay bahagi ng kanilang pinal na gawain bago sila magtapos sa kanilang kursong Bachelor of Arts in Communication Major in Theater Arts. Ngayong Playfest Sandiwaan 2026, hindi lang nila ipinakita ang kanilang galing sa pag-arte. Sa taong ito, naipamalas din nila ang kanilang kakayahan pagdating sa likod ng entablado. Mula sa pagbuo ng konsepto, paglikha ng script, teknikalidad, paggawa ng mga costume, props at set, para sa kanilang iba't ibang pyesa.
3: Sinubok talaga yung mga bata. Kasi from scripts up until their directing, their acting skills, first time ng core team mag-perform din sa other production.
2: Sa loob ng mahigit dalawang buwang preparasyon, matagumpay na binuksan ang tanghalan para sa mga mag-aaral ng pamantasan. Mahalaga na pinagtutuunan ng pansin ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. At mas magkakaroon ito ng kulay sa sining na mayroon ng totoong buhay. Si Mary Joyce Tejero, na nagtapos din sa kaparehong kurso na ngayon, ay isa na sa mga guro na gumagabay sa mga estudyante. Para sa kanya, ang teatro na isang uri ng sining.
3: Meron kasi kaming notion or thinking na when it comes to Bachelor of Science, it feeds you physically. But when in terms to arts, it feeds your soul. Madaming way of talking about things now sa internet. But then again, portraits, poem, and pagtatanghal sa entablado is another level of expression of these kinds of things.
2: Sa loob ng 11 taon, tumatak na sa puso at diwa ng mga mag-aaral na nakakapanood ng mga pagtatanghal, ang mga aral at karanasang kanilang baon paglabas ng tanghalan.
3: Maraming nakakapanood na gusto rin maging parte ng entablado. Ang nangyayari, napupunlaan sila ng binhi. At yung binhi na yon is umuusbong habang nakakapanood siya ng ganitong klase ng mga pagtatanghal.
2: Hinabi mula sa 4 na taong karanasan, pinanday sa entablado at pinagtibay ng iisang diwa. Patunay na ang sining ay hindi lang aliw, ito'y nagsisilbing ilaw, paggising at pag-asa sa gitna ng realidad. At saan man sila dalhin ang susunod na yugto, mananatili ang kanilang paninindigan. Para sa sining, para sa bayan. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon, lalo pa at siguradong marami ang lalabas ng bahay bukas para sa selebrasyon ng Mother's Day. Ihatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Glyza Esculion.
4: Magandang gabi sa iyo, Ryan. At para sa lagay ng ating panahon, mananatili ang mainit na panahon bukas dito sa Metro Manila at nalalaking bahagi ng ating bansa. Bahagi ang maulap ang kalangitan at tanging mga panandali ang ulan, lalo na po sa hapon o gabi ang pwede nating maranasan. Ang minumulanto nating sama ng panahon na Tropical Storm Hagupit na inaasahang makakapasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at tatawaging Taloy ay huli nating namataan 1,035 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso nga abot naman ng 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayong araw, ang pinakamataas na heat index na na-compute po ay dito po sa area po ng Nueva Ecija. Ito po ay umabot ng 45 degrees Celsius. Bukas naman po ay inaasahang ang magiging heat index po sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 41 to 42 degrees Celsius. Yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escudiar, nag-uulat.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Glyza Escudiar.
5: Asahan po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod po na linggo. Tataas ng halos 50 sentimo ang kada litro ng gasolina. Samantala, rollback naman ang asahan sa diesel at kerosene. Bababa ang diesel ng 9 na piso at 57 sentimo kada litro. Habang 13 piso at 30 sentimo naman sa kada litro ng gas.

0: nakuha na ni Alex Ayala ang kanyang breakthrough win sa kanyang clay season matapos manaig kontra kay Wang Xinyu ng China sa round of 64 ng Italian Open. Ito po ang kauna-unang back-to-back win Ayala sa isang clay court tournament matapos ang kanyang magkasunod na second round exit sa Madrid at Linz Open at ang kanyang first round loss sa Stuttgart. Maagang makapagtayo si Wang ng 3-0 advantage kontra kay Ayala pero agad naman po na bumawi si Ayala para mabaligtad ang laban at makuha ang opening set. Sa second set, muling ipinakita ni Ayala ang kanyang service game na tuluyang nagbigay sa kanya ng straight set win. Sunod na makakalaban ni Ayala sa round of 32 ng kompetisyon ang kasalukuyang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan.
1: Nakabalik na po sa winning column ang rain or shine ni Last Two Painters matapos ang dalawang magkasunod na talo habang opisyal na rin naibulsa ng Meralco Bolts ang twice to beat advantage sa paparating na PBA Commissioner's Cup quarterfinals. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
2: Tinatos ng Rain or Shine Elasto Painters ang elimination round sa PBA Season 50 Commissioner's Cup, hawak ang 9-3 record matapos talunin ng Titan Ultra Giant Risers 142-131 sa Ninoy Aquino Stadium nitong Biyernes, May 8. Mahalaga ang panalo para sa koponan ni Yeng Yao matapos ang magkasunod na pagkatalo kontra NLEX at Barangay Ginebra.
3: Prepare ourselves mentally and physically for the playoffs. The best way we can do that is to come off a win. So, binigay talaga namin yung kaya namin para ipanalo to. No? We did not consider this was going to be an easy game. So, ito maganda yung numbers na nakita ko. 42 assists. 43 fast break points. So, this is exactly what coaches dream of.
2: Sigurado na ang twice to beat advantage ng Rosa sa playoffs at may pagkakataon pa itong makuha ang number 2 seed depende sa mga susunod na laro ngayong weekend. Pinangunahan ni import Jalen Johnson ng Elasto Painters habang nagbigay rin ng malaking ambag ang mga lokal na sina Kaylan Pyongson, Christian Manaitay, Sandy Santillan at Adrian Nocum. Samantala nagtapos ang Titan Ultra sa 2-10 record matapos ma-eliminate sa kompetisyon.
3: Just like a lottery, parang kami maghihintay lang kami ng kung sino matatapat sa amin pero wala na kaming control doon. No? So we just wait and then as soon as we know kung sino, paghahandaan namin.
2: Sa hiwalay namang laro kagabi, pasok na rin sa quarterfinals sa may twice to beat bonus ang Meralco Bolts matapos duminahin ang Terra Firma Jeep 113-69. Naging balanse ang opensiba ng Bolts sa pagkakaroon ng 7 manlalaro na nagtala ng double-digit scoring. Pinangunahan ni na import Marvin Jones at Chris Newsom ang Bolts habang nagbigay rin ng mahalagang ambag sina CJ Cancino, Bong Quinto, Brandon Bates, JV Mocon at Chris Banquero. Habang naglaro ang Jeep ng walang import na si Mubashar Ali na naiulat na hindi nakalaro dahil sa food poisoning. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.
1: At bayan, bago tayo tuloy magtapos, batiin lang kita ng advance Happy Mother's Day para bukas.
0: Maraming
1: at syempre,
0: salamat po.
1: Yung aking nanay, si Mama Edelita Lisige. So kapatid ko si Rhea, si Juliet, si Geraldine at si Carmela. Happy Mother's Day in advance.
0: Happy Mother's Day din sa aking nanay na si Jenna Pardilia at kay Ada Kaleha. At
1: yung nanay natin muna dito.
0: Oo naman.
1: Si Mam Len muna.
0: Mam Len, Happy Mother's Day. Mother's Day. Mother of two pero mukhang mother of... One.
1: At syempre, may pinapabating ating pogi na floor director.
0: Pinaka-poging floor director.
1: Si Nanay Ella.
0: At Juliet.
1: De Leon.
0: Kompletahin na galing natin. Po kay Mark, ang aming gwapong floor director.
1: At syempre, sa lahat ng nanay, advance Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubok at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia.
1: At ako naman po si Ryan Lisiges. At inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend!

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Music and memories.
5: Music and memories.
6: Light the corners of my...
4: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
1: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Karamihan na po.
1: Alright, Dr. Paul, batay naman po sa mga naitalang ulat, puno na rin ho ng debris ang Miisi Gully at naparahan na nga po ang mga daluyan. Para po sa kabatiran na Dr. Paul ng ating mga taga-subaybay at kasama ngayong umaga, ano po ba ang Miisi Gully in layman's term para maintindihan ho ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood?
0: Well, yung Miisi Gully po is, ano po yan, parang you can think of it as a very large river channel dito sa bandang Miisi, ang tawag niya, Miisi sector or barangay dito sa bandang Daraga Town sa Albay. Now, meron po dyan na ano, yung dahil river channel po yan, dinadaluyan po yan kapag maulan po, normally may dumadaan na tubig po dyan galing dun sa itaas. Now, ngayon na nabarahan ng mga ano ng volcanic debris, there's a possibility po na of course yung debris na yon kapag nahaluan ng tubig ay maging lahar.
1: Okay, so dapat po ba itong ikabahala, Dr. Paul, ng ating mga residente sa kalapit na komunidad at paano po natin matitiyak ang mga bagong posibleng daluyan ng lahar, Dr. Paul?
0: Well, po, yung of course po no, dapat po talagang ano maging ano tayo, maging alerto po tayo. Right now binabantayan yung gully na yan. Right now po may mga suggestions po na magkaroon ng engineering interventions like yung kung pwede daw hukayin or dredge na yung lugar. Right now po dahil nasa loob po yan ng 6-kilometer permanent danger zone. Delikado po yan sa ating mga ano. Maraming delikado naman po sa mga workers yung magtatrabaho para kunin yan. Second po, sa ngayon, hindi rin po suggested na magkaroon ng dredging or magkaroon na gawa ng channel para i-divert yung lahar kung magkakaroon man. Dahil hindi pa po natin alam kung saan pupunta yung tubig, yung river water. No? So, sa ngayon po, hindi mainam na magkaroon ng engineering intervention.
1: Alright, Dr. Paul, gusto ko lang din po malaman ano kasi ako po yung nag-cover na rin po diyan nung pinakahuling pag-alboroto ng bulkan Mayon. Yung mga lahar flow po ba umabot na sa mga ilog ng kabayanan diyan sa Albay and sa karatig na bayan ng Albay, Dr. Paul?
0: Right. Sa ngayon po for this activity wala pa po tayong ano incidents ng actual lahar flow. Of course may mga signals kami nakukuha pero nandun pa po yan sa ano bandang itaas pa po. So kung if merong yung tanong ninyo na umabot na po ba sa mga ano population center, wala naman po tayong ano, wala pong report pa. That's tayo good. Na umabot na dito sa baba dahil again dry season po ngayon. Now of course that will change po kapag ano na yung tag-ulan na.
1: Ito naman po tanong din po no, paano po natin Dr. Paul na matitiyak ang bagong posibleng daluyan ng mga lahar, Dr. Paul?
0: Sa ngayon po hindi pa po natin ano, hindi, wala po tayong well, may mga ano mga possibilities po.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga po, sa ngayon hindi natin alam kung ano yung pipiliin ng ano ng
1: right.
0: Ng tubig. Mm-hmm. Pero of course po binabantayan namin yan, we're already mapping out yung mga possible na routes. And yun po yung ano, yun yung priority ngayon.
1: Dr. Paul, dapat po bang sa tingin nyo, dapat po bang dagdagan pa o palawakin pa itong ating mga kasalukuyang mga danger zones upang mas maging ligtas yung ating mga kababayan, Doctor?
0: Well, yung sinasabing ano, yung danger zone, based po dun sa mga historical eruptions ng Mayan Volcano, yung mga nagkakaroon talaga ng casualties, designated na nga po yun as yung 6-kilometer permanent danger zone.
1: Alright.
0: Wala naman pong, and yun na yung ano, yun na talaga yung full extent. Now, yung nangyari, I think itong tanong na ito comes from yung nangyari noong Sabado.
1: Right.
0: Saan may malawak yung pagbagsak ng abo. Well, yung

0: pero yung usun mismo, yung pyroclastic floor, pyroclastic density current, is well within 5 pa rin naman po ng 6 kilometer permanent danger zone. And yun naman talaga yung nakakamatay.
1: Right.
0: Nasa, based on our, ano, yung findings po, lumagpas lamang po siya ng 5 kilometers.
1: Mm-hmm.
0: So, salub talaga siya. Unfortunately po, yung pagbagsak ng abo, that depends on yung wind direction and wind, ano, yung gaano kalakas yung hangin at yung dami ng abo. Pero in general po, yung abo po, hindi naman po talaga yan nakakamatay.
1: Okay. Ito po, Dr. Paul, personal ko lang na tanong, ano? Ito pong, kasi po ito, di, ngayon, tag-init pa ho tayo, ano? Paano naman po ito? Kasi Mayo na ho, di ba? Pagdating ho ng June, medyo mag-uulan-ulan na ho. Ito po ba itong magiging pagpasok ng from transition period natin from tag-init to tag-ulan, makaka-apekto pa rin po, malaki po ba magiging epekto nito kung sakali sa kasabay ng pag-alboroto ng bulkang Mayon, Dr. Paul?
0: Yung tanong po medyo ano no, yung it directly po yung pag-alboroto ng eruption ng Mayon volcano, ng mga bulkan general, wala namang pong effect yan sa walang effect yung weather systems. Merong instances nga po na yung Mayon in particular,
1: right,
0: tuloy-tuloy yung eruption na kahit na po kasagsagan ng bagyo. Nakailang ano na po yan, nakailang bagyo na dumaan na sa Albay, pero in the same time merong eruption, yung latest po noong 2023, June to tag-ulan season yun. Nangyari. June to November. And then yung pero of course indirectly po, of course may effect na yan dahil yun nga po yung possibility ng lahar,
1: right,
0: yun ay doon napapasok.
1: Hindi po ba itataas sa alert level 4 ang bulkang Mayon dahil sa kasalukuyang sitwasyon nito? May possibility po ba, Dr. Paul?
0: Okay, may ano na po in-address po namin yun. Actually naglabas kami advisory regarding that, na nandun po yung reasons kung bakit hindi namin itinataas. Right now po, yung parameters na nakikita namin are the same parameters kung noong January, kung saan nagtaas tayo ng alert level 3.
1: Okay.
0: Walang pagbabago po. In science, we call that yung steady state.
1: Okay.
0: May mga pangilan-ngilan na aberrations or anomalies like yung nangyari nung Sabado last week na pyroclastic density current, pero that was not hindi po yun cause ng explosive event. Nangyari po yan dahil mayroong malaking tipak ng lava ang nahulog. And kadalasan po dito sa Mayon, yun ang nangyayari, yun ang pinanggagalingan itong mga uson or pyroclastic density current. Hindi po dahil sa pagpuputok.
1: Okay. With that, kailan ho naman ho sunod na maglalabas, Dr. Paul, ng bulletin ang FEBOX?
0: Yung bulletins po, actually, every 24 hours po naglalabas kami.
1: Mm-hmm.
0: Yung ano lang po, yung nilabas namin para yung last week was a summary of the events and the explanation ng nangyari ng last week.
1: Panguli na lamang po, Dr. Paul, alam ko napaka-busy nyo ho. Mensahe nyo na lang ho sa publiko at paalala, hinggil nga specifically sa mga residente natin dyan malapit sa bulkan. Go ahead po, Dr. Paul.
0: Opo. Ngayon po, yun nga po sinasabi namin na tahimik lamang na naglalabas, relatively tahimik lamang na naglalabas ng lava ang Mayon Volcano. Meron tayong mga maliliit na pagputok. Pero huwag po tayong maging kampante dahil nga po, again, yung mga nangyari last week na uson, kahit po walang pagputok na nangyari, nagkakaroon talaga nitong mga pyroclastic density currents or uson. And yun naman po talaga ang, in the history of yung volcanic eruptions, especially sa Mayon, yun talaga ang nagko-cause ng mga casualties. So, iwasan pa rin po talaga yung pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone.
1: And with that po, Dr. Paul Alanis, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa bayan at ingat po kayo dyan sa Albay. Maraming salamat po, Dr. Paul.
0: Welcome po.
1: Okay, thank you. Yan nga po si Dr. Paul Alades ng Feebox. Ayan ho, yung mga latest bulletins and informations about nga po sa pag-alboroto ng bulkang mayon, nasabi na po ni Dr. Paul. Ayan po ha. Oras natin sa ating kapuluan, 42 minutes, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Short break po muna tayo, magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo!
2: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes
10: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Good morning! Wake up! Good morning!
1: Muli po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas. Sa oras po natin, 45 minutes in punto, makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Hindi lamang ekonomiya at seguridad ng rehiyon ang isinusulong ho ng ASEAN. Pinagbigyan daan din ito ang mas magandang kinabukasan para sa mga estudyante sa Southeast Asia sa pamamagitan po ng iba't ibang scholarship programs. Panoorin natin ang video ng ito, hatid sa atin ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division. Narito po.
12: Sinasabing ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan, bagay na sinasang-ayunan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kung kaya't patuloy ang paghahandog ng ASEAN ng iba't ibang scholarship at student exchange programs para sa mga kabataan sa rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN GEMS o Global Exchange for Mobility and Scholarship Program na inilunsad noong 2025. Nagsisilbi itong one-stop online platform para sa mga mag-aaral na naghahanap ng scholarship sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa tulong ng AI-powered matching tool, mas madaling mahahanap ng mga aplikante ang mga programang SWAC sa kanilang academic background at nationality. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,400 scholarships ang maaaring applyan na may kabuuang halaga na higit $23 million. Ito ay patunay ng pagtutulungan ng ASEAN member states para maisakatuparan ang pangarap na mas maunlad at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Southeast Asia.
1: Yan ha, maraming salamat. Walaan ko kung sino yung may boses nun. Si Quincy Kahilig yun, ano? Ganda pala ng boses ni Quincy, no? Pag ASEAN yung mga nire-report. At... Bueno, eto na tayo. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peque. Hindi naman, Romero Peque yung balita. Yung ating oil price, no? Sasabihin ko na nga sa inyo, atin-atin lang ito, ha. Eto na yung lalabas na presyo ng produktong petrolyo next week. Basta sa mga nakakakinig, ha, atin-atin lang to. Eh, biro lang. Ito na po ha, price estimate pa lamang ito bukas alam nyo na, dito sa Radyo Pilipinas lang kayo makinig ng oil price high. Ay, hindi naman high. Taas baba tayo no, sa presyo ng produktong petrolyo no? Next week! Unahin na natin! Siyempre, mga nakikinig sa atin na naka-diesel, walang iba kundi si Jun Malyare. Sino pa ba? Si Kakiko Flores, ha? Sino pa ba? Si Alex Agbalo. Ha? Sino pa ba? Marami, marami mga ano, sa lahat ng mga tropa kong may diesel car. Ay, si ano? Si, what do you call this? Si Boss Brail Arnel, ha? Si Boss Brail, no? Diesel yun, diesel, oh. Si Boss Brail, ayan. Hanggang nyo ito, magkano ang itataas ulit. Magkano ang magiging presyo ng diesel? Drum roll, please.
7: Magkano?
1: Up!
7: Wow!
13: Thank you.
1: Sabi ng mga gumagamit ng diesel dahil bababa nga daw ho. Nang 9 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel. Bababa ah? Bababa. Bababa ba?
7: Bababa.
1: Oh, bababa po ah, diesel. 9 pesos and 57 centavos. At sa kerosene naman ho, magkano? Drum roll.

0: Thank you. Oh my God!
1: Oh, thank you daw kasi oh, yung mga gumagamit ng mga gasol de bomba. Alam mo ba yun, Jubel? Yung gasol de bomba, yung mga ginagamit ng fishball, yung mga gumagamit, yung mga nagluluto ng calamares, yung binobomba pa bago, ano, alam ni Arnel, yan, yan, yan, mukhang meron ka nun sa bahay, Arnel, ah. Wala, wala, wala, wala. Ayun, yung kerosene, oh, yun nga ang ginagamit. Gaso ito, no? No? Kung inyong mamarapatin yung terminolohiya. Posibleng bumabaho, no? Hindi humabaho, bumaba, bumaba. Ang pangit eh, bumabaho, no? Posibleng bumaba ng 13 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. So, baba po, ah, baba. Hindi humabaho, ah, baba. Ayan, bababa po ang kada litro ng kerosene. Eh, sa gasolina naman kaya, ha? Ha? Sa gasolina, syempre, nangunguna na ako dyan. Sino pa ba yung mga nakagasolina rito? Si Boss Michael the Great Lanes, yan, mga, ano yan, eh, mga carga yan, eh. Si Joe Fernandez, si Kaki ko rin, dalawa kasi kariton na puti nun, eh, isang diesel saka isang gasolina. Ayan, sino pa ba? Si, ano, yung mga nakamotor natin, tropa dyan sa mga PBS drivers, ha? O, makinig kayo, magkano, ano ba ang magiging presyo o lagay ng gasolina? The drum roll please. Tataas ba o bababa? Up!
2: Oh no!
3: Iyay!
4: Wala na, finish na.
1: Bay finish na kasi nga oh, eh posible yung tumaas ha. Tataso ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina. Ulitin ko ha. Tataas ho, posibleng tumaas ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina. Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ha? Diesel, bababa ho. Dagdag bawas ho tayo, no, so to speak. Dagdag bawas ho tayo sa presyo ng produkto petrolyo sa diesel. 9 pesos and 57 centavos ang posibleng ibaba sa kada litro nito. Sa kerosene, 13 pesos and 30 centavos ang ibababa sa kada litro ng kerosene. At taas presyo naman ho sa gasolina ng 47 centavos sa kada litro ng gasolina. Ha? Pero, ha? May pero yan. Department of Energy ho ang maglalabas ng final price para nga ho dito sa weekly oil price bulletin po natin, ha? Ayan, ayan, ayan. Ulitin ko, ha? Happy listening kay Boss Mario ng 14th Street dyan po sa Pier. Pinababati ka ni Madam Sheena Tuy. At syempre, kay Sheena Tuy, happy listening na rin at sa kanilang baby, yan. At sa lahat na rin ng mga taga Port Area, no? Bata nyo ako dyan, ha? At syempre, babatiin ko lang, no? Happy, happy Mother's Day, ano? Sa lahat, syempre, no? Ng mga nanay, mami, ano pa ba? Ermat, mother. Happy, happy Mother's Day po. At syempre, alam nyo na, ha? Abisuhan nyo na, magplano na kayo ng lakad pagkamulat nyo ng ngayong umagang ito. Planuhin nyo na ang inyong mga lakad, ha? Ikaw ba, Isabel, sambang lakad mo mamaya? Wala. Posible yan. Oo nga pala, wala pa sweldo. Wala pa sweldo, kaya wala. Lista mo na lang muna. Ha, lista mo na lang. Radyo Bell, sambang lakad nyo? Wala. Sungit naman ito. Yo, Boss Arnel, wala rin? Wala. Happy, batiin natin ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga nanay. Shoutout sa lahat ng mga nanay, mother, ano ba? Tawag natin, ina. Ina Magenta. Lahat yung mga ganyan mga tawag. Momshi, lahat ng mga momshi natin dyan. Ha? Happy, happy Mother's Day. Ako muna ha. Batiin ko muna ng Happy, Happy Mother's Day ang aking mama. Ayan si Eileen Ignacio, ayan. At syempre, 10 ng kanyang mga kapatid, ano? Batiin ko na rin, ha? Si Tita Juliet Aurelio, si Tita Yolanda Ismael, si Tita Ermina Dizon, ayan. Sino pa ba? Si Tita Melanie Sarmiento, ayan. Ang kanyang mga ano, mamsi. At syempre yung asawa ng aking Tito Manuel, ano? Patingin ko na rin, ha, si Tita Ann, no? Tita Ann Dizon, ayan. Syempre sa side naman ng tatay ko, syempre si Tita Lori, no, Romero. At ang mga asawa ng mga tito ko, syempre si Tita Joanne Lising at si Tita Aleli Ignacio. Ayan, ayan, ayan, ayan. Oh, yung mga pinsa ko nga pala, si ano, si yung asawa ni Boy, ano, yan. At yung si Ayat, no? Yan. Happy, happy Mother's Day po sa inyo. Bueno po, no? Batiin natin ang mama ni Ate Isabel Silang, si Nanay Ampi, Tita Nitz, si Tita Lyle, Lilia, no? Ano, si Levi, Lynn, Lisa, and Santa. Si Ma'am Tess naman, si Mama Leonila Ramirez. Yan, happy happy Mother's Day po sa inyo lahat. Si Jobel Lustre, pinapabate ang kanyang Mama Josephine, na nasa langit na po, syempre. At ang kanyang Ate Beng. At syempre si Sir Arnel naman. Pogi-pogi namin si Sir Arnel. Pogi-pogi yan eh. Si Mama Rose in Heaven. Happy, happy Mother's Day po. Syempre hindi naman. At syempre nga pala, babatiin ko rin ang mother ng aking Commander-in-Chief, ano? Na nasa heaven na rin, ano? Si Tita Linda Francisco. Ayan. Sa lahat po ng mga tita ng aking Commander-in-Chief, Francisco family, lahat po ng mga mothers dyan, hindi ko na po kayo isa-isayin, masyadong marami. Happy, happy Mother's Day. And syempre, sa lahat ng mga nanay dito sa Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, yung mga mamsis natin sa Radyo Magazine, 12:07 to 8 a.m. sa ating Sports Radio 918, lahat po ng mga mamsis dyan. Nakahukap ba tayo dun, Jubel? Sports 918. Yun, no? Bata nyo ako dyan sa Sports 918. Si Ma'am. Oh, si Ma'am Tess po. Ayan. Saka si James Quirocamora, yung pinakamainit nating tech. Tama ba, Arnel? Oh, ayan. Happy, happy Mother's Day, syempre, sa Republica FM, 87.5. Ayan. Happy, happy Mother's Day po. Sa lahat po, no, ng kawani ng Presidential Broadcast, syempre. Syempre, batiin ko na rin yung aming ina, no, sa newsroom. Ito talaga, hindi lang pagiging ina sa kanyang anak, maging ina sa aming lahat ng mga reporters at news, sa buong news division. Syempre, walang iba kundi si Ma'am Marieta Cepeda, Tita Mayet, ang aming mother sa newsroom. Happy, happy Mother's Day po sa inyo. Pero po, ako po'y magpapaalam na kasi may lakad kami. Joke lang, joke lang. Ay, congrats nga pala ha, sa Sports Radio. Tama ba, Ma'am Tess at Isabel? 40th anniversary na nila. Wow, 40th anniversary. Ma'am Cecil, ha? Yung station manager ng ano, Sports Radio 918. Bata ako nito eh. Si Ma'am Cecil Kimlat, no? Ito naman eh, happy happy Mother's Day din kay Ma'am Cecil. Dahil siya ang nanay ng Sports 918. Siya po ang station manager. Huli ako po lingkod, always at your service. Batiin ko lang po ang aking mga nakatuwang sa technical side. Siyempre si Boss Arnel Villamor na napakapogi. Siyempre ang aking co-pilot for today's video na nagsasalita na sa wakas, si Jubel Lustre, ang dalagang magayon. Tama ba? Tama ba yung Bisaya? Ay, Bisaya, yung Bicol ko. Dalagang magayon, tama ba? Ayaw. At syempre, welcome sa Radyo Pilipinas. Nag-iisa ang aking mga executive producer. Walang iba ang bagong-bago natin na pumalit kay Drizel Nanyong. Walang iba kundi si Isabel Silang. Uy, ang ganda ng apelido mo, ha? Isabel Silang. At si Ma'am Tess Ramirez. The one and only Tess Ramirez. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama nga po ang nanay ng Sports 918 AM. Syempre, si Ma'am Cecil Kimlat. Muli ako pong ilingkod. Always at your service. Kita-kits tayo muli sa Sunday, ha? Same time, same place, same frequency. Po ang lingkod, AJ Ignacio. Babati po sa inyo na isang magandang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all. Sa lahat ng nanay, Happy Mother's Day, Bagong Pilipinas.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat,
7: President.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Alright, it's now 7:03 in the morning, mga kaibigan. Maganda umaga po sa inyo lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
12: Celebrating Life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating Life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
11: Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. It's another edition ng Celebrating Life. Ngayon po ay May 10, no? Second Sunday of the month. Napaka-espesyal na araw para sa ating lahat, lalo na po sa Sports Radio 918, who is celebrating its 40th anniversary. 40 years old na po ang Sports Radio. Salamat sa Diyos dahil naka 40 years na kami. Wow, grabe. Talagang thank God. Pagtitingnan ko yung journey natin, nakakaiyak kasi nagsimula talaga kami, and then eto, thank God, dahil in our lifetime na abutan namin yung hindi lang terrestrial but itong social media, a different platform na at least nakaka-catch up naman kami kahit papaano. Salamat po sa mga talagang bumabati at natatandaan kami. At nauna pa, last week pa bumabati na po sila. Maraming salamat. Taus-puso ang ating pasasalamat po sa inyo lahat. We are so touched na ngayong umaga alas 5 may mga tumatawag na greeting us. Happy anniversary. Maraming salamat po. Okay. So kasama natin Pastor James De La Cruz. Pastor, how are you today?
6: Good morning po, Sister Cecil, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at sumusubaybay sa programang Celebrating Life. Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga. And of course, sa ating pong mga mothers, sa ating mga nanay, mommy, mama, Happy Mother's Day po sa ating
11: Happy
6: lahat.
11: Mother's Day.
6: And of course, sa akin pong mother na nandito din po.
11: Who will be joining us later, si Mami Josie.
6: Happy Mother's Day po kay Mami. Kay Mami Josie. And si Mama Meng din po, ang mama naman po ni Ate Eden.
11: Si Mami
6: Meng. Happy Mother's Day po.
11: At sa lahat ng mga nanonood.
6: Yes, so po.
11: Na nanay.
6: Happy Mother's Day po sa ating lahat.
11: At hindi man nanay as in nanganak.
6: Opo.
11: Eh yung mga tinuturing, tumatayo.
6: Mga nanay.
11: Nanay sa maraming bata, sa maraming tao. Happy Mother's Day. Anong Mother's Day sa'yo?
6: Happy anniversary din po. Sa Sports Radio, kami po ay nakikigalak for 40 years, no?
11: Yes.
6: Salamat po sa program.
11: Bahagi
6: sa
11: ka ng Sports
6: po,
11: Radio.
6: Ng Sports Radio.
11: Pastor James, you've been with us for 2 years?
6: Simula po 2022,
11: okay,
6: actually.
11: Ilan na? 4 years?
6: Nung nag-start po tayo na maging co-anchor dito sa Celebrating Life every second. Dati third Sunday, naging second. And yes, 2022 po yun.
11: So ilan taon na? 4 na?
6: This is the 4th year. Yes,
11: so sa 40 years, kasama ka doon sa 4 years.
6: Nakasama na po.
11: Yes.
6: Praise the Lord.
11: So kapamilya, kapatid, at ayan na, kasama ka namin. So salamat. Thank you very much. Anong simbolo sa'yo ng Mother's Day? Alam ko naman ito ay dapat everyday is a Mother's Day, di ba? Namamahalin natin at we will care for our mothers,
6: yes.
11: We will appreciate our mothers. Pero ikaw, when it comes to this very special day, Pastor?
6: It's a very wonderful day to remember yung atin pong mga, isa sa mga ating modern day heroes.
11: Yes.
6: And minsan underappreciated. Although, I mean, mas na may mention naman yung contribution po ng ating mga mothers. Pero, I guess we can never, we can't have enough of saying yung pasasalamat natin sa atin pong mga mothers for all their contributions, yung kanilang mga sacrifices, and yung kanilang naging role sa ating, sa buhay ng bawat individual.
11: Oo.
6: Kasi syempre kung wala sila, 'di ba?
11: Oo.
6: Nasaan tayo?
11: Sila 'yung humuhubog
6: sa
11: atin. Oo. Our
6: Especially,
11: very first teacher.
6: Right. Opo. Lalong-lalo na nung mga younger years natin.
11: Uh-oh.
6: And even into adulthood, 'yung roles ng ating mga mothers, 'yung kanilang contribution cannot be emphasized enough.
11: Yes, no? At it doesn't mean na malaki ka na. Mas kumbaga, hindi ibig sabihin hindi na natin sila ma-appreciate kasi kaya na natin, di ba, mag-decide. But iba pa rin yung presence po ng ating mga ina.
6: Yes. Kaya we appreciate po a lot po ng ating mga mothers. We praise the Lord for your lives. Maraming salamat po.
11: Yes. So mamaya, sa second hour po natin, makakasama natin ay si Sister Diane Cristel Valdez.
6: Opo.
11: No? Na isang song leader.
6: Mm-hmm.
11: And at the same time, siya po ay ina ng 4 na supling. Wow.
6: Yes.
11: Very young pa siya, pero
6: Opo.
11: Makikita mo para lang silang barkada ng mga anak niya. Di ba, mamaya ikikwento niyo sa atin yung kanyang journey
6: Opo.
11: As a mom.
6: Yes, and bagong pastor's wife din po kasi ang kanya pong asawa ay recently naging pastor din po, si Pastor Robert, who also was a guest sa atin pong programa a few years ago, yes.
11: Talaga?
6: Opo, naging guest na po. Yung kanya pong asawa, si Pastor Robert.
11: Okay, sa dami.
6: Sa dami.
11: Pasensya na po.
6: Oo nga naman, ano.
11: Senior moment. Anyway, siya po yung ating magiging guest later on sa studio. Yan, pupunta raw siya dito,
6: yep.
11: No? So, ang ating topic ay napaka-inam, napakaganda. I invited all my friends na nanay na to watch us today para may mga struggle sila kasi as nanay, no? Marami, marami po ang mga struggles. Especially yung mga Gen Z, yung mga millennial, medyo nagkakaroon ng ano yung mga nanay ngayon, nahihirapan sila. So, napakainam yung topic natin today. Tell us about it, Pastor James.
6: Yes. Ang atin pong topic for today ay nilagyan po natin ng title na Every Mother a Discipler. Every Mother a Discipler. Ang bawat ina ay nagdidisipulo. Mm-hmm. And pag po kasi sinabi nating disipulo or discipler, madalas na i-coconnect natin siya sa church-related or ministry-related contexts. Pero back then, kapag sinabi natin yung term na may disciple, tas may nagdi-disciple or discipler, it basically means teacher and learner. Kasi kapag disciple sa kanyang original language in the Greek text, it means learner.
11: Learner.
6: Or estudyante. And back then, kapag ang isang nagtuturo, ay nagtuturo sa kanyang mga estudyante o alagad, kasakasama nila yung kanilang mga alagad almost 24/7. Like wherever they go, magkakasama sila, sumasama, sumusunod parate yung mga tinuturuan sa kanilang guro, sa kanilang teacher or yung discipler nila. Tawag pa nga nila minsan master. So, hindi lang nila nais na maunawaan yung itinuturo sa kanila, kundi pati yung mga actions, pati yung mga minomodel nung kanilang guro, eh, pinag-aaralan din nila yon at yun din yung kanilang ipinapamuhay. And so, therefore,
11: mas effective yun, diba?
6: Yes, actually, kasi parang you don't just catch, you don't just teach things.
11: Yes.
6: You don't just learn things, you catch them.
11: Yes.
6: So, right. It's more caught than thought. Yung idea.
11: Right.
6: So parang yung hindi lang yung tinuturong content but also the lifestyle. Kaya napakahalaga na kung pipiliin ka ng teacher back then, kailangan sigurado ka na ito yung talagang someone na who embodies yung ideals na gusto mo matutunan.
11: Yes. Kasi mahirap yung iba sinasabi, iba naman ang nakita mong ginagawa.
6: Oh,
11: di ba?
6: Yes.
11: Magkakaroon ng confusion yung estudyante o yung nag-aaral.
6: Oh, kasi iba yung naririnig niya na tinuturo, na
11: and
6: content.
11: Then iba yung nakikita niya.
6: Iba yung makikita.
11: Yes. So very tamang-tama ito sa isang parent,
6: yes.
11: No, hindi lang sa nanay, pati sa tatay.
6: Right. Sa nanay, sa tatay, sa isang magulang.
11: Right.
6: Anyone ay pinagkatiwalaan ng Diyos na bigyan ng mga anak, eh talagang namang napakahalaga nung activity ng pagdidisipulo.
11: Yes.
6: Eh dinidisipulo mo, ang una mong dinidisipulo hindi yung mga tao sa labas ng iyong tahanan, kundi yung mga tao na ipinagkatiwala sa inyong Diyos sa pamamagitan ng inyong mga anak.
11: Yes.
6: Right? So, yun yung, sila yung mga unang nagiging alagad o tinuturuan.
11: Tama.
6: Diba mga magulang, especially ang mga nanay, are the first teachers sa kanilang mga anak.
11: Mga una mo nakitang ngiti kay mami. Nakita mong yung hawak na naramdaman mo kay nanay. Diba? Yung mga ganun. So again, every mother a discipler. Yan po ang topic natin for today. So tuloy na natin, Pastor, para magkasya sa atin yung ating outline.
6: Right, right. So hindi po natin, it cannot be overstated na yung mga role na piniplay ng atin pong mga nanay ay napakahalaga para sa healthy development ng isang individual.
11: Yes, I agree.
6: Ito man ay physical, emotional, or even sa mental health.
11: Yes.
6: In fact, merong mga studies in attachment sa psychology na yung unang relationship ng isang sanggol hanggang sa siya ay maging isang toddler from the first 3 years of life ay napakahalaga. At ito yung nagpo-form ng template or blueprint.
11: Blueprint.
6: Pag sinabing blueprint, yung plano.
11: Yes,
6: diba? Sa isang building, may blueprint siya.
11: Yes.
6: So, yun yung plano para dun sa building. Ganun din sa isang individual. Yung kanyang unang relationship with the primary caregivers, kadalasan, syempre, yung mga ina, yun yung nagpo-form ng template or ng blueprint para sa kung paano siya mag-build ng relationship pagdating niya sa adulthood, paano siya mag-express ng relationship, ng emotions niya rather, at paano niya i-regulate yung kanyang emotions, paano niya i-interpret yung mundo around him or her. And so yung secure attachment between the child and the parent, especially the mother is very important. Napakahalaga niya para maging healthy yung kanyang physical, emotional, and mental health.
11: Right.
6: And the Bible also emphasizes that na yung kaparehas na kahalagahan na ito ay mahalaga para sa spiritual life ng isang individual.
11: Right. So napakahalaga na talagang yung ma-establish na relationship at that early na sinabi mo, yep. 'Di ba?
6: Three years, no?
11: So wag natin sabihin bata pa naman 'yan, eh. wala pang alam 'yan or something, pero dun pa lang the moment na nakakaramdam na 'yan, nakikita na nila, naririnig na nila, 'di ba?
6: Yes. Mm. Tsaka ang brain kasi natin, nagde-develop siya in iba-ibang stages eh. Ang unang nagde-develop sa brain ng isang sanggol, yung part ng brain niya na nagma-manage nung mga unconscious patterns, yung mga hindi mo dine-decide na pattern, kagaya ng regulation ng breathing, ng temperature, yung survival functions ng isang tao. Hindi mo naman iniisip na kailangan ko huminga. Kailangan kong i-regulate yung body temperature ko. Yun. So, yung mga yun, unang nagde-develop. Ang susunod na magde-develop is yung regulate yung emotions, yung feeling brain, the feeling parts of our brain. Yun yung next na magde-develop.
11: Totoo ba yung sinasabi nila na pag ang bata umiyak and then kinarga mo, parang i-adapt niya na yun na kailangan ko umiyak para kargahin ako. Parang wag mo siyang i-train na ganon. Dapat pag umiyak siya, wag mo kargahin, hayaan mo lang siya. Kasi parang yun yung way of saying na kargahin mo ko o something like that.
6: Learned behavior siya eh.
11: Oo.
6: Pero at the same time kasi parang, syempre diba ang bata umiiyak siya kapag may mga needs siya.
11: Gutom, basa, wet siya or yes. Something. Yes.
6: At the same time, unconsciously, meron na rin yung parang need for connection and relationship. Pero syempre, as a baby, di pa naman nila alam yun, di ba? Kaya kailangan yung mga caregivers, especially the mothers, very attuning sila sa kanilang mga anak para they're always ready to attend to the needs of the child.
11: Hirap rin, ano?
6: Yes. Yeah, it's a very difficult responsibility. Kaya nga, saludo tayo.
11: Sa mga nanay.
6: Sa ating mga
11: kasi mother. Hindi lang isa anak. Marami pa. Yeah, and then they still manage to really, you know, focus on their children.
6: Right. Okay. So, kung kayo po ang tatanungin, Sister Cecil, paano niyo po na-experience yung blessing ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga, ng iyong ina nanay through the life of your mother?
11: Siguro, syempre, yung love na nakita ko sa kanya for the family, for my dad. No? Grabe yung pag-care niya sa tatay ko. So, yun. And then, of course, yung courage ng aking ina. Alam mo, Pastor, ang aking ina ay, ano yun, babae na pwede siya sa lahat. No? Nagpatayo kami ng bahay, pati pa ako, alam niya yung sukat. Ganun siya, as in, malakas ang loob.
6: Wow.
11: Kasi ang dad ko masyadong nakafocus sa trabaho. So parang nanay ko, nakita namin, kaya niya lahat, nagpapatayo ng bahay, lahat-lahat. So yung courage, and then yung pagiging practical, and then of course yung pag-care sa amin, magkakapatid, yung pagluluto, gigising na maaga, and then everything. Paano niya nakakayanan? Lima kami. So yun yung parang naranasan namin sa kanya na namamanage niya yon, no? Na yung love, andun pa rin, isa-isa kami, alam niya yung mga needs namin. Pagpapaalala, kasi nung araw, di ba, iba yung pagiging stricto ng mga nanay, pero at the same time, alam namin, nagagalit siya, pero may love, may andun lagi yung love. I think yun. Namulat kami sa ganun, na kami ay nadisiplina, at the same time, alam namin na tutok yung nanay namin sa bawat isa sa amin.
6: Paano po nun na-shape yung iyong personal na buhay? Kung titingnan niyo po. So, ganito yung nakita niyo po sa inyong ina.
11: Yeah.
6: Ito yung itinuro niya. Ito yung minodel niya.
11: Yeah.
6: How did that shape you as an individual?
11: As an individual, ang itinuro niya sa akin is to be flexible. Kasi kailangan ko makisama. No? Nasa Manila na ako. And then yung pagiging practical. No? Na matipid ka. Hindi ka kailangan masyado magastos. Pag pwede pa yung sapatos mo, huwag kang bibili. Yung mga something like that. And yung salita lagi na may awa ang Diyos. Lagi siyang may ganun eh. Pag may mga struggles kami, challenges kami. Mahirap lang kami nun, Pastor eh. No? pag sinasabi niya, alam mo, makakaraos din tayo. Wala man tayong electric fan, wala man lang tayong ganito, makakaraos din tayo, may awa ang Diyos.
6: Mm-hmm.
11: Kaya sinasabi ng mga kapatid ko, kailan kaya maawa ang Diyos? Yung pare-pareho lang yung ulam namin, naghahati pa kami sa isda. Kailan kaya may awa ang Diyos? Kaya na medyo okay na kami. O, diba? No, right. Bibili na natin lahat. Kailangan right. Tiyaga lang. Patience, perseverance. Mm-hmm. I mean, yun na nadala ko nung nag-aaral na ako sa Manila. Hindi ako ganun ka-demanding ba.
6: Kumbaga, hindi naging mahirap for you personally to live out itong mga values na ito.
11: Yes.
6: Hindi. Kasi nakita mo siyang...
11: Namulat na ako.
6: Yeah. Ano, nakita mo siya sa iyong ina. Mm-hmm. Hindi lang siya something na itinuro, kundi something na ipinamuhay kasi.
11: Yes. Nakita ko right. Sa kanya talaga yan.
6: Opo. Yes, yes. Sa akin po naman, personally, no, sa akin pong mami, kay Mami Josie, katulad din po nung sinabi ninyo na parang meron kang nakita at itinuro din naman sa iyo.
11: Yes.
6: So in my case sa akin po at saka sa akin pong kapatid, nakita po namin yung lifestyle of faith . Nakita po namin sa kanila ni Daddy.
11: Mm-hmm.
6: Very intentional si Mami sa pag-pray, sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
11: Mm-hmm.
6: Something na naipasa niya sa amin.
11: Mm-hmm.
6: Something nakikita ko sa kanila. And 'di ba, when it comes to our faith, sa pananampalataya, may mga nagsasabi na pinanganak ako na nakilala na sa Diyos, pinanganak ako na anak ng pastor.
11: Yeah.
6: Pinanganak ako na umattend na ng church. Pero ultimately kasi yung pakikipag-ugnayan sa Diyos is something na may experience mo personally.
11: Yes, yes.
6: Darating ka sa punto ng buhay mo na makakilala ka talaga sa kanya.
11: Mm-hmm.
6: So, in my experience, hindi siya nangyari automatically.
11: Mm-hmm.
6: Pero, dahil meron ng pundasyon, dahil meron ng na-lay na foundation,
11: yes.
6: Hindi ako nahirapan na tanggapin yung katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Kasi, na ituro at na-imodel ito sa akin ni Mami at ni Daddy.
11: Yes.
6: So, I really thank the Lord for that.
11: Walang masyadong struggles, di ba? Yung adjustment mo naging mas madali talaga.
6: Yeah. Meron mang questions, pero the questions always come from a position of faith.
11: Mm-hmm.
6: Na parang, Lord, I don't understand this. Or, Lord, hindi ko naiintindihan ba't ganito yung nangyayari. Pero ultimately, hindi nagiging question sa akin kung totoo siya.
11: Yeah, yeah.
6: Kasi, through a lifestyle of faith, na naipasa sa amin, na unawaan mo na yung sovereignty ng Diyos.
11: Yes.
6: Yeah.
11: Kasi yung iba kasi pastor, yung iba nagkakaroon ng parang nagre-rebellion sila . Pag hindi pa nila tanggap yung ganong buhay na gusto ng mga magulang. Pero ikaw walang ganon na dumating na parang ito yung gusto kong buhay, hindi yan . Parang something like that.
6: I think may mga confusions minsan, may mga tanong, may mga challenges. Ganun naman ang life.
11: Yes.
6: Di ba? Pero, I do not remember na parang ginusto kong talikuran.
11: Oh, okay.
6: Wala, hindi ako mabot sa ganun point.
11: Right, right.
6: Kasi nga siguro nakita ko sa, I'm blessed to have been surrounded by people na kahit may mga challenges, may problema, hindi sila tumatalikod sa Diyos.
11: Yes,
6: at
11: yes.
6: Lagi pa rin nasasabi na faithful ang Diyos at may purpose ang Diyos, may awa ang Diyos.
11: May awa ang Diyos.
6: So therefore, hindi nagiging option yung umalis sa pananampalataya.
11: O kaya i-reject mo, o kaya yes, o magrebelde, di ba? Yes, karamihan yes. Sa kabataan may ganung factor.
6: Right. Opo.
11: Right, right. Okay.
6: Right. So, isa sa mga examples or siguro dalawang examples ng mothers who effectively discipled or talagang ginawa nila ng maayos yung kanilang role sa pagtuturo sa kanilang anak ay ang nanay at ang lola.
11: Lola. Yeah.
6: So two generations, no?
11: Mm.
6: Kay Timothy, yung nanay at lola ni Timothy, si Louis at saka si Eunice.
11: Eunice.
6: Pero sino ba muna si Timothy?
11: Mm-hmm.
6: Si Timothy, siya yung protege or yung disciple ni Paul, ni Apostle Paul or ni Apostle Pablo.
11: Yes.
6: Makikita natin yung background ng kanyang life sa Acts at saka sa Timothy, sa Bible, if you open it, sa New Testament, may 1st and 2nd Timothy. And ito, actually, yung mga letters ni Pablo, personal letters ni Pablo para kay Timothy. Kasi nung time na yon si Timothy ay nagpapastor sa Ephesus. Sa Ephesus. Sino ba si Timothy? Siya yung tinawag ni Pablo na my beloved son or my true son in the faith. Si Pablo hindi naman siya nakapag-asawa at wala siyang anak. So, therefore, wala siyang talagang biological na children. Pero, ang tingin niya kay Timothy ay kanyang kumbaga anak na din. Pero bago pumasok si Paul sa buhay ni Timothy, of course, syempre, meron muna siyang
11: nanay at lola.
6: Nanay, tatay, meron din siyang lola.
11: Yes.
6: Sa Acts chapter 16 verse 1 to 2, mababasa natin. Basahin ko po ha.
11: Sige
6: po. Dito, Paul came to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. So, dito, makikita natin si Timothy daw ay anak ng isang Jewish mother and a Greek father. So, mixed race sila sa family. And on top of that, tinabi din dito na si Timothy daw is an individual of good reputation. He is well spoken of by the people around him. And actually, according to writings ng mga scholars, bago pa nakilala ni Paul si Timothy, ay, well, actually nakalagay naman dito, he was already a believer. So hindi na si Timothy, hindi na si Paul yung nag-share ng gospel kay
11: Timothy
6: at sa kanyang family, kasi believer na siya nung nagkakilala sila. However, syempre ang nag-mentor, nag-disciple in terms of ministry, mission, and the gospel,
11: it's Paul. Si
6: Pablo na yon.
11: Yes.
6: Pero meron na siyang solid foundation. Nakakilala na siya sa Diyos, kay Jesus Christ, even before that. And even though, in-emphasize dito sa writing na yung kanyang tatay ay Greek. So, hindi sinabi na believer din yung tatay niya. Ang sinabi, yung kanyang mother was Jewish and a believer. So, ibig sabihin yung nanay niya lang yung believer kay Jesus Christ. And yet, Timothy already is someone na ang ganda ng kanyang reputation and is well spoken of by the people around him. Ibig sabihin nun, kaninong influence kaya yon? So, it was most likely the influence ng kanyang mother
11: and
6: ng kanyang lola. And nakita natin in the text, if we read the Bible, si Timothy naging napakalaking tulong niya kay Pablo. And as a result ng kanilang ministry together, yung pag-assist ni Timothy sa ministry ni Paul, sinabi doon sa text, the churches were strengthened in the faith. Tumatag yung church and they increased in numbers daily. So, dumarami sila.
11: Yes.
6: Araw-araw may nadadagdag. And after traveling together, bringing the good news sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire during the times of first century, eventually, inassign ni Pablo si Timothy na magpatuloy ng ministeryo doon sa Ephesus. Pero bago pa nag-disciple si Paul kay Timothy, si yung mother niya, ang pangalan ay si Eunice, at yung kanyang grandmother ay si Lois.
11: Lewis.
6: Ang ginamit ng Diyos para mag-lay ng magandang foundation para kay Timothy. So, it is implied si Timothy, yun nga, mananampalataya na siya bago pa siya makakilala kay Pablo. Tingnan natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi dito, I'm reminded of your sincere faith. So, yung pananampalataya daw ni Timothy ay totoong-totoo. And yung pananampalataya na ito, a faith that dwelt first in your grandmother Lewis and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you
11: as well.
6: Sa inyo pong pananaw, Sister Cecil, gaano kahalaga na ipinapasa ng magulang, so sa generation to another generation, yung mga mabubuting values, yung mga mabubuting gawi, yung pananampalataya at paniniwala sa Diyos. How important is that sa panahon natin today?
11: Naku, napaka-importante po talaga. Kasi sa totoo lang, yung murang isip, dapat dyan palang simulan na. And dapat sa bahay pa lang. Kasi ang gandang yung foundation talaga ay maituro. Not necessarily pag ikaw ay ganito ng edad, nag-aaten na ng church. Dapat outside of the church. Kasi ang church, napaka-limited lang yung pagpunta mo doon, pero yung pang-araw-araw na nagkikita kayo, pang-araw-araw na pamumuhay at nakikita ng bata, napakalaking influence na yun. Kaya very important na na-instill, 'di ba, na-inculcate natin sa mga bata kung ano talaga yung faith at yung buhay ng isang believer at sino si Jesus sa buhay natin. No? Kaya nakita ko yung mga bata na sa murang edad pala na instill na at yung mga batang medyo hindi pa. Ibang-iba talaga po yung kaugalian nila at yung treatment nila sa others, treatment nila sa family. Kaya very, very important, especially these days, napakaraming distractions. Mm-hmm. Pastor, no? Kalaban ng mga magulang yan para matulungan sila na talagang palakihin ng maayos yung mga bata.
6: Mm-hmm.
11: Diba?
6: Right, right. Totoo po yun. Actually, nung nasabi niyo po kanina, diba, syempre, sa church, tinuturo natin yung salita ng Diyos.
11: Yes.
6: Di-disciple tayo sa church, may mga activities tayo. Pero, sabihin na natin na sa isang linggo,
11: dalawa, tatlo.
6: Isa, dalawa, or at the most, tatlo.
11: Tatlo.
6: Yung activities na meron tayo sa church,
11: yun
6: yung opportunity natin para magkita-kita. Saan yung pinakamaraming beses?
11: Sa bahay.
6: Siyempre, sa bahay.
11: Pagising, diba? Bago matulog.
6: Although, siyempre, kung adult na yung children, pagkain. Eventually, maybe mag-move out sila, ganun.
11: Mm-hmm.
6: Pero yung bago sila umabot sa ganung age na mag-move out sila, syempre, majority of their time is spent sa tahanan naman talaga. Papasok sa school, pero at the end of the day, syempre, uuwi. Makikita-kita sa tahanan.
11: Yes.
6: So, we should seize those moments pala. Dapat pala, i-maximize natin yung mga ganung pagkakataon na madi-disciple natin yung ating mga anak.
11: Yes.
6: And then yung mga anak will be willing to learn. Yung maging teachable tayo. Kasi, syempre, yung itinuturo sa atin ng ating mga magulang, kung ito ay mula naman sa salita ng Diyos at sa kabutihan, then, pakinggan talaga natin yon at i-observe natin sa kanilang mga lifestyle. So,
11: pero ang masakla, both ways, no? Masakla, Pastor, pag nag-stumble ang mga anak dahil pumalpak ang nanay o tatay. The first authority in their lives, nakita nilang medyo nadapa, nagkamali. Yun ang medyo masaklap kasi how the children respond, no? Yun ang pinaka-importante doon. Marami ako nakita na medyo pumalpak yung mga magulang and nakita ko yung mga anak. I talk to them. Bakit? Ba't ganun ka? Eh kasi, ayan na, lumabas na. Nakita ko si mommy, nakita ko si daddy.
6: Yeah.
11: Mali yung sinasabi, yung ginagawa nila mali. Mm-hmm. Pero sinasabi nila iba. Mm-hmm. Ayun na, nag-stumble na. Kaya talaga napaka iba yung tungkulin ng mga magulang talaga, especially nanay.
6: Opo. Minsan nga din may naririnig ako na pagka kunyari ganun, sabihin na, hindi, wag mo kasing tingnan yung ginagawa ko, pakinggan mo kung yung ano yung sinasabi ko. Gets ko yung gustong sabihin na syempre, totoo, what if totoo, tama naman talaga yung sinasabi. Tama naman talaga yung katuruan. Kaya lang kasi, diba, we also learn by example eh.
11: Where is credibility there?
6: Yeah.
11: Right.
6: So, well, walang perpektong magulang.
11: Wala naman perpektong.
6: Of course, wala rin perpektong mga anak. Doon papasok lagi yung we live.

0: Right? And at the same time, yung ano tawag dito, nakita natin yung ano church. I think these days, napakahalaga, Pastor, ng role ng church.
1: Totoo po yan.
0: Sa buhay ng magulang at ng mga kabataan. Kaya nakakatuwa yung mga churches na very active sa pag-abot sa kabataan. Yung mga youth ministry, ako, napaka-importante niya. Nakakatuwa talaga.
1: Opo, totoo po yan. So, si Lois and si Eunice, they devoted themselves to God bilang mga Hudyo, first and foremost.
0: Opo.
1: Kasi yung mga Hudyo, di ba, nung time nila, hindi naman lahat naging followers agad ni Jesus Christ. In fact, there were some who did not. And even until today. Pero si Lois and Eunice, bilang mga Jewish people, kinikilala na nila ang Diyos. Pero nung narinig nila yung gospel tungkol kay Jesus Christ, naging follower sila ni Jesus Christ, and ginawa nila yung kanilang trabaho ng maayos. They did their job well.
0: Yes.
1: What job? Faithfully mothering Timothy so that nung dumating na yung panahon na maglilingkod na sa Diyos si Timothy, when the time came for Timothy to serve the Lord bilang missionary and companion ni Paul, handang-handa na siya.
0: Yun. Kumbaga nakaayos na lahat eh. The heart, di ba?
1: Naayos na. Yes.
0: Naayos na. Naayos na. So, handa na to really embrace.
1: Tingin ko, hindi naman alam ni Lewis tsaka ni Eunice nung una na magiging missionary pala to si Timothy.
0: Yes.
1: Hindi nila alam na magiging leader pala ng church tong si Timothy.
0: Yes.
1: And in fact, nung time na naging companion, ministry companion ni Paul si Timothy, we can infer sa salita ng Diyos na relatively mas bata si Timothy than the people na pinagmi-ministrihan niya.
0: Yes.
1: Kasi doon sinulat ni Pablo yung do not let anyone look down on you because you are young.
0: Yes, yes.
1: But set an example. Ikaw yung mag-set ng example.
0: Makita sa iyo, di ba?
1: Yeah. Makita ang Diyos sa iyong buhay.
0: Yes, right, right.
1: So, wag mong hayaan na even dahil ikaw ay bata, ay tingnan ka pababa ng mga tao sa na miniministrihan mo.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, bata pa talaga siya. Pero, he was ready to serve. Kasi, ginawa ni Lewis and Eunice yung kanilang role in shaping this young life.
0: Sa murang isip pa lang ni Timothy, di ba, na imulat na siya sa ganun. Anyway, Pastor, 7:35, in the morning, babalik po kami dito sa Celebrating Life. Kasama natin si Pastor James de la Cruz. Diyan lang po kayo dahil meron kami mga special reminders.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Sa pangunguna ng Pilipinas, bilang chair ng ASEAN 2026

0: sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque.
1: Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
0: Kapag naisakatuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
9: Okay mga kaibigan, 7:41 in the morning. Balik po tayo dito sa Celebrating Life. And this time, Pastor James, ay kasama natin ang iyong butihing ina, si Sister Josie. Mami Josie de la Cruz. Ayan. Bago ang lahat, bati ka muna, Mami.
10: Happy Mother's Day po sa lahat and happy 40th anniversary sa Sports Radio.
9: Yeah, kompletong greeting siya.
11: Ready.
9: ready ba talaga? Oo nga. Kumusta na, Mami?
10: Mabuti po naman.
9: Yan. So, Pastor, kaya ako in-invite si Mami. Biglaan po ito, ha? Wala sa skripto. Pero, siyempre, Mother's Day. Yes. Diba? Si Mami kasi isa yan sa talagang very supportive dito sa Celebrating Life. Mm-hmm. Every time nandito po si Pastor James, nauuna pa siya kay Pastor James to be here, to arrive here dito, diba? Sa ating studio.
11: Minsan nga po, isasend ko na lang yung script.
9: Siya na lang muna. But do you want to tell Mami?
11: Yes po.
9: Kasi ang ganda-ganda talaga ng istorya niyo. Pastor yung daddy mo. Okay. And then ikaw naging pastor din. And then I'm sure malaki ang papel ni Mami.
11: Yeah. Sa so I always appreciate si Mami kasi yun nga no. Especially siguro after nung pag-pass ni daddy.
9: Yes.
11: Nung kanyang pag-uwi sa heaven. Oftentimes, marami tayong makikita ng mga yung mga pagka naging widow na eventually medyo maglalaylo or hindi na masyadong mag-i-involve.
9: Active.
11: Kasi diba, very actively involved sa ministry si daddy. Although, di naman, di ko naman nakita kahit kailan nag-lay low si Mami kasi very supportive siya kay Daddy. Eh.
9: Yes.
11: So kung nasan si Daddy, nandun din siya. Kapag nalilate na si Daddy, siya yung...
9: Ganun ba?
11: Siya yung magpapaano kay Daddy. Ay, ano ba yan? Pero kailangan ni Daddy yun kasi si Daddy minsan talaga. Sa dami ng ginagawa din.
9: Mm.
11: Kanino kaya ako nagmana? Ang dami, ano din, very hectic din ang schedule.
9: Kaya nga, napaka-hectic din
11: yung kaya si James. Mami talaga yung talaga super support kay Daddy.
9: Ngayong kaharap mo siya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Kasi Mother's Day.
11: Yun nga eh, parang ngayon kasi nakita ko na kahit na nawala si Daddy, siya naman yung ngayon mas
9: active.
11: Mas nakita ko actually nag-shine, si Mami.
9: Talaga.
11: Mas nag-blossom yung kanyang connection sa Lord.
9: Amen.
11: Mas lumalim. Pero ano, actually very expressive naman si Mami in terms of how challenging it is na wala si Daddy.
9: Yes.
11: Pero, yun nga, nakikita ko sa kanya, na-appreciate ko, Mami, yung pagpapatuloy mo sa Panginoon at yung intentionality mo when it comes to serving God and ministering to the people around you, including us.
9: Mm.
11: And, kumbaga, ano, I really look up to you sa lifestyle of faith, sa love and care. We are really appreciate that. And, ngayon din kasi, well, syempre, nasa ibang bahay na ako eh.
9: Mm.
11: So, nasa, lumipat na ako ng bahay simula nung nag-asawa ako. Pero, yung influence niya sa akin, and lalo na sa sister ko, kasi sila yung magkakasama sa bahay.
9: Sila magkakasama sa bahay.
11: Actually, yung kinikwento ko na si Eunice at saka si Lois, parang ganun yung nangyayari ngayon sa kanila.
9: Kaya nga eh.
11: Kasi yung tatlong pamangkin ko na anak ng aking ate,
9: sister,
11: si Jed, na Happy Mother's Day din kay Jed pala.
9: Happy
11: by
9: Mother's
11: the way.
9: Day.
11: Mamaya magkakasama kami sa church. Yung pagdi-disciple ni Kevin at saka ni Jed, very intentional sila sa pagdi-disciple sa kanilang mga anak.
9: Mm.
11: Pero grabe din yung influence ni Mami.
9: Kaya nga eh.
11: Sa kanila,
9: nag-post
11: sila ng video, devotions, yes. Every almost may time na every day yun. And ganun din yung intentionality kasi na nakita ko. I would say na thank you Mami for the most valuable gift that you give us. And that is yung relationship namin with the Lord. Of course, hindi si Mami yung nagbigay ng mismong relationship namin with the Lord, pero siya yung nag-lay ng foundation na yun.
9: Yes,
11: eh.
9: Right.
11: Kaya hindi kami nahirapan kilalanin kung sino si Lord.
9: Mm.
11: Kasi
9: yes.
11: It was instilled in us early on.
9: Si Mami naman. Yan. Mami! Grabe yung kwento, di ba? Si Timothy, ikaw din. Paano ka nakarelate? Doon sa kanyang grandmother and kay Eunice at saka kay Lois.
10: Mm. Naisip ko nga pala, yung title na mother, hindi natatapos.
9: Mm.
10: Pagkatapos mo na ma-disciple yung mga anak mo, meron ka pa palang grandkids.
11: Apostolic mission.
10: Grandmother ka na. Naalala ko kasi inang ko ganyan. Inabutan niya hanggang great grand child niya.
9: Generation to generation.
10: So, ang haba niya bilang mother.
9: Mm.
10: So, as discipler ng pamilya, kasi nga, nasa ministry si Pastor Sunny, I think, parang day one pa lang, hindi pa sila pinapanganak, pinagpipray na namin sila na maging follower ni Christ.
9: Amen.
10: And
9: ganun pala dapat, no?
10: Siguro as early as 1 month, nasa church na sila. Kasi nga, pastor naman yung asawa ko.
9: Uh-oh.
10: Kailangan samahan ko rin. Kaya sabi nga niya, kung nasaan si Daddy, andun din ako.
9: Yes.
10: At andun din sila.
9: Yes.
10: Sinasama talaga namin sila kahit sa mga late nights na gawain.
9: Mga Bible study.
10: Evangelism. Kasama sila. Parang napakawalan lang namin sila nung nag-college.
9: Mm.
10: Parang they're on their own na. Kasi parang feeling namin na set na sila yung kanilang values, yung kanilang pagiging Kristiyano ay na-instill na nung daddy niya at ako.
9: Mm-hmm.
10: May time pa nga na mga sa Sunday school nagre-reklamo yung mga teachers nila.
9: Dahil?
11: Kabisado na.
10: Kasi pag magkukwento yung teacher, sasabihin nila, Ma'am, alam na po namin yan. Alam na namin. Nagreklamo sa akin yung teacher, yung Jaconisa. Tita Josie, ganun yung anak mo, sinasabi, alam na nila. So,
9: ano, napapahiya na rin teacher.
10: Kaya nung nagpastor si Pastor James, hindi naman namin siya gusto talaga magpastor.
9: Pero nakita mo siya? Nakita mo na darating yung point na talagang doon ang punta niya?
10: Ayaw nga namin eh, kasi alam namin yung experience ng pastor, mahirap, diba? Hindi namin masyado in-encourage. Pero, calling talaga niya.
9: Baliktad pala yung alam ko.
11: Kadalasan, iniisip natin na parang pinupush ng magulang
9: pastor,
11: na.
9: Yung daddy.
11: Pero madami yung kilalang hindi ganun. Kasi, syempre, it's really a personal calling from the Lord.
9: Right, right. Okay. So, what do you wanna tell Pastor James now, Mommy, na ito yung tinahak niya na landas, same as your husband, si Pastor Sunny?
10: So, yan, Pastor James.
11: Napaka-formal.
10: Actually, in-encourage pa nga niya ako mag-aral, kaya bumalik ako sa school.
9: Oh.
10: Kaya dun sa coping ko with the loss of Pastor Sunny, malaking bagay din yung naging busy ka sa ministry. Mm. Tsaka parang mailagay mo sa sarili mo na ang security mo naman ay hindi sa husband,
9: wow,
10: kundi sa Panginoon.
9: Well said.
10: So ngayon, as mother ng pastor,
9: mother na, hindi na asawa.
10: Actually, hindi ako nakakapagbigay ng unsolicited advice dyan. Pwera na lang kung siya yung manghihingi. Pati dun sa daughter ko, hindi yan nagpapa-advise.
9: Talaga?
10: O hindi ako nagbo-volunteer.
9: Oh, bakit? Bakit? Ba't di ka nagbo-volunteer? Mami ka eh.
10: Hindi naman nila pakikinggan eh.
9: Ay!
10: I think, ano na talaga, meron na silang bagong, ano, meron silang direction.
9: Mm.
10: Kasi baka naman hindi maganda yung isasuggest ko eh. I mean,
9: siyempre hindi naman.
10: Oo.
9: Pero as a pastor's wife, and now a mother's, a pastor's mother, ano yung message mo sa kanya?
10: Oh, as pastor's mother,
9: yes,
10: na all out ang support ko sa kanya.
9: Yes.
10: Dati kasi as pastor's wife, supported, sinusuportahan ko yung asawa ko. Pero ngayon, hindi natapos yung pagsusupport ko.
9: Mm-hmm.
10: Kahit sa buong church, gusto ko na meron akong, hindi naman ako yung nagmamando. Gusto ko yung influence lang ako. Parang, ang tawag ba dun sa influencer? Nakaka-relate ako sa kanila and then nakaka-relate din sila sa akin. They come to me for advice.
9: Yes.
10: And they look up to me. Yun yung gusto ko na hindi ako maging obsolete sa edad ko na ganito. Siyempre, pag matanda ka na,
9: Rico,
10: sa mga ministries, hindi ka na rin masyadong, magiging physical.
9: Yes.
10: So, in prayer na lang, tapos support, encouragement. Yun ang gusto ko.
9: Very important naman yun.
10: Yes. Kasi si Pastor James, I think he's able to do his job very well. And thank you, ha. kasi noon pagka si Pastor Sunny, pinapagalitan ko yun eh.
9: Pero sa kanya hindi ako.
10: Hindi ko siya pwedeng pagalitan.
9: Parang kakaiba, no? Yung anak hindi ngayon.
10: Hindi na.
9: So, as a mom, anong gusto mong take away message sa mga nanonood ngayon na mga young mommy or mothers, Sister Josie?
10: Sa mga young mommy, no? Especially yung nag-uumpisa pala magpalaki ng bata. I think hindi ka dapat maghintay ng may edad na sila, may isip na ako. Mag-start ka sa day zero.
9: Mm.
10: Parang offer mo talaga sila sa God.
9: Mm-mm-mm.
10: Tapos, every time, expose mo sila sa Bible.
9: Mm.
10: Expose mo sila, nagbabasa ka ng Bible, pinagpe-pray mo sila, and then watch them na do their devotion.
9: Yes.
10: Nung, siguro last month yata, nakita ko yung apo ko na pasok ko sa kwarto, nagdi-devotion. Tapos naging kampante ko, sabi ko, in the future, I know, hindi mapapasama yung buhay nila kasi nag-umpisa na yung root nila ay nasa Bible. Kasi
9: amen,
10: mahirap ang buhay, di ba? Financially, ang daming mga challenges. Pero sabi ko, Lord, alam ko, hindi sila mapapawalay sa'yo kasi ngayon pa lang, nagbabasa na sila ng Bible. So, yung mga young moms talaga, kahit naman mga medyo hindi na young, i-continue pa rin natin yung pagdi-disciple sa mga bata.
9: Amen.
10: Kung pwede nga lang daw ilagay sa sako yung bata, papunta sa church, gawin natin. Kasi diba, Minsan ayaw na sumama sa church.
9: Malalaking sako, oo, kailangan yan.
10: Ilagay mo sa sako, dali mo sa church. Habang kaya mo pang i-control. No?
9: Yes.
10: Kasi ganun ginawa sa amin ng nanay namin. Hindi naman kami sinako.
9: Ayun.
10: Pero okay. Pagdating sa church, kinukurot talaga kami. Oh. Pag hindi kami nakikinig.
9: Nakurot. Thank you!
10: So, thankful ako sa nanay ko in heaven.
9: In heaven. Ayan. Thank you very much. Thank and you. Happy Mother's Day, Mommy Josie. Thank you for all your support sa Celebrating Life at kay Pastor James. Stay put ka lang dyan. Yan. Ito na tayo sa ending natin. So, Pastor, what do you want to tell us? Meron pa tayo 3 points dito.
11: Yep. Mm-mm. So, yun nga po, no, how can we learn from the examples of si Louis nga and si Eunice? And tatlong bagay po yung main things na makikita po natin dito. Una, bilang mga ina, di lang naman sa mga ina kundi sa mga magulang, no, we are to be models of faithfulness.
9: Yes.
11: We need to be models of faithfulness. So, bago pumasok si, kagaya nang nasabi natin kanina, bago pumasok sa buhay ni Timothy si Pablo, si Timothy maaaring wala siyang godly father figure. Kasi nga in-emphasize na yung kanyang tatay was not a believer, pero yung kanyang mother was a believer.
9: Yeah.
11: However, kahit na wala siyang naging godly father figure in the person of his father, hindi nito napigilan yung kanyang ina at ang kanyang lola from bringing him up in the way of the Lord. Di ba po sinabi sa Proverbs 22 verse 6,
9: yes,
11: train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
9: Yes.
11: Kaya yun din yung na-experience ni Mami kay dun sa, nung nakita niya yung apo.
9: Yes.
11: Si Davin na nagde-devotion on his own.
9: Yes.
11: Ibig sabihin na instill na yun sa kanya.
9: Yes.
11: So,
9: dala-dala na niya.
11: Yes. Maaring may mga, you know, life's imperfections and challenges might sometimes derail him, pero ultimately meron siyang uuwian na ganun na discipline.
9: Right.
11: Naalala ko rin eh nung time nung high school, or I don't know if high school ako or college, na pagka si Mami nagde-devotion sa morning, may time din na minsan nandun din ako sa table, nagde-devotion din ng morning, hindi dahil sinabi niyang gawin ko yun, kundi dahil natutunan ko na siyang gawin.
9: Yes.
11: Kasi nakikita ko siyang ginagawa. Natutunan, dapat pala ganun.
9: Mm.
11: Hanggang sa ako mismo nakikita ko na yung value nun. So, train up a child in the way he should go.
9: Yes.
11: And when he's old, he will not depart from it.
9: Depart from it.
11: Okay. Number two, so, being models of faithfulness. Two, is intentionally teach the good news to your children. So, yes, ipapakita mo sa lifestyle mo, pero part din ng role natin bilang mga magulang, bilang mga ina, na kailangan maging intentional ka in sharing the gospel,
9: yes,
11: to them. Ikaw yung unang panggagalingan nun eh. Huwag mo nang hintayin na ito ay manggaling sa Bible school teachers or sa Sunday school teachers, but ikaw mismo. Love for God and His Word is to be modeled and taught to the children He blesses us to have. If a life of godliness is to become a lifestyle for His people, discipleship must find its place first in the home. Diba sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7, ang tinuro ni Moses sa mga Israelita pag sila ay pumasok na sa Promised Land, ituro niyo sa kanila yung nasa law. Ituro niyo sa kanila yung nasa scriptures. Pag-usapan nyo, pagtatayo kayo, pag-uupo kayo, paglalakad kayo, paglalabas kayo ng bahay bago kayo matulog. Ang point niya doon is, kailangan maging part ng lifestyle. Yung salita ng Diyos.
9: Amen.
11: Sa kanila. So, hindi mangyayari yon kung hindi magiging intentional.
9: Yes, tama.
11: And finally, number one, model of faithfulness, intentional teaching God's Word.
9: Good news.
11: Ituro yung good news sa kanila. And number three, ultimately,
9: interest.
11: Pagkatiwala natin yung mga anak natin sa Diyos. And trust the lives of our children to God.
9: Amen.
11: So, mothers and fathers na nagtitiwala sa Diyos ay dapat maunawaan na ultimately, ang Diyos ang merong plano at layunin sa buhay ng ating mga anak.
9: Yes.
11: So, ang role ng mga mothers and fathers is to help prepare them for the time kapag tinawag na sila ng Diyos to serve Him however and wherever He sees fit. So, in the case of Eunice and Louis, di ba, ang ginawa nila, nung dumating si Pablo, hindi nila pinigilan si Pablo eh.
9: Yes.
11: Sabi ni Pablo, isasama ko siya sa ministeryo ko.
9: Go! Di ba?
11: And then si Eunice tsaka si Luis, okay, go, sige. Kasi nga, alam nila na ultimately, ang Diyos ang may plano kay Timothy.
9: Amen.
11: So yun po yung mga matututunan natin from there.
9: Ang ganda, no? Ang ganda na storya natin ngayon. At nag-join pa si Mami. Maraming salamat, Pastor James.
11: Yes po.
9: And God bless you, Mami Josie. Thank you so much. Happy Mother's Day. Andito rin si Enzo tsaka si Sister Eden.
10: Thank you din po.
9: Oo, nakakatuwa yung family na to, no, na talagang very supportive. At meron pa po kaming isang oras, no? Mamaya po makasama natin si Sister Diane Cristel Valdez sa ating pong reflection segment. Please, stay put. Meron po tayong news with Tommy Reyes. Maraming salamat po sa inyo lahat.
12: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Philippine Standard Time, 7:59 ng umaga.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Naghahanda ang Department of Interior and Local Government ng isang malaking task force para hanapin si Senator Ronald De La Rosa. Ito'y sakaling maglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa senador. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulla, wala pa siyang opisyal na impormasyon kung naglabas na ang ICC ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. Iginit din ng Malacanang at the Justice Department spokesperson Polo Ramirez na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa isyung ito. Simula noong Nobyembre na nakaraang taon, hindi pa dumadalo si Senator De La Rosa sa kahit anong sesyon sa Senado. Noong Pebrero ng taong ito, inanunsyo ng International Criminal Court na si De La Rosa ang isa sa mga umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya kontra illegal na droga. Sa ibang balita, satellite data ng Philippine Space Agency o PhilSA, ipinakita ang lawak ng pananim na naapektuhan ng ashfall mula sa bulkang Mayon. May ulat si Ray Ferrell.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: 1,300 na hektarya ng palayang at 191 hektarya na iba pang pananim ang posibleng naapektuhan na ng ashfall mula sa Bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay. Bata ito sa inilabas na satellite based craft exposure map ng Philippine Space Agency o PhilSA kaugnay ng naitalang pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Ipinakita rin sa datos na tinatayang umaabot sa 158 kilometro na mga kalsada ang sakop ng ash deposit area. Ayon sa PhilSA, mahalaga ang paggamit ng satellite data upang mapabilis ang monitoring at pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad at sakahan. Patuloy pang minomonitor ng ahensya ang sitwasyon habang pinapayuhan ang publiko na sumunod sa mga opisyal na abiso at hakbang ng pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala laban sa unauthorized crypto platforms. Ang ulat ni EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Muling nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko laban sa pakikipagtransaksyon sa mga hindi autorisadong virtual asset service providers o VASPs na sangkot sa cryptocurrency activities tulad ng trading, exchange at digital payments. Ayon sa BSP, delikado ang paggamit ng unauthorized VASPs dahil maaari ito magdulot ng pagkawala ng pera o digital assets, bunsod ng fraud, scams, cyber attacks at pag naging bankruptcy ng platform. Wala rin umanong sapat na legal na proteksyon at consumer assistance ang mga gumagamit sakaling magkaroon ng maling gawain o problema sa serbisyo ng mga hindi lisensyadong kumpanya. Nagbabala rin ang BSP na maaring mawala ng access ng publiko sa mga naturang platform dahil sa posibleng enforcement actions ng gobyerno laban sa illegal na operasyon. Kaugnay nito, patuloy umano na ikipagtulungan ang BSP sa SEC, NTC at iba pang ahensya upang higpitan ang